0: sa ano ba lang reaction, ano ba lang mapasagan sa isa ka pa nang na ginamon eh sang suspect ang iyang asawa. Kaya na pagitayan kung ano no, mas grabe pag hindi ka to Farwin ang natabok mang galing sa iya.
1: Oo.
0: Kasi, galing ng mga bagay ka to Farwin, hindi na sisilingin na targeting for granted always pa lang.
1: Oo. Ang ato man ang nagsalig mang guro ang bana mo. Kahit tagadara man sila katropang France.
0: Oo.
1: So, nagsalig siguro. Galing sa amo nang ka-reet sa panahon ta, budlagit. Ang mga krimina, ba yung nagalungtad niya sa mga panahon nga grabing salig mo bala? Complacent ka? So, ang iba na kina-treat na sa opportunity para maghimo sa ilang mga kabulastugan sa kabuhi sa ilang lugar?
0: Oo. Gani man. Buti, maupos yung surto ya.
1: Gani.
0: Dara na kay si Enter Custody niya sa kapulisan. Dugang na lang gining mga ebidensya para mapamatutay ka to Farwin niya siya giniya ang suspect sa likod sa sininga krimen kag ma-file niya ang kaso matapang siya.
1: Oo.
0: Sa mga Farwin ni Dugang ko nalang ginibla ng balita na isang tinaliktan itong Sabado nagpadulong direi si DND Secretary Gibol Siduro. May mga napamangkot na kita sa iya kay which is the ang ginkatoy direi is ang pag ano no, pagkasalamat sa gobernador and also sa mga LGUs sa Farwin.
1: Oho.
0: Nga nagsuporta sa mga militar. No? Nga di ka talaga ito pa rin ang gintagaan niya man isang pagkilala ang mga katapos sa 15th Infantry Battalion kag 79th Infantry Battalion sa Philippine Army nga muna ka ito pa rin ay sa likod sa natabutong enkwentro dito sa may una sa Banwas ng Tuboso sa April 19 tag sa Banwas ng Kawayan sa tinalikda ng tong simana naman kay Prof. Arwin.
1: Oo.
0: No, kahit sa Tuboso din sinwibing patay samtangan sa Kawayan niya may lima nga napatay. Pero kay Prof. Arwin sa ibirin nato hindi pamangkot. Ano bala ayan? No, ang kabangganan sang insurgency. And also kay Prof. Arwin kung may kung nag-umpisa posible may katapusan.
1: Uh-huh.
0: So, Rekit Rupang Irwin, hindi pa mangkot ha, kay after sang pila ka mga operation sang militar, mga dalagpuan ng mga operation, hindi man naglaog ng mga individual ang mga napatay ni nila, Rekit Rupang Irwin, kung mga ginakabig mga high-ranking officials sang, ano, sang NPA. No? So, hindi pa mangkot naman ni kay Secretary sang DND, Gibo Siduro. Rekit Rupang Irwin, kung after this side of operation, ito kadamo sa mga high-ranking officials na patayin. Ano ayan ang plano sa DND? Ano ayan ang plano nga matapos ng insurgency? Pero di isa ba sa ato ni DND Secretary Gibo Siduro? Din po pararaya ka ito pang Irwin sa kriminalidad ba lang? Ang insurgency ng issue sa Pilipinas. Especially din man sa aton. Kahit di ka ito pang Irwin ng once kami o no, maubos or mabuhinan lang ni Kuno Katotong Irwin ang mga armado pero hindi ni matapos no? Kahit ni ara ni sige po Katotong Irwin nga makabalik naman kung may matuhaw liwat
1: na
0: sa imang kausa Katotong Irwin pero ang siling sang DND Secretary eh kung nang taon ta ang programa sa gobyerno ara sa Japon no? Kung hindi matapos ang insurgency ka Tropa Irwin, yung programa sa gobyerno, araman. Just like sa MPSL Cac niya, no? Naka-provide sang livelihood. Naka-provide sang scholarship. And also, kung ano pagkita ka Tropa Irwin, yung mga beneficyo nga makuha nila, basta sila mismong magbalik sa sapak sa gobyerno. Kaya muna ang payag panilugan ng DND Secretary nga wala sa may matabo ng pistoks. Kaya ang programa sa gobyerno, plastado. So, siguro na isindihan sa manang pusilingon sa DND Secretary Katropa Irwin, hindi matapos ang insurgency problem sa Pilipinas. Pero may programang gobyerno para sa ila kasi mapaganagan ang ina nga problema sa pungsod Katropa Irwin. No? May payag yung grasaton si DND Secretary Gibo Siduro.
2: Is there any plan na after this kind of operation, marami ng mga high-ranking officials ng NP na naman. Kailan talaga matatapos dito ang insurgency sa Negros?
3: You know, insurgency depends on the characterization. It's a phenomenon, no? Just like criminality. You can't stop it, but you can reduce the number of armed armed terrorists, no? And that is the focus of the armed forces. That's why we need a bigger armed force in order to protect communities and to guard against terrorism. When you say terrorism already, fewer in number, more damage potentially, because it becomes more indiscriminate.
2: Zach, based on your observations, that the armed conflict here in the Philippines is also inspired by the organized armed rebel there in the Middle East.
3: So for us, we don't see any direct connection. But so we address the phenomenon. We don't see any direct linkage right now. I repeat, I mean, whatever phenomenon, basta organized armed terrorist groups, we will go after.
0: Ang susunod niya plano, mga kapatid, especially sa issue sa insurgency sa Pungsod.
1: Katropang Franz, damo sang mga eskulahan nga kita ta those killed members of NPA, alleged members of NPA, was then from UP, was then from other schools, no? That makes me wonder why ang ininga mga ano ka mga estudyante they choose to take up firearms and go against the government. Damo sang palamakutanan ba? And next question is, how can we kill that ideology, that idea of going against the government, looking at the recent problem? Subong amo nang pinaka isa sa mga pag dapat siguro pag istoryahan ta sa when we say approach, no, sa problema katropang Fransang insurgency kay well makabati nang ta nagasubo man ta katropang France nga ang gakalatabo subong is Pilipino kay Pilipino blang gakalamata. I think we share the same sentiment with the DND secretary nga hindi man sa gusto nga may kakapatay nga mga Pilipino because of this mga pagpati.
0: So, correct nga. Ito mga Win. Actually, may statement po nga ito nga Delhi Secretary about sa UP mo.
1: Oo.
0: No? So, ano ito na pala, no?
1: Oo.
0: Provide ka lang na.
1: Oo. Mm-hmm.
0: So, ito na ito mga information. Kaya may statement siya sa UP. Ito mga Win.
1: Oo.
0: So, which is yung UP, tamo na dahil na parmin, pila na ito ka mga individual ang nakapay.
1: Oo, correct.
0: Nga ginapatihan, alumno sang UP.
1: Oo.
0: Estudyante sang UP.
1: Oo.
0: Nga ginatudlong UP nga ito eh.
1: Oo.
0: Pero pabla ka ito parmin, doon na pala ang ano ba, no? So, siya doon siyang nag-produce. No?
1: Mm-hmm.
0: Sang sininga mga kabataan, ginagamit. Na magsulod sa sining oblag.
1: Oo.
0: Katropang Rowe.
1: Kay ako pagpati ko katropang France, if we bank na lang gid sa hindi ka mo mag-surrender, hindi ka mo mag-batos gobyerno kay mapatay ka mo. Hindi ka mo mag-bit-bit armas kay dakpon ka mo. Maguba pa ni malayo nyo, maguba bata po puturo nyo. This doesn't work. I mean, honestly speaking, why ni gepekto? Recruitments ang sa mga rebuilding NPA still going on because of the current situation. Istorya plan gani plan control do rebuild ka na eh.
0: Amo gani man.
1: Oo.
0: Kaya rana sa atong dito sa Rowing kung paano mo si siyempre bangon sa ka-active man da.
1: Oo. And it's a choice ha. Katropang France, it's a choice
0: ha.
1: Pwede man tayo mag-rally lang. Ang iba niya, they go extreme. To the point nga gabit-bit sa armas.
0: Oo.
1: Oh.
0: Wagang protest ka pro Erwin sa aton.
1: Oh.
0: Pamagi sa aton. Pamaprotest pa.
1: Mm-hmm.
0: No? So, nasa samo ginaglang apunto nga di. Ma-upogiti siya sa conflict pala, no?
1: Mm-hmm.
0: At ito
1: mm-hmm.
0: kitar, ma. Mm-hmm. Sa aton, kung ikaw mismo disappointed, kung ikaw mismo akigiti sa sining instruction sa Pungsod Pilipina.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, kalaway man lang naman nun. Ngayon, ikaw Pilipina, buhay kayo labot sa nagkakalatabo sa Pungsod mo.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, ikaw blaga kapituhan.
1: Oo.
0: So nga mo is it that do conforme ka kay ipagod nga kay ipos ka lang mo nagdaka pa Erwin.
1: Oo. Let's take one example katropang France, medyo hypothetical lang. If we question sang pagprotesta and mga opinion against the government, we question the whole achievement sa mga heroes naton, like sa mga magbabayanihan naton. We have Ninoy Aquino, no? He died because of his belief, no? Nga may problema sa aton gobyerno. And that's how it goes, no? And it keeps on piling up ang ini mga idea. And to the point nga, di okay to siya, kaya sa nag-bit-bit sang armas, but he died ng Japon, no? Ang ibang to, nagsaka Japon's bukit. Hindi kayo mabato na kami. No, ba na ba? So these ideas, dirita naga ano, if there's a wrong conception sa mga idea kontra sa problema sa gobyerno, then siguro dirita focus group.
0: Oh, amo na gani ka for waiting. May mga pagtuon which is cycle pala.
1: To.
0: Oh, ang proseso sini ka for waiting. Ang lakat sini do cycle balik-balik lang.
1: Balik-balik lang.
0: Para na sa doon na sa pugsod Pilipinas kaya pinayaray dyan sa rebelde mo. Kaya siyempre ka sa Pong Irwin nakuha ka nga ito na yung freedom bagay man sa pag-repento, no?
1: Oo, pag ano ta, pag-himakas man sa tao. Oo, si atapang nga tao. Hindi atakbo to eh.
0: Oo. Si atapang nga tao dinasubong.
1: Oo. Apatay naman sa. Pero ti ara Japan ang idea Black Tropang Friends.
0: Kaya pinadong naman ako ha.
1: Oo.
0: Pobos ng mga bayani ang mga duwag ang nabili na lang ulo.
1: Sino?
0: Pobos ng mga bayani mga duwag na lang ulo ang nabili.
1: Ahay, sige lang ah.
0: Pero kasi, di ba, silig sa gipante. Pwede pa nasa silig ba, parawin nila siya kung iso ka, kung tarantado ka.
1: Oo.
0: Magligaw ka kang gamu or which is mabutang ka sa sining na bagay, bala.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya tabo ka pa man sa may mahimo nga agod nga makatapos siya sa himo sa sentimento against the government, kaya especially ang di po mag- ang gobyerno kayo, di mo ginalibit o ma-ano mo. Sila ginalibit pala sa sunon mo. Oh, kaya tanan nga mga kapiga doon, tanan nga nagkakalatapos, subong sa pungsod, not only just sa Pilipinas and some other LGUs, kagit. Sa department, eh, makita kagit eh, kung paano ka lang galaw.
1: Oo.
0: Okay. Di mo na mapunggan man ang pananawan sa tao. Kung nga, si, ang tao, upusaw vlog. Sa inunsasang ilan yung mga kausa para sila mismo masapakan mga taparwin.
1: Oo, oo.
0: Taparwin na muli nga ating ngapit, Pascol, sa liwat, inis ka sa Wang France at Rumorgos, sa mga bukol-bukol sa lawas, at tumara sa Santong Gas Gold. Para sa nag-aubil niya Pilipino sa Pilipinas,
4: XFM Live Reports.
1: Oras mga katropa, 8:50 na. Thank you, katropang France, sa mga latest balita, updates sa mga katropa. Well, damo sa mga propaganda gagawa. May mga impormasyon kita mabasiha, mabasahan. Bakit sa sining insurgency problem naton, and the government has closed its door to tackle about peace talks, no, because may localized peace talks naman, no, karagalungtad sa pila ka mga lugar diri sa Pugsod, Pilipinas, no. I hope that would be it, no, mga katropa, ang aton nga posisyon, no, because for decades and decades, 50 long more years nga nag-aaway kita sa insurhinsya. It's the same question raised before our approach strategy to control people going taking up firearms and going against the government. Damo Japon sang para makatanos na da. Because this ang ila action was then the result of their belief, no, sa na ginapatihan nila. They believe that there's problems sa atong gobyerno. They believe that there's a major problem sa sistema. Dako ka problema sa sistema sa atong gobyerno. That until now, hindi kaya masulbar. Ang corruption, mga katropa, has been there for decades and decades, mga katropa. And this insurgency, nagatinir man dara, mga katropa, ang ining mga aksyon sa mga lideres ng NPA, katropa, nakaangkla ni sa problema sa atong gobyerno. And there's the, if we question that certainty of that belief, katropa, nga hindi na sa insakto, a lot of them still believe na may ara corrupt nga gobyerno, sala nga proseso, may problema sa sistema, ang pabalakad liderato katropa, pabalakad sa aton nga pungsod mga byan, nagataas ang kaso sang kapigaduhon, no, nagkakrisis kita, pero ang approach sa mga solusyon hindi akma sa problema nga ginatubang tas huh? Do amo na mga katropa, and ang ginahambal ta injustisyabla sa mga kauturan ta sa mga kabukiran. The more nga may mga programa nga nag-exister nga itong gobyerno kaya hindi sa ma-enforce kaya ma-implement sakto. One example, ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Witness kitas na, no? Sa mga kuturan ta. Witness kita. Nga may pila ka mga landowner, I mean, beneficiaries na, CLOA holder, Certificate of Land Ownership. Bako mo lang. May CLOA ka na pero huwag ka pa duta. No? Ang programa ng mga katropa, ginatag sa atong gobyerno para sa mga beneficiaryo, gusto nga makaduta sa kaumahan. No? May nakaangko na sa CLOA. No? Nakaangko na sa mga CLOA ni Certificate of Land Ownership. And wala, may makaduta na nga nakahambal nga, uy, ariyo, amo rin panghatag na niyo pang amo rin para sa mga beneficiaryo ta. May CLOA number naman na, may mga lot number naman na. Pero mga katropa, ways lang nakatadaumas na. Na? Kaya ini nga mga duta, ara Japon sa tag-iya. No? Oh, hindi gani pangitaan pamagi para hindi nahatag sa ina. Ang pagsulod, kay ti, ang aton nga dar, supposedly, ano man mo, may mandate man sila nga o i-install nyo ang ini mga beneficiaryo, kay ti sila na. Diba? Oh, pag-install to, pag-hatag to, why gin-install? Ang kontra nila, mga Blue Guard. Isa ka example, dari mga katropa, dito sa Talisa, yung tabo. No? Nga, ginparukpan to sa. May mga armas pa, mga Blue Guards, mga katropa. I mean, is it just okay? No? And, ang posisyon sa aton nga mga kapulisan, i-middle ang problema. I-middle ang kinaguan. And there were arrest happened sa mga beneficiaryo rather than sa mga Blue Guards kini. Ang Blue Guards ni paradyo man lang. Di ba? Pero ang tag-iya sa mga duta, ang mga tag-iya sa ang nag-hire sa Blue Guards kini, wala ara Japon sa gwa. No? Tiyan ang paminsaron mo na. Oh. So there's that opportunity mga katropa to go against the government because the system itself just doesn't work for them. Why nagtatrabaho para sa ila? Sa interest nila. Are gusto lang ni sa propaganda, dra na na sa isa ka press conference, no? Nga nakita to nga may mga CLOA holder and eventually hindi man ma-install, hindi man ma-fulfill ang ining mandato sa ato Department of Agrarian Reform. Like for example, mga katropa, we're on the same setup. It's all the same setup. Dira sa kanto ni, no? Ang programa sa gobyerno, nagpatuman kita sang aton FMADA with one of the multinational company, no? Nga mag-establisar sang 600 hectares nga palm oil, and there were people displaced sa ilang mga pamilya. May mga residente. I-question nila, sige, ti, mas mayo man ni gani. Mismo pa yung atong gobyerno nag-explicar sa ilang mga katropa, nga mayo pa na gani, kaya may mga proyekto da, para makaubra ka mo, para may sweldo ka mo, rather than makampo ka mo. Ti, tsakto mo lang, ha? Kung nakapa-incendis tao, ang kinamatarong niya, mabato eh. Mabato eh. Di ba? So ang insurgency mga katropa, lapta-lapta ni sa okay rin sa aton kay wait kaagis na pero sitwasyon pares ni mga katropa ba. Budlay. Ah?

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong na aking mga allergy.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitlang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gaya nung kusang ordaryong ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatid ako sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
1: Mag
7: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: System pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nagkasakit ang ako ko.
7: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
3: Symptoms present.
7: Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
12: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Sunfon Plus Gold.
13: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
12: Yes.
13: So kaya ini nga pagwaon inyo neutralize sa Sunfon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nung tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay-gamay pero kung magsupport na sa lawas tamo na nang naga
14: gakreate sang isa kabalatian. Just imagine wala kamong gakaon sang itlog. Hindi mo palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, train ina siya. Hindi mo gamitil ko lang, train na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balungay, paimna na lang siya Sunfon Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold.
15: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunfon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
1: Sunfon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Sa mga butika.
12: Agud nga maging safe kita sa mga

0: flow mga virus na pinakanami ng aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
1: Mm-hmm.
0: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
2: Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga niyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
0: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga indi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Ang bata naton subong expose sa gadget. Ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
4: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir. Paspasyud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay mauray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebu Pantukan.
5: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: X-FM.
7: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balansing nga mga komentaryo.
10: Pwede,
9: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.
12: Balik na rin mga katropas, mapakalaga natin, 8:31 na sa aton nga palatuntunan mga piyan. No, may pila ka latest nga update mga katropa dito sa Estados Unidos. Ini man tapos nga nakitaan to ang mga sightings bala ko na sa UFO. Nga gitagwa man sa White House katropa. Nga daw gin-confirm nila ya nga may ara sa mga UFO nga nakit-an ang aton nga ano nga Air Force ang Air Force ng US gidi no pero hindi pa ta mag ano mag patis ni kay ang hambal way man sa masihan abi way man sang matawag sini way man sang may nakita agad man. Kaya ang balsang aton nga mga opisyal sa US to, sinya, why ah, nag-istorya lang na. Pero sa isa ka-interview ni former President Barack ni Obama, nag-ambal to sa ngati, naga-exist gid ko man mo no ang UFO nga wala makit nga hindi naton ma nga hindi makuaan sang insakto nga detalye kay kabudlay no? Pero there were sightings no ang aton nga ano ang aton nga ang Air Force ng US no nga ginhambal to no? Aryo pagkita naman sa inyo mga katropa. Oh, tanaw nyo, may isa ni Dodo Trumpo Churaya. No, nakuha ni mga katropa sang isa ka ginpagwa man ni President Donald Trump mga katropa ang batch of videos nakuha to angot sining UFO kuno no sa ilang nga mga files no ti do nag-angko ni siya sang nagkalain-lain nga pananawan bala sige tuod gid mangli ang UFO na no ginpagwa ni mga katropa sang Defense Department sang Estados Unidos ang ining mga video sa mga classified files nila nga there were indeed sightings of UFO an unidentified flying object mga katropa mo ni tsura o no pero China niya na sa China na nakuha ya ang ining mga pulupariyos ni mga katropa pero I'm just wondering nga nakalupad sila no ang sa aton diya dapat may haragid sa mga makina nga naga maka maka palupad na sang isa ka aeroplano pero sa ila the whole the trompo ang style tapos tipulon sa aton niya oh tara na mag lupad mga katropa sigasig kayo mo no hindi makuha sang hindi masundan oh aryo may isa pa gino nan oh nakita ni sa Mexico dampi nga area oy takabalo kun ano gid man no basi tupad lang to bla pungsod kay tropa na para pads ni basi may mga advance na no taraw law oh nan oh tipulon yang ila ka mga ano ya nga mga sarakyan no galupa dasig kayo mga katropa so nakita ni sang ano sang Air Force sang Estados Unidos there were files no we thought a while hindi ta magpatita ni no nga may ara sang mga parihos ni mga katropa nga nagalupad sa atong kahuaan kag ang term to ginagamit is hindi tayo nag-iisa damo taligli sa damo ta sa bilog nga solar system mga katropa may ara sa mga ano may ara sa mga ibang pagid nga naga pakabuhi sa atong di no so gin-unseal ni mga katropa pinagi sa ginhimo nga detalye sang US Defense Department ginpagwa man sa US Department of War mga katropa ini mga videos no angot sa ginakabig nato ni UFO kag sang NASA ginpagwa ni sa mga videos kag gidugit na authenticate no may presidente Donald Trump nga may ara gid man kuno nga mga sightings sang UFO dito sa lugar tuod na bo daw kakululbaan ha daw makitaan ta sa mga pelikula bla nga ginataka atakita sa mga ano sa mga UFO kanay mga katropa pero gakalingaw ta gakalingaw ta na naman man no di kita ta niyo no amo na mga katropa damo damo sa mga posting sa mga katropa no pero sige to plano gliya siya ano eh geran eh no entertainment lang sa ano sa side ni ira ni President Donald Trump ang katropa. Daw mo na bla mga sitwasyon ay nako. Pero kung may ara gid man, ti ready ka na? Ma ano ka? Ma tawags ni? Ma pati ka man sini? Ma'am Elvira Gilogo, Ma'am Shirley, may kaaga sa inyo sa Kabankalanda. Kaya mga kuturan ta. Basibla pagwa naman lang ni pagkatapos malingaw ta. Si Trump ang alien kay gusto niya papason ang humanity. morning. Though amuran nga ka kartabo blamang ka tropas mo, no? Indian niya. Nga para may entertainment ta. No? Pero damo pag yung kakaratabo, abis kalibutan. Pero muna, mga katropa, gambal sila nga na it's confirmed nga may ara sang, ano, sa mga iban pa nga mga tao sa kalibutan katropa sa bilog nga solar system. Way ta kabalo ay? No? Way pa man makuha ginang tanahan nga maritali? Hindi tagani katungkad sang kadalumon sang kadagatan sa puslit sa bilog kalibutan. Dari pa sa gawa sa pusod. Kalibutan, abi. May mga sightings. Damo na may mga post ni mo. Last time to, nag-post kita. May damo posting. Ambal. Uy, may UFO. May kumita. Later, gali, katropa naman. Anta, ha? Di palupad nga misal sang Estados Unidos to. Naglabay sa atun. Ha? Ano kumita, manabi? Ito sang pinakamang kuturan. Ito sang grabyo. Grabe pinang urusay ta. Tapos, missile nalang ito, sang rocket nalang ito, sang China, na naglabay sa, sa nakitaan din sa pungsod Pilipinas, katropa. Ang lain pa, kay mga debris to, sa mga missile, sa mga rockets to, nag-tupa sa lugar ta. Amo rin ka careless sa mga katropa ang China's bung. Oo. Ay, ah. No, amo na ba? Ay, nako. Oras mga katropa, 8:39 na sa pagpangalagad ta. Si Ma'am Nariho, may nag-message man sa akong sinya. Palabot lang kay a certain Nora. Ambalya, shout out lang da. Init-init gini siguro. Shout out lang da. Pa-shout out ko lang ni Gurus Power. Naputlan kami isang kuryente, nagbayad man ko. May 21 akon sa Negros Power, may 24 hours ma-reconnect. But until now, 4 nights na, wala Japon. Ay, follow up ko ni ma'am? Oo. Naka-reconnect, nakabayad ka na. Tapos ginutdan ka pa. Ay, ano naman? Oo. Ipa-check mo ma'am, katuan mo sa Negros Power. Kay para mapakita mong ila, basibla, na limta ni bla. So, follow up mo lang. Di ganit, katuin lang ito persona sa Negros Power. Oh. Kaga pangabala, tas la. Utdan nyo ko ako. Kisa man kinanglan taman ano mo. Kinanglan taman na i-check ang aton ng mga data sa Negros Power. Hindi nyo man ipag-amhaning isa ka sa ka ano nyo, consumer nyo. Apat na kagabi. Una sa kuryente, pero nakabayad sa kuno May 21. Hasta subong wipe ako nung ma-reconnect ang iya kuryente. Sige lang, mama. Oo. Try na ito na ipamangkot kung may time ta sa Negros Power. Oras na ito mga katropa, 8:41 na. Mga commercial ko haboy kung pila ka mga update ka mga balita na ito, dugay-dugay sa ito nga pagparagot. Pero sa Bullseye, no? Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Ari na kami di, ga-monitor, labi na gid sa kay Rene Limbaga Habonete, kag sa kay nanay Ophelia Habonete. Mayang aga, ha? Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, morning. Thank you so much. Salamat kid members ng klasa nga nakatutok sa program ta. Thank you. Morning sa inyo tanan. Salamat sa pag-upod diri sa program nato. Ma-commercial ako. Balik kayo pagkatapos ng mga katarapa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya pag-uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
15: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijan, Turbo.
16: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
16: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
16: Sister Pain.
19: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: X.
22: XFM.
6: FM.
7: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balancing ang mga komentaryo.
23: Further,
9: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pasalayan.
9: Ini ang Bullseye.
12: Balik na rin mga katropa sa mga pangalaga na ito. Check on top. Kay it's been a while katropa nga wala sang kita sang connection sa pila ka mga away kita ka-update sa aton nga transport group angot sa mga ayuda nga ginahatag sa aton nga gobyerno, no? Sa aton nga mga transport sector katropa. May aras ang tawid pasada. Mayara na sang mga DSWD nga ano nga mga bulig. Recently katropa ang ating lokal na pangunahan nagbulig man para makuha kag ma-profile ang pila ka mga makabigta beneficiaryo para sa mga TNVS. Pero kumusta ang ginhatag ta nga mga ayuda sa aton nga mga ano sa aton nga mga transport operators mga katropa? Nabaton bala. Kay last time to ang istorya kadamo sa mga requirements nga ginambal para sa aton nga mga operators. May problema pa to mga katropa, ginambal to nga ang operators daw damo sa mga ano, daw damo sa mga makabigta requirements nga nagapa-delay na. Tapos ang mga kuntani ng mga ayuda makadto sa aton nga mga drivers, pero ato pa japon sa mga operators ta. Now karon ang aton pila ka mga grupo sa transport nagsapol sa aton pila ka mga official, no, sa aton nga alkalde para istoryahan ang posible nga mga ayuda naman. Now mga katropa, may atong gin-submit man to ang aton nga syudad nga mga listings mo sa mga jeepney operators kag sa mga drivers nga apektado sini nga kinahanglan mahatagan man tani. Pero wala pa, why pa matabo to, no, nagkara pending to na hang because sa mga requirements katropa. Ang iban naghinyo nga hindi na lang bi pagbutang sa GCash bi, hindi na lang pag ibutang sa mga online apps kay kalabanan sa mga miyembro namon, hindi man amo na ka kabalo nga maggamit sa mga online apps naton sa mga GCash, mga bangko da nga ara sa online apps abi mga katropa. May mga applications, no, pero di kumustahan ang sitwasyon sang aton nga mga pila ka mga transport sectors ba. Ini nagsaka naman gay spektar kita mga katropa, may pagsaka sa presyo sang petrolyo buwas naman. Daw ginalantaw naman to nga daw lapit 2 ka piso, no, daw 1.35 mo, no, ang isaka gina project by buwas, no, both ang diesel kag ang gasolina. Tiko na muna yung aton pinakamang sitwasyon kinagyan subong. Ang problema at subong katropa, mabalik naman last time to nagpasulo pasalamat na kita kahit nag-nubo-nubo ang presyo sa petrolyo, pero ginamat-amat naman ta ginapatay mga katropa, ginamat-amat naman ta gasnaka naman. Ambot lang kung ano ang pamaagi naton dari mga katropa, ang lokal kapangunuhan di naman mabasol mo, may ara naman sa mga ginagiho, may ara naman sa mga effort para ma para maka-contest o kung mahatag kahatag bulig sa mga drivers naton para mag-mitigate ang impact sa krisis subong sa aton nga lugar mga katropa. Ang LTFRB nagpangita man sa pamaagi para mag-himo sa partnership sa mga lokal ng panguruhan Dries Bacolod para mahatag na ni ang mga bulig nga nagkakadapat para sa mga drivers operators ta, no? Puro lang ngalan nga nakita ta mga katropa nga ginasumiter sa mga agencies gobyerno naton sa DSWD ang pinaka-latest tong pahayag sang aton nga lokal nga panguruhan katropa is ang TNVS, no, nga mga ayuda nga panghatag naman to sa mga drivers abis ang e-drive sang Grab katropa sang iban pa nga makabaton man sa ayuda. Sila man ang nakabatsyag grumo, no, sa ining crisis nga ginapangatubang naton subong mabyan, no. Assistance ni sa atong gobyerno pinagi sa programa nga ginhimo sang aton nga presidente nga dapat kuno mahatag ni maplastar para sa mga kauturan ta nga apektado sa crisis nga nagalutag halin sa Middle East mga katropa. Sitwasyon nga nagbutang man sa aton nga butan man sa alang-alang sa pagpakabuhi naton kay tindi kita sa mga sitwasyon sa mga drivers operators ta. Adlaw-adlaw dira sila nagapangita abi, dira abi nakasandig ang ilang pangarubuhian man, dira sila nagakwa man sa ilang adlaw-adlaw nga pambakal bugas pa ilang sudan, ilang pagkinahanglan labi na subong katropa nga mga obre naman klase yo, no, durugang naman tabukol ni para magbakal sa mga requirements sa aton nga mga estudyante, para magbakal sa mga requirements nga nagkinanglan sa aton nga mga estudyante sa eskwelahan mga katropa. Ang iban di gabal naman lang sa ngati, hindi na lang may sobra pa man tong kwederno amo lang to gamiton ta, may ato pa man to sobra nga mga ano ang imo uniform, okay pa muna, no, ang sapatos mo galing medyo upod-upod, tahi-untan lang na daw na bla. Medyo posibles kay mahimo sa tao subong sa krisis kang ginapakatubang natin katropa. Ano ka lala? Magkita ta mga balaklon ta na gisnakaman. Ang pinaka-recent ni mga katropa na kalabay ta sa mga sa merkado, sa Burgos mga katropa kag sa Libertad. May ara sa mga kinilo sa bugas kina grab-out na 65. Ari, mga resulta sang pagpangatubang naton sang kunsa epekto sang krisis nga nag-igo sa ekonomiya sa pungsod na. Tapos naton, May ara man sa gragoso nga duso nga kinahanglan magpasaka sang soldo. May gaduso nga pasakaan soldo sa mga trabahante naton, sa mga minimum wage earner naton, saka-sakaan ang proposto na rasman 250, pero wala itong ginaprobahan mga katropa, no? Sa mga pag-deliberate sa aton labor. At the same time, may ara man sang ginaduso itong 1,000 plus nga daily wage increase, no? Sa ano? Sa aton nga gikan sa mga labor sectors naton, pero wala man to maaprobahan, no? Dito di makadto kay ti ang problema subong naganinit eh, naganipis ang margin sang aton nga kapasidad para mag-access sa mga kinahanglan naton sa aton nga ano, sa aton nga adlaw-adlaw. That's why gani mga katropa, sa mga amuning nga mga sitwasyon nga daw ga sarang gisagta, nag-alaaga alang-alang ta sa mga bagay kag paano naton isolbaron problema ta, okay, sa makadto ka naman sa mga ulutangan mo. Ang problema kung mangutang ka sa uli, at the end of the day katropa, bayaran mo naman. Gakabuhi kung kis ang mga kauturan ta sa 5-6, may kita, gakapaldo-paldo sila. Pero amo na bla, kung mangutang ka, abe mga katropa, bayaran mo na sa may interest pa. Though hindi sa amo na ka, isa ka option para solbaron ang aton problema sa aton nga pagkinanglan sa matag-adlaw ka tanan mga katropa. So istoryante ni karon ang sitwasyon, pakig-angot man kita sa LTFRB if we can get sa mga latest development, latest update as to mga ayuda nga nahatag na mga katropa sa aton nga mga drivers and operators, no? Importante man isa mo, no, para sa aton nga mga kuturan, because program ini nga nag-identify sa mga most affected ng mga sektor para tagaan sang bulig sang aton nga gobyerno. Ang sadya lang to kay sa mga may trabaho, may ara sa mga nag-atubang sa problema, waya sa ayuda. Pero testingan tabi, check ta mga katropa, si Sir Roddy Catedral, sa Bacod, Maribela, kung ano na ang sitwasyon na hatag na gidmantanan. Sir Roddy, may aga?
0: Good morning, Katropang Wen. Good morning.
12: Aha. Kamaro kami, sir. Medyo sako-sako kasubong may era sa mga appointments. Sir, kumustang ang mga ayuda nga ni? The last time to istoryahan na ita, may mga gagmay nga kinahanglan i-kayuhon. Ay ning mga listings, mga qualified, ang atong nalipatan nga mga ngalan sa mga drivers, operators naton. Kumusta, sir? Nasulbad na to?
0: Yes, sa Kapangwen, no, may ara ang ating mga listing sa LTFRB. Yeah, kung sa diyo ng ating mga nakalabilin sa nagligan, napagaan naman, mga provider naman, no? Kung may ara lang sa kila pa sa mga nakalabilin pa, na may pinakaluap natin subong sa ating LTFRB na IR, kung siya ang subong. Pag meeting namon sa kay LTFRB Regional Director Richard Usminya sang Lunes, siya nagambal na hari nakasalalay sa kay Regional Director sang LTFRB Nayar, ang aton nga mga listing pang nakalabinin pa dito kung wala pa rin madala sa listahan. Kaya once na yung sulat ni Giara sa listahan ni Regional Director LTFRB Lina sang Inayar, automatically madala ina sa listahan sang DSWD nga beneficiary sa Tropangwen.
12: Sir Roddy, ano gani pila kabilog ni gani ka mga assistance ang ginahabalan ta?
0: Yes, duwa imay ka assistance so ang aton good sa aton nga driver and operators.
12: Oo.
0: May ara man kita nga iyalang diya ka driver sa DSWD.
12: Oo.
0: So, butilingon, may ara 5,000, may ara sang 1,500 para sa binipisyo man sang driver.
12: Luwas ni sir sang tawid pasada?
0: Yes, ang tawid pasada, yan ang mga operator. Sa isa ka problema, subong sang tawid pasada katropang wen, ini ang aton nga LTFRB National, nagambal din niya may ara sa masunod diri sa aton sa mga tawid sa SADA card.
12: Oo.
0: Pero ang problema dira, kay ginapaagi nila, paagi sa Chiki. Si ang Chiki nakapangalan sa una nga tag-iya, no? O kung sa mga previous sa owner, na kung sa diin, ang iba na galing yan, nakalamatay na, ang iba na ito nagsagwa, nagwala man sa sale and transfer. Si kung ang nakapangalan sa ina ang Chiki, so wala sang tiyansa nga mabaton inaayas ang aton nga pila ka mga members nga may mga tawid pasada cards kaya si kan owner, third owner kaga ibanda, fifth owner na sila.
12: Correct, go.
0: So ano yun na ang dako nga problema kaya gusto natin i-work out dito sa central office sa LTFRB kaya Attorney Vigor Mendoza kato pangyari.
12: I thought a while sir may ara sa mga ATM cards though diri ginagyan, diri gine-deposit. Nagbag-o na. Do check in naman sa mga aton nga approach.
0: Oo, check in. Nag-ida katropang when ang ilang nga ginahatag, no? Nag pila-pila lang ang makabel, ang mga first owner lang gid nga kung ara pa sa ila ang ilang mga franchise na katropang when.
12: Ang tawid pasada, sir, intended niya sa operator lang, no? Or dalapan ng driver?
0: Katropang when, ang aton nga tawid pasada, ina ang programa sa aton nga gobyerno, ina-iya sa aton nga LTFRB nga para ina sa mga drivers at the same time may ara man kita ya sang na partner balik 1,500 right 1,000 ang para sa driver and then 1,500 ang para gid sa aton nga mga driver. Amo ina ang tawid pasada kapatang.
12: So anong pasada sir? May sharing ni depende sa operator nga pila i-share ya sa driver ya?
0: Ah, hindi. 5,000 ang hara gina sa aton nga para sa operator. 1,500 para gina ya sa driver.
12: Ah, okay.
0: Aside yan ang iya ka DSWD nga hatag sa aton nga mga driver. Good. Para sa driver, no? Alin sa DSWD, LTFRB.
12: Okay, so amunay, ang ginistoryahan ito sa mga tawid pasada, sir. So this is a separate nga assistance. May DSWD man ta. Separate man eh. Pila ni sa sir ang posibilita ni atag sa mga drivers na ito?
0: Ati, amunay siya gani, katupang well, no? Ang atay, klaruhon pa para nga may araman na katupang ng mga tagpalamati. Ang ining operator nga tawid pasada, 6,500 para sa operator, 5,000, 1,500 para sa aton nga drivers. That's on ang tawid pasada, ang fuel subsidy nga haling sa DSWD kag sa LTFRB nga para sa mga driver, 5,000. So 6,500 lang tanan ang makadtugid dani sa aton nga mga drivers na tupang wen.
12: Nahatag na eh.
0: Te, ang iba na tagaan 1,500, ang iba na tagaan 6,500, ang iba na tagaan man tag 5,000. So, madamo pa sa siyudad ng Bacolod ang wala agad makakwasang aton nga fuel subsidy katupang wen.
12: You mean to say, halin pagsugod, sir, sang iniga program, atong mga wala pa, among nang ginamention, mga wipe pa nakabaton. So, pila nakabulan nagligad? Medyo madugay-dugay na?
0: At teka tropang wen, no, kung atin lang tawon nga kami-kami nakakuha dito at yung mga natalabilin kung sa amon nga grupo. Di na sobra man sa duha ka bulan. Di subong nga lain. Pag yung iba na yung mga grupo, sino wala pa man nakakuha until na o katropang wen. So, mas malala pa yun din eh. Kahit yung gapasalig, malang gapasalig yung atin nga LTFRB yun. So, support man sa mga buri sa aton. So, kami nagapadayo naman lang sa paghulat ang implante dira sa dugay kung magwa naya ko magwa amoy na ang dako pang tanong ko
12: pero pangwen ti pero sir Rodi nagligad nagsaka na subong kamat amat naman saka sa kam gid mga drivers operators ta di way gid tumay mabaton nga assistance gid man eh.
0: Yes, gid ka tropang wen, no? Amoy na ang aton gid problema kahit kung aton nga lantawon sang nagligad perti na ang pagsaka sa presyo ni Pedro perti ang pagsaka sa aton nga mga drivers. Matubong amo man ini gyapon na nagtanaog gitay matamat naman yung saka balik naman kami sa amon nga pag sakripisyo. So amo ina katropang wen ang aton nga dina problema kay ito daw hindi na kita ma na problema gid ang aton mga mga makakuturan yung mga drivers katupang wen.
12: Sir, naka-istorya na ka mo sa alkalde? Parti sa mga concerts nyo?
0: Ayan, magbuka sa Talatapan sa aton nga pinalangga nga si Tumingyong Gregor Sataya. Kaga siya mismo naghahanda pan sa pagbulig. Mm-hmm. Nagsubong na ara kita diri activity sa aton nga Bacolod City Police Headquarters.
12: Oo.
0: At sa dihin na rin ang aton nga mga officialis ang LTFRB Inayar, LTO Inayar, ang aton nga DCPO, ang aton nga Bitaw o DCMP, ang aton nga City Mayors, kaga ang aton tanan nga Bacolod City Police.
12: Oo.
0: Kaga diri man aton gina-workout sa ila ang aton nga PD pa nga mabumig sa siyudad sa Bacolod dyan sa aton nga sitwasyon.
12: Ara mo dang LTFRB, Sir Odi?
0: Yes, o, katupangwen. Kung pwede, amo lang na. Kaya ba,
12: sabi,
0: pwede ta sa buong katupangwen.
12: Basi mo si Cool mo na sa?
0: Kaya ang LTFRB.
12: Basi mo si Cool mo na sa? O,
0: sige.
12: Odi, bulig-buligin mo kami tiyo.
0: Ang iba niyo. Ano yung juro? Ano arang siya sa buong gambal katupangwen. Kaya
12: ako gigaw. Okay,
0: sige, katropangwen. Salamat, katropangwen.
12: Sige, sige, sige, katropang, sir Roddy. Thank you, sir. Sir, salamat kid. Hadang da.
0: Madamang salamat.
12: Thank you, mga katropa, no? XFM News. Inyo na ba tiyan, mga katropa? Si Sir Roddy Katedral, ang presidente sa Bacolod, Manibela, ang ginaistorya tanin ang assistance para sa mga affected sectors, bla? Ang aton nga aton nga mga jeepney operators, dugay naman ang ginawa hulat-hulat nila, iban, way pamatagan. Kung paano lang ni mga katropa sa sitwasyon nga kilanglanta ang assistance, abi. Kilanglanta ang bulig, katropa. Medyo kalamo pa sa mga requirements, abi. Hindi naman mabaso, kaya may mga proseso man, abi. Nga posible, ananta, ng pa... ipaagi. Pero if we can simplify some proseso tani, kaga mga konsulta ang mga drivers ngayon, kaga mga operators, what's best for this type of approach, abe? Kabalo kita gisturihan na isla. Kabalo kita mayara sa mga sinapol sa mga drivers operators na to nangot sa mga pero ato mga white tobacco since kinagsugot sila gitong igo itama. Ang mga drivers niya nagbiyahe nga wala kabaton sa mga ayuda kani, no? Well, mga katropa, ginahulat-hulat ta mga updates sini kag mga tawag sini mga development sa mga assistance kinatag sa atong gobyerno, mga katropa. I hope magdugay pa ni, I hope nga makabulig ini because way takabalo, no? Ang sitwasyon sa pungsod katropa nagahulat man lang sa plastada sa Middle East kun saan o magpuas-puas to ang kinagual dito, no? We thought nga ma-okay na because nga tiway na binumbahan na ito sa Iran kag Israel sa sining panahon. Though sa dyan, no? Nga nakita ta ang mga ayuda nagalinupad pero ang mga recipients ng ayuda nagakadula. Mga ngala, ang mga inughatag tani nga mga ayuda gakadugayan. Pero sige na ka, ilaman na proseso, kainsindi man tas na. Kabaro man ta kung paano na sila, paano na ginaplastara. Nagko naman na sila. Pero tani, mapadisig-dasig para sa mga transport groups nato. May ari di ba sa ano, contracting do service contracting ang ato ni LTFRB. Ang kalabanan na kabinipisyo sa iya ang mga modernized jeepneys. Nga gin gintagaan sa mga kontrata para mag nami sa at one point, no, katropa, because nagnubo ang presyo sa pikyan. Makabinipisyo man tanan. Kita makabinipisyo man ta because kiti nag may cut din sa bisang pulo lang kapiso sa plating mo, no? O kung lima lang kapiso sa plating mo, yawat-yawat na. Baka bulig-bulig pas na. Pero hindi man sa amuna ka salamaha, ang aton nga mga traditional jeepneys, hindi man ka intra sa service contracting. Na? Because nga ti, ambot lang kung anong mga requirements na di. Para naman niya sa mga, para fair man, abi ko, no? Para sa mga modernized jeepney, may programa man sila nga para sa ila. News. Para wala sang sabit, wala sang sakit sang Wala sang sakit sa loob, abi? Ay, nako. Oh, pero sige na, tanawin ito mga katropa, as we go along sa sitwasyon sa pungsod ta, ang aton lang gidgina si Gahom may ara sang konkreto nga pabaagi na nga asahan ta once nga maglalaliwat ang sitwasyon dira sa Middle East. Din tabakwa sa supply. No? Kabalo kita may ara man sa kapaan, supply nga aton nga pungsod. Pero hindi amula ka stable mga katropa. May supply. May ara kita sang oil. May ara kita sang gasolina. May ara kita sang diesel. Pero din tabakwa nga makaangkon kita sang barabulo barato nga presyo. No? Makaangkon kita sang pamaagi para panubuan ang presyo sang Blackload. Ang parawagan to mga katropa is ang mga excise tax bulan sa mga notani panubuan pa kakasun anay temporary suspend anay pero way man ay matabo kay ang paglantaw nila to ang sitwasyon mga manggaranon mo lang kung makabenefisyos na da plus mga oil companies ang pinakaginalantaw na itong mga katropa mga oil companies nga way takabalo kung paano nila ginaplastar ang presyo nila eh. No? Why may nag-publicize ang Department of Energy kung paano nila ano mga charges on top sang presyo sang produkto kay naintindihan ta naman lang nga ang taxes kuno amo ni ang nag-igo sa aton may mga tariff may ara sa mga tax imposed sa produkto sang petrolyo sang VAT IVAT sang excise tax train mga katropa gagin plastar da gagin butang da sa produce produkto sang petrolyo that's why saka gid ang presyo taas ang presyo katropa diri sa pungsod Pilipinas amo ni guro i patrabaho ta sa mga congressman tay no ngaton inyo bi anong gakatabo da sa baligyaan na isang petrolyo ta may chance pa ni magdubo abi pagprangka mo bi para babalaan ta para makambal man ta suno okay ba basi mag okay ni siya no? May mga hopes pa ba na mga katropa sa sitwasyon ni nga hindi na liwat magsaka pulo pareho to nagsaka makon mo kada simana nagligad to yung expectant na pulo kapiso subong o masa manubo sa like last time to pulo naglabot guro 15 pero amat-amat kaya naman ginapatay ha saka naman amuna ni ang presyohan na isang petrolyo ta sa Pilipinas amuna ni aton nga barigyaan na mag-amuni saka taas pa ni taas pa ni ang antes nagtimbuok ang presyo sa petrolyo grab out sa mga katropa 48 diesel mo ang gasolina gahulo hamboy na sa 50 sobra 55 subong nagahamboy sa 78 ang diesel pero ang gasolina timbuok ni Japon nagasobra kita o chintas bong no first time na experience pong sudo amo ni ang aton nga gina sigahom tani sa mga official na gobyerno para ma istoryahan kung paanong approach bla 9-11 mga katropa Sir Kenneth Yongko good morning salamat kin sa pagtutok kag pagpamati dress programa ang hambalya total reform sa system of transportation sa Bacolod don't normalize ayuda Bacolod nun kaka-delay sa ho kaka-delay dali lang yun ha Bacolod ang demands the modern safe new integrated transport service don't normalize corruption. Convenient transportation service for Bacolod doon, mga katropa. If delaying tactics prevail, corruptions continue. Continues. Ma'am Rian Gestro, good morning. We have sa mga katropa natin sa southern area nakatutok man. Salamat sa pagtutok. Sir, Ma'am Rian, may aga. Thank you sa pamati this program natin. I hope tani kanan mag-okay nga ito yung ekonomiya, no? How I wonder, katropa, nga ang kalabanan sa aton will be financially free, no? Hindi siya magproblema sa kadlaw-adlaw nila nga ano nga pag kinanglan la trabaho untang ginakita naton sa no pagkatapos hindi pa kakaigo kulang pa 9-12 mga katropa, let's pause for break mga commercial tanay, balikan ta ang pinakama-update mga balita naton sa atong nga palatuntunan pagkatapos gilaman sa mga panonood. Sambay
2: Bullseye XFM 90.3
20: Sampot

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa Wormo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further, nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Balik na rin mga katropa sa mapakarang dato, 919 na sa aton para tuntunan rin sa Bullseye. Damo sa Gyapon mga katropa sa mga latest nga nagkakalatabo dito sa Senado. Pero dugay-dugay ang karon mga katropa sa later parts sa itong programa ang sa nagkakalatabo sa Senado mga katropa. Ginmention ni Arnold, Sir Arnold Lee, no, Balia, because of our government has tied because there is an oil deregulation law on our diesel, gasoline, and amend kag approve i-improve ang aton nga oil deregulation act para sa pag-review sang government how much gina-purchase sang fuel, how much ang ilang oil companies expenses, and how much ila mark up sa ila income. Thank you, good sir. Salamat, good. And that's why, mga katropa, because sa nabal na, tuntun, we've lost our full control sa oil na istorya. Baligyanay sa oil nga oil trade, mga katropa. Responsod, why ita? Uyap na. Why ita sang ano da? Why ita da sang makabig ta gahum? para ang baluntang, okay, tanan eh, plastado pa naman, okay pa man, no? Pagkatapos, these players are private sectors, no? If they decide ka mag-angkat sang mga oil sa iban nga mga kapungsuran, nga feel nila, kag may available da, tigaraan sa makwa. Pero din ito nagkakatalo, kung pila gina-plastan nila nga mga tax obligation nila, no, ang ilang mga capping sa ilang expenses, no, transport nila, no, sa dira ano ka pamahal man kung kisa transport mga katropa mo, no, sa presyo sa petrolyo, plus ti may mga taxes pa man, no, nga gina-impose dira ti ang hambal to ti san uta i-implemento ang cut sa taxang excise kaya sa atong IVAT mga katropa, no? Sa kada pa presidente may ara-ara style mo kung paano sila subong why kay ti intensification lang sa tax collection kay ti ang hambal ko no kung efficient ang imong tax collection sa pungsod nami ang revenues, kitaas ang revenue. Especially, nga ga-expectar kita mga katropa sa deficit nga maluntad na responsod, no? Because ang crisis nga ginapakatubang tasbong. Ang COVID-19 nagplastar sa ekonomiya sa pungsod sa hindi nami nga sitwasyon. Pagtapos ang COVID-19, nagtinaas to tanan, no? Nagtaas ang presyo. Pinserta, mag-okay na tanan. Pero mga katropa, ang sitwasyon, naglalakpa. Kahit ito mga presyo sa mga bulong, presyo sa mga balaklo, nagtinaas man mga katropa. And even ang supply, sa aton nga oil responsod Pilipinas, nagtinaas man. And that's why, lalain man ta, nga paano natin i-combat

katropa. No? Ang iban ka ba, okay pa rin man, balbal sa tisgiya. Hatagun lang sa inyo. Kamun lang ito padlagan, kay para lumakod mga kamoyan. Ah, tinsaktobla na. Now, depende man dyan sa leadership, mga katropa, sa isa ka pungsod. Aray ka kalatabo sa Senado, tikloranay naman lang ni. But all the same, mga katropa, kita ka mga pumuluyo, kita man dyan masuprayos hindi. Ang problema sa taas ka mga braklun, ha? Ang nagataas pagid nga inflation, nagataas nga utang sa pungsod, no? Nagalabot na ta 18 trillion pesos mga katropa and projected mga abiyan after matapos kuno ang term. We thought 18 lang eh until the end of the term sa ano presidente, but it could probably raise into 19 trillion after sang iya pag halin bilang presidente. And diri ka nga administrasyon, diri kita nakita mga katropa ang pinakadako nga bahin sang nakaon sa korupsyon sa atong gobyerno. And that's reached as much as 1 trillion eh. Lapit-lapit 1 trillion. O ghost project pala. May pataka istorya na sa mga ginahambal ng mga farm-to-market road. Ang kinautian na ito, ang kwarta nga natulon to sa mga officials gobyerno ta sa mga proyekto nga programa. Agriculture na ito mga katropa. Mga congressman ta, muning medyo focus na nakita ta daw ka okay lang sila daw kanami man kuno nga sila nagapanguna sa mga investigasyon nga dapat man sila investigahan no? Di na to ang ginahambal tang bulig para ma-mitigate ang corruption sa gobyerno. Di karon subong karon ginalantaw naman pa-file sa kaso damo lauton no? Pero do you believe ang korupsyon nakasentro lang sa 3-4 katawo plus ang mga DPWH secretary to kag mga contractor, dira lang ayhan ang korupsyon nga nagluntad. Ini ba na mga congressman ta nga tindog kag naparawagan sa pagbag-o, wala makabaton sang grasya sa range babaw? Muna blaw? We'll see, no? Ang bagay nga gusto natin pa-incendi sa atin nga pumuruyo, mga katropa, ang kakalatabo na ini senaryo lang isang teatro ang ginihimo sa mga politiko ta para malihes ang atensyon ta kag maghatag sa tuga nga division sa atin pumuruyo kung istoryahan ta politika. Kahit tanan ni pakadto ni sa 2028 elections mo, duri sa kung sa Senado mapa minoriya ka man mapa mayoriya ka man ang tanan ni maka preparasyon para sa eleksyon kay hindi tanan nga mga opisyal naton pabor sa mga kontraho nila sa politiko politika sorry maapekto sa Senado liderato sa Senado ang atong nagapahawod-hawod subong there come a time nga once magbag-o administrasyon manago naman sila nagapadayon Japon problema ta nagapadayon Japon ang issue sa politika taas sa istorya gani mga katropa nga kung gataas ang isyo ang politika sa pungsod katropa gasunod ang korupsyon kay ini mga politiko ang gusto nila nga depensahan ang kita man lang nila ang interest nila nga base may igo kung magbagong liderato. That's why kanya-kanyang ano sila kanya-kanyang pakitang gilas la kanya-kanyang pakita sila sa ila kapasidad kanya-kanya silang tindog sa mga isyo. Pero isyo mga katropa ginagamit tao mambal sa bag-o liderato para mahatag ta ang tuod-tuod nga submission din man ang ginapanawagan naton nga pag ano pag laot sa mga opisyal sa gobyerno nga ulamid to sa flood control until now mga katropa way pas gapon gahulat pa ta no pasalig man Japon eh kun saan oh anyway tis gra no nagtaon ta rin mga
bagay-bagay nga ginapabalot.

0: Tulos pumuluyo ta because nga ti mga katropa matapos nga na experience at ang krisis sa pungsod gataas ka poverty rate naton, nagadagdag nga inflation, gataas ka inflation plus ang aton nga pagsarurot sa presyo kontra dolyar, pagtaas sa mga balaklon, wala untat nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, nagadugang sa aton sakripisyo bilang tao para mabuhi ta, para makasurvive ta sa mga adlaw-adlaw nga challenges pagpangabuhi ta katropa, di ba? 9:29 morning sa kay Sir Kenneth Yoko. Morning, salamat kita. Mahal di bala ang tanan plus buwis mo, ano pang siya nga ang equation, oh, di ba? Mary Jane Balyo-Alyo, morning sa inyo. Salamat kid. Barangay Hedumanan, Ma'am's Chapter. Thank you. Salamat kid sa pag-upod kayo, pag-tutok na this programa. Ambal ko na ni Arnold Lee. Sige, pero may good news ko, no? Wala nang gada kay nadula. So, anyway, sige lang. Hindi ko na makita. Sige na, no? Oras sa mga katropa, 9:30 na mga commercial tayo na eh. Balikan tayo rin pila ka mga ginistoryahan ta pagkatapos sa mga panumdala. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Friendly,
5: yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 9.34 na. Excellent time. Sir Kenneth, thank you. Salamat kid ha. Ambal ni Sir Arnold Lee, sinya may arat na sa peace agreement. Kina-propose ng peace agreement dito sa Iran, kag sa US. Ginahulat-hulat na pa lang. I hope na ni Sir matapos, no? Paplastar na, no? Tisla, may upas lag. Istoryahan na isla. Mag-sala-sala gulpi, mabumbahan na isla. Morning, ha? Salamat, kid. All members, all the members of MAMS, kag sa aton pila ka mga kuturan nga parapot sa ilang mga komento. Oras na ito mga katropa, 9.35. Paan ka ba na? Balikan tani ang issue sa peace talk ng katropa dari sa aton nga paratuntunan. Kay damo sa mga damo nagpanindugan na ang presidente nga ang PNP secretary nga ano na nga hindi kita magbaton sa pisto, boy sa pisto matabo. And localized peace talk nga ginaduso no under sa LTFL CAC, no? Check the baby pila ka ba reaction. Good morning Arnold Lee. Good morning. May verbal peace agreement ang US. Ginahulat na lang ang letter na memorandum of understanding of agreement to finalize the peace resolution. First phase open sa Strait of Hormuz. Next is ang party sa surrender sa nuclear weapons, kag stop ang ila nuclear enrichment for 20 years katropa. We'll see no kung anong posible matabo. Check tanay sa mga katropa. Anong posisyon sang pila ka mga human rights advocates sa mga katropa about sa payag sang aton nga DND secretary nga hindi sila magbaton sa peace agreement na on the national level because there's peace talk na nga ginahimo sa mga local level katropa under LTFL CAP. And that will provide sa mga assistance or pangabuyan sa aton nga mga rebel returnees pagkatapos ang ano pa mga scholarship programs, no livelihood para sa mga rebuilding in PA nga gusto magbalik sa sabak sa gobyerno. We have convener sang Human Rights Advocates of Negros, Sir Epi Helge. Good morning, sir.
8: Yes, good morning man katropang Erwin.
7: Oho.
8: Kag sa atong tagpalamati no sa Exatag Bacolod.
7: Sir, now I think nabatian mo na to ang pagpahayag nga no peace talk in the national level. Anong reaksyon niyo, sir?
8: Yan napakamalaot si NATO, no? Ang si Dendi Secretary, si Bo Sodoro, kaya namang nanging pahayag, no? Nagapakita lang na ang stumbling block yun mismo sa pagpatigayan sa pistols. Amo ang Department of Defense, kag ang Armed Forces of the Philippines, no? Taliwasin na, o kung kabaylusin na, may pinapatigayon gani nga mga backdoor talks sa subong sa Europe, no? Posibili. Kag nagapalayon na, halin sa ilang separate statement sometimes in 2023, November of 2023, no? Kag ang latest na is there is only one article or one item that is need to be resolved. Kag mapirmahan na yun sila for the resumption of the talks. Ginalitok nila ang tao. Kagkabalugin sila, no? Nga hindi matigayon ang anuman nga pinusar nila nga localized peace initiatives, no? LPA, no? Ang National Democratic Front, subungan ang CPP-NPA, may national leadership sa kag hindi siya ginayapagtugtan, no? May mga localized peace talks. So, halin pa na sa 1986, muna lang pasulit-sulit nila ang istorya. Kaya gusto nila i-resolve ang peace negotiation sa hambalanon lang sa surrender, hambalanon lang sa pag-surrender sa armas, pag-untat sa civil war, without resolving the basic problem or the root causes of insurgency or the civil war in itself.
7: Sir, so there's a backdoor meeting you've mentioned kagina, and what are those provisions that need to be resolved, sir?
8: Actually, ang dira nang sa hambalanon nga whether to want to have a ceasefire before negotiations. Ang position actually sa NDP, no, is i-maintain ang framework sa The Hague Declaration of 1992, which set the, no, the objectives and the direction of the peace talks, including the substantive agenda of the peace talks. No? Ang first dira is respect on human rights and international humanitarian law, which already there is a signed agreement.
7: Okay.
8: Secondly, a comprehensive agreement on socio-economic reforms.
7: Which, important
8: the
7: na.
8: Third one, yes. The third one is a comprehensive agreement on political and electoral reforms. Which, ang fourth is the disposition of forces, no? Which is, muna nang ginahistoryahan niya, ceasefire. Ang gusto yan ni Gibo is istoryahan na ang number 4 agenda without discussing the first 3 substantive agenda.
7: So
8: which means surrender, no? Ang nakatabo is ang root causes ng civil war hindi na maistoryahan kay muna lang na kuan man mo armas, no? Hindi niya matalakay, no? Ano ang lunda pati mo sa gobyerno para ma wala sang reklamo pumuloyo. Ilabinagid kon ang mga mangunguma naton ginapalayas sa kaumahan, no? Din makadto ang tao. Kaya ang pulis ka lang at din di pinusaman kung sino itong nagapalaya sa mga mangunguma.
7: Pero at the back of it, sir, any discussion pa lang about sa mga possible peace talks, no? Gwa sa Pungsod, Pilipinas. And I don't know ang position sa aton nga defense secretary if that will matter sa istorya sa pagkatawayan, because ang decisions na this presidente ng Japan mo, whether or not will they will push to the national level sa peace talk dra. Pero nonetheless, anong pinakaro, anong ginestruhan tang root cause nga ma-rebuilding tao, nga gisaka ang tao sa ano, may mga data ang age run sina sir.
8: Kabalong man niya ang paano, ang sabisan ng mga nagliligad ng mga team, no? Mga nagliligad ng mga presidente. Kita kilala gina nila yan, no? 1996, ng peace talks, natabo ang Mindoro Massacre, which is tani, paghandin sa mga mangunguma dito sa Malacanang, siyang ilang demand para sa reforma sa lupa. Gimasakyan sila. Sa subong padayo na, no? Makita ta na kung paano ginapalayas, ginakasuhan, ginapalayas ang atong mga mungumang. Ang talutog, ihimplo sila, no? Ara na sila sa EPFU. Inugpagwa na ang kluwa. Ginagaw ni Taala. No? Yung palaya sa mangungumag, yung siminto ang bilog na 46 hectares. No? Which is violation visual sa layig kagobyerno sa reformas duta. Din makantong mga tao da, mga mangungumag da, kaging kuhaan mo sila sa ilang kauluban. No? Ang natabo sa matalisay, no? Mga mangungumag ni dito, naging pangagawan sila sa duta, mismo ang tagadara mong nagkuhan, nag-tugyan sa lupa para sa arendador na later on na kwan niya arendo bakal gali. Nadulaan sa pangabuyan ng mga mangunguman natin. Bangod sa korupsyon sa gobyerno. No? Pila ka bilyon, 30% sa kwarta sa gobyerno, gakanto sa bulsa sa mga kurakot ng politiko. Nga wala mang gani ni isa ka politiko ang napriso. Atag na, no? Bisan si Bato de la Rosa gani, na responsable sa pagpamatay isang Pilipino. Nagpalagyo lang, nagawala sa isang paano. Yun yung mga issue is need to be resolved in a peace talks. Ang gusto yan ni Gibo, is buko ng ulo sa tao para lang magsunod sa ilang gusto.
7: Sir, balikan ko to because nga ti you've mentioned nga may ara sa mga possibility of peace talk Japan, no? Ang position sa DND will matter sa ining proposed peace talk, sir? National level?
8: Para sa akong may mga negotiating team nga nagkakanto sa nag-istoryana sa negotiating panel sa NDSP, no? Kung makalambot sila, kung maka-unite sila sa framework, posible ang ginahambal ni Gibo does not matter, no? Because damo ang sektor na panawagan nga ibalik, mabalik sa peace negotiations, no? Ang military lang niya ang nagpapamalapag sila, no? Kabalumanta, bangod kay may korupsyon sa counterinsurgency operation.
7: Ang terms ng ato presidente, siguro lapit na sa katuig kag sobra, may chance pa na ang peace talk ni sir?
8: As long na may ara sa nag-isurihanay, although backdoor pa sumong, kag ang kabalo ko, ang Norwegian government, na mong mediator on the peace talks, is pushing for. No? Nga dapat ma-resolve na nila ang stumbling blocks. No? Pero ang mga ginatawag natin, mga hawkies in Marcos government, among gita ang nagapamalaba. Kabalo man kita, kung wala sang countering sa operation, wala man sang kwarta ang mga general.
7: kanto ko tumulay sa storya, kahit ang pistok hambal sang, well, sa government side, gina take advantage sa New People's Army to recruit kag magpadamo pa sa Gyapon, and that's why nagapamatok sila.
8: Ang hambal nila sang 2022, no, to be exact, no, wasako nila ang MPS Negros in 1 year, no. Actually, nag-declare na sa insurgency free in March 2024. That was 2 years ago. No? Hambalo na lang nila gani nga 5, 10 ang nagkalabilin. Pero te, 25 na itong napatay. No? Buti nga nun, ang ilagi na hambal nga remnants na lang questionably, eh, no?
7: Oo.
8: Ang atong isang napatay dito sa Kawayan, no? Kabalo ko, no? Isa sa mga napatay dito nga taga somewhere sa Dumaguete.
7: Oo.
8: Anak na sa sangging patay sa itong simpo. No? Synchronized enhanced management of police operation, no?
7: Oho.
8: Patay sa Yabalay, sa yung sir, ang warrant, no? Kabalo man ito, nanlaban dito yung nga narratives, no? Kag ang anak niya,
7: oho,
8: gusto magtimalo sa giningo sa yung Yabalay, no? Tinta ko lang na question, ano nito, nga wala niyo ito gintagano sa isang niya panawagan?
7: Oho.
8: Amo na nga, para sa iya, ang pag-join niya sa MPA is kapag-justice sa ginhimo sa Yamay.
7: Oo.
8: Sa nagkakatabo, subong ang pagpamatay, damo niya pumuluyo, nagpanawagan ka justice.
7: Oo.
8: Hindi ko na ito, yan yung matagaan, justice siya ang nagkalamatay sa Tubuso 19.
7: Oo.
8: Kay tugtog sa subong, wala Japan investigation, no? Kag kahuluya, no? Ang pulis ang Tubuso, bisa ng blood record, hindi magatag sa CSR.
7: Okay. Sir, we all want peace sa Negros Occidental. Gusto natin nga mag-aangkon sine. But sa parte naman sa NPA, I think damo pa sa Gyapon, aral Gyapon ng mga recruitments, aral Gyapon ng pag-encounter, kaluntan, and piktuhan siya na din ang mga residente, nga way man sang labot sa regalo na Tapodri. What's the best option for the government? From you, mga human rights advocates.
8: Yes, actually, hindi lang ang mga human rights advocates, no? Ang mga taga-simbahan, ang mga church leaders, ang mga akadem, ang mga leaders, no? Ini individuals, well meaning individuals, kaya panawagan, na ibalik ang peace negotiations, no? Kaya ang peace negotiation niya na ang ginahambal nila is not localized peace talks.
7: Oho.
8: Naka hindi ginayang matabo ang localized peace talks.
7: Why ka mag-patis niya sa localized?
8: Pipe dream na saya, no? Tawag nila bala. Isa kadamguhan noon nga, isa kadamgu nga may ara sa localized peace talks. No? Damo-damo na ang mga sektor na panawagan. I hope na si Gibo Tojoro, including ang mga official dere sa probinsya kay Governor Pong Lacson, na pabatian niya yung panawagan sa nagkalinain ng mga sektor para sa pagbalik sang istoryahan ay pangkalinaw.
7: Sir Epe, thank you so much. Salamat kid sir sa oras ni mo, sir.
8: Yes, madamang yung salamat. No? Gusto ko lang balikan, no? Hambal sa tuanay ni Bishop for Kids. No? Sila niya, ang kalinaw ko, no, dapat nakasandig sa justisya sosyal.
7: All right. Sir Epe, thank you. Salamat kid sir. Have a nice day.
8: Yes, madamang yung salamat, Katropang Erwin.
0: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
7: Mga katropa, sa istorya sa mga kapungso na never been nga nag-prosper ang kalinong kagatawahayan kontranta government side kag sa mga grupo nga nag-beat-beat armas. wala sang pag-istoryanay, no? Wala sang posibleng mga pagsinapol angot sa mga differences, sa mga problema. Ano, ginahilinan nga nagasaka tas bukid nga nagarebuild din tao. Okay, because klaro man mo, damo man sa mga isyu nga pwede mag-trigger mga katropa. This is not just because sa school, this is not just because nga sa mga rally protesta, kilos protesta, mga katropa, but there's an imminent problem nga kinahanglan tubang net corruption. Kaya mga programa sa gobyerno nga dapat natin ipato. Ma'am Maria Sol Julito, good morning. Matila kami ni Sandumanan. Maricel Andales, good morning. Sandumanan man sila. Thank you, salamat. Get all members, ma'am's members, mayong aga sa inyo tanan. Thank you. Wait a oras mga katropa, boss naman sa aton nga pagpangalagad. Pasensya ang iban nga ano, hindi ko maba, wala ko na hindi makita ang mga comments kay iban. Dire, sige lang, kinanglan ko ng update natin sa phone guru, anay. 9:53 mga katropa, buwas naman. No? Sa kanan sa aton nga technical partner, katropan Junal Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitchell Lipa, kag sa aton CEO, President Dr. Rimele Tuoy, ako naman sa katropang Winston Inas, kapaalam. Have a nice day. God bless.
0: Bullseye XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masaya.

0: verbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oo, oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: System Pain.

0: pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: na ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kaya yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
2: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwedeng.
1: Yes.
2: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Subot ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So din ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton alo adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
0: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
2: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
0: Vision X, slay ang kapitibo.
2: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
0: Visionix, slay ang kapitibo.
4: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: FM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: katropa. Isaraman ka bago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Babatian dire lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
1: Exciting!

ni Justin? Damo buslot. To agis ang sunog. To iya sa sigarilyo. Hala! Eh, gusto ba lang aris ang naong ako? Ay, anay ka bala? Kasugiran ko si Ms. Chelusing.

0: Otsay? Kadamo sang buslot. Ngadaw agis ang sunog ang kama ni Justin.
1: Buslot? Ngadaw agis ang sunog? Igabad.
0: Naglibog mong kaning ulo ko, Chay. Dali ba sa kwarto niya? Nakita ako, ina, sa nagpanilo ako sa kwarto niya, ka ina.
1: Oh, sige, sige. Dali.

0: na, ara chayo. Amoy nang ginsiling ko, nasunog na buho din sa kama niya.
1: Bay, abo ba tuon? Daw sa agis ang sigarilyo gagit suso sa kama. Kagala, kadabo? Ano ba lang buot silingon sini? Nagapanigarilyo bala si Justin din sa kwarto niya?
0: Basi, Chay?
1: Uy, pabangkutod ko siya karon kung mag-abot siya halit sa eskulahan.

0: Gusti. Ano ang ginhimo mo sa kama, bubay? Nakakadamo sa buslo. Daw sa ginsunog sa sigarilyo.
1: Ah, ato? Ano abe kaya kadamo sa tanga sa kwarto ko, Lola? Yan yung ginsindihan ko ang sigarilyo ni Lolo? Kagamoy ng ginsunog ko sa kama?
0: Ah, pag-aaga ginsidutan mo? Kung tani, ginpatay mo na lang pagis ang imo ismagol. Ginhampak mo na lang kung tani.
1: Hindi ko kaigo. Kaya kadasig sila mang palagyo, Lola. Gani amo na eh. Amo na ang ginbuhat ko. Kundi patay sila tanan.
0: Apag-aaga may taga sa kama mo? Siguro nagakaon ka dira. Ano pa? Ginaamag ka sa mga insekto.
1: Amo siguro, Lola?
0: Mira?
2: Ah, Chay?
0: Abi, tinluoy karon palihog ang kwarto ni Justin. Para nga magkaladula ang mga tanga nga ginasiling niya.
2: Ate, ho, Chay, ah.
0: Justin, apo, hindi mo na pagsulito ng ginhimo mo, ha? Kay basi kon masunog kita.
1: Oh, Lola.

0: may isugid ako sa imo.
1: Ano ina, Lusing?
0: Nagtawag ka ina sa ako ng principal sang eskwelahan ni Justin. Gusto niya ko nung magsugilanon sa ako.
1: Eh, naaman. Anong sala ni Justin?
0: Abot. Wala man siya nagsiling. Kung nga ginapakadto niya ako dito.
1: Ate, kadto eh lang. Kasi kung may problema si Justin.
0: Ate, sige. Makikita ako sa principal, boss.

0: Salamat gid sa imo pagkari, misis. Gusto ko nga makaibalo ka nga may problema ang imo apo nga si Justin.
1: May? Ano, ma'am? Problema? May, ikabuot ba silang apo ko?
0: Amo gani, nga ginpatawag ko ikaw. Kabuot mo tutulukon sang imo apo. Apa nagahimo siya sang butang nga iya sang adik.
1: May? Adik? May, ma'am, hindi adik ang akon apo.
0: Kung tulukon mo siya, do hindi siya adik. Apang ginahimo niya, hindi ginamo. Nagadala siya diri sa eskulahan sang lighter kag sigarilyo. Ginasindutan niya ang mga sid-sid sa uniforme sa mga classmates niya ng mga babae.
1: Bay! Ma'am?
0: Matudi na, misis. Sang primero, hindi pa siya mag-ako na siya nagahimo. Apang ginpanilagan ko siya. Kag nadakpan ko gid siya sa akto.
1: Bay! Oh, Diyos ko!
0: Delikadong apo mo, misis. Pasibala kung manginarsonista siya sa pila kaadlaw.
1: Oh, Diyos ko! Hindi ako sinima kapati, ma'am. Ikabuot gani sa akon, apo.
0: Ang panugyan ko lang, amo ini. Ipatanaw niyo siya sa doktor. Kay madamo na nagreklamo sa iya diri sa eskwilahan.
1: Oh, ate. Oo, ma'am.

0: Boy, si Mira ba nang nagsinggit yato? Kantuan ko siya sa may kusina. Mira! Nga nga nagsinggit ka!
1: Joy! Joy, nusin!
0: Ano ka? Ano na tabo?
1: Joy, ang kuring ni Justin, ginlansang sa cross, patay na siya!
0: Boy, ano?
1: Oo, Joy! Makaluluoy ang kahimtangan ni Snow! Dali bala, ipakita ko sa imo, Joy!
0: Dali!
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mubulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: X. XFM.
2: FM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule.

0: Tapos nga naghahalin sa pagkaon. Di kung wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar ka glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia, babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot na manukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Ina nang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkita pa sumukta ko pala mayara sa mga balita. Labis ng amin mga DJs nila kagad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Di mo.

0: Justin, gidpatay busis do?
1: Oo, Lola.
0: Ado? Iga ah. Sugiri ako sa grason. Kaging patay mo siya?
1: Akin ko siya, la.
0: Kagaan naman. Anong sala niya sa imo?
1: Wala sa sangpulos.
0: Ha? Ano ga wala sa pulos?
1: Wala niya ginpatay ang ilaga. Gani ginpatay ko na lang siya.
0: Weh! Ano? Kapag aga ginlagsag mo git siya sa cross? Kung tani, ginlampusan mo na lang siya. Agad nga mapatay siya. Hindi na kinahanglan nga ilansag mo pa siya sa cross.
1: Amoy nang gusto ko nga buhaton siya, Lola. Para nga madudla siya.
0: Sa ano pa madudla ang kurig? Kay patay na siya?
1: Ambot siya.
0: Ay, Justin, apo ko. Ano lang nagkatabo sa imo, man? Kaya nga nag-aamo ka sina? Nga nga amo nang ginbuhat mo?
1: Ano man gali ang buhaton ko, Lola?
0: Ay, Justin, apo. Hindi mo na pagsulito nang ginbuhat mo sa kuring, ha? Nakabate ka? Hindi malahus.

0: ina. Kapintas sa imo sa mga sapat. Hindi ka man amo sinasag-una? Nanamiad ka pagani sa mga sapat. Apang subong, ginapintasan mo na sila?
1: Oo, oh, hindi na ako magliwat, Lola. Hindi na ako magpamintas sa ila.

0: banta ko siya eh. May mga amigong adik si Justin mo.
1: Bay, ano?
0: Oo, Chay. May nagtudlo sa iyang amangin adik. Kasi limo, hindi man siya amo sinasang una.
1: Oo, Bera. Apang sinuman abi ang magtudlo siya sina?
0: Magpamangkot ka sa mga classmate niya, Chay eh.
1: Bay, husto. Amo inagbuhatod ko, Bera. Mangusisa ako sa mga classmate niya. Apang ang buhaton ko, si Krito lang.

0: ka?
1: Manuel, hindi na ako makahibano kung anong buhato natin sa kay Justin.
0: Aha? Eh nga man, naano siya?
1: Nagkanto ako kaina sa eskulahan. Kaya mabangkot kong tani ako sa iya nga maestro kung may classmates siya nga mga adik.
0: Ote, anong siling niya?
1: Manuel, si Justin. Wala na galing na ga-eskwila tatlo na kabulan.
0: Ano?
1: Oo, Manuel. Amoy nagsiling sa maestro niya. Tatlo kabulan na nga wala na ga-sulod sa klase si Justin.
0: Apang nagalakat man siya kadadlaw ah. Kag nagapasaan sang iya napsak may unod niya gamit kag libro. Eh sa din magali siya nagakadto kung wala siya nagasulod sa klase niya.
1: Amo gani nga daw sa India ako magpati. Apang amuin ang ginsiling sang maestro niya. Kag ginakonsider na siya nga hindi estudyante sang amo nga eskwelahan.
0: Buan ni man nga bata. Adik igali siya kun amo. Apang sa ano matabuin na? Sa ano? Makita ganiya sa akon karon. Makita ganiya.
1: Manuel, usisaan lang siya, ha? Apang palihog. Hindi siya pagpanapati sa imo mga kamot. Hindi pagsakit ka nga ito na po, Manuel. Hindi. Hindi.

0: magsugid ka sa mato, Justin, ha? Sa diin ka nagkakadto. Eh, wala ka manggali nagasulod sa klase mo. Wala ka na nag-eskwila. Ano ginabuhat mo?
1: Wala na ko sangga na mag-eskwila, lo.
0: Sa diin ka nagkakadto kung wala ka nag-eskwila?
1: Wala lang. Nagapulopongko lang.
0: Kag sa diin ka nagapongko?
1: Sa bangko, eh.
0: Nagbuang ka na bala? Kaya wala ka na nag-eskwila?
1: Hindi na gani ko mag-eskwila, lo. Hindi sila maluya kang magsimpon ako sa ila.
0: Ano? Sino? Sinong hindi maluya kang magsimpon ka sa ila?
1: Ang mga classmate ko. Abin nyo, classmate ko na sila. Hindi, no? Hindi ko na sila yung mga classmate, ya. Mga demonyo na sila, ya.
0: Ano nga mga demonyo?
1: Oo, amo na nga hindi ko mag-eskwila. Dito lang ako makanto sa kakahuyan, kag magpulopongko dito.
2: Ano bang Diyos ko? Manuel, ano ba lang natamo sa aton apo? Ano?
0: Ipalantaw ko siya sa doktor. Naglagtok na ining aton apo.
2: Bay, Manuel?
0: Oo, kinahanglan na niya ang doktor.
2: Ang iyang mga ginikanan, kinahanglan nga makahibalo sila.
0: Hindi!
2: Bay, ano nga hindi? Nga hindi?
0: Eh, ato sila sa malayo. Kagmasi kung hindi na sila magkakonsentrate sa ila obra kung makaibalo sila sa natabo kay Justin.
2: Apang mga ginikanan sila, Manuel. Dapat lang ang makahibalo sila.
0: Matuod din na. Dapat, Gidman. Apang hindi lang naton pagulpihon. Amat-amaton lang naton ang pagsugid sa ila.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kandiyan, blam,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Ang karang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM
7: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: M. Deuce.
1: XFN time, malas, Jess, 46 na mga katropa, may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka mas bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro.
1: At lawag na sa buong mga katropa sang Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Kagsubong nga aga mga katropang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita naman diring mag inupda na ay humali na last Jess imedya sang aga. Toto ba last 12 sang udto? Agod sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton talakayon tutukan kag diskusyonan sa sininga adlaw sang Lunes. Sa mga katropa naton dira nga nag-monitor na nagatutok na diri sa aton. Tamyawon tas lablanay isang good morning dira. Ah, may nga gana.
2: Larga na.
1: Ah, tede na sila. Mga katropa, umpisahan ta na din aton nga talakayan. Oh, mga dalagkuhan nga mga issue sa lokal, national, international kagiban pa mga katropa. Sa mga nagamonitor dira sa radyo ang XFM Bacolod. Mga katropa, babatian nyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod sa social media. Mayara kita sa Facebook kag sa YouTube mga katropa. Ang sa Facebook amo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube amo ning XFM 90.3 Bacolod. Mga katropa, mayara magkita sa official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini ma-download galibre address inyo ng mga Android phones. Sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-download na ninyo nga libre. Kag mga katropa, ma-access na ninyo kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Mayroon magkita ng mga katropa sa ginatawag nga text line. Ito ang hotline number sa XFM Bacolod. Amunin 0915-628-7926. Amun na nga ito ang hotline. Pwede ka muna ka text, message, comments. O kung magpadala sa inyo nga greetings mga katropa. Subong nga, gano'n ba lang kauntahan sa ato nga mga talakayan? Tutukan ta kag diskusyonan. Siningan daw sa Lunes, diri lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tinguan na ito makapakigangot karo mga katropa kay Sir Manuel Lamata, no, sa nga Unified. Angot rin lang mga katropa sa ginpahayag ni Governor Bong Lacson. No, nga mangin vigilance. Ako nang vigilance mga katropa. Mangin vigilante kita. Especially sa pagbantay sa ginatawag ning campus recruitment sang ginapatiyan katapos ang New People's Army o kung mga NPA mga katropa. Kahit tinguan ta ni karo mga katropa makapakigangot kay Sir Manuel Lamata sang Unified o United Sugar Producers Federation. Ngati nagpabutsyag sa sang suporta kay Governor Bong Lacson. Ngati kinanglanggin mag-apilar sa tanang mga education institutions nga pakigbatuan o kun bantayan mga katropa ang mga aktibidad sa mga estudyante kahit may mga istorya nga nagagawa angot sa nasabit ning recruitment sa mga universidad
0: Sentro.
1: Kay gina-reiterate sa ato ni Sir Manuel Lamata mga katropa ato bala ang pagkalakip ni RJ Ledesma. Oh, he may rest in peace mga katropa. Oh, si RJ Makita tagining he's very active man, especially mga katropa sa piladre ka mga protest nga nagakalatabo diri sa syudad sa Bacolod, no? Makita tani siya nga samtang kita mismo mga katropa nagaka-cover sa pila ka mga protest rally diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So diri mga katropa ginpahayag, no, ni Sir Manuel Lamata. Just like the example sa kay RJ Ledesma nga he's a student council sang USLS no sa isang diri ka universidad sa Bacolod no nga which is tinalakip siya mga katropa sa napatay sa 19 dito ng mga ginatudlo NPA sa Banwasang Toboso sa barangay Salamangka. So, amo ni Subong, no? Grabe yung penetration, kumbaga. Grabe ang tikang sa karon sa makawala nga grupo. Amo sa recruitment nga mangin kabahin sa ilan ng armadong hublag diri sa probinsya sang Negros and also sa isla sang Negros man mga katropa.
0: Sentro.
1: No? Kay tinatlo ni Just Negros Occidental nagapangatubang sang insurgency issue mo. Oh? Also Negros Oriental, mga katropa. Kadamo sa karon. Ha, there are fronts mga katropa. Nga ti just like Northern Negros Front, Central Negros Front, Southwest Front, Southeast Front mga katropa. Ah. Central Negros Front amon nga mga fronte sang NPA ginapatian nga mga dismantled na. But mga katropa nagapabilin pa ang pila ka mga miyembro. Oh, padayon sa ilan nga mga atrocities, ilang mga kalakasan dito sa mga nabukid nga bahin sang isla sang Negros mga katropa. So ano karon ng sabat? No, kahit siyempre may pila man diri ang mga grupo nga nagapamalabag sa sining mga aktibidad mga katropa sang sinino makawala nga grupo nga muning NPA mga katropa. And later on tingwata man ni makapakigangot kay Sir Frank Carbon sang MBCCI mga katropa. Angot diri sa may mga investors ko no sa pungsod Pilipinas nga luyag tanay mga katropa magatukod sa negosyo. Para ti siyempre kabalo na magkita do ang growth sang ekonomiya sang Pilipinas nagamat-amat man makatropa saka no. Apisar nga ti siyempre nakaagi na kita sang kalamidad kun ano pagidabi makatropa nga mga trahedya nga natubang sang pungsod. Pero makatropa there are investors nga nagapati nga ang negosyo sa pungsod Pilipinas kun diri nila itukod kun diri sila mag-invest posibleng magmuad, maging successful. Pero mga katropa, Subong, anong nagkakalatabo sa pungsod Pilipinas? Sila binigdi sa panggobyerno ta. There are investors nga doon nagkakabalaka nga mag-invest sa ilang negosyo dari sa Pilipinas. Kay bangod mga katropa, hindi establing panggobyerno. Just like Subong. Oh, makita naton. Kagaton gin mga katropa, mabatian sa tanan no, ng mga balita ga provide sa information. Which is the ang impeachment issue sa karon mga katropa. Oh. Nga ang amuni ang amuni ang kabangdanan nga ginakabi nga hindi establing panggobyerno sa pungsod Pilipinas. Damo daan sa nagakalatabo just like sa Senate last time. Nga which is the mga katropa do nagatag man sang concern sa mga investors. Ay naano na lang ni. Oh. Imbis nga mga katropa nga makahatag sang dugang health bala ang health sang aton diring economy sa Pilipinas ti basta may hindi estable ang panggobyerno sang pungsod Pilipinas ti apektado man ang ekonomiya na
0: sentro.
1: Amo na ganing punto mga tropa, dapat ani atagan sang atensyon buligan kay hindi estable ang lakas sang gobyerno subong pungsod kay bangod ni mga tropa sa mga initiatives kaangay sine nagakalatabo sa Senado nga may kodita and also mga ginaaligan ng mga destabilization plot and so kung ano pa da mga katropa ng mga bagay which is the makabig problema no sa lakas ng ekonomiya subong sa pungsod Pilipinas naton. Check ta na karon ang MBCCI tinguan ta naton basi makapakigangol kita kay Sir Frank Carbon mga katropa. Kagibang pagin ng mga updates sa syudad and sa province no ato man dugidugay padulungan kaglakad sang panahon bantayan pa.
0: Sentro.
1: Alas 10:55 na mga katropa. Oh, ato ni tutukan bantagan ng ibang pagiging mga talakayan na diskusyon diri lang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro.
1: Antes ko blanay mga katropa mag-update sa lakas ng panahon, ipakilala ko blanay sa inyo ang mga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Amuni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. No? Ang Santon Gold Herbal Capsule, amuni ang himo sa mangustin, amarguso, malunggay, aos, kag Spirulina. Giting ko pini mga katropa sa isa ka kapsula, gud nga makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain mana o kon malignant. And also mga katropa, wala no pagidabing mga pagtaas ng inyong blood pressure, inyong sugar level. inyo dara mga katropagi na problema nagatag sinyo sa kabudlayan kag pagantos. Ari adlaw dawa na pagtumar mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective bangod mga katropa imo ini tanan sa organic ingredients, no? Kag nami ini pangadlaw-adlaw unta nami kita habit na pagtumar sini mga katropa. And indi kamo magkalipat, mayra pagkikita sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C mga katropa. Ang Santon Vitamin C naman imo ini sa mangosteen, spirulina kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. Makatagi ni proteksyon sa aton adlaw-adlaw mga katropa. And just like sa subong panahon, ulan init. Karon maghapon na pon, gabi mga katropa. Ka hapon ano niyo no? Na batyagan ninyo, gabing init. Tapos may pila ka porsyon sa Bukolog brownout. Pao Diyos kong galom ga hana man. Ang ulan kahapon to may porsyon sang Bakulod nga kadabol sang ulan, pero mga katropa may porsyon sang Bakulod ngang pagtupa ya do lang ulango. Do kutaw-kutaw ang ano sang ulan. Do ay na lang naging bukbo para maka bisan papaano ang kainiton bangod sang run out kag ang tiempo. Mga katropa mapahagan-hagan bala no. Amo na malang namo. Dalang pantang ulan. Kag isa pating hampak sa nga akong dapyas ang hangin makapabog naman sa akin. Oh, mga katropa, no? Kaya ko nang importante, kid. Ba't di kita magkalipat magtumar everyday sa Santon Vitamin C, mga katropa? Meron pagkikita sa premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig naman ini mga katropa, babakod sa itong mga cells, maka sa aton ng mga katudanan, kag makapahealthy sa itong mga cells. Makaligaw sa aton mga katropa sa mga infections, kakos sa bacteria, kag viruses. Oh, bangod sa mga balatian nga nag-uso sa karong mga katropa, nagatuluhaw nga mga balatian. Amo ni ang aton nga bantayan. Magtumar lang kita everyday mga katropa sa premium D3. Oh, tida mo balatian, damo unta man protection sa aton eh, di ba? Kay kun malangalang atong protection mga katropa, di perdi gyud kita, no? Dapotamo sang masakit nga pwede mag-igo sa aton. Pero mga katropa dapat dublihon, triplihon tagid ang aton nga protection. Batok sa sininga mga balatian. Sentro. Mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtandra sa Dalan Lizares. Barangay 39, siyudad sa Bacolod mga katropa kag sa mga drugstores kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy kag sa South Star Drugstore mga katropa kag don't forget sa Generica and also sa online sa Shopee. Sentro. Alas 10:59 na. Mga katropa, padulungan taning lakad sa panahon update no. Sa pinaka-latest na itong situation sa tiyempo, basi makapakigangot kita sa PDMPD, ibalong talang makatropang latest ano nila, monitorings sa aton nga tiyempo subo. Bilang heat index, ba Diyos ko makatropa, alas 9 sang aga, gatagiti naman ang init, no? Kasakit sang init! Amuning aton subong himuon para may bato kita dira, rehydrate kita, hindi kita magsulay-sulay. Oo. Hindi kita magtinir sang malawig sa ilalom sang inip. Kasi siyempre mga katropa, ilabinigid mo yung mga balatian, kapin pagid kung high blood ka. Bao. Nugay kita, ano ha, nugay kita pasagasaga. Darang, kasi hindi kita kapakot. Kasi siyempre mga katropa, kadelikado. Sentro! Oo, ang aton nga kaayang lawas, importante. Gid na. So, subong nga tiyempo, maulan, mainit. Bao, Diyos ko mga katropa, damo na subong sang ginahilanat naman. Mo nang obserbahan ta, no? Paglain sang ma-check sang iban. Dapat bata tulang mga katropa. Check nato ng PDMPD ko pa naton si Sir Melvin Fierro mga katropa. Express Balita. Weather update. Centro. Sir Melvin, may aga. Welcome diri sa XFM, Sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. May aga.
2: Yes, Katropang Andrew. May aga. Kan sa Toronto pala mati update ato sa pinakuling lakad sa itong panahon. Mayo 25 kita to 2026. Traps ang low pressure area ang nag-apekto ya sa Luz, sa Mindanao. Ang traps ang low pressure area na makadala sa mga lumang niya kalangitan kag may mga lapta-lapta mapangulan kapapangilat ka po panagong may mag-apekto man sa Mindanao kag Palawan. Samtang Sterlis naman ang apekto sa Bicol Region kag Quezon. Samtang Metro Manila kay mga bayan sa Pongsod, Pilipinas pangingkasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated man yung mapangulan na dulot man sa localized thunderstorms. Ang Negros Island Region, lakit naman ang Bacolod City sa Gyapon, makisperensya kita sa mapaang ang mainit sa Gyapon nga panahon. Kami magsansa sa mga lapta-lapta mapaulan kapag pangilat ka po panag-uog. Nadulot man niya sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tub-tub sa kasarangan ng huyop sang hangin. Gikan sa Namina na Silangan, ang nag-influensya sa kabukusan niya bayan sa ato niya probinsya. Ang kadagata sa ato niya po binjamin kasarangan tumtob mabulo-balod. Ang adlaw nagbutlak alas 5.24 kabagatunod alas 5 karon niya sa hapon. Ang atong temperatura nagsugo kita 26 siya maglabot kita 36 degrees Celsius. Ang ato naman heat index maglabot kita 41 degrees Celsius. Inisimil din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong odto sa luwat.
1: Sir Melvin, pilang atong heat index today?
2: Is 41 degrees Celsius sa Katrupangan. Duro, mainitinit sa Gyapon, Katrupangan.
1: Okay, sige. Sir Melvin, salamat. Gayon, may aga.
2: Salamat, kaga may aga. Salamat.
1: Sentro. Mga katropato na batihan, Sir Melvin Fierro sang PDMPD. Angot sa pinakauling update, mga katropa, no? Sa lakas ng panahon, siningadlaw sang Lunes. Lunes, gitagiting init naman. Sentro. Alas sa 11:02 mga katropa. Padulungan taning aton nga una nga talakayan, no? Magatingo kita makapakigangot kay Sir Manuel Lamata, pero before kita magpadulong siya mga katropa, pamatigaan tani ang pahayag ni Department of National Defense sa Secretary Gilbert Gibo Chudoro nga nagpadulong di last Saturday diri sa Negros Occidental. Angot mga katropa sa pila ka mga palamangutanon sang media, no? Ano ayan ang mahambali sini about sa recruitment which is ginakabi nga laboratory ang University of the Philippines ang mga pila ka mga estudyante mga katropa nga nagngikabayan sang armed conflict. Ting iban kani sila napatay sa Banwa sang Toboso pila gito kabilog nga mga UP ang napatay. From UP and also sa Banwa sang Kawayan nga taga Cebu. Nga si Vince Francis Dingding to. Nga napatay man mga katropa sa engkwentro sa Banwa sa Kawayan. Ari mga katropa, pamantenta ang pahayag ni DND Secretary Gilbert Chudoro.
3: Ako, UP alumnus ako. No? I don't think it has anything to do with the funding. But the control by the university over its student. Now, I heard that there are claims that like a claim that the laboratory of UP is not merely in the classroom. Fine with me. But when you say laboratory, that does not mean to say you do not regulate the activities that the students do. Because a laboratory, precisely by definition, is a controlled environment. And a school is principally and primarily liable for danger or damage to its students. So a school cannot support that kind of statement because it is also responsible to the parents or to the country for the safety of its students. So I think it is the governance of UP. We're not going to interfere academically, but certainly when the activities of some of its alumni are, particularly when they're not alumni, I'm sorry, students, not alumni. Alumni, they basically don't have control, okay. Right? They're graduates. Their students are contrary to law. No. So it's tightening of the internal governance structure.
1: Mga katropa, no? Ito na ba tayo si DND Secretary Gilbert Chudoro angot sa ining statement, no, sa mga estudyante sa University of the Philippines. So siningati ko mga katropa din na ito maangot ang ato ning diskusyon together with Sir Manuel Lamata matapos nagpayag si Governor Bong Lacson nga mangin mabinan tayo ng mga eskwilahan, mga blutuan regarding sa ano sa recruitment sang mga estudyante sa ngamangin na parte o kung mag-upload sa vlog nga which is ting mga katropa ginapamunuan o kung ginapahunahan sa mga NPA. So mga katropa, tingwaan tani nga makapakigangot kita kay Sir Manuel Lamata para matalakay tani mga katropa, no? Iti may komento di siya. Nag-attag man ni ganito no, siya mga katropa sang concern. Kaya iti siyempre ito may mga kabataan mas siyang nadrang nag-iliskwila man mo. Nga iti ba si mga katropa not only just sa iyang aparte also sa mga ginikanan iba nga mga estudyante and also sa mga ginikanan dira sa tanay nga mga kabataan o kung sa mga nag-iliskwila dira sa pila ka mga universidad dira sa siyudad sa Makulod. No? Damo na kita dira eh. May state university na kita. May university and colleges mga katropa. nga, which is the, this is ang ining nga mga eskwilahan at risk money sila sa sining nga mga size ang aggressive nga recruitment, no? Sang New People's Army, mga katropa. So tingaling nga mula ni balang masubo dire kay ti syempre mga kabataan, no? Amuning balantayan subo. Mga estudyante, no? Kay ti syempre maintindihan tang perspective sa mga kabataan. Mga katropa do medyo lain yang ila subo nga ano mo, no? Do lain ng ilab lang ang pananawan, ilang mga point of view, especially sa kun ano nga mga size ang issue sa karon. May naobserbahan ko mga katropa, they are more aggressive. Oh. Subong, nakita nyo? Sentro. May pila ka mga kabataan, mga katropa. Makita na to nga part sa pila ka mga protest nga nagkakalatabo diri subong sa syudad sa Bacolod. Hoping mga katropa, no? Nga sila ni ang maluwas. Oh, ang hindi na bala sila mismo mga katropa mangin magang banas bala nila, maglain ang banas nila. Kaya siyempre mga katropa, ang ining bagay to, damo na sa mga kabataan nga nakita naton, mga UP graduates, no. Mga nakatapos sa mga Latin honors, nangin part mga katropa, sang sining nga armadong hublag. Masubo para sa pamilya. No? Kaya siyempre yung ginikana, nagalaong ng ilang bata, maayo ang padulungan, maayo ang ilang future sa sinang, ano mo, sa pag-eskwila. Protest subong ni mga tropa anong mambal, no? Sang presidente sang UNIFED. Tingnan nato makapakikangot kay Sir Manuel Amata. No? Sang UNIFED mga katropa matapos ning statement ni Governor Bong Lacson sa tanan nga mga eskwelahan. Oh? Sa Negros Occidental mga katropa ilo sodri sa syudad sa Bacolod nga about sa recruitment sa sining nga mga NPA. Oh, check nin nato mga katropa pamati nato, no? Presidente sang UNIFED Sir Manuel Lamata. Centro. Sir Man, Maying Udto, welcome to sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, sir.
4: Hello, Andrew. Good morning.
1: Yes, sir. Salamat. Good, sir. Man, si Munga Chempo, sir. Do may statement si Governor Bong Lacson, which is gasuporta kagid, regarding ni bala, sir, sa pagpaandaman sa gobernador, or panumdo, meaning especially sa mga universidad, mga katro, sir Man, angot sa sining recruitment, possibly recruitment sa New People's Army sa sining mga schools or universities, man. Sir Man.
4: Sa una sa tanan, no, ga pasalamat to kay Governor Bong Lacson. He is one of the few who has the guts to say the truth. Muli ang dakogi nga problema sa Negros, sige ang recruitment sa underground. Pag makaalarmagin man eh, ang ato ng mga eskwilahan na infiltrate na. Especially ang Lasal. Kay isa sa mga napatay ito sa Toboso, alin sa Lasal.
1: Yes, sir.
4: Kay isa siya sa member ng Student Council.
1: Oo.
4: Maalam na bata. Kanugon nga, ginhaboy ang iyakabuhi. So, hindi ta gusto pagliwat ina. Hindi lang sa Lasal, kundi sa tanan ng mga eskwelahan.
1: Oo.
4: So, dapat higpitan or i-turn gamay sa administrasyon sa mga eskwelahan eh. Pag-ilang taon eh, lalo na kalatabo sa dalom.
1: Gani man.
4: Kaya ini yung mga tao, na-train sila sa UP kung paano mag-iho na wala sing kabalo. Sikreto kayo. So, dapat tutukan nila.
1: Okay.
4: Kay maluoy, ako personal, may mga apo ako sa mga eskwelahan. Hindi ko gusto na pitik sintas, sugatan ko na lang yung bangkay ito sa bukid. Hindi na nami. Para sa mga parents, I'm sure ang parents ni Ledesma, hindi sila kauyon sa natabo.
1: Correct. Yes, sir.
4: Pero tayo, why man sila kalibutan? Naging sikreto ang manguro sa bata.
1: Mugining mapahit.
4: So, dapat mag-alsa kita ka mag-alerto kung ano ni Latabo.
1: Okay. Sir Man, based sa inyo lang diyan nga, ano, no, sa inyo nga bahin, sa mga, sa inyo nga grupo, Sir, doon nag-ano man kamo, sir. Initiate man kamo and also nag-ano kamo kay Gov Lacson. Are you planning also, sir, nga mag-ano man sa iya, no? Mag-sapol and also ano man nila? Kuwao ng atensyon sa sining mga universities and colleges diri sa Bacolod, sir?
4: Oh, yes. Ako personally, I plan to sit down with the head of Lasal Bacolod.
1: Yes, sir.
4: Isa sa taman, dira ako nagdako. Dira ako nag-skwela, dira ako nakagraduate. So, I love my school, I love Lasal. And I am willing to help kung anong mabulig at na ako ng private sector.
1: Yes, sir.
4: Sa ako na skwelaan. So, yes, definitely mapungko ko sa head. Head dean sa Lasal. Para kung anong pinanlanon, makabulit ka.
1: Gani man, correct na, sir man, no? Kay Natoli, just sa amunang university, pila kabilog din university sa aton, no? May state university pa, dito man sa Talisay. And may ari man diri sila, no? Branch man diri sa aton, campus sa diri man sa Bacolod. Pero sir man, no, based ang gid sa inyo mga observation, sir, may ara na gid man, no? Do na penetrate gid man ang underground, especially the recruitment. Do nangin active, do ka aggressive sang recruitment, sir man. Why is it nga do nag ano gid sa inyo, no? Do nag agaw gid attention man sa inyo, sir. And then you have concern about that, sir?
4: Yes, ako personally, I'm very concerned.
1: Okay.
4: Para din nga magsaka yung bata ng ladies mo, mag-bukid yung magkapot armalite. Tugay na ni siya yan na brainwash. Hindi lang niya kay isa kadlaw. Tugay na tuwig, tinuwig. So, why sa kabalo kung ano kadamo na ni sila? Hindi lang sa Lasal, sa ibang pagiging university.
1: Oo, gani man.
4: So, amon ang gusto ko maibaluan, dapat tutukan sa administrasyon Lasal.
1: Yes, sir.
4: Kung sino na yung mga upod din ni Desma.
1: Okay.
4: Kag dapat i-alerto ang mga authorities, pag ipa-imbisigani sila.
1: Gani man.
4: Kasi, upod ka mo, meaning, isa lang mga mo ka-istoryahan.
1: Oo.
4: Oh. So, munang ginakabalaka ko, kabay pa, masiwa natin ang pwertahan sa recruitment sa mga university.
1: Okay. Pero sir man, ati subukan nga muning situation. Bali sir, sabahin ninyo sa mga negosyo sa mga sugarcane planters, sir. May mga nabato makamusir nga mga ano, nga mga just like revolutionary taxes, to komuna bla sir man, kay ti do ka damo pagili subong sa ila, may ibang pagininga na patay na gani sa previous encounter, sir, no?
4: Well, sa year mga 80s, damo ang mga sulat na baton ko. Ako personal, nabaton ko sa UMA.
1: Okay.
4: Napangayo sila revolutionary tax. Hindi lango-lango ang inapangayo nila. They were at the peak.
1: Okay.
4: Peak of power nila. Kadamo sa ako ng mga kilala, mga planter na ipamatay. Ang isa, si Ballestero, si Ike.
1: Okay.
4: Kinigtan nila sa iya jeep, kigalibot sa kampo.
1: Ay, gala.
4: Gintiro, huwag pa napatay. Kinigtan nila sa Manibela, naging sulog.
1: Uy.
4: Sulog, buwi.
1: Grabe ba?
4: So, hindi lang ulango. And lately lang, take 1 month ago, ang umani planter Anglo sa Dinalbagan.
1: Yes, sir.
4: Nakabaton siya sulat, hindi siya magatag, insulog ka na nila taktura.
1: Ay, gala.
4: So, ara pa sila. It's the threat is still there. Eh, hindi gitaya dapat magatag. Kay tagaan mo ni sila, nagadako ang problema. So dapat ang ginasalbar man sa ato ng mga otoridad, galing sa kaluluway lang sila, eh kakalamatay man, which hindi na dapat. Kita mga taga-Negros, peaceful people, gusto tayo magpangabuhay lang sa matawai. Magbiguhay sa tanan, mag-inom-inom kabir kung gabi, matawai. Amo na yung ginapangayo ta sa matabo.
1: Yes,
4: amo lang eksakto nga ideology.
1: Correct.
4: Kinalan peace, hindi war.
1: Okay. Okay. Sir man, ano gino, do pila ang masami nga gina-request nila, sir. Pero, do kaya yung iba na, sir, do ka, ano way, no? Do may mga pagpabahog pag yung ginagamit bala, no? Sir?
4: Walang taxation nila, hindi lang.
1: Millions.
4: I think sa mga planter, they ask for about 3,000 to 5,000 pesos Mm-hmm. Per hektar.
1: Per hektar?
4: Wow. Yes, per hektar na. E kung may 100 hektaryas ka, ilan na na, 400 mil. Mm-hmm. Kasi kapula ako nga kwarta. Mm-hmm. Ano, ang ganan siya subusap sa Tanguma, hindi ako.
1: Oo. Oo.
4: Ang kaluluoy diri, Sir Andrew.
1: Yes, sir.
4: Ang mga gagmay, ang mga planter.
1: Correct na.
4: Mm-hmm. Which 90% ng atong industry is 1 hektar and below.
1: Mm-hmm.
4: Iini sila, ginapamasyaran ni sila nga ginakuhaan bugas.
1: Oo, oo.
4: Hindi man ako, mm-hmm. yung pangayong nila siguro 5-7 ka kilo.
1: Mm-hmm.
4: Pero sa isa ka pamilya, na 7-8 sa sulod, kadako na niya nga bagay ang 5 ka kilo.
1: Mm-hmm.
4: That is good for another week or 2 weeks.
1: Grabe, no?
4: Laingit. Dapat yes, hindi nila na bagibuon.
1: Oh. The point,
4: wala
1: oh,
4: na ni sila yung ideology.
1: Correct, sir.
4: Ang mm-hmm. ideology sa mga komunista, why na to? Napatay na to sa kay Juma.
1: Oo. Oh, oh,
4: oh. Ang ilan na niya subong niya is extortion.
1: Mm, extortion.
4: Imbis nga mag-ulubra ni sila sa matawhay mm. para masagod nilang pamilya nila, ginagamit nilang armas para makakwarta.
1: Okay.
4: Pag mapadalaan man nilang pamilya nila, which, ha, kasi makibot ka,
1: mm-hmm.
4: ang mga taga-Negros, NP, mga pamilya na, why da?
1: Mm-hmm.
4: Ari na din sa Manila, nag-ilispila sa mga mayong, ha, ispilahan.
1: Grabe, no?
4: So, hindi na ni tama.
1: Mm-hmm.
4: Dapat kung tatun nila,
1: mm-hmm.
4: panahog na kamo, surrender kamo, kitagaan kamo sa maayong boss jamlat sa gobyerno ka. Governor Lacson will take care of you.
1: Yes, sir.
4: Dulhog lang bala kang mag-surrender.
1: Okay.
4: Sir, may ginag problema.
1: Sir, man, ang punto niyo dari is not only just sa mga drought calamity, also sila, isa man sa mga problema, gali, no? Sir?
4: Well, ang tungkol sa drought, ang nagsulat ako sa DA, Department kagang sa SRA, nagligad na bulan, gintawagan ako sa isa ka sekretary sa Department of Agriculture.
1: Yes, sir. Oo.
4: Nag-report siya sa ako na na-approve na,
1: okay.
4: May budget na.
1: May cloud seeding?
4: They are now on the verge of buying salt.
1: Okay.
4: Asin.
1: For the cloud seeding?
4: Propagation sa cloud. No?
1: Okay. Sige.
4: Now, they are forming the team para nga mag-sugod na ang cloud seeding.
1: Yes, sir. Okay. Mayo man kay ti. Pero sir, man, anong plano for the cloud seeding, sir? Sining mga binulan or June?
4: I think palampason ni Gurong Pagyo. Eh, kabalo ka naman ang bagyo, gadala ulan.
1: Oh, gani man.
4: Kalugo naman nga iaboy mo lang ng kwarta. Nag-aulan naman.
1: Correct, sir.
4: Pero ang sikreto diri, which ang ginstoryan nila ni Sakon, pagtapos gid sa bagyo, naara pa mga clouds, ang mura sila masugod sa cloud city.
1: Okay.
4: Kaya kung wala na sa panahon, ano ang ilay cloud seed? Mo, hindi niya magtubo ang clouds.
1: Oo.
4: Kasi sa wala sa precipitation.
1: Correct, sir.
4: Oo.
1: Sige. With this, Sir Man, thank you very much for this update. Kag sa imo niyang discussion, Sir Subongs. Thank you again. Good morning.
4: Madamong salamat, Sir Andrew.
1: Yes, sir. God bless, sir.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba yan, Sir Manuel Amata, no? Sa nga Unified, angon sa ining reaction, mga katropa, sa presensya sa mga ginapatian, nagapang-recruit sa pinakamang universities sa siyudad sa Bacolod, de Luzon, sa Negros, para manging kabahin sa armadong hublag, which is tigin na tuyo sa nga New People's Army, mga katropa. Ando, may mga may concerns lang siya. Oo, hindi, siyempre, mga katropa, bisan sin Oman, ang manging, posibleng manging biktima. Oo. Vulnerable for this recruitment, mangin kabahin sa sining grupo sa mga NPA. Alas 11:20 na, magapos kita for a while, supo natin ikaw mga katropang ibang pagin ng mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
0: Fats, Andrew Burgos, sa sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
6: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Mission Next. Marami na ang natulungan.
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Legare, isa ka.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Hindi mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimula okay ni kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
3: ang problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululungan, sa mga

0: Anton Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom kamo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kagang aton nga Premium D3.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton para malikawan ang pagkauli anon, inom kamo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans abi makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Ti kung pirmi kag inom sang coffee nit nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM 103.9.
9: Sentro sa mga balita.
10: Sentro sa mga balita.
11: Have to be evidence-based now.
9: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro sa mga impormasyon.
13: Ang evidence ng prosecution, ito ang testigo nila.
9: Sentro sa servisyo publiko.
14: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
9: Fats, Andrew Bugos sa Sentro. Sentro.
15: XFM time alas sa 11:30 na mga katropa. Nagabling na ito ko pala tutunan ng Sentro.
9: Sentro.
15: Panay nyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. Kag siningati yun, magpakikangot kita kay Sir Frank Carbon, no? Kay Talakay, ito yung mga katropa, which is tingin ako, mandiri ko na sa Philippine Ambassador to the United States nga si Jose Manuel Babe Romualdez nga nagkabalaka ang pila ka mga investor sa political institution o situation sa Pilipinas. Kasunod sa natabo sa Senado nga ginambalan mangin sa international media mga katropa. Ginapanumdom sa ibang mga investors nga may political instability ang pungsod O kung sa pungsod ta, ilabi na nga mga ginaluto nga dako nga investment

0: nanugunan siya kuno ang piladrig sa aton nga mga concerned mga tropa sa pungsod Pilipinas kasi para sila do kanugon gid man no kahit siyempre madamos ang potensyal ang pungsod ta. Damo na di sa mga negosyo gani nga natukod mga tropa no tapos mga foreigners nga naga-invest diri sa aton pila na ka billions of dollars gani nga investment diri mga tropa. Nangyari sa karon, check na natin sa bahay sa MBCCI. Ako po natin sa piyak kanina mga tropa, si Sir Frank Carbon. Central. Sir Frank, good morning. Welcome to sa XFM. Sir, ako po mo subong si katropang Andrew.
1: Oo, Andrew, may punto.
0: Yes, sir.
1: Punto na.
0: Yes, sir. Oo, Sir Frank, thank you again sa mga time. Sir, anong mambalta ni sa bahay ninyo sa MBCCI? Kaya may concern man kamukon, kamung pamangkoton, Sir Frank, regarding sa may mga investors ko, no? Ngalawag di tayo magtukod sa ilang negosyo dari sa Pilipinas, pero galing may concern bangod nga may political instability dari sa aton. Sir Frank?
1: This is not concern sa MBCCI. PCCI,
0: yes, sir.
1: Ang okay. Hamon nga national organization.
0: PCCI. Yes, sir. Mm-mm.
1: Dugay na ni kayo.
0: Oo.
1: No? Mm-hmm. Oh, which was it? Number one, sa bilog nga Asia,
0: mm-hmm.
1: itang may pinakamahal na labor.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamahal na kuryente, kagsubong nagdugang pang fuel.
0: Correct, sir.
1: Nagtutanon, mm-hmm. nga very quantical, vulnerable sa fuel. Saka, imported talang na fuel ta.
0: Mm-hmm.
1: Why labot nga imported? Why pwede ta di atong nangyayasang tangki nga makatatak kita? Tag isa lang kabilo ng refinery ta di.
0: Mm-hmm.
1: So, nagbuwa pa din ang problema. Kadua,
0: yes, sir.
1: Isubong amunin, dilog na kalibutan ni kapalun na isang korupsyon ta di.
0: Correct, sir.
1: So, tagdalong-dalong na korupsyon, hindi mm-hmm. edli korupsyon na rilandi sa mga taga ciudad la, taga probinsya, but national galing ya, senador ya, congressman ya, taga asa opisyal. Oo. Tag worse, ang pula balu sa House of Senate, subong, no? May kudita, cambio, dugay-dugay, cambio naman to, all of this, is very unstable politically.
0: Yes, sir.
1: So, in-reinforce pa din eh,
0: mm-hmm.
1: yung aton nga national leadership, 6 years lang. So, why isang, hindi siya kabala, isang tutuod na foundation, economic foundation, siya sa kalugan po, 6 years. Yung plano ko plan, tapos na.
0: Yung
1: preparan ka na sa election.
0: Yeah,
1: which
0: man.
1: Is among sumong katubo sa aton.
0: Mm-hmm.
1: Tunga-tunga pa lang, 2026 pa lang, gaway na sila sa 2028 oh. Why nang may padulungan ng ato na gam pang eleksyon na na?
0: Hmm.
1: Worst pagigya sa local.
0: In yes,
1: local yun, 3 years lang.
0: Yan naman. Hmm.
1: Anong mabuhat mo sa 3 years, no?
0: Hmm.
1: Wala, so, amo pa nang dapat nga reviewon ta.
0: Correct,
1: no?
0: Sir.
1: Oo.
0: Oo. Pero
1: so,
0: sir,
1: so,
0: oh, sir.
1: Amo na mga major na bang pang-reklamo nila.
0: Hmm.
1: Kaya daw ang Pilipinas sa bilog na sa Southeast Asia, kung maglantaw sila kundi yung dalawang nila hinakorta,
0: oo, sir.
1: Kinakaulig kita.
0: Sa palan.
1: Kaya sa subong, why sa gidmi ginakoritan?
0: Oo, sir.
1: Ito, why di gani dedikasyon ng this, no?
0: Oo, oo. Gani man.
1: Oo.
0: Correct yan. Pero, Sir Frank, wealthy ang tuod gid man ni, no? Ang do kabudlay gid bala subong ma... do nabudlayan sila mag kung lang tontang politika ta do kabudlay naging magbangon bla Sir Frank which is tidamo usang sectors nga affected and also ang negosyo diri kagang aton nga ekonomiya pero Sir Frank kung kamo pa man koton Sir Frank ti nagilapit naman ang eleksyon but subong ni nga tiyon nga kung kamo sa inyo nga part may luwig makamo Sir Frank nga iduso nga mensahe or panawagan naman sa aton ring politika especially sa mga senador ta or sa mga kongresista to rin Sir Frank
1: honestly Andrew
0: yeah.
1: Yung kalimutan na mo ang national ta na official kaya nila ulo eleksyon na
0: correct
1: so dari na kami sa local dalang anay
0: gani man sir.
1: No? Na if we can make Negros or Negros Island siguro,
0: yeah,
1: no?
0: Sir.
1: Progressive, oo. Sa iba, si iba pati ang pading tingog namon. Pwede sa babaw, why did that? No? So all of this, Pero yung focus naman sa kuryente, so we're working out with Negros Power. Puli ang Negros Power, matudluhan niya. Ang Luneco, Nuseco.
0: Yes, sir.
1: Kung ano, may siya ay nag-obrado siya sa rehabilitation and modernization plan.
0: Yeah.
1: No? Puro, matihan mo man, ano?
0: Yes, sir.
1: May timeline, may porta, may budget, kada report regularly.
0: Okay.
1: So, kling naman, tani, ang tubi, amo mo na.
0: Mm-mm.
1: Ilang first release lang tanan. Isi lang lang, may rehabilitation man, modernization, kag expansion na plan.
0: Yes, sir.
1: May timeline, kag may budget, yung ako ang kwarta.
0: Oo.
1: Ipro, mabasa mo lang, pero may first release lang, nagwapo. So, why man plano? Tiway may patabo, sin mo, kung why ka plano, wala. Puro lang na wapal.
0: Correct, no? Sir Frank,
1: pero, yes, sir, yes, sir. Inatinguan na mo na locally na lang. May island na lang ganun, din, na ganun yung region.
0: Oo, sir.
1: So, if we can improve by island, kung may region mayo, pagid, no? Oo. So,
0: yes,
1: local na lang, buhay na lang ay national, kaya daw, okay, good line. Ang katiang sa national, puro nang direction. Impeachment, kabalo ko ang guruto.
0: Yes, sir. Correct, kid.
1: Ang kambyo-kambyo, liberato sa House of Representatives. Kasi sa saan na kambyo-kambyo? Ito na sa House of Representatives naman to.
0: Pero Sir Frank, after di ba, for amo ni Binong nagakalatabo ang political instability nato, hindi nato mapaktan kon kay ti dugay-dugay na gijay, no? Do gabi naman si binalusay na lang gid ang magabulos ng mga administrasyon. Pero Sir Frank, sa kun sa normal nga diskusyon nanay, do you think Sir Frank kon magasigining amo ni nga mga kalatabo sa Pilipinas ang investment sang especially sa negosyo? Do you think Sir Frank magamuad pa ni Sir or ma-develop again? Do you think, sir?
1: Si ang uli mong statement, hindi ko nakuha.
0: Oo. Makatag ni... After this na sining mga political instability, Sir Frank, may chance sa payhan nga makadevelop pang aton ng ekonomiya sa Pilipinas, sir? Kaya doon gabi na lusay naman lang yung next administration.
1: Wala problema, eh. Tata na sila level structure.
0: Oh, okay.
1: Number one, why na kaya political party mo? Kung sino lang ito kabalo mag-shout-out, pagkanta-kanta, personality na na yan.
0: Kabalo mag-drama?
1: No? So, anay ko na may two-party system. So, why no party system ka? Dito okay. Lang ang pag-itang pag-bilis mo. No? Kung sino may kwarta?
0: Tira.
1: Siya yung may party. Why ka kwarta? Siya yung may tigit. Then party ni. That's why nga, si Caldeco nagsipon bilyon-bilyon.
0: Correct, sir.
1: Kaya so, yung nila mag-one. Ang pindong ng ilay parte sa decorum wal decorum amo na isa ka problema ta pero why kita structure sa politika nga makasindog ang aton na plan no kambyo
0: yes,
1: wala
0: okay.
1: So full block work pagit na gara pa ang plan so amo na isa ka na po sa
0: yes,
1: that's why nga yung parting corruption kaya kinangan may kwarta ka mo
0: ganiman
1: para nga hindi ka makuha sa posisyon mo, mabaklon mo ang buto, baklon mo ang tanan-tanan, drive mo, mabakwal mo ng tanan.
0: Chakto,
1: Sir Frank. Ito din yung judge, yung weight, umbut pa na.
0: Sige, sir. Sir Frank, nalong ko nalang ginibala, kahit last week, dogin dismissed to sang RTWPB, Western Visayas, ang ginapush ni, nga ano, Sir Frank, nga dugang nga 250 pesos nga wage hike. Say mo, Sir Frank, paglantaw, dapat gid man ning i-dismiss, sir?
1: In-dismiss, okay, number one. Why man to legal personality ng Dusoto?
0: Ah, okay.
1: Di man to sa registered na labor organization sa BDI.
0: Hindi,
1: kaduwa, amo na sing namong bala, ang masarangan ng ganta, sa ang negosyo, subong siguro, pati siguro, pulo, tre, 20 po, naging nagoro, 30 pito. Sino ma tulad 250 pesos pareho lang nga gin sotgan mong negosyo no? Tamo ni yung sitwasyon sino yung sot kuha ito paminkaron itong ila paminkaron itong ila lang gawa kuha lang ito ah guaya pa guwapo lang na sino makasaran 250 mo
0: mugani man pero Sir Frank para sa inyo
1: pinuha nga no? Oo nga
0: ang 250 pesos okay. Grabe no. Sir Frank, for example, bi subong nga tuig may iban nga mga regions si Sir Frank nga nagsaka aswildo no. Sir no, wage hike nila no. May ara no. Subong. na tinuig. Do pagin sindi ko do iba nga region sir no.
1: Mga third and fourth quarter kita dali November kita ta makataka kay tag one year na
0: mo. Amo na gali. So November pa. Bilbog usa na nga pong so, Sir Frank.
1: Ito na nga. Iba niya ang dulo kasi.
0: Adri lang niya sa...
1: September.
0: Ah, okay,
1: kasi,
0: okay. Sa Western Visayas.
1: One year,
0: okay. Sa NIR.
1: Ang ilang whiteboard makapumbina
0: ginag. Ah, okay, okay.
1: Oo, tag one year ang mga whiteboard, regional whiteboard. Yes,
0: pero Sir Frank, sininga tuig, pila naman ang possible nga wage hike? 50 pesos or ano, sir?
1: Damgo ng simple discount yung wage, ha? Amo nga yung simple doon. Sabala ko man siguro.
0: Mga pila yan, Sir Frank? 20 plus?
1: Bulo, 50 pesos
0: bulo. Bugat-bugat ng 50 pesos para sa inyo, no?
1: Ang importante na hindi magsira, hindi magbuhin.
0: Correct.
1: Pati lang, oh. Magputang mga ninyo mo. Oo. Importante lang subong na hindi lang buwatan.
0: Correct, Sir Frank.
1: Hindi lang anay.
0: Amo gani na. Correct.
1: Oo, kay para lang may adlaw-adlaw na bakal.
0: Yes, sir.
1: Sa pagkaon. On everything. Ano lang lang, imudang ang mola.
0: Oo.
1: Pari pa na black, laban, nandasirado na lang. Oo. Ano ang mong peer? May gasakay pa daw? Wala na. Buhi ng street show. Which na noon? Oh, kapektado. Bita okay. Si Mira sa Iran.
0: Yes, sir.
1: Oo. Fuel ka mahal. Kurente ka mahal.
0: Okay.
1: Pagdaon ka mahal. Everything. Mm-hmm. Oo.
0: Sige.
1: Ikaw nung mga ayoko pa to. Hindi ko nang binuang, no? Hindi nung mga sarang.
0: Gali man.
1: Hindi mo wala buhot ang nagpintan. Oo. Mm-hmm.
0: 250 pesos, bugat-bugat kay katama, no?
1: Gani. Bugat, hindi gani ang chin, gani, hindi gani masarangan, 250 pa.
0: Gani man. Sige.
1: Ikaw, tuntok sa buwan, bla.
0: Yes, sir. Oh, yes, sir.
1: Ano, tingnan mo, nuhay na ni paminsa, kung mga tao ni, doon na ng sitwasyon ta, no?
0: Gani man.
1: Daw, lipong lang mula, no? Sling namon, nang mga higini talaga, inistorya.
0: Sige, sir. Okay. Sir Frank, with this, thank you very much for your time, Sir Frank. Salamat sa sininga discussion, ha?
1: Salamat,
0: good morning.
1: Yes, sir.
0: God bless you, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian, Sir Frank Carbon, sang MBCCI, mga katropa, sa komento ya sa sitwasyon subong, no? Especially sa ati. Amun ablang mga katropa, naglapta na daan ng issues Pilipinas. Una, kada mo nagit sang issues subong sa Pilipinas, no? Nga nangin, nangin concern, man mga katropa, sang international nga, ano, international nga discussion. Kaya nga, nagbantog ang Pilipinas pagin mga katropa. Hindi bangon sa kayuhan, no? Nalipata na itong mga kasikatan sa aton ng mga nag... Just like Manny Pacquiao, na-discuss naman ni kayo mga katropa. Gindala na ni Manny Pacquiao ang pangalan sa Pilipinas bangon sa ati. Siyempre, nangin bugalon kita. Kay ginapabugal ito sa Pacquiao bangon nga. Amo ng mga accomplishments si Pacquiao, no? Nga doon nag-angat ang Pilipinas bangon sa amunap lang mga sektor or aspeto mga katropa. At siyempre, sports mga katropa, no? Pero... nadulang kredibilidad ta bilang Pilipino kay bangod sa mga kawatan ta man mga politiko.
2: Sentro.
0: Ba? Nadula ang aton nga ano mga katropa no, ang pagpati sa iban nga mga kapungsuran. Nakita do na problema, kita na bangod sa sini nga issue mga tropa, bangod grabe ang corruption sa Pilipinas. Kay mo ni sumugo ginalantaw ta. Tingin, ang ibang mga investors nadlong na din mag-invest sa Pilipinas kaya mga grabe ang ginawa tayo. Ako na ano-ano na lang din mga katropa. Huwag kita nahuya. No? Ang ego sa aton sa Pilipinas, gutom. E bangod nga pangutanan, kurap mga politiko dito sa aton. Alas 11:45 na. Check ta. Spia ka linya, Sir Mitch. Ah, okay. Sa katropang Wendell. Oo, balita. Sini? Sa mga vendors sa North Capitol Road, yung tagaan sa syudad sa special permit. Okay, check na natin ang update sa syudad sa Bacolod, kay Tropang Wendell.
2: XFM Live Reports Central.
0: Kay Tropang Wendell, please come in.
3: Yes, kay Tropang Kan, sa mga tignan sa hanggang sa ining kanta ito sa mga tumata ang bilang vendors sa North Capitol Road sa Tropang Kan sa kanina na abda na ito no, na ipag-inunano ni Sita Sobod si Mayor Greg, pero ang nakipag-inon natin kasi na sa porta at ilog daw ang duha, wala ka atin sa nasambit niya meeting together with Mayor Greg. Pero tayo ko rin tayo doon, siya patanat sa pang front, kasi na-release sa nasa special partit at subong na aga. Plus sa katrapang front, kasi sila ni ang tumano na ang katakagan man o ko na pangatuan man sa mga suggestion na kay angot niya sa posible nga paka-improve din ang ilang pagbaligya sa bahin sa North Capitol Road o kung drama na sa pagkakang Laguna. No? Kasi sila na yung mga gabaligya sa pagkaon dira, sa mga dumi na dira mata, mga pati, at takuho, mga buko juice, mga juices dira, mga street food dira, o no, katrapang Fransa. Kasi kinahibal po, ang yati, most of them, nagasubo na dira daan, basta siya akalin alat stress, tugtog, alat sa, ano lang, talas kwede, papato, isang gabi, kisa, talas doon kasi, kahit malo kita nga dira, yun, ya, madamo sa mga, ano no, sa mga, sa apical center dira, mga nagalagaw man, that's why nga ti, kakagahan man sila dira sa area. Kasi sa kahayan, tapos nga rin ito, sa pinaka mga, nasambit na vendors, hindi first time, hindi ka tapang front, na magkakaan sila, special person sa inatom sa traktor, their dragon sa kayo sa una, kolbaan para doon sa presidan sa mga pila kamayor sa kaati. Kasi kaya posibilidad, hindi na ginapakain sila ba from time to time kung may mga event bidira, for example, no, sa Los Angeles Road, ginapakali na sila. Kaya hindi, wala na sila sa permit na kaptan. It's just that, nga nag-apostol at bidira dira, tapos nabantayan, na itanagal sila gali, isuno sa ilaman, nga si, ano na lang, pwesto sa isa, pwesto sa isa, at the same time, na kung mag-saindo ang iba, saindo mat sila. Pero sa kung sa isunod sa ina, so, papatatag, no, ang ilang loob, o kung nga pamatat, at di makabaligyan sila sa tarong, dira, wala sila na dukan, yung from time to time, tumipon sila nga, tipatro sila sa ina. Kaag, si Katropang Franz, ang hindi nga special, ang isa man sa dako, nga, ano, no, kasunok ka near grade naman niya. At dako man nga, actually, ganyan na, para tayong ma-promote sila sa mga small business owners, mga mamalabaligya. At the same time, mat-check man kita pang fans ang sakot abi ang mga baligyan nila na dapat limpyo at kung magkaon diba for example din o chance may itap ka man bala kasi pang fans na tida ka nagkaon sa iya ka na muna muntang ang gati meron sila gati ng special for kids din ba kaya naman isa nagalik at pang fans ano, sa pahayag ni Mr. Greg ang syudad para sa proseso ni no, para makatagan sila sa special permit pag pinabaluan na natin based kanina sa mga suggestion nila ito nga si mapatagayo ng sikad no sa flashing sa area. Agod nga kapatido lang dato doon sa gihapon. So, kaka sila sa balikata. Ikaw ay man kung nakabaligyan sa so, mga pagkaon sa ko ang area. At the same time, ang mga concerns pag ito kung may mga event adi, pero sa Pascara Festival, ng mga slow food event sila adi, New Year, no? At di, nang ginapahaling talaga sa always, eh, kaya meron mga nagkabulos pa lang ng mga stalls yung ating bayaran sa sudada. So, kaya mo pa na ang kesokehan kung na matabuin na agay, diin siya isa sa'yo for the meantime, no? Kaya mga Franz, para sa dumang kita, di bala atin sa pamatiyan. Tingog yan, Mayor Craig sa taya, may ako sa ining patasak sa special permit ng sudad sa mga ambulance vendors sa Torres Castro.
4: These are ambulance vendors, pala, na which are allowed under sa atong existing ordinansa. No? So, on the part sa syudad, gin-facilitate kag gin-buligan sila maka-process ng ilang special permit which are all allowed sa atong sila ordinansa. So, the 42, 43 na release sa mga naglaro. Dari sa mga North Capitol Road. No? Purpose ni is the ang aspect of regulation kay para hindi nila pinagusto and then ang ma-ensure man naturalmente ang safety sa nabrigya at the same time ang mga tao nagkakantod na na magkakakal o magkakano kung gabi kasta magkakagahon may assurance man na tinaglabay ni sa proseso sa gobyerno. So, mungkin na primarily yung purpose. And then we've committed dito sila na we will have a weekly na flashing ng paglimpyo. Kaya on their part sila, on their own na nagalimpyo man sila ng mga basura nila. Pinagdala nila yung puli ang mga basura nila na makorekta bago sila ng pagdalimpyo. And then, isa pa siguro would be ang the future kung ano pa ng mga programs sa pwede man na ma- assist sa syudad
5: sila. Mayor, why naman nawigit sila? Tanan ginagat sila sa area ang nagaan special permit?
4: Yes, yes. No. Kaya pa survey mo naman, pa scoping, then din identify man kung diin na nila yes, kung din na baligyan. But, we have to understand na may commerce eh. No? May kitungod na may arasang call center, dalang area. So may mga nagkakalagtugin. And then may banding kita ng mga kauturan. Kakalagtugin na ako kami, magkaong, makari. So pinaka-importante lang sa inyo na mga plus part pa sila bala na regulated ang ilang operations.
6: Pwede ito namin yung mga bangon doon yung tagaan sa dignidad kaya bangon nga nang indigal ang ilang business na.
4: At amuna ang ilang ginambal kaya
6: nga. Ito ang
4: plastado sila bala. Na kung na ba kaya kaya nang ambangin natin ang isang natong pag-korenyo ng Batayana ay sa'yo kung din. But this time, since they're legally allowed na mag-ambulant vendors under the existing ordinance, ipastarta na lang siya.
7: Kung may nakbo ba ang vendors?
4: I-assess ang area.
0: Garapang Mindel.
3: Yes, Sam. Muna ka pribang Franz. Magkapaday yung pamanin. Sofrihanay, may angot pag-ing sa pagkapatid sa mga improvement at pag-ing ang inigman na sakit sa vendors na ako niya mga kapatidya sa site director niya kasi ginagawa pa nito sa fans na meron din sa mga walo ka possibly on public spaces na pwede pagsambutan nga sa mga vendors at ginagawa sa karoon sa syudad kung na possibly pag-in agod nga sa padamo pag-in sa kapatidya ka mabuligay katapakas nga katagan sa posto na magbatidya triyan sa syudad isang bakot.
0: Sige, may manina ano kay para di na taslablama perwisyo man kay tinakaplastar ka na kapoy man hakot ay hakot ka naman palinon ka ngita ka naman sa lugar nga sa iluhan mo okay ti syempre ang customer mo man ang ginabantayan mo nga oh why na this man nang aw do ang aton tong asuki masapos di tani kay lapit lang di siya di ba
3: yeah
0: ti para man na sa ila may man kay ti inadumduman sila ni Mayor Greg di ba
3: yes sir salamat ang mga
0: para hindi na sila matawag ng mga delinquent ano na bala or siyempre delinquent siya may utang ka na yan mo no kag sapat ilibre mo na da sila kag ti siyempre yung pwesto nila illegal makabig na sila nga mga ambulant nga ano da eh nga legit bala Karapang Mindel di na kami din mapalin kahit ti si Mayor Greg yung nagkabalo di sa amun ah ba?
3: Oo.
0: Palanggas lang ni Mayor Greg, maga muna.
3: Naya ka lang, Frank?
0: Palanggas lang ni Mayor Greg.
3: Naana muna ako lang. Oo.
0: Actually, ti mayo maninakan ng chindema na ni Mayor nga palang abuyan man na mo, no? Bisang tood ginagmay lang, pero ako na yung abulik sa ilang gin-provide ni Mayor Greg dara nga mga dokumento da nga which is ti mangin hindi na sila malay may labtan bala? Dara na lang ginata sila? Pero may ara ginatatanan may ara ginataiban nga syempre malain ang buot di mo man malikawan kay ti syempre ang syudad ga pangitaman sang paagi para mangin maayo man sila matawhay man ang ilang aplastara ilabi na to li just sa dira nga area ha bilog nga sa sentro sang Bacolod damo sa mga vendors to mga ambulant vendors kundi hindi na lang no pero pangina pangitaman sa grupo paagi sa ato mga alkalde para ti syempre ang ilan ang pwesto mangin permanente kag tayo yun ang negosyo di ba.
3: Yes, kada
0: ko. Gani man. Sige, thank you guys, Karapang Mindel.
3: Yes, tama ng balita. City Government Center at tumakakita sa vitamin C at tumakakita ng atong ilawas sa ambalat. Kaya pinapitinasa ako si Karapang Mindel Balinari.
0: Centro. Maraming mga salamat sa inyo, Karapang Mindel Balinario. Balita sa siyudad sa Bacolod. Centro. Alas 11:56 na mga katropa. before ko na magpadulong sa mga pagtamyaw, kaya madugi-dugay yung oras ko, dugi na pang butong lang. Mga tropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalini sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon ang tandaan sa Dalang Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kakaisang Mercury Drugstore, Necros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga tropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee.
2: Centro.
0: Okay! Sa mga nagalantaw sa aton, good morning, dira, pero tamiyong tanayliwat, si katropang James King, bala. Sang belated happy birthday.
8: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
9: Wow, ka-perfect.
0: May nag-outik ni sa akon, Sir James, oh. Why gid ako no mango float? Mango float para kumpleto ko nung birthday. Bisan why na cake, basta may mango float lang. Sir James, kagi na, doon nagligat, palis man, nagaulat si mong isa di, oh. Sa subong, oh, di na pa po ulat, tana, oh. Salamat, happy birthday sa amundring admin, ha. Admin DJ, katropang Edren Sese, James King.
9: Wow, ka-perfect.
0: Kaya sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday sa inyo subong, mga katropa. Pero birthday ni katropang Edja kahapon pa ni, no? So may post-celebration. Post-celebration, no? Like it man basta birthday mo, duwa kadlaw. Kahapon kag subong. Pero birthday kahapon na, no? Sa mga nagatuto, good morning. May ngunto kay Bonbon Acostariana Diestro, Judy Alzaibar, kay Melanie Martisano, kay Pipito Ligario, kay Jessica Gonzalez, Maricel Andales, Jovi Amudente, kay Elvis Guanzon, mga katropa, no? Good morning kay Mami Melanie Martisano. Tara sa may sityo Lapak Doldol, Barangay Robles, Banwasang, La Castellana. Salamat, mga katropa, no? Di na kamo magliso pa, kay magabulos na ang XFM Network News for the regional and national news naman, mga katropa. Sige, ano? Bukas, kita liwat mag-inup tanay, same time, same station, sa XFM 103.9 Bacolod. Sa liwat, inyong korban, si katropang Franz Andro Burgos, nagkapaslamat gin. Maingod to, and God bless us all. Happy birthday, liwat, katropang James King!
2: Centro! Franz Andro Burgos sa Centro!
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
13: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko. ko.
16: Southern Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Southern Plus Herbal Oil. Sister Pain.
18: Nangyari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: FM 103.9.
1: Patay.
0: Headlines.
2: Balitang showbiz, Casey Concepcion nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: Headlines.
1: At sa sports katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian DePaul.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa apat. Story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa. Rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
0: XFM News Nationwide.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO 3.

0: Police Regional Office 3 upang suportahan ang rescue at retrieval operations sa gumugusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Force of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP, nakahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente, kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan ayaw isantabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
1: Report.
2: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng trucker ang nag-aatubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom, hindi, ayon sa senador. Katropa mo sa Senado, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para maiwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso.
4: Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson si Nakabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panpilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diomone Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boje III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Rage Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
4: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa 3 pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ang Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika, ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENI Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos sustituto noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinilawanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay magmonitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: News Nationwide.
2: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, patuloy niyo pong sumaybayan, suportahan at painggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
4: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Luy na XFM San Francisco.
5: Report. Formal nang binuksan ang ika-66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara, bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
2: Department of National Defense, igirit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala ng planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
1: Live report.
5: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chodoro, hindi maituring na matibay na ebidensya ang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang testimonya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chodoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon na ang mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
6: Formal nang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Dinaluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin nito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
7: Itong si Marcos, ngayon buang na rin. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang yan.
6: Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
5: Kahit na sa high-risk condition, milagro kung ito ring ng normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan, na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay Alvi Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong Bukidnon. Hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay Alvi, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo.

0: patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa Balita Rowena Munchang na XFM Santiago.
1: Patay ang apat na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspect. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
0: Update. Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
2: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito, nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
0: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar. Mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uha ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
0: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
3: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyan na nadamay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa motibo ng insidente.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayata para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayata. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa, protection sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na yung Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter.

0: ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa kanyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
1: XFM News Nationwide.
0: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM 103.9.
4: Sample Plus Gold.
5: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salawat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mga talakay, padayon kita sini nga mga share sa inyo. Sa pilas sini ka mapuslanon nga mga ihibalo. Mayaangot sini sa natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas. Kag kung may mga ginabatsag na kita sa aton sini kalawasan, ang ining mga detalye, ining mga pag-aistoryahan naton, makabulig man para kita madasig mampawan sa aton sini mga badatian, mga ginabatsag sa lawas, pinagi sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap nga makita sa aton sa kusina, bisan pa gani matinlo nga tubig, matinlo sa nga hangin. Nga kung makahibalo lang gali kita sa mga pahito, mga pamaagi sa ni makabulig para nga kita mabuligan. Nga maumpawan sa aton sa ni maginabatsyag sa kalawasan. But most especially, kung husto no, nga aton sa ni paggamit, instead nga mag-maintain kita sa nisang, ang mga bulong sa kung anong ginabatsyag na aton sa ni mga balitian, mag-serve na lang maintain na aton ang healthy lifestyle para mapabilin nga maayo ang aton sa ni kondisyon kagang aton sa ni nga pamatyagan. Sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa ding edisyon sa aton sa ding pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sa ding pag-istoryahan. Kag live galing ang mabatian ng aton sa ding programa sa tanan ng mga XFM stations sa Bugos sa ding Isla Sang Panay, Kalibo, Rasiri, Antique, siyudad sang Iloilo, kagdira sa siyudad sang Bacolod, kagbugos nga Negros Island region nga may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sini, may angot sa problema. Ayan, ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Damo naman kamo sini sang natistingan, damo naman kamo sini sang natilawan na no. Nga mga pahito, mga pamaagi, pero gabalik-balik gyapon ang inyo sini nga ginabatyag. Ang inyo sini mga balatian. Abi ko na gusto niyo mapamangkot ano? May angot sa inyo sini mga kondisyon, kon ano ba lang makabulig paayo dira. Makahatag magkita sini sang pila ka mga suggestion, rekomendasyon, pinaagi sini sa mga pagkaon. Nga dapat naton kaunon, mga kalanon nga dapat naton likawan, amuman mga ilimnon nga hindi naton pagpatamaan, hindi makapayo sa aton sa kalawasan. Ukon mga food supplement, mga proven and tested and FDA approved yung mga food supplement nga aton sarang ma-recommendar sa inyo. May mga nang isend rin sa aton sa ring text line. Ang inyo sa mga panamang kutanon sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live man nga makita ang dagbabatian, ang aton sa ring pagpangalagad sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede makamudra makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaayong lawas or may angot man sa topiko nga pag-istoryahan naton subong. Send nyo lang dira sa aton sini nga comment box. Well, kadto kita sa topiko nga aton sini pag-istoryahan sa ring edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Mag-aistorya kita subong sa isa ka ginatawag problema o kung isa sini ka balatian. Isa sini ka mga ginabatyag bala sa ginatawag mga luta-lutahan, mga joints naton. Nga once gani, no, sa aton sini mga tagpalamati, once gani ang ikaw sini ang makapundo, like makapungko, baw kadugay o kung kabudlay sini, ihulag kung aga sini budlayan ikaw sini magbangon kag hindi ikaw sini makadali-dali bisan pa ultimo pagpanghikot mo sini, pagpanghimos mo sini susulod sang balay kay kasakit sang tuhod, kasakit sang hawak, kasakit sa mga tudlo na gali na gatok ang iban sininga kung kaisa kinang lano pa alalaya no like ang tudlo bala ko matiko kinang lano pa alalaya no kaisa ang amat-amaton nga untayon. Magistorya kita sini about sa ginatawag osteoarthritis. Kagano bala ang mahimo sa pila sini ka mga pagkaon? Pila sini ka mga bitamina nga makabulig para nga makaprotect sa aton sini nga joints? Kag sa may mga osteoarthritis para mabuligan nga mapahagan-hagan ang sakit nga inyo sini nga mabatsagan sa inyo sini mga luta-lutahan. So dari sini magalibot ang aton sini nga talakayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Magistorya kita about sa OA, Ukon Osteoarthritis. Pero bagong tanan na no. Antes kita magkadto sa mga symptoms, mga risk factors, kagano ba lang masuggest na ton sa nga mga pagkaon kag vitamina para diri sa may mga osteoarthritis para nga magprotect man sa ton sa nga joints. Ano bala ang osteoarthritis? Kumbaga kung sa salakyan pang osteoarthritis ang pagdaan sa salakyan. Ang pagdaan sa niya sa nga mga part. Tamo sa salakyan kung bago pa, tama ka smooth ang iya sa nga pag dalaga, ang iya sa nga paglakat. Kung kaisa sa nga bisan pa lagko ng mga lubak o kung mga batsi sa nga kanami lang ka smooth sa imo sa nga biyahe. Pero once gani karon nga mag-amat-amat na daan ang salakyan, kapin pa kung kulang sa nga sa maintenance, ang iya sa nga mga rubber bushing, nagakagisi na, nagakapudpud na, may metal to metal contact na, gamay nga lubak karon nagtinagaktak ha, gamay nga lubak karon batyagan mo gid karon sa sulod o kon ikaw sini nagasakay nga pertigid ang impact sini. Kasubong man sa aton sini nga joints, kasubong man sa aton sini nga nalutalutahan o ko na tulan samtang kita sini ang nag-edad may ginatawag nga wear and tear sa aton sini nga mga lutalutahan o kung sa aton sini nga joint. Isa ini sa common nga ginatawag kabangdanan sang pagpalanakit sang joints especially sa aton sini nga tuhod, sa aton sini nga hawak, sa aton sini nga tudlo. Kasubong bala sa aton sa mga tagparamati sang isa sini ka tuktok nga amat-amat nagapahina sa mga joints tungod nga syempre adlaw-adlaw gina gamit na ton ang aton sa nga lawas I mean adlaw-adlaw nagahulag kita, nagatindog kita, nagalakat kita. Kagang isa sa trabaho so sini no sa parte sa aton lawas, sa aton sa nga joints, among aton sa nga tiil, among aton sa nga tuhod. Pero nga ang dapat gid naton ginatawag i-considerar o kung seryoso na rin osteoarthritis. Tungod nga kung ikaw isa katao sa rin nga mapisan, isa kakatao sa rin nga trabahuso, isa kakatao sa rin nga hindi ka mapamtang sa rin kung ikaw sa rin ang waay sing gina-obra, ini ang isa sa dapat tuman sa rin nga i-considerar. Kapin pa kung nadira kita sa umano, nagapanguma kita, ang aton sini nga umahalin sa balay kilometro ang aton sini nga lakton gaubraki pag-abot ito ubraki ta sa uma pag-abot sini karon sa uma manghampil kita manghilamon kita manglunob kita pag-abot sini sa ani makwat kita sini sang mga humay ukon na mga produkto naton nga naga-increase sa stress sa aton sini nga weight bearing joints like sa aton sini nga hawak like sa aton sini nga tuhod. Pero susubong, ano, kadamo na sa mga Pilipino man nga, hindi naman gani trabahuso, ah. Kati sa advancement sa technology, subong, ultimo gani nga mag-silo ka sa channel sa imosri nga TV ko nagatanaw ikaw through remote na lang, remote control na lang, pinduton mo na lang, hindi ka na magtindog from sofa. Pagkado sa imosri nga TV, television unit, amo man sa mga sound, amo man sa ginatawag bisan pa sa iba niya mga gamit no sa aton sa mga tagparamati nga ginadala na sa controller nga bisan malayo ka pwede mo siya ma-program o kung mapindot mo lang mabukas ang dapat buksan maandar ang dapat sinipaandaron kag iban pa nga ang isa sa nga advantage man naga less man ang aton sa nga pagpangabudlay Pero ang disadvantage man, nasubrahan man kahapos. Daw medyo, masiling kita nga daw medyo makuhan kita sa rin, masunod safety kita sa osteoarthritis o kung sa OA sini. Pero sa iba naman nga problema, karoon niya kakulang man sa hulag, hindi naman kita sa rin mga, hindi naman kita sa rin mga safety. So ano balang pila sini ka mabatyagan? Sa aton sini mga tagpalamati. Kung ikaw sini ang may osteoarthritis. Ang isa ka tao nga may OA o kung osteoarthritis, maka-experience siya sa pagpalanakit sa iya sini nga hawak. Pagpalanakit sa iya sini nga tuhod. Especially kung siya ang nagalakat. Baw ilabi nagid kung siya sini ang nagasaka sa hagdan. Hagdan sini sa mall, hagdan sini sa kundi ni ila sa dikaraduan, or bisan pa mismo sa ila sini nga balay, saka panahog, sa hagdan, makabatyag ka sini sa kasakit. Isa pa gid diri, pagbugtaw mo sa aga, budlayan ka mag hulag. Sa pagbangon, no, kinanglan mo anay sini pila ka mga ginutlo, pila sini ka mga mininutos. Kagun ikaw man sini ang ginatawag makapungko, bao medyo mabulubudlay man sini ang pagtindog tungod masakit gani ang imo sini nga joint nga affectado. Bisan pa ang pagdigamo mo sini, bisan pa ang pag-shopping mo sini, pagpang-grocery mo, bisan pa ang imo sini nga iban nga mga aktibidades kinanglan sa isang paghulag, pungko, tindog, galakat ang tuman gid ka affectado tungod ma-reduce ang imo sini nga mobility kun ikaw sini ang may osteoarthritis. Kagti hindi malikawan kung kaysa may ara pinaupod sini nga paghubag sa joint sini nga affectado. Ano bala mga risk factors sini sa mga Pilipino? Most osteoarthritis nag-develop ini sa mga Pilipino nga nag-edad 50 pataas. So butang balo ng edad, isa sa nga aton sininga konsiderasyon kung risk factor. Genetics, kung may family history nga makapataas ang risgo sini sa osteoarthritis. Tungod niyang iban sini, ti may inherit nila sini ang mahina sini nga cartilage. Ti isa pagid rin, no, nga dugang nagapabugat sa aton sini nga tuhod, amo ang pagsobraman sa aton sini nga timbang o kung sa aton sini nga kabugaton. Pagiging overweight or obese ang makadugang sang pagpabugat pagid kag stress sa aton sini nga joint. Amo na nga kun kulang man kita sa hulag, makasiling kita nga daw sulo safety kita sini sa gitawag osteoarthritis. Kasi instead nga lakton pa naton, tindogan pa naton, instead nga sakaon pa naton, madala na lang sa remote control siguro, mga gusto naton sini nga himuon. Pero pag abot naman sa kakulang sa hulag, ara naman ang pagiging overweight, tag obesity, kung pagka-obese sini. Yung kung ikaw sini may osteoarthritis, tuman gid ka, budlay, kinagahatag sa dugang nga pabugat sa imo sini nga joint. Particularmente sa imo sini nga tuhod, sa imo sini nga hawak. Kagati, isa pagid sini ang lifestyle naton. Especially subong sa mga naga-work from home. Laban lang pungko ang ila sini nga obra. Pero isa pagid sini kun sanay ka man sini o kun ang imo sini nga obra pangarga o kun panghakwat sang gidatawag mabugat sini nga mga halakwaton nga maka-affecto gid sa aton sini nga gidatawag mga joint. Tikon halimbawa karon kun ikaw sini ang naga obra, more ka sa pungko man na sini, ang risgo mo sini sa dugang pagbugat at obesity, ara man ni kagti nagadugang ni pataas man sa risk sa osteoarthritis. Idugang pa nato ng aton sini pagkaon kung mapida magita sini magkaon sa mga utanon sa mga laswa. Makulangan kita sa calcium, hindi magkita exposed pirmi sa silak sa isang adlaw, makulangan magkita sa isang vitamin D, kagiban pagin sa mga antioxidants nga maka-affecto sa aton sa mga joint health. Tidugang pagin naton din, no, sa aton sa mga tagpalamati nga tikadamo sa mga Pilipino nga ang ila sa mga lifestyle sa subong more gid sa ginatawag pahapos. Especially pag-abot sini sa mga kalanon nga hindi pabor sa aton sini nga mga joints. So isa na sa aton dapat i-considerar, no, kay mga risk factors gari ina. nga kun may ara kita sina sa aton sa mga pangginawi labot pa kun may ara miyembro sa pamilya sering may osteoarthritis gataas nga aton sa nga risgo. Pero dari kita kadto, paano naton suportahan? Paano naton karon i-manage o kun i-control ini nga ginatawag osteoarthritis? Di isa sa ni amo ang ginatawag medical options naton. Kung tuman ka sakit, inom sang pain reliever for pain relief. Ting ara sini nga kundo medyo makasarang-sarang, nag-hire sila sini sang physical therapist para nga mapabakod ang ila sini nga ginatawag tulaan, ila sini nga joint, may mga stretching exercises dira, may mga ginatawag strengthening exercise ganahimo dira. Kagang iban siniti weight management para ma-reduce ang stress sa aton sini nga ginatawag joint. Isa man sini amo ang lifestyle and natural approaches. Halimbawa, pag-upod sa aton sini maginakaon sa mga dagaya sa antioxidant sini nga mga kalanon, like balunggay, like ampalaya, like ahos, ukon na ginatawag garlic, ara man na ginatawag mangustin, kagiban pagid sini nga mga prutas kag mga utanon, mga madahon kag berde sini nga mga utanon tungod dagaya sila sini sa antioxidant. Kag isa pa gid diri no sa aton sini mga tag palamati ang low impact exercises. Tuman man gali ini kay importante ano sa mga tawo nga may osteoarthritis like ang tag lakat-lakat kun kaya gani maglangoy kun swimming. Kagang iban pagid sini nga mga buluhaton kay hindi lang bala mangin stagnant, hindi lang magdugay bala ang isa ka tawo sa iya sini nga posisyon, hindi nga magdugay pungko o kon magdugay man tindog. Ayo pod ta man ginatawag low impact exercises sini para nga magnami man ang kondisyon sang aton kung nabuligan mga magnami ang kondisyon sang aton sini nga joints kagang aton sini nga blood circulation ang maayudahan man nga magnami pakadto diri kun pakadto sa bilog naton sini nga lawas from our heart sa pagdala sini sang nutrients kag pagdala sini sang oxygen sa kinahanglanon sini nga parte sang aton sini nga lawas especially kung nagkakaon ikaw sini sa mga pagkaon na kargado sini sa antioxidant di para matransport ina sila ipakadto sa ila sini nga kaladuan makabulig ang manaming nga blood circulation kaga ang manaming nga blood circulation mabuligan man ako na maintain man kung nagahulag kita sa aton sini nga lawas kung nag-exercise. Of course sa may mga osteoarthritis hindi man magpatama ang bagay lang man sa inyo nga pag-exercise among inyo sini nga buhaton. So diri kita karon, paano makabulig karon ang pila ka mga pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis. Good PM doc, ako may osteoarthritis, prepare gid ako Santhon Plus herbal oil kay ginabanyusan ko lang kung makaya ko, pero kung sakit gid nga daw indi ko katindog ginaimnan ko says the pain. Namigid ang akon sini nga response. Kaya ginamaintain ko adlaw-adlaw Santhon Gold Capsule, Premium Vitamin D3, kag Santhon Vitamin C. Ginasunod ko gid nga 2 times a day kag pagsik sa akon pamatsyag. Thank you sa feedback nato na no. Bawa naunahan na. Naunahan na sa may joint pain ang ginatawag pagpabalo. Nga mo nang iya nga gina gamit nga mga suplemento kag kung nadala pa lang sa buluban nyo Santhon Plus Herbal Oil. Pero kadto kita, paano makabulig ang pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis? Number one, ang isa diri nga marekomendar na to na mo sini ang malunggay. Paano makabulig sini ang malunggay? Ang malunggay nagaangkon sini kung dagaya sini sa mga active compounds kasubong sini sa quercetin, kasubong sini sa caimferol, kasubong sini sa chlorogenic acid, isothiocyanates, may aram sa flavonoids, may aram sa polyphenols. Ini mga compounds makabulig sa may mga osteoarthritis sa nagkarinlain nga mga pamaagi. Isa diri, tungod sining mga bioactive compounds, ang malunggay makabulig reduce ang inflammation. Bawat ikaw nag-flare up na dana, ara ang paghubag, ara sining ang pagsakit sang aton sining joint, makabulig ang malunggay para ma-reduce ang inflammation. Isa ini sa biggest benefit sang ginatawag balunggay. Ang research, mga pagtuon nagapakita nga ang balunggay, may ara sang ginatawag compound niya makareduce ang inflammatory signals. Ang inflammatory signals ganyan kinang lano na ton sa aton masaringan hawas kay part of our healing ni part isang aton sa immune response. Pero ang problem karon kung ining inflammatory switch signals stays on. Bisan wa ay nabala kong tani sang ginatawag kinang landra. Naga-on lang gyapon ang signal. Eventually, it can damage our body parts, especially sa aton sining mga joints. Nya kun may arag ni sa inflammation, tinagasinakit, tinandira. Ang cartilage sini, ang nagaamat-amat man sini dugang, nga nagakaguba. Kagmadasig ang pag-breakdown sini sa aton sining cartilage. Nga, ang balunggay makabulig. Para nga bisan paano mapakalma ining switch o inflammatory switch para nga hindi magsigi hinubag, magpabilin nga nagahubag ang aton sa ring joints. Kumbaga, magkalma siya, magkupo siya, kag ang pagsakit mabuligan man nga mahagan-hagan. Sunod sini, ang balunggay makabulig man sa may mga osteoarthritis. Pinaagi iya sa nutrisyon. Tungod nga dagaya ini sa sustansya. Like for example, ang balunggay nagaangkon sang calcium, may ara sang magnesium, may ara sang potassium. Ini sila kinahanglan nun para nga magbakod ng aton sining tulan. May ara man sang protein, may iron ining balunggay nga makabulig para nga ang muscles sa palibot sang aton sining joints bisan paano manarish. Kag mabuligan kita sa aton sini ginatawag tinguha nga maumpawan ang aton sini ginabatyag kag para nga mabalanse naton ang ginatawag overall inflammation. Kay kun mabakod gani karon ang aton sini nga katul-anan, ma-reduce ang stress sa arthritic joint gani karon, mabuligan man nga magtawhay ang aton sini nga ginatawag pamatyag. Tisinoba lang hindi gusto sa may mga arthritic pain, sa may mga osteoarthritis nga maremedyohan, masurusyonan ang ginabatyag nyo sa ring joint pain nga tuman gid na ka-hassle kung kamusini ang gina-atake pierme. Meron pa mang kodri sa tonti ang Santhon Goldiadok makabulig para sa may arthritis. Base sa aton sining ginatawag talakayan, isa sa gina-recommend na ton amuni ang balunggay nga makabulig sa may mga osteoarthritis, pinagi sa paghatag sa aton lawas ang kinanglanon niya mga sustansya para mapabakod ang aton sering muscles, ang aton sering joint. Kag para nga mabuligan, nga mapakupo sa mga nagahubag-hubag na parte sa aton sering joint nga afektado. So kung nababangkot mo ko ng Santhon Plus Gold, sa aton sering texture makabulig sa may mga arthritis, so ay mo lang ma-specify kung anong arthritis, which is ang aton galistoryan subong is osteoarthritis, makabulig ang pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule. Nga tungod isa sa sangkap sini amo ang balunggay. Ang balunggay makabulig para mapakupo sa mga nagahubag-hubag na parte sa aton sering luta-lutahan dira, maghatag sang dugang nga sustansya nga kinahanglanon para mapabakod ang aton sering joint. Tidugang pagid nimo nga ang Santhon Plus Gold nga daan, may ara pagid sang ampalaya, may ara pagid sini sang gratuag spirulina. Nga kinanglanta man no, sa aton sa mga tagparamati ang protein para makondisyon man, ma-repair man ang aton sa ringa muscles. Of course, ara man ang panit sinisang mangustin nga ginakwaan na aton sa ginatawag Santhon. Kagiban pagid sini nga mga sangkap nga sa ila sini nga kombinasyon, nagahatag sila sa ginatawag pagpaumpaw sa aton sini magidabatyag sa aton sining kalawasan, lakip na sa mga hubag-hubag dira sa aton kalawasan nga nagresulta sa pagngutngot, pagbusog o kon pagsakit sini, lakip na sa aton sining mga joints. That's why ang pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule makabulig para sa may mga arthritis, particularmente sa may mga osteoarthritis. Karon nasunod di ba, mangkot? May papel bala karon ang pila ka mga bitamina para sa ginatawag osteoarthritis para mabuligan na ini. Diri sini naman masulod ano, ang ginatawag papel sini kon role sini sang vitamin D3 ang aton sir nga premium D3 magluwas nga amo ning aton sir nga premium food supplement against viruses and bacteria. May ara gali ni sa ginatawag dugang pagbinipisyo sa aton sir nga katul-anan. Tungod nga ang vitamin D3 makabulig para man sa aton sa ring tulaan, para man sa aton sa ring muscles, especially around sa aton sa ring joint nga afektado, nga makabulig para pabakod ha, sa aton sa ring ginatawag katulanan. Especially no, under sa aton sa ring cartilage. Makabulig improve sa muscle strength and balance. Makabulig reduce ang inflammation. Kagon may ginatawag sakit o kung ngut-ngut nga ginabatyag man, nga base sa pagtuon, ang mga tao gali sini nga kakulang o kung deficient sini sa vitamin D, may ara gali no, sa ginatawag mas madali sini magbatyag sa pag-ngut-ngut ukon pagsakit sa ila sini nga mga joint. So bottom balon, kung nagiinom gani kita sang premium D3, kung may arthritis kita, mabuligan nga mapabakod ang aton sini nga muscles, less pressure sa painful na nga daan aton nga mga joints kag sa mga tao nga kulang sini sa vitamin D base sa pagtuon ang mas may malala nga pagpalanakit sang ila sini nga joint kag pagpalanig sang ila sini nga mga luta-lutahan nga mabuligan nga maremedyohan kag masolusyonan kun nagatumar kita sang vitamin D3 kasubong sang premium D3 soft gel capsule. Kag may isa pag dili ka bitamina nga makabulig sa aton sini mga tagpanamati, mga Facebook Live viewers naton sa may mga osteoarthritis. Ngayon, bitamina makabulig para sa ginatawag collagen and tissue repair. Ini ang ginatawag vitamin C. So, dali naman masulod sa ni ang aton nga Santhon na vitamin C. Makabulig sila o kung makabulig ini para ma-build and maintain ang aton sa nga cartilage. Maprotehera ng aton sa nga joints batok sa ni sa oxidative stress damage. Masuportahan sa ni ang aton sa nga healthy recovery, ma-reduce ni ang inflammation. Tuman ka importante ang vitamin C tungod nga ang cartilage is made largely from collagen. Kag ang collagen para mahimo ini kinahanglan sang vitamin C. Ang problema, wahi kita sini nagahimo sang vitamin C sa aton sa nga lawas, gani supplyan nato ng aton lawas pinagi sa pagkaon sa mga pagkaon nga dagaya sini sa vitamin C o kung pagtumar sini sang Santhon of vitamin C. That's why mas manami pagid no kung ginaupod na to ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C para mahalungan ng aton sini nga joint. Kung nagasakit na nga daan o kung nagahubag, mabuligan niya maamat-amat pakupos, mapakalma sini ang kung napahagan-hagan sini ang sakit kag mabuligan niya mapabakod ng aton sini muscles kag ang aton sini nga ginatawag cartilage nga tuman ka importante para nga mapabilin bisan paano ha ang ginatawag mayo kondisyon sa aton sini nga joint. Ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C, pwede siya mag-serve as prevention para sa mga tao gusto mga makalikaw kasani sa palaabuton sa nga problema sa imo sini nga joints. Syempre upod sa healthy lifestyle, kag kung may problema ka naman sa joints like osteoarthritis, makabulig man siya para nga mahagan-hagan ang paghubag kag pagsakit ang inyo sini nga mabatyagan o kung nabatyagan. Available na sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar kag pwede makatumar sini no sa nagapinamangkot o binakano ka beses sa pagtumar sini bisan twice daily lang. Like 10 minutos antes magpamahaw o kung 30 minutos tapos sa mahaw, inom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ag Santhon Vitamin C. Ukon isa man ka oras sa antes sa ni magpanyapon ukon butang naton mga alas 5 sa hapon, pwede kilawat makatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C para mabuligan yung mapabilin bisan paano kabakod sa ato sa rigatulaan kag kung may problema na sa lutalutahan mabuligan ang paghubag kag ang pagngut-ngut sini ang mapahagan-hagan. Pagkabalikan na to ng pilanyo sini ka dugang ang mga panamangkutanon kag dugang pagid sini nga mga detalye sa aton sini nga topiko kag iban pagid sini nga mga health information pagkatapos gid lamang sang aton malipot nga pahanumdom.
1: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold.
1: Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southon Plus Coffee Mix. Southon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw.

0: nalalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga dari sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa paragas yung palamang kutanan, may mo nyo send sa aton sa ring text line 0950-975-6970. 0950-975-6970. May nagpamangkot dari sa aton. What if do kun sakit gidiya ang tuhod? Kay taas ako na uric acid, may gouty arthritis ako. Ano ang ma-recommendar mo? Pwede mabala ang Santhon Gold, Premium D3, kag vitamin C sa akon. Salamat gid sa pagbasa, kag pagsabat sa akon, pamangkutanon. Sa texter na to, no, pwedeng-pwede gid ikaw makainom sini. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C. Kapin pa, no, sa aton sini mga tagparamati, kung napida, bala kita sini magkaon sa mga utanon. Mahina kita magkaon sini sang laswa. Gakakulangan kita sini sa mga vitamina kag minerals. Kati para nga daan yung mahalungan ng aton sa joints, dapat meron kita sini sa nagkaigo sa nga vitamin C. Adlaw-adlaw para nga mabuligan nga maghimo sang dugang collagen. O kung kinanglanon na collagen ng aton sa nga lawas, lakip na sa aton sa nga joints. So pwede gini ka makainom sa sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Xanthone Vitamin C. Muna nga, tonsor nga, Ultimate Trio ang ginatawag. Available na ni sa mga butika, hagparmasa, marapit sa inyo, sir nga, ang mga lugar. Kundi gani, makahapit ka mo dira, sir, sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, kundi gani, sa TGP. Available na ni sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kagabisan pa sa generika, available na rin siya. Kasi sa iban, pag mga butika, kag parmasya adra sa inyo sa ring lugar, syudad, mga kabanwahanan, kadto lang kamo dira kag magpamangkot, bakal sining aton sa ring Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kag na-recommendar nga daan nga sa isa kadlaw, at least kag bisan pa ano, sa isa kadlaw, may harang kita sa isang good fat. Lagi na pasulod sa aton sa ring lawas para ma-process ba lang mga ginakaon na ton nga mga fat soluble vitamin like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Which is naman namin nga badita, kaya kung nag-inom ka mo sa isang Premium D3 Soft Gel Capsule, may upod na ini nga good fat. Pinagis rin sa virgin coconut oil, kon VCO, and moringa oil nga makabulig para sa aton sa ring ikaing lawas, especially sa pag-process sini sang mga fat-soluble vitamin. Kagang isa sini nga mabuligan nga madali maproseso o maabsorb sa aton sa ring lawas, amo ang vitamin D3 nga ginainom na ton halin sa Premium D3 Capsule. Of course, ang ibang pagid sini nga mga vitamina halin sa ginatawag ang mga utanon nga ginakaon na ton, kung gintumar na ton halin sa Santhon Plus Gold Capsule. And of course, ang vitamin C, araman, parang vitamin C, water soluble niya. Why man ni problema bisan no icing good fat, pero mas manami kung iupod na rin natin sa pag-inom siri sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3. Ilakip ang Santhon Vitamin C para kompleto ng aton siri nga ginatawag health benefit. Kag sa texter natin, kung narimbawa gani karon na nag-persist gid o kung nag-padayon ang pag-sakit, kapin baka daw ni magwantabi, no? Try mo tumaran sang Cess the Pain. Kaya ang Cess the Pain, te makabuli gini sa mga pananakit sang aton sa kalawasan. Lakip na sa may mga arthritis, lakip na sa may mga migraine headache, sakit sa ngipon, din man nga parte sa imo sa ring joint, bisan pa sa may mga dysmenorrhea gini, makabuli gini Cess the Pain. Available din sa mga butika, kag parmasya marapit ta sa inyo sa ring lugar. Pero kadamo, no, sa aton sa mga tagparamati, mga feedback nga nabaton ba na ton, nga sa ila sini mga pulupalanakit sang kalawasan na gintry nila kay nabatian nila sa aton nga hindi anay sila magsigi inom sang pain reliever kun do medyo makaya pa lang kapin pa ko daw nagaumpisa pa lang bala kundi gamitan anay nila sang balanyos, like for example ang paggamit sang Santhon Plus Herbal oil. Ang manami sini sa Sunthorn Plus Herbal Oil kay ang isa sa iya sining benepisyo gid amo ang ginatawag palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sang kalawasan. Pero ang dugang pagid sini nga pagpakamaayo nga aton makuha kun aton diri ginagamit, isa dira indi kita madapuan sang lamok. Kung hindi kita madapuan sang lamok, automatic, siyempre, hindi kita sirima kutot sang lamok. Kapin pa ang lamok bala nga nagalupad-lupad na nagapangutot bala sa aga, kag sa hapon o kung sa serum, ha? Basi bala nagadala sang dengue infection. Ha? Magluwas siya sa lamok pagid sa gabi, ha? Teorya, kung nagabanyos kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi sila makadapo sa aton. Lakip na ang iban pagid sining mga sapat-sapat nga mahimo magkutot sa aton, magbilin sinisang mga labhag, magbilin sinisang mga rashes. Mas safety kita dira, maproteksyonan kita dira kung nagagamit natin yung banyos, Sunthorn Plus Herbal Oil. Tema nami sinikiti, may ara sa ginatawag peppermint oil. May ara sa ginatawag moringa oil, may ara sa ginatawag VCO. Kaya iban pagid sini nga mga sangkap nga makabulig, magluwas sa palang alay, palang muipon sa kalawasan, pakondisyon pagid sa aton sini nga panit para ni magtuman ka dry, hindi sini magtuman ka arikabo. Available na sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga lugar. Amo niya sa aton sini nga texter, masuggest ko sa imo kung may arthritis ka, kun na why man lang ginagasyado ka ngut-ngut nga inablang di ka katindog bla, budlayan ka magtindog tungod sa sakit kung makapungko kalawig pagkaaga bla, budlayan ka magbangon sini tungod sa sakit sang hawak kag tuhod sini. Kung hindi man lang amo ina, hindi lang ni pagtumarisang ginatawag pain reliever. Pwede nga banyusan mo lang anay Sunthorn Plus Herbal Oil, pero kung daw sapnot gid, ngut-ngut gid, pwede ka makatumara sa isang Cess the Pain. Ha? Pwede ni mabakal sa mga butika. Available din sa mga butika. Kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dok, anong mayo ko? Imnon yung coffee. Nagalikaw na ko sa... Hindi ko lang pag i-mention yung coffee. Ang i-mention mo dali sa aton sa nga texter. Kay Matiyag ko nagasulab ang sulok-sulok ko kag nagaburon ang akon panulok. Ano masuggest mo sa akon? Masuggest ko siguro manami gid kay may mga symptoms ka na mabatsyagan, pa blood chem kanay. Kay basi bala taas imo sini nga gidatuag blood sugar, or pa-check ka basi nagataas man imo sini nga blood pressure, or hindi gani ang imo sini nga lipids gatinaas man. Pa-check mo na lipid profile, FBS, kaga iban pagidra nga mga pwede nimo ipa-check sa imo sini nga dugo, lakip na dira sodium, potassium, imo sini nga mga electrolytes. Kay basi bala nagataas imo lip, taas imo lipids, taas man imo sini nga blood sugar. Pero ang isa sini nga makuha na to, na masuggest na to sa mga tao bala nga may concern na sila sa mga ikaing lawas, kapin pa kalabanan nga daan dito pa maghalong kung may mga ginabatyag na. Samantalang ginaedukar gani tani naton nga ang paghalong naton, samantalang way pa kung tani kita sing ginabatyag. Dira nato ni maintain sini pinaagi sa healthy nga mga ginakaon kag healthy nga mga ginainom naton, like premium D3 coffee mix. Sa mga mahiligon maginom sang coffee, premium D3 coffee mix tungod sa Sunthorn kag vitamin D3 nga sangkap sini nagabulig sa papagsik sa aton sa ring lawas. Kaya nagabulig pa siya pa improve sa aton sa ring insulin sensitivity. Kag makabulig man din sa may mga insulin resistance na. Kag manami sini kang gingamit nga pampatam is stevia. Amo man mo sa aton sari mga tagparamati kung nagapangita ka mo sari sang coffee nga samtang ka mo sari nagahigop, mabuligan nga makondisyon ng aton sari nga joints, kag may positibo niya efekto sa aton sari nga panit, pwede kita makainom sang kafe nga may beauty ingredient like Sunthorn Plus Gold Herbal o kung Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix may sangkap ni sa sang nagkarinlain niya mga utanon kag prutas. Plus, may ara siya sa collagen and glutathione. Ang Sunson Gold coffee mix, pwede siya mainom ha, sa aton sa mga tagparamati, bisan sa aga o kun sa udto. Like mga alas 10 sa aga, gusto ka yung mga pe, mga blano may ara nag-message sa aton, nag-asabag ng program, dari alas 12, medya. Nga pangagda sila yung mga pe mo, Sunson Gold. Coffee mix alas 12, ako na alas 12 medya, ako na alas 2 sa hapon. Sana ka ba mangko, dali kong pila ko ng kakap ang recommended na coffee sa bilog ng adlaw. Pwede ka naman kay Noma, up to 4 cups sa isa siri ka adlaw. So kung gusto, kaya nga samtang nag-inom ka sang coffee, may beauty ingredient, yung may beauty benefit. Siyempre, sa aton panit, sa aton siring joints. Mahimoy na kung may collagen, kag may glutathione ng aton siring gina. Inom kasubong sa Sunson Gold coffee mix. Kang manami man sini, kaya ang pampatami sa gingamit, halin man sa ginatawaga stevia. Pero kung gusto kami isang coffee nga pangbilog nga pamilya, bisan sa kabataan, pwede iya makainom. Bata, nga lima katuig, pataas, pwede iya makainom sini. Kagwaay iya sing caffeine, dari na kita sa Sunson Plus Coffee Mix. Sunson Plus Coffee Mix, sa rin sang una, hasta subong damo, gyapon sini. Ang nakasaho, gamanami sini, no? Kati, waay sa sing caffeine, pero kargado sa protina, nga man. Ara ang protina halin sa barunggay, ara ang protina halin sini sa spirulina, ara ang protina sini halin sa soya. Nga especially kung nag-edad kita kinang lanon, ta sini ang dugang protina for our muscle repair. Sa makabataan, sini ta kinang laman nilang protein sini for growth para sila

Nga may less a thin man, asaton sa nga memory. Kagiban pa nga mga binipisyo ako nag-inom kita sa rin isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Total mga pe, nag man lang kita, pili yun ta ang kape nga may binipisyo. Ginatawag, hindi lang hasta sa sabor, kundi binipisyo pagid sa aton sa rin nga lawas. Actually no, may nagpamangkot sa aton, sa anong mayo doc? Black coffee o kon ang coffee nga may mga mix-mix na ang daan. Tising ko tayo kung gusto kagid, black coffee. Pero nag-message siya, nag-reply siya. Siya, dali na lang ko dok sa kwan ah. Kung hindi, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix. Kaya na namitan ko sa niya, Dok, kag nami mo na akong sa niya pamatsyag. Actually, depende sa inyo. Sa aton sa niya mga tagparamatiti. Damo, kaya man na namian sa niya kay kananam sa aton sa niya mga coffee variants. Available man sa mga butika, hag parmasya, malapit sa inyo sa niya lugar. Dok, nami kinang effects ang Sunthorn Gold Herbal Tea sa akon. Nami naman nga daan ng akon sa niya bawal movement kay pagkaaga iya nagapamuhin gid ako. Pero na-notice ko sa 2 weeks nga sige-sige ko inom, isa ko oras ang test ko magtulog sa gabi, naghamuok ang akon sa niya pagtulog. Kagdawain na ako nagadamgo dok nga naga kakibot ako sa tungang gabi. Thank you, Gid. At thank you man sa feedback kanan sa ngatuan sa ringa texter. Kaya sa ibang dira, ngayon may problema kamo sa inyo sa ringa pag tulog, pwede ka mo makainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea like 1 hour before bedtime. Para nga mabuligan niya makondisyon inyo sa ringa tiyan, magtawhay inyo sa ringa pamatyagan, kag kun kondisyonan tiyan, automatic na siya. Manami ang aton sa ringa ginatawag pagtulog. Kapin pa kun ang kabangdanan nga hindi kita sa ringa makatulog sang maayo, ang hindi mayo kondisyon sa aton sa ringa tiyan. Ang balbas ang kilala ko siya, Dok, no? Sino man nabi makatulog mayo man? Garin nag-uok imo tiyan, nga daw butod. Sige, pitkon, Dok, daw drum mo. Siya hindi kagig katulog sa nasang maayo. Pero makabulig ang Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang iban, sila nga daw nagabutod ang ila sa ringa tiyan sa gabi. Magluwas na nag-inom sila sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Ginaalalaya naman nila sa pagbanyo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Hambal sang kilala ko sa nung pagbanyos ko, inom ko Sunthorn Gold Herbal Tea. Tapos sa banyosan ko sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ah, siya ga, arak mo. Wala nyo lang ako na nung ga-arak. Nagulawa ko no ang hangin kang itawhay ang iyasa ni nga pamatsyag. Dok, pwede pa ba ako makainom sang Visinex Plus? So 40 ang akon sininga edad. Kag daw naga kurap na ang akon sininga panulok kay kulang ako permisa tulog. Thanks gid sa advice kung ano pagid ang dapat ko himuon. So ang dapat may himuon sini bati especially pag abot na sa 40 no. Actually subong no pag abot 30 dapat maging mahalungon na kita sa aton sininga lawas. Termino lang na ah, pero ang paghalong naton sa aton sininga lawas kung pinsaron gid halin pa sa aton sini pagkapamatanon. Galing lang ang weakness bala sa tao nga kung manami ganing pamatyag, kung piansa lang, nagasalig lang, totalo ay paman sa ginabatyag. Kag dito na karon maghalong kung naagyan niya nang natumba siya. Dito na maghalong karon kung nakaagyan na isang sakit. Dito na maghalong karon kung na-hospital na siya. Dito na maghalong karon kung na-operahan na siya. Kagiban pagid sa niya makabangdanan nga nagtulod sa iya nga maghalong. Samantalang paghalong gali, no, dapat mintinaron na ton samtang maayo pa nga ton sa ringa pamatyag. Especially sa texture na ton, edad ka na 40, kulang ka sa tulog. Ano ba lang kabangdanan kung nga kulang ka sa tulog? Ang iban sa niya kung kalabanan sa niya rason kung nga at kulang sa tulog ang kabangdanan, ginatawag ang kalabanan subong, tungod sa gadget, tungod sa laptop, tungod sa nisa desktop, tungod sa TV, mga smartphone na ton. Nga man, kung ginabilid na ton nini, nagasigi kita sinitulog sa gabi. Especially kung lapit ng aton sila nga inugtulog, naga-emit din isang blue light. Nagapastress din sa aton sila nga mata. Kagang kasanag halin diri, naga-disturbo sa ginatawag panghikot sang melatonin. Yang melatonin na muna gabulig para kuntani kita sini ang magmayo, kag mahamuok ang aton sila nga pagtulog. So kung anong kausa, balaan naman siguro kung anong ginahimo mo sa gabi, o kung basi nagahulid ka sang imo sila nga
gadget o kung sa imo sa smartphone,

0: bisan naga higda na ikaw sini, isa na nga makapadugay sang aton sini nga pagtulog. Ang iban sini kung mag-inom sang coffee like mga alas 3 pa alas 4 sa hapon din na makatulog, so likawan man aton. Instead, pwede kita makainom last nga inom sang coffee siguro is like mga alas 2 sa hapon. Kag iban pagid sini nga mga pwede na ton na himuon para nga magnami ang aton sini nga pagtulog. Pagkatapos, tumaran mo sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Para nga madugangan o kung makargahan ng aton sa lawas, particularmente ng aton sa ringa mata, sa dugang lutein, sa xanthine, beta-carotene, and vitamin E, para nga may proteksyon. May pulupanimbang, may makapian-pian bisan paano. Ah, sige na tawag aton sa ringa mata, pinagi sa plant antioxidant nga aridri sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kun gabi. Available na rin sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Especially sa texter na to na kung may mo palang likawan mo ang pagpulaw. Pero pwede mo na follow up ang imo sini nga text. Ano ba lang ginabatsyag mo nga hindi ka katulog kung may ginabatsyag ka? Or ano ba lang ginahimo mo sa gabi nga hindi magpatulog sini sa imo? Kaya ba para matagan natin sa isang tuliid sini nga ginatawag advice para kung ano ang makapayo sa imo, nga isagit sa dapat natin tutukan dira among pagpaayo sa imo sini nga pagtulog. Kaya hindi lang mata ang mabinipisyuhan kung mayong aton sini nga tulog, kundi ang bugos natin sini nga kalawasan para nga makondisyon kay sa panahon sa pagtulog dira nag-repair ang aton sininga lawas. Doc, thank you gid. Nakabati ko sang Santhon Plus nga may mangustin. Actually ang mangustin gani dire gin kuha sining Santhon na no. Saya sininga panit dira sina ang Santhons nga makabulig sa mga bukol-bukol sa aton sininga lawas. Actually yung text sa aton dire, thank you gid sa Santhon Plus, vitamin D3 kag Santhon na vitamin C and ninyo. Kaya ang hubag sang tuhod ko, kagang hubag sa akong sarang tudlo, kag kumalag ko sa kamot. Ang nagkululupos na sang sige-sige ko inom, kag naglikaw ako sang sige inom sang, hindi ko lang i-mention niya, ang ilim nun nga gina-inom nimo. Actually, no, kung may arthritis, kamusin yung nagahubagan niyo sarang mga joints sa halimbawa, kaya nagsigi ka mo inom sini sa makahulubog ng ilim noon, bauti dira pagit sini ang pagpalang hubag sini nagasunlog pagit sini nagahubag kag nagasakit. May kilala gani ko nga inom sa subong nga gabi kaya ti salig mo birnes ka ba saling niya wayo pusina pagkaga o pagkaaga hindi makabangon kag pagbangon hindi basta makabangon budlay kayo sakit kang lawas kagsang nakabangon-bangon, pungko lang, di makatindog, nagaigod na lang. Tungod perte kasakit, hubag, iasan nga mga joints. Ang ginhimo niya, tumara niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Nabuligan niya na ulo umpawan, pero sa niya, ara pagidok, tumaran niya pagid, palaupan niya sang cess the pain, dito pa siya nakatindog, kag nakalakat. Gani ko may mga pananakit sa lawas ka mo, kag doon din naging magwanta, pwede ka mo sila makainom sang cess the pain, makabulig, no, sa aton sila mga pananakit sang kalawasan. Dok, inainom ko ang Santhon Gold Herbal tea. 30 minutes pagkatapos ko iya pamahaw, pagkatapos panyaga, kag pagkatapos panyapon. Okay lang bala ini. As long naman nami ang imo sining pamatyag. Okay gid na ang ginatawaga Santhon Gold Herbal Tea. Balan mo, depende man nimo sa response sang aton sining lawas. Pero kalabanan sang feedback na baton naton sining sa nagagamit sa Santhon Gold Herbal Tea, kinasunod ang aton sining panugyan like 1 hour before bedtime nga pagatumar, nami gid ang ila sining pamatyag. Kag sa aton sining texter, actually pwede gid gyapon imnon like thrice daily sini isa ka cup sa aga. Like tapos pamahaw 30 minutes amuman tapos panyaga 30 minutes kag pagkatapos ni panyapon 30 minutes. Do kanong himuon ko kung nagaubog ko permisa baha kay kahigko sang amon sini nga palibot, hindi ko kisama likawan, bisan maasika lang sang tubi alin sa lamawan. Anong pwede ko sini gamiton? O pinakamanami, magid sini nga himuon for safety, gid, suksok ikaw sang bota. Para nga hindi ikaw sini makaubog sa baha kung mahimo. Pero kung nalimbawa makaubog, manggid ikaw, pinakamanami nga himuon mo sini, kung may chance ikaw pang hinawgid dayon, kagamitan mo sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang Sunthorn Plus Herbal Soap may antibacterial properties ni. Ang makabulig limpyo sa mga kagaw, dira kapin pati ang tubi baha nga dan dito ka sigurado eh. May ihi sang ido, may ihi sang kuring. Kung may mga baboy pa mga silingan naton, may ihi sang baboy or ihi sang ilaga nga nagadala sang leptospirosis. Hindi kita sini makasigurado. Tingka kapin pa no kung ay kabla kabalohong kaysa may bagras o kung may rashes ang imo sini nga tiil o kung batiis nga ma kaubog sa baha. Pinakamanami hugasan gid dayon naton gamit sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Manami pagid siri ang Sunthorn Plus Herbal Soap kay pati body odor mabuligan niya nga ma pahagan-hagan kagamat-amat madula no ang pagpangalisngaw sang aton sa kalawasan tungod niya ginalimpyuhan niyang kagaw no dira sa mga parte sang lawas sa nga nagapangalisngaw kasubong sang aton sa nga ilok. Pero sa mga beauty conscious, like sa nag-message wala sa aton, sa dok ang ginainom ko yung coffee, Sunthorn Gold Coffee Mix, kay may glutathione and collagen. Kag ang ginagamit ko nga habon, sa akon sini nga guya, pati sa akon nga liog, Clear Skin Herbal Soap. Kay Clear Skin Herbal Soap, makabulig ini panas sa mga dark spots. Amat-amaton yung panason na ina, para nga magpantay bala ang kulor, wising itom-itom sini sa guya. Kag ginahambal ganina ton para palaryas ang kulor sa naton sini nga guya kag liog or hindi gani pati butkon, dalas-daso na lang naton gamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Available na ni sila sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sari nga mga lugar. Well, sa aton sini mga suki nga mga tagparamati, bado ang alang na naman ng aton sari nga oras sa aton sari nga pagpangalagad. Thank you, gida sa inyo sari pagpakigupod sa aton sari nga programa. Tara sa aton sari mga XFM stations. 96.5 XFM Caribo, 106.5 XFM Roja City, 93.3 XFM Antique, 96.7 XFM Bacolod, kag sa bugos ring mga XFM radio stations sa Negros Island region, kag syempre diri sa aton sering 100.7 XFM Iloilo. Thank you gid sa inyo sering pagpakigupo upod man sa aton sering mga texter diri sa aton sering programa. Subaybayan na masunod naton sa ring edisyon para sa dugang naman sa naton sa ring talakayan para sa kaayuhan sang aton sa ring kalawasan. At alang-alang na ginoong aton sa ring pagpangalagad. Pro, basi magsunggod ni kanon ko pagbasahon. So nga, basahan lang dok ang message ko, hindi lang ngalan ko. Ano confidential, kita ngalan mo ako. Nami gidman ang Turbo Food Supplement Doc Ginto Marco 30 minutos antes ni ang activity. Nagtulutig agi man ko nang tukod sa halayan. Ginis lang ko lang ng termino. Hindi ko mabasa ang actual sa nga message. Sa iban sa niya nga may mga problema bala, like nagahina na si Manoy, gahina na sa sexual performance, pwede ka mo sa niya makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayara sang maca kag clavo huasca nga makabulig ang matamat pabalik sang gana, amat-amat pabalik sang puwersa, amat-amat increase sang male hormone. Nga kon ina sila ang ginatawaga out of balance, kita sini ang nagaluya kag madulaan sang gana. 30 minutes after 3 ang loving kay Mrs. Aro magtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. bisan every 3 days lang ang aton sering pag-tumar. So, buta ba doon? Bisan twice a week lang. Bastante na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sering lugar. E sa nagpamangkot, galino, kung aragya po ng libre niya konsultasyon. Yes, ara lang gyapon, may libre gyapon kita nga konsultasyon sini kadto lang kamo sini sa Yes to Health Wellness Center, Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Atubang lang gid ni sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila lin Domingo hasta Biyernes sa alas 9 ang takna sa aga. Ati buwas sini alibawa. Martes, pwede ka mo makakadto dito. Bintaha pagid, kaya kung magkadto ka mo dito, available man ang tanan niyong mga products sang Yes to Health Incorporated sa inyo sari ika ayong lawas. Kung gusto makamudira sa mga taga-syudad sang Bacolod, Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok sang Marayo Bank. Well, since alangala, nagiging aton sari ng oras sa aton sari pagpangalagad sa kinaanda ng inyo, Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadisiling health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Apor balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Gabis. XFM 106.5. XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network.

0: kahapon, Banua, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, Petsa by Chenko sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupon nyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines! Headlines!
0: NBI, posible patawag si Senador Padilla kag iban pa nga may pending order sa DOJ, may kaangtanan sa pagkadula ni Senadora Bato.
2: Headlines, headlines.
1: Mga negosyo, posible nga mag-atras sa kontrobersyal nga hagna nga advertising permit sa nga Department of Trade and Industry o kung DTI.
2: Headlines, headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundahan sa nga itong gimpalinyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Posible nga ipatawag sa National Bureau of Investigation si Senador Robin Padilla kung magpagwa sang direktiba ang Department of Justice bilang kabahin sang investigasyon sa gin-report nga pagkadula ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isa ka interview, ginsiling ni NBI Director Melvin Matibag nga magkoordinar anay sila sa DOJ antes magpagwa sang supena o kon imbitasyon bangod ang ahensya amuang nagapanguna sa kaso. Suno pa kay Matibag, si Padilla ang una nga dapat mapamangkot sa mga investigador bangod siya ang katapusan nga nakita nga kaupod ni De La Rosa. Nauna na ginako ni Padilla nga kaupod niya si De La Rosa sa nagwa sila sa Senado kagin papanaog inis sa Makati City. Gindugang pasang hepe sang NBI nga hindi na kinahanglan maghulat si Padilla sang formal nga somon kag dapat voluntaryo nga magbulig sa mga otoridad pinaagi sa paghatag sang impormasyon nga iya nahibaluan. Padayon naman nga ginpabutyag ni Padilla nga wala siya sang nahibaluan kun sa diin si De La Rosa kagin panginwala nga ginbuligan niya ini nga makapalagyo sa mga otoridad bangod wala pa sang warrant of arrest batok sa senador sang tion nga nagbulagay sila. Ginklaro man ni Matibag nga base sa iya nahibaluan wala pa sang iban nga aktibo nga warrant of arrest luwas sa ginpagwa batok kay De La Rosa. Apang ginako niya nga may mga report nga posible may madugang pa nga warrant halin sa International Criminal Court batok sa iban nga ginhingalanan nga co-conspirators sa nagapadayon nga reklamo. Gindugang niya nga tubtub subong wala pa siya sang nabaton nga opisyal nga komunikasyon may kaangtanan sa bago nga mga warrant.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atong padugang nga balita nasyonal, pagtutukan na lamang ang pag-istrikto sa mga manugpatalang kagpeke nga advertisement sa baylo nga pabudlayan pa ang mga lehitimo nga negosyo. Ini ang solusyon sa isa ka mamalidha sa plano nga department or sa plano sa nga Department Administrative Orders ng Department of Trade and Industry nga mag-require sa mga negosyo nga magkuha anay isang permit antes mag-issue sang advertisements kag sales promotions. Sana kay Senator Bam Aquino, dugang pabudlay kag dugang gastos sunod diri ang hagna ilabi na sa mga magagmay nga mga negosyo kag online sellers nga padayon nga nagabangon sa mataas nga presyo sang gatong kag iban pa nga operational costs. Sa idanom sang hagna kinahanglan pa magsumiter sang aplikasyon ang mga negosyo tubtob sa 30 working days antes mapagwa ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards kag iban pa nga mga promotional materials. Suno pa diri nga sa sini nga panahon sang madasig nga online marketing kag digital selling hindi makatarungan nga pahulaton ng mga tag-iya sa negosyo sang isa ka bulan antes nila ma-promote ang ilang mga produkto kag serbisyo. Ginatagan pagdamod man ni Aquino nga mahimo magatras sa pagnegosyo ang pila ka mga negosyante bangod sa dugang requirements kag balayran nga mahimo maglabot sa 975 tubtob masobra 9,000 pesos kada advertisement. Kagparan sa aton na breaking news sa subong nga hapon mga katropa, gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Senator Francis Tolentino bilang bagong tiglikom sa Department of Labor and Employment to Condole. Gintalosan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguesma nga nagbiya sa pwesto bangod sa isyu sang iya nga ikaayong lawas.
2: Express Police. Balita. Express Balita.
0: Tropa, nabat yan ang mga top of the hour news nga builo giging redulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling mo bala wala kasing energy kag lutoy pierme? Oras na agad mag-reset, pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Coffee Mix. Inang himo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay nga mga ingrediente nga puno sang health benefit. Sa ginapakigbatuan siniyang fatigue, kaginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, ginasuportahan ang metabolism kag digestion, gina-cleanse ang detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated. X-FM
2: Southbound Blast Gold.
3: Ako gali si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Zantun Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southbound Blast Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southbound Blast Gold. Sa mga butika. Southbound Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Naingid siyang sabor sa Zantun Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Zantun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika. Suwabe ang aroma. Zantun Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zantun Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zantun Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Visiones Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visiones Plus. Mahalagang paalala, ang Visiones Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis.

0: malinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Kung si Norma Oda, taga si Balong, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?

0: Exorcist, The Soldier Doctor, Sister Pain, Mabibili sa mga butika.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Ang 106.5 XFM Rojas, kagang Yes to Health Incorporated, ang nagpapasalamat gin sa ato mga naging katropa partner sa bago lang nagtakop nga servisyong katropa caravan sa Barangay Libas, Rojas City. Servisyong ito ni Kapi sa 1st District Congressman Howard Pinto. More power and get

0: time check is 5 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi, isarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Saan pala hubog ako? Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sanga akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ali, o, 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: Sang kabuhi sa programa X-Rated. X-Rated. Lunes tubtub Biyernes, ala una imedya tubtub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo.

0: tropa. What's up, what's up, mga tropa peeps? Hello, hello, Roja City Capias, and all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ, Chica Babes, Katropang Aira.
1: Kaka, Katropang Joy.
0: Hindi lang DJ, Katropa niyo pa. Kag syempre, maging kaupod niya naman kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Yahoo! Musika, istorya, sang kabuhi mga katropa, tiari na tanandiri. Gani pa tayo ng kamudra sa pagpamati, kag pagtuto. Kay syempre, kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Only here ha mga katropa piyosa sa XFM Rojas 106.5. Mga katropa, kamusta, kamusta, kamutanan? Kamusta bala mga katropa peeps naton? Kamusta ang inyong mga weekend? Tinag-enjoy good bala ka mo? Diba katropa, this afternoon, May 25, 2026 na kita. Kag syempre, Lunes na Lunes na naman. Panibago na naman nga si Mana. So far, T-OK man ah. Nakapahuway-huway man kita, katropang Joy. O kung basit naglain.
1: Amo lang, kakong. Sige lang, katropang Aya, sa ice cream gini mo.
0: Ay, pusa. Ayan, ang bottom line katropa peeps naton, kamusta, kamusta bala? Natapos niyo ba lang inyong mga lubrahon siyang weekend? Lalabhan niyo ba

0: Tropa this afternoon. Ululupod na naman kita nga mag-istorya, hanay.
1: Magtamya, wanay.
0: Kag magbardagulan. Magbabardagulan na naman tayo for today's live. Yan mga katropa, standby kami dira ha. Kaya gato na ni pagpanamyaw sa mga listeners naton sa radio. Nga di nag-aalandar na dira ilang mga radio na kasaksak na. Transistor radio man nina ako na Bluetooth speaker. May dayad nga afternoon mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropa naton dira nga tiga pulo pa huway na kay tuman kainit. Nagahilay-hilay sa ilang mga payag-payag. Sa ilang mga salaset. Kag syempre sila dira nga mga duyan o kung ina nga pungkuan nga nag-uya-uya. Daya, kamusta modera, nakapanyaga na bala ka mo, gabay akay ti alas dos labang na alas dos ho, karon magutuman ka modera kung nga ano-ano na dira ang magasulod sa pinsar niyo.
2: Oh no!
0: Gani mga katropa ha, happy listening.
1: Yes, of course. Kaga syempre nga itong mga pagpanamiyawan sa gyan sa itong mga katropa peeps nga di sa subong nga Lunes ang hapon. Naka-monitor na, nakatutok na dari sa X-rated program sa XFM Rojas. Sa di mga kamangabahin sa nga syudad subong, ara makamudra sa 16 tanan. Ka mga munisipalidad dari sa itong sabugas nga probinsya sa Capiz. Kaga syempre sa mga kaiting na itong nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas. Sari ka man subong sa around the world or din ka nga parte sa kalibutan subong mga katropa as an OFW. Thank you so much once again sa pagpili na naman din sa X-rated program. Kag syempre sa amo ni katropang Ira bilang makaupod niyo sa subong nga Lunes na naman sa hapon.
0: Mayong hapon na nandira sa mga katropa na ito nga nakachinin ako kay katropa ang Ma'am Lorna sang Barangay Lunoy. Mauna-una ka nandira sa ito nga listahan, Ma'am. Yung maghulog ka nandira sa entry mo liwa, tandaan ko ng imong apelido. Hello, nandira sa family ni Ma'am Lorna. Kag syempre, draman kay Uncle Pinky sang Barangay Dinginan. Nga always good nakachinin in sa XFM Rojas. Thank you so much, Uncle Pinky. Si man kay katropang Tolits Alinsog sang Patag Lawaan Talipapa. Kamusta dira ang negosyo mo, katropang Tolits? Di ba batsyag mo nabi diri sa atin niya comment section kay imo mga katropa pips na hidlaw na sa imo. Kag syempre kay katropang Jolan as always dira sa Hamindan Capiz sa iyang family Lorenzo. Mayong hapon kiyad. Magkatropa subong nga Lunes sa panibag-o na naman nga question ng aton nga pag-asabton. Gani mga katropa, tandaan, pamatinaan, basahon mayad, kagdi, syempre sabton manisang mayad ayad. Mga katropa nga aton nga question this Monday, hasta saan o bala mga katropa ang imo pagiging maalwan sa iban nga tao?
2: Oh no!
0: Do anghel ka na sinya katropa noy.
1: Sana all yung mga alimoy.
0: Yes, ay di kay katropang Ira, may stress nga may bastante. May stress bastante kita maalwan kay kita yung klase nga tao kung deserve man mismo sang tao nga inang imo pagiging maalwan. Kag syempre mga katropa dapat kung ano kagidiai kung may ara-ara kagid

kong mawadaan, hindi ta mabalaan kung may maluoy bala sa aton, kung may maalawan bala nga tao nga magbulig sa aton. Gani mga katropa, okay lang yung maging maalawan sa iban nga tao, mistress nga may ara, kakagaya sa ibong nga budget.

0: dami man sa feeling, bisa 3 pesos lang. Yes, mga katropa, basta hindi kaya kuhan bukal sa loob mo nga ginhatag mo ina, hindi kayo nagalain ang buot mo, taniway mo na lang ginhatag.
1: Kaya kung kayo sa katropang ay may minimum na bala maghatag sa mga ano,
0: yes,
1: may minimum na sila ginapakain mo. May pulo ka dati.
0: Ay, pulo? Hindi sila magbaton piso?
1: Grabe. May minimum na ganito.
0: Ay, grabe. Sige ako, hindi sila magbaton.

0: kabastasan o bala inyo pagiging maalwan sa iban nga tawo. Wala ina bala hangganan o kun may ara. Di sabta nyo sa atin yung comment section ha. Kaya syempre mga katropa peeps nato niya ti hindi maninima asi-asi kay man. Very kind man ini sila ya. Mga katropa, mahulat kami ha sa inyo nga mga sabat dira sa comment section. This time mga katropa, tinigapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo dira nga mga radio all over Panay Island. Ganyan mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Tunuga na dira ninyo nga mga radio, basko ganang inyo nga mga volume para damo pag ina makabati sa ngaton nga programa this afternoon. Syempre mga katropa, as always kitang babatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya San Cap. Is. Wow. Siyempre, draman sa 93.3 MHz ng XFM Antique. Yahoo! Sa 96.7 sa XFM Bacolod. Wow. Hello, hello, dara sa inyo tanan-tanan ha sa 106.1 MHz ng XFM Kabangkalan. Yahoo! Sa 87.5 MHz ng XFM Sagay City. Kamusta, kamusta, dara ka tropang Dolphy Langka? Okay pa ba kayo dyan? Siyempre, draman mga katropa peeps natin sa XFM Canlaon sa 98.5 MHz. Di kamusta man drang pila natin ka mga katropa peeps? Kaya pa ba? Siyempre, kakayanin. At happy-happy Monday dira sa inyo ha. Siyempre, sa inyo gid mga tagsa-tagsa ka mga station managers. Halong-halong gid akong diin man ka mga bahinsan kalibutan.
1: Sige, kakakor sa mga katropa man ito ang tinagapamati sa atong subog. Tindi na kita mabatian, pero agin sa inyong mga transistor radio dira or sa atong nga Facebook Live. Kama tinagapalayag makita pinagiya sa atong XFM Radio Network. Yes, mga katropa, at simply lang ang inyong paghahimuon para di may aramang kamusini. I-download na ang XFM Radio Network sa tag sa inyong kamang cellphone or tablet man dira. So ang manami dira ako katropa, kay di madala mo sabi sa di ka magkado, hindi mo na kinanglam magbit-bit pa sa mga bukat nga radyo kaya mati sa palang ka-open sa XFM Radio Network app, ma-access mo na ang tanan ng mga nanari-sari ng mga istasyon sa XFM Philippines kag syempre, mamati sa iba mga paborito ng mga programa, musika, kag entertainment program kapareho na lamang sa X-rated. Kag syempre, wala kag problema ho na paluzon, Visayas, Mindanao, ikaw, din ka man magbakasyon. Abati anytime, anywhere, malabot mo kita or malabot mo kita pinagiya sa at nga XFM Radio Network app.
0: Hindi lang kita mga katropa mabatian sa atin nga radio app ha. At the same time, hindi lang sa radio. Kag syempre, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook account. Sa mga katropa natin, dira nga wala sang radio. Di pwede, yun ka mo makalantaw sa atin nga programa via Facebook Live. Mga katropa, pangitayo na nga mo nga secondary Facebook page. Ang XFM Rojas 106.5. Nga timiaray na sang 2,400 followers.

0: katropa natin nga naka-like and follow at invite nyo man rin yung mga ibang nga friends para maka-avail man sila sa mga update drilling o kung ibang nga mga balita nga ipag-upload natin sa atin nga secondary Facebook page. Kag syempre mga katropa, ayaw nyo man pagkalipatan nga power sharing atin nga live subong para mas manamo, syempre mas masadya. Kag sa atin nga comment section, feel free gid hanga mag-drop sa inyong comment. Ano man ina inyong mga comment dira sa inyong mga live. May gusto bala ka mga tamyawon? May gusto bala ka mga i-shout out? May nag-celebrate bala dira sa friend mo o sa family members mo sang birthday? Di pwede mo ginadiri ipalabot para ma ano nato na mag-greet naton sa kahanginan. Syempre mga katropa, anything gid ha kung nag-celebrate man ka mo dira sa anniversary sa inyong mga jowa, yuri. Di pwede mo manadiri ipalabot sa aton nga comment section. Fiesta man dira sa inyo nga barangay, kasal man ninyo ina sa inyong mga partner, nag-reunion man ka mo sa inyong mga batch. Di sige mga katropa, i-comment down na dira sa aton nga comment section. Kay basahon ni natanan ni katropang Joyce and katropang Ira. Kaga syempre sa mga katropa naman ato nga tiwala sila sang data nga panglantaw sa ating Facebook live subong. Pero pa iti gusto man sila tamyawan katropang ay may gusto man sila nga itami or isharar out dere sa kahanginan. So wala gansang problema mga katropa peeps, mag-text lang kamo sa ating XFM text line number sa numero nga 0908-862-5225. Kaga syempre sa mga katropa naman ato nga tiwala naman sila kung sang transistor radio. Aba, di may paagi man sa Japan para magpamati sa aton mga katropa. So mag-subscribe lang basta may TV ka mo dira nga naka-connect sa inyong internet, sa inyong mga wifi, mga smart TVs ninyo. Di pwedeng-pwede gid nga mag-agi ka mo sa aton nga YouTube channel. Pangitaan lang nga 106.5 XFM Roja City Capiz. Or pwede magani di ka mo mabudlayan. Di kadto ilang ang caption or kadto ilang ang comment section sa aton nga program this afternoon. Kamantiara dira nakapin ang aton nga mga social media accounts mga katropa, ang aton nga YouTube channel para kamo ang makalantaw man sa aton nga mga live programs diretso sa XFM Rojas. Kag syempre don't forget nga mag-follow kag mag-like gyud sa aton nga TikTok account 106.5 XFM Rojas kag ang aton pa nga secondary Facebook account na ginagamit naton subong XFM Rojas 106.5. Katropa peeps, nag-aupo na sa aton nga programa si Toto Val, ang katropa na aton dira sa may bahin siyang dao sa water, ano na to gani yung ngangalan katropang yes, Pure Flow Water Filling Station. Nagpa-drop na sa nga mga emoticon, di in love subong si Toto Val. At the same time happy siya kag cool na cool gid ah, kag number one gid kuno ang XFM para sa iya. Salamat sa pa-highlight mo to ha. Kikatropang Rafael mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Joy and Diwata DJ I nakatutok na kami diri sa XFM Rojas. Samtang pahuway-huway kay man X-rated na. Thank you katropang Rafael. Kamusta na rin yung mga members ang Tirik Toda? Okay pa bala sila dira o kung basi lutoy na sa pagmaneho kag uay gid kita abi tamyawaan ay para mabuhayan ang ilang energy. Kay katropang Manias Leonard, oy dali lang kay nagkurit-kurit na naman ang ato niya comment section. Oy dali kita na sa babaw kay tinagabisyon na naman si katropang Meta. O, si katropang Manias Leonard, mayong hapon Ma'am Iron Bomb Joy, pag-greet sa Ribisco kag Grimline Warehouse sa Barangay Lawaan. Uy, mayong hapon dire sa inyo katropang Manias Leonard. Salamat gid sa everyday nga pagtutok labi na kung X-rated program na. Kay katropang Ma'am Emmy, way mo nagkalipat ho sa pa-highlight and pa-followers. Thank you so much Ma'am Emmy. Hello, hello nandira sa mga checks laundry hub. Yes, of course, kay si katrapang Lloyd D. Navales, ang lalaking walang absent sa itong live program sa kada hapon. Disiling niya, good and enough afternoon kuno katrapang Irene, katrapang Joy. From this moment on, I can now say, I did it. Sige, thank you so much katrapang Lloyd D. Kag si katrapang Ma'am Liza, di para sa iya number one, ginang XFM. Kag ang iya nga pa-highlight, kag pa-follower, hindi ginaya madula sa kada hapon. Thank you so much, Ma'am Liza Digala, kag syempre sa Divino and Digala family dira. Good afternoon, good mga katropa, Pim. Si katropang Bernard B. Villanueva, ari man sa ating comment section. Maayong hapon ko na mga guwapa. Katropang Ira, kag katropang Joy. Sige, good afternoon, good sa inyo, honey. Katropang Ma'am Eleanor, katropang Bernard V. Di ba, ilang nga pagpulo pa mati sa ato. Basi, nagpulo pa nga, pin na naman kamudra or nagaluto na naman sa inyong nga pamahawan this afternoon. Afternoon. Thank you so much, good, for listening.
1: Yes. Mayung hapon, katropang two beautiful ladies. DJ and DJ Joy, nagilanog na ding X-rated program ninyo sa radio lang ko nagatutok from Ma'am Liza Digala. Thank you so much, Ma'am Liza. Wala siya siguro siyang load, pero bisan wala ka load, pwede kag niya maka-comment. Kay katropang Solomon, syempre hindi manini maulihi ang solid naton nga katropa. Number one brand para sa iyang XFM. Tiabo ni sila ni katropang Ma'am Liza ang solid gigyang katropa.

0: iwas dengue, kumbaga. Sa katrapang Solomon, nagpinatawa na naman siya. Happy-happy. Hindi ako sabong luna sa katrapang Solomon. Kag syempre, nagpa-drop na siya sa ngayang in love na naman siya ho. Cool na cool kag may pakiskis pa. Salamat sa pag-share sa ngatong nga Facebook Live. Si katropang Lloyd Navales, almost 3 months ago of missing katropang Cathy to DJ. Yes. 25, oy, yes, 25 ginman nga nag-ano si katropang Cathy, no? 3 months na ginman. Tanda, ganyan ni katropang Lloyd di Navales. Sige, I remind you, man lang kami di katropang Lloyd para hindi mo namon malimtan.
1: Sige, nakamarka na kita niya guro, katropang ay, sa kalendaryo to ni katropang Lloyd D. Ang pagbiya man ni katropang Ma'am Cathy. Sila niya, yesterday, some of the areas here in Bacolod should suffer shutting down of a power. Bati ng brownout ko no dito. Katropang ay, sige lang, katropang Lloyd, ano man ang nalibot-libot.
0: Yes, basta nag-clearing ang kapel. Ano na dito sila tawgon?
1: Sa ato ni Kapelko, dito guro sa ila. Wala ko hindi.
0: Bakelko?
1: At tawag sini, bunot-bunot pala na katropang Lloyd, di ba katropang R? Kamu naman ang nabunotan para sa rotational brownout. Sige ah. Much better to have no power but not water. Tama ka dyan, katropang Lloyd. Di kita yung kahulag kung wala sa tubig.
0: Yes.
1: Sige si katropang... Sir Solomon, siling niya mainitinit kahapon, two beautiful ladies, katropang Ara, kagkatropang Joy, watching live sa talaga pa huway-huway sa ilalum sang mangga. Kay grabe kitang init, so talaga pamati sa X-Rated. Nagalalong na rin XFM sa Banuwa sang Ponte Vedra. Kamanti as always, naka-Bluetooth. Speaker si katropang Solomon. Thank you, katropang Ara, kagkatropang Joy. Sige. Thank you, gina, katropang Solomon. Kag sa imo nga pa-ice cream, tanilikan nga. Biyernes, tiyari na ang piltada.
0: May result tagid ka tropang Solomon.
1: Palangi ko sinunda mo kaon.
0: Sige tropang Sir Ernesto Alvarez. Abaw nag-upload man sa atong nga programa sa buga hapon ho. Ginag-greet niya gidara sa Ligaspi, Ilawod sa Barangay 5. Gapamati sa atong nga programa ka tropang Joy. Kag syempre sa Matcom Borgos at Umbang Magtinapay. Nagapamati man sa programa naton. Hasta live ginalantaw ko para makita ko kung sino sa inyo ang gwapa nga duwa. From gwapo na Tisoy Pogi pa. Aba, grabe gidiya. Dumiyara katagaling nga judge katropang nagakilati sa aton nga mga nawong diriti. Sige a katropang Sir Ernesto Alvarez, ikaw ang bahala. Salamat gid ha sa pagtutok dira sa Ligaspi kag dira sa Maya Matcom Borgos. Si katropang Toto Ball, wow, happy happy kasi siya subong. Ho, ayan na naman bala sining ginakabalakaan niya. Hoto, tama na nahanga kinadlaw ha. I-deliver na tong imbong nga mga tubig. Basi nagahulat na dito mga katropa naton kag uhaw-uhaw na sila Willie Kalandra. Si katropang Ariel Fanugan aka Capiz Adventurous Vlog, buang tapa naton nga katropa peeps. Nagpanumbalik naman sa atin yung comment section. Welcome back ha katropang Ariel Fanugan. Salamat sa pa-followers, pa-highlight kag mo yung hapon kuno para sa aton katropang Joy.
1: Sige si katropang Lloyd D. Navales, only from the above knows if when is the last time to be humble. Sige si katropang Solomon, naglatag sa niya mga pa-shoutout sa iyang mga katropang class members. Sabati mention na rata lang di ang mga wala masyado. Sige si Ma'am Emmy, si katropang Tutuva, si Ma'am Liza, si Tudoy, si katropang Rafael, si Taimosok, si katropang Ryan, si katropang Yan-Yan, si katropang Sir Melz Anisco, si Chris Blanca Flor, kay katropang Nene de la Tena, kay katropang Eric Bering, kay syempre kay katropa nilang Bernard V, kay katropang Ma'am Senelin, kay Toto Joanne, kay katropang Sammy Dilandao, kay Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, nga rin subong sa comment section, kay syempre si katropang Lloyd D, kay si katropang Joel B, sang hamon

0: and Panay. Thank you, katropang Ira and katropang Shoy.
1: Yes, si Tata Oval, may pa-hello siya nga emoticon, no? Hi, Tata Oval, kamusta rin mga friendship mo? Tatlogin kabilog ang naga-tika-tika ho, pero ang sabat niya asta nga buhi pang ilang nga kalag. Ay, abaw, grabe ka man niya to. Asta kuno buhi pa ang kalag nila, magiging maalwan si Tata Oval. At sige, ambot ko may kalag pa sila. Kung dulain naman niyang sabat niya to, ha? Duwain naman niya nagasanto. Kaya sige lang ah, si katropang Ma'am Floor abaw, aka Delilah Y. Abelio. Good afternoon, gadira ma'am, si mga Floor Store. Hello, hello, gadira si mga Abelio family, si mga partner dira. Kag syempre, sabat niya naman niya hanggang may grasya nga nag-aabot sa akon. God bless always and forever. Good afternoon.

0: eh, syempre bisada lipstick ya ginataga atas ni ni Ma'am Floor. Kaga si katropang Rafael naman iya, hasta buhi ko, hasta may ara lang ko, kakaya ko ang iya ginapangayo sa akon. Sige, ano ya ginapangayo, Sir How? Abi share bisa mo ni katropang Joy. Sige, very kind man galing niya klase sa tapos si katropang Rafael. Hoy, kung may masakay, abi say mo katropang Rafael kag hindi na magbayad. Okay lang. Hambala lang ba, alumuan man ko.
1: Sige, tita, maging kaluan kay katropang Rafael ha, plus 100 points na to sa babaw. Sige, si katropang Tutuvan, ano?

0: Ihan balik katropang Noranian ala kapa ariman sa atong comment section. Si katropang Dolphy Langka sang XFM Sagay. Di sininya, God bless to the both of you. Ara lang kami di, or ari lang kami di nagapamati sa inyo. Sige, thank you so much kada katropang Dolphy Langka sa mga personal madarakag syempre sa mga tinawad rin sang XFM Sagay nga naka top sa atin sa buong gahapon. Si Tuto Val, di sering niya wala ka natakan wangot, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy.
1: Huwag kami nagawangot dito. Ikaw mo na nagawangot sa customer mo. Oh, maling katrapang Rafael. Muna ka nag-umpisa inom tolval sa kabayo nga pula. Wow. Ay, 1990 ba pila na subong si Tutupan?
0: Gurami na.
1: Ay, grabe. Lapaw na gurashin eh. Pero siling niya, Ma'am Ay, malapit ka mo sa Divine Mercy. Yeah! Ay, dito pa kami sa unhan. Hindi kami dira sa may divine. Dito kami sa may unhan, sa may babaw pagid. Sorry na ito yung katropa. Ay. Katropang Joy, ho?
0: Oh, ari na si katropang.
1: Pasetikinet. Yes. Finally, totoo ba? Nakabisita na dito si katropang Pasetikinet. Kag katropang Fritz. Natuntulan niya mong ginagatan nga estasyon.
0: Pakita niya na ang antena sa babaw.
1: Yes. O, mayong hapon, katropang Iron, katropang Joy. Tani mo pa pictures ko sa imo. Kaso nahuyagid ko abi sa imo, katropang Iron. Ay, ginaduso to na gani ikaw katropang Pasetikinet nga dahil na sir ma-picture ta nagaling siya man nagapaindi
0: sayang ang opportunity.
1: Oh, kapila ko bala nag ano katropang Joy nagpilit siya nga mapapicture ko sambal ko pa gani gusto mo sir dito ka mapapicture sa sulod sa ang booth hindi gid sa kuno
0: ito o tapos mo nauya siya di sa comment section.
1: Yes. Sige lang ako katropang Kenneth ari ka nagdiri ka ina ati ay kanukun i
0: oh, busing anong katropang ay may pagbalik pa na siya di
1: yes. Sa pagbalik niya hindi na siya mahuya
0: oo
1: doon nakibot mo na bigit sa iya kay doon nagagulpi lang siya no kagina pagsulod niya
0: may dala siya nga entry. Yes. Sa ato nga Santo na XFM, libo-libong papremi.
1: Yes, grabe.
0: Ano ka katropang ay ang preferred purchase?
1: Sa itong class gold, balaan mo kong pila?
0: Pila.
1: Duwagid ka bilog.
0: Duha ka
1: entry.
0: Ah, okay.
1: Okay lang yun, importante nakita lang yan ang mga katropa pilips. O galing doon ang gasako, abi, si katropang Kenneth, kaina, ikay, bisan pa picture do, hindi na sa.
0: Wala, doon ang gasako siya, basi bala last trip pa to siya puli.
1: Basi may kantuan pa siya. Bali, totoo, Val. Pero thank you, Gita, once again, katropang Kenneth sa pag-visit dali sa atin istasyon. Kag syempre, naka-avail man siya sa pa-t-shirt XFM Zantung Gold Coffee Mix. Kay totoo, Val, sino inaara sa likod mo, Mama, ay naka-itom, Val? Sino? Why man itom sa likod ko? Brown na diya. Ikaw pala
0: to. Ano-ano nakikita ni Toto Val?
1: May mga third eye ka na yan siguro. Basi ara, nag-aaba-aba. Dira si mong naka-itom.
0: Basi epekto, panasang kabayo to.
1: Yes.
0: Sige. Sige to pang Noranian. Sali niya, good afternoon ko sa mga Tadi family. Dira sa bahay sang Sara Iloilo. Sa kay Candy Asilar. Claire Asilar sa Igtuba. From Dolphy Langka. Sige, thank you so much katropang Dolphy. Sa imo mga katropa pips ang naging pasara route diri. Sa katropang Ma'am Seneli, nabati ari na nagpa-double-double highlight sa ating program this afternoon. Thank you so much katropang Ma'am Seneli. Si Ma'am Seneli na ito wala kahulog entry katropang ay no.
1: Yes, kay yung pinsan niya girabi ang damudam. Ang ending ba ay kay dyan ang swertihan Ma'am Seneli. Sige lang ating puna lang diraan na yung Ma'am Akay para damu-damu naman ang imo nga malikom nga mga entries.
0: Si katropang Kenneth, once again, good afternoon ko no, katropang Ira. Enjoy. Palagi kami nagpamati dali sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Pa-shoutout lang ko sa imo nga crush ko, katropang Ira.
1: Ay, abiso katropang Jenny Rose Del Mindo.
0: O, di ba? Nagbago niya?
1: Ay, nagbago.

0: sa inyong estasyon sa next month. Thanks gid kay Sir Jovan. Ay, yes. Oo, gali ka, tropang Joy kay Man. Gingaan pag gid sa gali sa isa ka box nga Santon Plus Coffee Mix ni katropang SM Jovan Anisco. O, diba?
1: Kapihanay na karoon katropang niya, Kenneth, ha?
0: Paldong-paldo na naman si katropang Pasetti Kinet. Gani, babalik-balik ni na siya di.
1: Oh, next month naman ko, 25 na tasubong.
0: Yes.
1: Next week, kari naman siya kay June na.
0: Oh, okay. Sige, welcome ko gidri a katropang Pasetti Kinet. Balik-balik, landri kag abrihilang aton nga pertahan. Kay magabukas, malinay sa mga katropa naton nga nagabisita diri sa aton.
1: Wow.
0: Alright, mga katropa, time check ita anay. It's 2:40 in the afternoon na. Kag syempre this time we're gonna say BRB. That's be right back. Mga katropa, magawi lamang kita sang pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Santone.

0: Plus with collagen kag glota.
1: Sulfur Gold Coffee Mix gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sulfur Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: medyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunton Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunton Plus Herbal Oil. System pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098-2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
2: Ako

0: sa Santon tag XFM Libo-Libong Papreng.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Intra na! For DUH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, alas 2:52 na sa hapon.
1: Tropa ang hinaning programa ang Builog ng Granadulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong gakutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himon sa mangosteen extract, kali sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugot sa atong nga panit, kag nagabuligid sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang may aramas ng virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga Gouda carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa, na kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Kaya ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop, Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: nyo, kaupod nyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chikabib sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy. Yeah.
0: Sa programa nga, X-Rated. Alright mga katropa, mayong hapon na nai sa mga katropa peeps naton. Dari sa may bahin sa Ecare Multipurpose Building, dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation, nag-iinan.

0: ano, padrang may mga concern. Kahit i-lawig-lawig na ila pa Hawaii, Friday, close na sila kay work from home. Kag syempre, Sabado, Domingo, wala sila sang office nila. Kundi, pagka Lunes, damo-damo, gino, mga katropa na ito, nilagabulubisita sa ila. Ikaya nyo yan ang mga mama and sirs. Imnin nyo lang dira tubig. Dira man sa ito nga katropa sa Dalom, sa Mia Drug Mart, yung bisibisihan man sa pag-assister sa nila ng mga customers nga nagabakal, especially dira sa Gene Access Boutique, kay Ma'am Catherine Famula, kay Ma'am Danielin Yoreta. Kamusta, kamusta na rin yung mga customer? Gabay nga damo-damo na nilang nag-abulo balik-balik sa inyo mga mans. Akag syempre, for sure nagpamatiin na sila subo nga hapon. Happy, happy listening gid ha. Kag happy, happy Monday dira sa inyo nga duwas. Dira man sa akong filling station. Kay aton dira nga mga katropa pips nga manog deliver sa mga katubian. Along-halong lang as always sa inyo nga pag-deliver. Dira pagin sa admin section. Kay Ma'am Kidap ni Valvarez. Kay Ma'am Annalie D. Gala. Kag kay Ma'am Desiree. Ay di, may hambal ako karon ha. Kag syempre kay Ma'am M. Yun na mentionar ta na kaina. Adala siya sa Mibayan San Jack's Laundry Hub. Mayong hapon sa liwat mga katropa peeps.
1: Yes, of course. Happy, happy listening kids sa mga hapon sa mga katropa manatong SGs. Nga always get naka-monitor sa atin nga programa dira sa mga naga-duty sa bahay sa Pueblo di Panay. Subong man sa mga naga-duty dira sa bahay sa contact center sa e-performax. Kaya syempre sa mga taga-Cal's Poultry Supply, mga suki na ito dira nga mga tagpalamati. Kag mga naga-bardagol man dira kayong kaisa sa ito nga comment section. Kay katropang GK Bular de John Dave, kay katropang Give Heart, Celero Barre 4, kag syempre kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Kag sa mga katropa peeps man itong SGs nga naga-duty dira sa bahay sa Kapelco, kag kung sariin ka man subog establishment o commercial dira sa Rojas City, mga opisina. Good afternoon gid sa inyo mga katropa.
0: Syempre sa itong mahugod yung mga katropang vendors nga tiway gid yung magpauntat sa ila para magbaligya dira sa mga public market ukon na tali papa. Umulan man dira sa basko gati hindi ganyan maging hadlang para makabaligya ang mga katropa peeps naton. Good afternoon na dira sa inyo mga auntie kag uncle di man ka mga bahin nga section, especially ha sa mga katropa peeps naton dira sa may bahin sa nga Teodoro Arsenas Trade Center. Syempre dira pagin sa may Burgos tali papa gainano nakamodera ubos-ubos na malang inyo dira nga mga ginatad ting mga nakatago iatad pagid para maubos na inatanan tanan sa mga pinalanga naton nga mga mangunguma mamumugon mga mangisda dira naton ho nga way gid pahuway nga magsubay sa mga lawod para ti may ipaniaga naman na ipanyapon kag ipamahaw. Good afternoon dira sa inyo halong-halong gid kag syempre mayalang dira nga pag panrabaho sa inyo. Ilabi na ha kay katropang Tay Moso, kay katropang Eric, asang hamul-awon panay kapiyas. Kamusta ka madra katropang Eric? Tagapulo pa mati, bala ka musubong ni Tay Moso. Happy, happy tuning in ang dira sa XFM Rojas.
1: Kaga syempre sa mga katropang drivers, sweet lovers naton nga naka-monitor sa atin subong sa mga terikto dadara nga naka-monitor as always sa X-Rated. Uy, good afternoon gid mga katropa ha. Kaya syempre sa mga jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga van drivers, nagabiyahe sa tricycle, mga motorcycle riders naton, noon nagpatiay sa init adlaw-adlaw para mag-deliver sa ilang mga produkto or anumang inog-deliver. Kag syempre sa mga nagabiyahe sa subong hapon, sakay sa ilang mga private vehicle. Good afternoon gid mga katropa. Kag syempre sa mga katropang konduktor naton, dira kag dispatcher sa bahay sa Pueblo Terminal. Kamusta, kamusta, kamusta drama katropa or kumusta gali hindi kamusta. Sige, kay nakita ko nagligad katropa kaya sa nagtrending ang kamusta bala nga topic ti ang correct gali ko no kumusta hindi kay kamusta ti sige
0: ano mo na gali yan.
1: Kumusta ka mo drama katropa peeps maila nga pag ano dira pag pulo pa maipay kag pag assister man sa inyo nga mga pasahero.
0: Syempre ginagreet naman siyang mainit-init nga hapon ang mga katropa peeps na ito nga nagatulo trabaho sa mga nagkailain ng mga ospital dire sa
1: sa may bahin sang Panay Island. Good afternoon dira sa inyo ha, sa mga doctors dira sa tanan nga staff ano man nila nga hospital. Kag sa mga empleyado dira naton sa pribado o kun pampubliko man nga opisina, sa mga negosyante naton dira sa narisari nga mga establishment. Kamusta ka musto? Yung doon naglasa nung katropang joy. Sige, halong-halong ikaw mo dira habang tayin yung mayroon inyong mga negosyo, basi balag na dalikiyat dira sa mga naga umalagi nga mga katropa. Ay, di mabudlay na ina.

0: Dia nak sangin dengan mangani. Gosh. Timi hari pagi tadi nagdugang, nagpahabol sa ilang mga pagpanamiyaw. Si katropang Sanaline Finikito Tabige, ako Ma'am Ay and Ma'am Joy, basta may ara ako always ako nagapanghatag. Ay, sige, ahang balang tagid, laban-laban kisata ng mga katropa is mga generous classes ang tawo. Kay katropang Kenneth, gina-shoutout ang iyang tito nga pala komentaryo, bisan mo na ko lang niya, tito, tiya, tito niya mo na sa gihapon. Siyempre, ang balik at rapang Kenneth, kaya nagadali ko kanina, kaya nagkadtop ako sa Injap para sa sari-sari store namon sa next month. Makapa-pictures na gid ko sa imo, katropang Ira. Wow! Sige, katropang Kenneth, hulaton tayo ikaw dari aagod mag-selfie kita dari upod sa imo mga katropa peeps. Si Ma'am Sanaline, about thank you, gid ako na as always, katropang Solomon Antonio sa iyong mga greetings. Kag good day and God bless you. Obo, hi si Sir Solomon lang ya. Paano naman kami? Sige, thank you Ma'am Sanaline.
1: Sige, saline katropang Kenneth, katropang Ay. Saline ako may ara man ko. Sabat niya man kung may ara lang ko, mahatag man ko sa isa ko ka or sa isig ko ka, pareho. Aba, generous naman pala ang first one. Thank you so much. Si katropang Neil, nagpa-follower kag nagpa-highlight sa ato nga comment section. Sila ni katropang Solomon, you're welcome. Kuno katropang Burner V, as always. Si katropang Crystal, ang sabat niya sa ato nga question of the day. Ama niya para sa ako, kung asta din ang kaaluan ko sa iban. Kung may ara extra money ako, hindi naman kasi lahat ng oras may ibibigay ako. May pinag-iipunan din ako, kaya magsikap ka din at mag-budget. Sige, tama kay da katropang Crystal Maria Joy. Di magbigay lang sang abot na makaya mo. Kaya hambaga ni katropang Ira, hindi ka maghatag kung wala ka, di ba?
0: Yes, pabinlan mo man dapat ang kaugalingon mo, Ma'am Crystal. Huwag puro bigay ng bigay ha. Dapat magtira din para sa sarili.
1: Yes, and of course, kalakip sa iya nga sabat, katropang Ay. Di may heart-heart siya din nga ginahag ho sa ato nga comment
0: section. Kasi yan, wala na nga afam. Gina-imagine niya.
1: Amo lang. Thank you so much, kida kay katropang Crystal Maria Joy. Si katropang Rose De Leon Arroyo, ariman sa ato nga comment section. Di siling niya, good afternoon kuno katropang DJ Ira kag Joy. Subuman kay Traffic Auxiliary Ilarde De Jaime. Kay katropang George Aguil, kay katropang James De Jaime, kag kay Obet Salvador, nga always gidya nagatutok every day sa atong programa, katropang Ira. Thank you so much, katropang Rose De Leon, kag syempre sa mga katropang Traffic Auxiliary naton dira. So samtang siguro nag pati ITI, ito sila sa initan, katropang Ay, nag-mando sa traffic ko, ti makabakanti nag ano sila sa atong program, no, nag-monitor.
0: Yes, amo gina katropang Joy. Syempre gina pasalamatan.

0: kay tropang Toto Valdizon Escalada. Sabado lang siya kung nadrima ka doon sa istasyon. Wow! Ay, tiyo, wala mo lagi na ito nga kung Sabado. Day off sa mga katropa, pips ka. Nagapakuno-kuno ka naman to. Kagbalaan ko naman niya nga, why naman niya to? Pangi mo mga ginabuyan na mga words.
1: Pwede ka Sabado siya makadok katropa. Ay, kaya wala, di tao.
0: Ginatama-tama niya, kid. Di, sige. Ah, padumingo, hina lang abi katropang Totoo Val. Sige, tropang Rafael, okay lang ko na mga DJs. Bisanya, magsakay, wala bayad, wala man ko gaarkila. Importante, kabulig ka sa aton. Isig ka tawo, bisanya, sa muna lang nga mga pamaagi. Ay, grabe, ganyan si katropang Rafael. Tani, sir, ikaw na lang ako madakpan nga. Maparahan nga motor. Para everyday libre. Joke na yung nakatropang Rafael. Siyempre, hindi tayo namaligawan kasi aming mga tao ganyan nga nauubusan sa budget. Okay, sa gani, nagahinyo. Ganyan sila nga, tiya. Pwede pa sakyon mo ko pero hindi ko magbayad. Kaya mo, ubus na ganyan ako ng kwarta. Kundi man, nadulaan ako sa kwarta.
2: Sana.
0: May harap mo niya iban nga nagpasugot. Lupi katropang Rafael. Pero may harap ganyan nga, tiya.

0: natatawa. Sila pala yung katrapanggay ko nga, Mai.
1: Naman ba?
0: Kaya siya nang naghahatag sa hambulig na magpasakay. Pero wala, wala sa gina... wala may nagasakay sa iya. Kay Mai, nahadlock sa iya ang nagasakay.
1: Oo, isa pang ginapasakay niya, puro malang chicks katrapanggay.
0: Yes, sa iti sa naligad, kunugin paraha niya. Tapos ang iya nga angkar-angkar. Siguro pag busina mo to, nakibot siya. Tapos pagtulok na sa itsura mo, ay, madalagan. Imbes nga magsakay sa to, madalagan sa iya. Sa sunod to, ayaw ka lang mag-offer.
1: Grabe, ang kalwa ni Tutagwal para lang yung exclusive sa mga chicks.
0: Yes. Sige, next time galing to, pag meron ka na sang Lamborghini, hindi na gina sila yung magbalibad sa imo. Kay Katropang Pam Crystal, good Monday, everyone. Hello, hello, Katropang Iron, Katropang Joy. Gina-shoutout niya, gina ko nung yung family. Dari sa may Roja City, Capiz. Dari sa may Barangay San Jose. Labi na sa yung beautiful girly kay Rogelyn Crystal Joy. Kay sa yung guwapa nga mother. Kay Ma Maria Joy. Ama Maria Libardo nga always good. Gapamati sa program naton. More power pa para sa yung programa mga katropa. Yahoo! Thank you katropang Ma'am Crystal.

0: sana.
1: See you. Si Katropan Crystal by Katropan Aira sa Lumakada Shepo Station.
2: Ay, duwa ay siya driyabe ko siya sa Palawan, Puerto Princesa.
1: Ara ko pa Katropan Crystal sa Palawan. Abi, sandi kami dira sa mga pictures mo kay para bisan wa ay kami dira ti feeling na mo nakakadto na kami dira iti.
3: Yes, kag ko makauli ka diti dalikat kadi sa ano sa XML.
1: Yes. Mga yun na sa kuno gani isang t-shirt kani dapat ano ha magbisita ka man diri sa amo na kay tropang Ma'am Crystal.
3: Sige, sige tropang Solomon, ba tinakiladlaw man ho, ano ba yung nakadlawan ni katropang Solomon? Di si katropang Solomon, yan o question, maalwan gini ang katropang ay.
1: Yes, sa pagkaon ka sa libre nga sakay, full package gini si katropang Solomon.
3: Oo, si katropang Javoy, Dalu Penis, ari sa ating comment section, ba di may bago kita nga katropa ha, ari sa ating comment section today. Sige nga, good afternoon ko na mga katropa. Nagpamati kami iya sa Aglalana Dumaraw Capiz. Thank you so much kada kay katropang Javoy Dalu Penis sa mga taga Aglalana Dumaraw Tira. Thank you so much kada sa pagpalanog mandira sa XFM sa inyong barangay, sa inyong lugar.
1: Si Toto Valdizon, may pa-request na song ho, Narda na naman. Tagaan, takadayon, malunggay, pandisal, boom, hehehe. At sige, Toto Val ha, waay lang balay na dari makalabot ang imo nga malunggay, pandisal, kay ti ambot lang sa imo to, kay hindi naging kaya magpati.
3: Ang kanya, basi taga ang kanya yung katropang ay isang kanta.
1: Sige, ay, sige, ikaw pala Toto Val, damo kagitsang nabalaan. Pero si katropa Lloyd ho, the previous electric operative here was Seneco Galila. Seneco o Keneco?
3: Seneco.
1: Seneco sa ila taugon kung dirisaton kapelko. And today is Negros Power of Negros Electric and Power Corporation. Ay, sige, katropang Lloyd Navalos. Importante, may sisagi hapon kag may ko, bako, Lloyd. Sige, si Ma'am Sobre Vega Elmari naman sa atin nga programa nagpa-highlight kag hello mga guwapa, good afternoon katropang DJ Ian, DJ Choice, listening na ako subong nga hapon. Thank you so much Ma'am Sobre Vega Elmari. Kamusta ikaw dira ma'am? Kamusta ang family mo dira? At sige, gabay nga ara, kamusta maayong kahimtangan. Uy, damo kita sang bagong katropa, katropang Choi mo sa ibabaw nga nag-comment. Si katropang Ray Sandico. Good afternoon mga katropa peeps. Miss Ira and Miss Joy watching sa kuno sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
3: Ay, di ba taga dira siya katropang Eleanor Gatilogo?
1: Ay, ambot lang. Siguro, doon naglipat na naman kita dira sa mga address ng ato ng mga katropa peeps. Pero thank you so much ha, kay katropang Ray Sandico. The first time niya dira nga nag-comment sa ato nga Facebook Live. Ay, salamat kaya kayo man natuntulan nilang aton nga live sa aton nga secondary Facebook page.
3: Sige, tigabay pa ha nga kada hapon nakabudri mag parabot man sa inyong mga mensahe, mga pasararaut katropang Ray. Ariba si katropang bago man aton nga katropa ho sa comment section, si katropang Prince Raymart de la Cruz. Sa linya pa shoutout lang ko Luz sa mga taga Pangpang Bolo, kay Kalbo, kay Tibor, kay Cholo, kay Jonel Ati. Sige. Thank you so much, katropang Prince de la Cruz. Kag sa mga katropa peeps na sa Pangpang Bolo, kuno nag-monitor siguro sa mga katropang ay.
1: Hindi ganyan. Tala dira katropang Prince Raymart ang mga katropa peeps na di magpakigbahin. Basi gusto niya dira i-shoutout ang inyo mga uyab. Dali na para mabatian nila dira sa kahanginan. Kay katropang Pasete Kinet, adlaw-adlaw man po ako nag inom sang Santong Plus Gold. Ay, tingala ko man nga daw abdik kaayos si katropang Pasete Kinet ba? Sige, ati pa na yun lang ina kay man magamit po ina para magiging entry mo sa atin nga Santo ng XFM libo-libong pa-premio. Si katropang Rafael na bumiyara sang pa-request song
2: Puso by Miko siya. Ti sige ah. Ang balik atropang Ray Sendico per Miko da galantaw live new bala. Ay, ti sige ado. Subong labi na ako nakita na basahan ang imong pangalan. Sir Per, thank you so much. Siguro wala lang naman na recognize. O kung subong kagilang yama nag-comment. Abi, sabi-tabi dira.
3: Sige, ate. Mayara ka pa na katropang ay. Sige, katropang Kenneth. Saling niya pa, greet ko sa happy birthday kay Casey sa pakaisa ko sa Japan.
2: Ay, afo. May mga pakaisahan kaya ikaw dito, katropang Kenneth, sa Japan. No worries, ate. Kantahan, tagin ina. Sino ganito, katropang Joy? Ha? Sino ganito nag-birthday?
3: Si katropang Casey ko na katropang ay. Yeah. Pakaisa sa Japan.
2: Sa inyo kay katropang Casey. Pag sa mga katropa peeps naton, nga nag-birthday ni subang May 25, 2026 ang ininga kanta ang para sa inyo.

0: gina, katropong Ken, sara na ang birthday song para sa imong cousin nga si katropong Casey dito sa Japan. Kaya siyempre sa mga katropong manaton nga nagasaulog at nagaselebrate sa ilang special nga kaadlawan today, May 25. Happy, happy birthday gin mga katropa. Kaya siyempre, as always, ang gina-wish na lang sa inyo, timayo gid nga panglawason, no, malawig nga kabuhi, kaga masadya mani nga pagpangabuhi sa inyo nga mga katropang celebrants naton.
1: Yes, so once again, happy happy birthday gidra sa imo mga cousin katropang Kenneth. Pero hambal niya ho, kun ako ya libre ko lang sakay si katropang Ira. Ara ka naman katropang Kenneth kag. Though, si wala mala toto, welcome man. Pero sili ni katropang Ray, gin confirm yung gin man nga ho, o bala pirmi ko nagalantaw pero bago lang siya kuno nga nag-comment. Hay ti amo na ah. Sige sir, importante nga nag-comment. Kaway na kita kapugong ang kamot mo sa pag-type. Sige ah, i-invite na lang imbo nga mga katropa pips, katropang Ray Sendico nga magpasakop mandri sa atin nga pag-bordagul. Adlaw-adlaw sa atin nga programa. Sili ni katropang Kenneth ho, tutayan lang sa kuno nga mag-talang kung hindi, kung wala siya kuno nakapamangkot sa tricycle driver. Ay, di mayad lang tuntol sa tricycle driver nga ginapamangkutan mo katropang Kenneth ani. Kung didiin, gano mga lupalop na kalabot.
0: Oo, kag may makay na aga pa siya katropang ay no.
1: Okay. Yes. De, sige, ay importante aga. Siya kay mang grocery to siya sa in-shop mo para kuno sa ilang sari-sari store.
0: Ang magalito ka sa ako.
1: Yes, nag-level up na ganyan natin ng mga katropa pips. Pero siling niya mga pwede pa siya kuno kapangayo sa nga t-shirt. Another t-shirt para sa iya kuno nga mama kag sa iya nga manghod. Di pwede akong sa pagbalik mo may ara pabilin ti hatagan kag ganyan namon katropang Kenneth. Basta may ara lang. Pero kung wala, ti dapat balik ka nga da andri sa bulan sang June para makaabil ka sa liwat.
0: Oy katropang ay, si katropang Cristal ho, nagsabat sa imo nga pamangkot kung saan o siya di makadto. Ang sili niya makakadto, kiko na sa station niyo, katropang Ira. Gusto na gini ko makita kung sino ang wapa sa aton nga do, ha? Charot. Madala lang ko da, kakaini. See you soon.
1: Ay, bongga. Ang magiging nang inahulat naman, ma'am Cristal, ang kakainin. Kakainin o kakanin? Basta kakainin, pagkaon. Ah. Basta pagkaon, daan niya, nagadugang gano'y ng energy na mo ni katropang Joy. Haruin kami nagadako. si katropang Ray Sendico, happy birthday lang sa may birthday sumong. Sinaga sa ulog kahapon, belated happy birthday sa mga mag-birthday buwas. Advance.

0: so much ka Tropang Ray.
1: Sige, sige Tropang Rafaela Torbo Digno. Tibalikanta lang iya nga pa sa route. Sa'yo mga katropang Tirik Toda Boys. Masiba namang sungod ni karo mga taga Tirik Toda nga hindi sila ma-mentionar. Dara ko na kay katropang Rin Boreros, kay katropang Robert Bobe, kay Ian Dalmaso, kay katropang Jason Benliro, kay Julius Malinaw, kay siyempre sa ila one and only founder nga si katropang Melvs Anisco. Thank you so much kaya sa mga taga Tirik Toda. Dara, as always, good nga pag-monitor sa ating programa. Samtang kamo yung nag-pulo pa huway-huway sa kada hapon.
0: Yeah, speaking of, sa ilang nga founder, do wala siya subong haw.
1: Ay, uno.
0: Absent si katropang Sir Melvs. So, di tamyawon talang dira yung mga Pumpkirt Boys. Mas ibisibisihan siya subong sa yung mga career dito. Hello, hello, dira ha, sa mga Pumpkirt Boys nga wagid pa huway sa pag-tulot trabaho. Palpak man nag-ihapon si Tol Kenneth kay hindi ka ni katuntos ang station ng XFM. Ay, natuntula niya na Sir Rafael, finally nakatapak yun man siya dire sa ato niya station. Gani, hindi na siya palpak ah. Pero thank you, good ko na sa music nga pag-greetings nga happy birthday. You're welcome, katropang Kenneth. O mga katropa Bibs, excited na bala ka mo kung ano naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabuksan for today's X-Rated Monday Edition. Inibulaihan mga katropa, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inibulaihan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: Ukun basi, konsumisyon. Ay, di malalaman later mga katropa peeps. Kanibalantayan na naman yung mga katropa. Palayo nandira sa pagtutok kaysa aton nga pagpanumbalik. Ato na pagabasahon sa kahanginan ang istorya sang kabuhi nga ginpadala naman diri sa aton sang aton nga mga katropa peeps. Mga katropa, stand by. This time magabuhi lamang kita sang pila kapahanumdom. So kindly stand by. Alas 3:20 na sa hapon.
2: XFM.

0: Ayun.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty's

0: Espresso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Clean, fast, and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor. Release sa mga bukigaw.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

lamang bilugin nga dulong sa inyo sa nga Zantun Gold Herbal Tea. Tinawing pinakabagong nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Marami ginang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Tungo din ni ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ni sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto ngati para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Gani sa mga katropa naton dira nga nagasuprehear sang diabetes at hindi gid kamo magkabalaka kay safe gid ini. Tungod mayari ni sang santons nga sa antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakas gid ang mga toxic kaya gid cleanse ang aton nga lawas sa pinaagi sa pag-inom sa nga Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na ha sa pinakamalapit kag sa inyo dira nga mga suking butika nga malapit sa inyo nga lugar. Syempre pwede man ini mabakal online pinaagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Sa mga katropang traffic enforcers natong nga ti-always good ko na naka-monitor sa aton. Si katropang Ilarde de Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James de Jaime, kay katropang Obet Salvador, syempre. Ang katropa tama na nga always good sila gina-mention din sa ating program, si katropang Rose de Leon Arroyo.
1: Sa itimiyara, pabalang nagdugang dali sa atin ng comment section. Ilan tawon tabi ka tropang joy kay para kung waay na tiya. Proceed kita sa atin ng istorya sang kabuhi. Kay ka tropang Toto Val, about November 1 makadog. Sige to, abangan naman ha, November 1. Dugay-dugay pa man na to, ah. Alright mga katropa, so far why naman natin dito na pagpadugayon, ato na basahon ang istorya sang kabuhi kaginiang ginting uluhan, dalok kuno ako nga klase sang tawo.
2: Oh no!
1: Mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. And

0: katropa wala ko ginalauman nga mag-abot sa punto nga kinahanglan ko na magpili bilang mabuot nga kalapit balay o bilang isa ka-responsable nga nanay. Hello mga katropa, my name is Norma and this is my X-rated story. DJs, sabi ko sang una, simple lang nga bulig ang paghatag sang Wi-Fi password. Pero habang nagadugay, na-realized ko nga may mga tao gali nga pag nasanay na sa libre, nalilimta na nila nga may mga tao nga nagasakripisyo para mabayaran ang amuna nga mga bagay. Mga katropa, work from home ako. Hindi man gid ako ang akon nga sweldo, pero dako na iniya nga bulig sa akon. Kay tungod sa amo ko ni nga obra, nababayaran ko na ang amon nga renta, kuryente, internet, tubig kag groceries namon sang bata ko.
1: DJ, sa single mom ako. Gani kada piso, naka-budget kid. Ang internet namon hindi para sa luho. Kay man, kinahanglan ko iniya sa trabaho. May kalapit balay kami, si Manang Alma. Mabuot man siya. Palabugno man. Kagong kaisa nag-ailos gidsang sudan sa amon. Kagperme niya pa na ginahambal nga ti bilib gid siya kuno sa akon. Kay nakaya ko bisan ako lang isa. Mga DJs ang una o kay man kami ni Manang Alma. Kag isa kadlaw nanuktok siya sa amon. Kagin silinga kung pwede kuno bala siya maki-connect sa amon nga wifi. May assignment ko rabing iyang bata kag wala pa sila sang internet.

wala na ako nagduwa-duwa pa. Bata niya man ang magamit kag assignment lang. Sige nang

0: wala gid problema. Pero temporary lang na nang ha, ginagamit ko manabi sa trabaho ko. Oo ah, isa man lang kagabi, sabat niya pa. Tropa, hinatag ko ang password sa naman nga wifi. Kagang isa kagabi nga to ang hambal niya. Naging pila kaadlaw. Tapos naging pila pa kasimana. Sang una, wala ko gid lang ginsapak. Kibasi balan need lang gid nila. Basi wala-wala lang gid si manang alma. Ukon basi na short lang sa saya nga budget, ginigin pabahian ko na lang. Kay man, hindi ko man gusto nga mag-dinalok. Pero mga DJs na notice ko nga daw, nagahina na gidya ang internet ko. Sa tunga-tunga sa ngamon nga meeting, kisa sa online, nagakalag na ako. Kisa nagautod-utod na ang pagtawag ko sa client. May time gani nga ginahambalan ako sa ngakon nga supervisor. Norma, please make sure your connection is stable.
1: Na huya na ginako sa mga katrabaho ko. Wala man sila kabalo nga halos bilog gali namon nga kalapit balay ang nagakonek sa amon internet. Nahibaluan ko lang ang tanan sa nakita ako ang bata ni Nang Alma. Upoy sa iban pa nga mga kabataan nga kalapit man namon. Connect lang kamo sa wifi ni Tita Nora. Ara ang password ho, i-scan nyo lang. Aba mga katropa, doon ng lamig ang lawas ko pagkabati ko sa tunga tinaga. Ang ginhimo ko gin-istorya ko si Manang Almas ang maayo man. Nang, tani hindi naman pag-i-share ang password sa wifi. Ginagamit ko nga daan ini sa obra ko. Sabat niya naman. Ay, sorry. Mga bata man lang na, kag wala ko gid napunggan. Mga DJs na ugot-ugot gid ako pero gin pakalma ko lang ang kaugalingon ko.

0: days after sa to, ginislan ko ng password damon. Pagkaaga, may nanuktok liwat, sinang Alma. Norma, anong natabo sa internet niyo? Hindi na makakonek ang mga kabataan. Ay ti, inislan ko na yati. Nabudlayan abi ako kay mahina ng connection pagabot sa akon. Gulpi siya ginagkusmaod. Grabe ka man, Norma. Internet lang. Dalukan mo pa kami. DJs dito ako na pauntat. IT, ginabayran ko na yati monthly. I know, Norma. Pero kalapit balay takag. Dapat nagabuligay kita. Mga katropa, wala na ako makasabat. Mabudlay abi mag-explain sa mga tao nga makitid ang ulo. Pagkatapos na to, naging cold siya sa akon. Wala na nagabog, no? Kagmay mga pabati-bati nga. Porke naka-work from home, abi mo daw si Sinuna. Pinalampas ko lang inatanan, mga katropa.
1: Sa kagabi, may urgent call kami. Aba, sinang Alma, nagapinanawag. Inday, Norma, paghihatag mo sa ako ng password niyo. May project kabi ang bata ko eh. Kagadyo, date kizubong. Ay, pasensya, ginang ha. May meeting kami abi subong. Kaga urgent, gidini. Hindi ko gud pwede ipagamit sa inyong amon nga internet. Kaya base, wala maghina na naman ang amon connection. Aba, mga DJs, dumakukulpi ang tingog niya. Bata ang nagakinahanglan, Norma. Ang bata mo nag-eskwela man, hindi bala? Dapat maintindihan mo, ina. Gintulok ko siya sang matalong. Naintindihan ko manang. Pero naintindihan mo mabalaihan nga kung madulaan ako sang trabaho tungod sa connection issue, bata ako man ang maapektuhan. Tinokyan man siya. Tapos rin niya, selfish kuno ako. DJs, dito nagida ko yan na puno. Nang hindi na yan sa pagiging selfish, ginaprotektahan ko malang ang mga bagay nga ginabayaran ko para mabuhi kami. Pila ko man kasi mana kamo nga ginpasugtan, tapos do ako pa ya ang malain. Aba, tinagsiguruan ang mga kalapit balay namon, mga katropa. Kalahuya agad pero ginpadayon ang pakikipag-argue kay nang Alma. Siling ko pa sa iya, tandaan mo na nga wala niya libre subong nga panahon. Tanan dapat ginapangabudlayan.
2: Oh no!
0: Mga katropa, pagkaaga nagkalat sa amon nga compound, nga dalo kuno ako nga klase sang tao. Masakit ina para sa akon. Masakit gid panumdumon. Pero hindi ko kinahanglan maging guilty. Kay hindi man dapat. Subong, wala na ko naghahatag sang wifi password namon, bisan kung kay sino nga tarpulano. Nagbakal man ako sang stronger password kagin limit ko ang devices nga pwede maka-access. Sa subong, civil gyapon ako kay nang Alma. Pero mga katropa, wala ako nagapadala sa guilt. Natunaan ko gid nga may mga tawo gali nga mapang-abuso kung makaambit sang pabor. Tubtob na lang diri mga katropa nga kun nga istorya. Salamat gid sa inyo nga pagbasa. Ini na lang si Norma kag ini nga kun nga X-rated story.

0: katropa, ang ina nga programa ang builog ng ginadulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na ako nga ipampray mo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil kung PCO nga nagapulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kung pagtigulang sa ato nga cellulas sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanimuan nga natural ang pamaagi sa inyong mga pagpagwapa mga katropa magamit sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kaya pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, timbali kita na isa ito nga istorya nga ginbasa man asubong nga hapon. Bao abot naman gali niya sa wifi sa pagpakonek. I think ang aton nga sender nagpalabot gid sa nga nga kalain sang buot. Kay man miyara siya nga naka-away tungod lang sa pag-connect sa ilang nga wifi internet connection. Bao grabe, kininigali ang iya nga kalapit balay. Sa una lang gali nami kay sa una ha. Mabuot siya ko no, palabog no, kay man, may ano sa galiya katropang Joy, may binabalak.
1: Yes, katropang Ido, nagitulusol man tutuloy si katropang letter sender, si katropang Norma, nga nagpa-connect pa siya one time, kay man mo galit nung ginhalinan sang tanan nila nga away, kag syempre, ang pagtermino sa iyang nga dalok. Habi ko ganit kung ano nang iyagin, dinalok agali wifi mala.
0: Yes, amo gani katropang Joy, pero sa ako, hindi ko man babasol si katropang Norma, kay man naghiniyo man sa yasin ang Alma ngiti kung pwede kung tani siya makakonect sa ilang nga wifi kay gamiton sa iya nga bata sa iya nga assignment which is nga doon na intindihan manini katropang Norma kay iya malang bata assignment malang waigid kaso kag ginhatag ini ni katropang Norma ay siling paniya gani isa lang kuno kagabi pero ang isa kagabi nga to katropang Joy naging pila ka adlaw naging pila ka semana iti sa iya gani intindi niya lang gid ato si katropang Manang Alma kay base na short lang kuno sa budget nga ti hindi sa gyapon maka-afford sang internet. So gin pabayaan niya. Asa nga na notice niya nga nagahina na gid ang iya nga internet connection pag abot siya nga trabaho kay man ang aton nga sender is kwan work from home siya ti amo gid ini ang una nga kinahanglan niya ang internet connection. Number one, gid dapat hindi kini pwede madula kay hindi gid siya magkaobra kung wala ini gani nag-decide siya nga ti isla na ang password hindi pa tani kun tani pag islan ka tropang Joy kung waya to na bati ano kag nakita ang bata ni tropang Manang Alma nga ti gin pinang share niya man niya sa iban nga kabataan ang password ay di pas gin share man ato nila sa ilang nga mga nanay tanan na yan niya kalapit balay nagakunik iba pahinupos may natanak sila
1: amo gani nagpinagusto sila yaka tropang Ira sang scan lang sang QR code
0: yes.
1: Para makakonek ka ba?
0: Nagpinanamit sila sa wala ilagin pangabud lang yan. Hey, amo to eh, nag-decide siya nga isla na lang ang password kag naghuru-huru man kuno si katropang ng Alma panuktok sa ilang at hindi na kuno kakonek ang mga kabataan. Wow, dasala pa yan eh. Sender ya kag. Grabe sa no. Though demanding pa siya katropang Joy na nga waay sa ganisang inamutan.
1: Yes, kaya mo lang sa tanan katropang IKT abuso, gidiya iyang iyagin obra.
0: Yes, amagani, no, kay tinginabaso niya. Pag inahambal niya pa hangad, daloko na si katropang Norma tungkol hindi siya magpakonek. Ay, tingin mo ya for lifetime ni nang gusto mo ya katropang Manang Alma. Abi, pagpatakot sa inyong kagalingon, dira ng internet. Kaya para kapag gusto, ikaw gamit. Kag try mo man pakonek, dira sa bilog ng mga kabataan kung hindi ka man magkonsumisyon.
1: Yes, si katropang Dolphy lang ka, katropang ay, may comment sa atin nga story of the day. Selena, good afternoon. Sala masang sender nga agin share niya pa ang wifi niya. And in fairness, may aragin na tao nga puwerte. Gid ka oportunista. Kag ikaw pa malain if you could not feed them with what they want. Hindi lang sa amo ni nga bagay, I have experienced a lot of taking advantage of my goodness. Hindi na gali ko dumdum sa imo after you have satisfied them. Sige lang, after all, who needs them anyway? Ay, bongga, si katropang Dolphy, ha?
0: Relate gali siya sa ato niya story, so bong. Sige, ang katropang Dolphy lang ka, importante. Bala sila da, ah, importante. Nagpakita ka sila sang maayo, bisang hindi ka na nila pagdumdumon sa ulihit, eh. Sa imo, manaya mabalik ang, ano, ang imo, mga nami nga ginhimo. Pay sila da, ah. Pero sila ni katropang Crystal, Hori, Realty. Ano ni katropang Crystal? Realty, gid ko si na ha station. Upon
1: reality siguro ka
0: tropa. Sige, reality gid ko si na ha station. Sige, ake tropang Crystal. Basin naka-experience siya.

0: ang letter sender. Insakto man yung naging himbo mo kay man. Ginintindi mo man sila, naghatag ka man gani sa ang kuwan pag-insyende sa ilang nga di pa konikon sila apisargan. Ang isang kadlaw nga to naglawig na sang pila kasimana. At tandaan na ginaton nga ti hindi malain ang magbulig. Pero hindi man malain kung unahon nato ng mga bagay nga amo inang aton nga ginakwaan sang aton pangaboy anan. Gani mga katropa ang kiss ang simple nga pag connect lang no sa wifi. Kung hindi mo na pagtagaan sang limitasyon sang boundaries ay ti amo gani na iya ang magautod sang mga peace of mind. Gani dapat kita kung naghahatag kita dapat may mga boundaries man ako limitations. Hindi lang sige nga hatag buya nga buya.
1: Sige ka, katropa ang Norma, ha? Hindi ba kabalaka? You did the right thing. So, dapat, amogi man tayo dapat ang brahon ang solusyon sa tanan mo nga nangin. Hassle ka, katropa ang neighbor mo dara. So, di magkabalaka, ati, napamatudaan. Gid nga ikaw yung maaluhan o galing kay may mga tao nga mapang-abuso. So, hindi nila deserve. Dapat may boundary. Dapat kabalo ka mag-say no sa mga tao nga niya.
0: Yes, ganit sa imo, ipalayo lang ina, hindi ka man magiging guilty kayo, wai ka man sang sala. Alright, at yun sa mga katropa natin, yung boy siya na naman kay istorya, ang aton nga nabuksan, nga puno sang leksyon.
1: Abati, puno man sang inspirasyon.
0: Kag syempre, konsumisyon.
2: Oh no!
0: Sa mga katropa natin, thank you git sa pag-upod sa aton nga programa subong nga Lunes. Araman ka mo nagapamati sa inyo tag sa mga radio upon nagabardago sa aton nga comment section. Thank you so much mga katropa. See you naman tomorrow. Ikaw po na lang inyo mga DJ Chika Bibs sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kage, ay di naman sa katropang Joy.
0: Dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
4: XFM.
0: XFM.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
6: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
7: Kompleto.
6: Kompleto.
7: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
6: Yes.
7: Na, ah? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, namin mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
6: Mm.
7: O, kung doon ni Peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: So, ba't yung pag-inom ko sa Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
6: Mm.
7: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas nga antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
6: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gidya ang lima. Pero subong, ang nami nga kombinasyon para kompleto Ricados, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
6: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masyur naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imulawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
5: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
6: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may Moringa Oil.
7: Si Premium D3, may BCO, may Vitamin D3.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Ulagin ko nagbahay sir nga ning tumardahin ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo.
7: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
5: Vision X! Sulay ang kaipitibo!
2: Ang ato sa ringa pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
9: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Wow, ang inyo nga sexy di subong pulang-pula. Ano ni man maroon? Ay, colorblind to gali, sorry lang. Maroon, medyo may pagka doka red. Ah, basta amo na ah. Kamusta ang Monday nyo, mga katropa? Ang iban lapyo, gid ni kay nagpinanglaba. Tapos si Sexy D nyo naman yan, lapyo. Kaya nga, nag-swimming-swimming si Sexy D kagapon niya dito sa Bago, ah. Nagpabugnaw sang kadali kay tungod nga kaginpot gid. Anyways, mga katropa, alas 4:13 na sang hapon. Kag ang petsa subong, Mayo Bainchenko 2026. Lapit na lang gid, June 1, magabalik ang aton nga Uncle Bob. Siyempre, excited na kamo. Excited naman ako kay Tima. Makutaw-kutaw naman na sa ako. Anyways, mga katropa, nakatutok mo kamo gihapon diri sa extra service. Every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre, kaupo ng inyo nga sexy na magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Pabudlay, kung gifted ka ah, totoo din ay yan. Do kakapoy na lang hindi adjust ya. Do ang bayo ko yung ginakapoy, yung bala sa iya. Kung pwede lang niya bala mabilin sa balay, ibilin ko na lang gid niya bala sa balay. Kaga, syempre, sa atong ang mga katropa, no, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong nga hapon, kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, da. Mayong hapon gid kag, maanyag lang, hapon, gali, sorry lang, maanyag gid nga hapon, kag maayo lang paglantaw. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod. Speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw, mga katropa, sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. Kag nag-live kami subong sa Facebook nga. Dali lang gid kay Dumidjo. Doon nag-askad to yung gamayaw. Excuse me, lang gida. Nag-live kami subong sa Facebook. Amoy na ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung may ara ka mo na gusto ipatamyaw, shout out, dedication, or mga greetings, pwedeng-pwede nyo gida makomment kag. Please do like, share, and follow. Gina-permi sa aton nga page. Kung wala ka naman Android phone or smartphone or keypad imo cellphone, pwede-pwede kagid mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung may gusto ka daya i-hatag nga advice or opinion sa nagpadala sang sulat, pwede-pwede mo gid iya mag-text siya. Biska na Android pa ng imo cellphone, basta may load, pwede-pwede kagid iya gyapon niya maka-text. Kay biska na keypad pa na kung wala ka load, wala man gyapon, di ka man gyapon ka. Kaga mga katropa, ang chimpo, tasobong, baw do. Medyo gida do kasakit, init ho. Subong do naghandong na ho. Ano na tabo? Tugin pa sulod dyan lang ko diya sa station niya. Kag tapos, yagin pabugnaw yaya ang panahon, no? Grabe, kasi sexy di. Kagin na nag-tagiti ang init. Naga, palagi na lang. Kag sino bala subong ang guest ta? Pero before ko siya ipakilala, syempre ang permibo lagi na remind sinyo na sexy di nga ang lawas sa kinanlan as a protection sa adlaw-adlaw ta nga panggawi daw or panglakaton. Biskan diin ka pa yung magkanto kung protektado. Kaya sa ultimate trio, sigurado, gid ko ya, sigurado, gid yung sexy di nga hindi kagidya dali-dali yung matakdan niya mga balatian. kung ano-ano pa na ang mga balatian, mga katropa. Syempre, ginapangunahan ina sang Santon Plus Golta. Ini nga supplement, may kusog na antioxidant, nga nagabulig paligun sang aton immune system. So, kung permi ka ginakapoy, wala gana. O kung gusto mo niya permi mangin healthy, perfect gid niya para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta, mga katropa. May lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang spirulina nga superfood nga rich in proteins kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa ito nga mga produkto, mga katropa, amo ang aton nga premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaundod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplitong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sa vitamin C kag Santons. Siyempre, nagapadugang man paligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, kag ubo, kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga may ara inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radical or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig magpapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin. Kag may ara inisang anti-inflammatory effect, mga katropa, makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na nga maga-reduce ang imo nga kakapoy or kakapless. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Thank you. Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong lugar or pwede gyud ka mo kakadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kay ara dira ang nagkalain-lain ta nga mga produkto. Syempre kung tamarang ka naman magwa or magpainit, pwede ka gyud ka order through online. Kay available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na na mga katropa ho, kadamo sang aton nga mga produkto nga makita nyo da subong sa screen, may ara ta sang amutong ultimate trio nga Santon Plus Gold, premium D3, Santon Vitamin C, may Turbo, may Vision X Plus, may Santon Coffee Mix, may Santon Herbal Oil, may ara Santon Coffee Mix Gold Pagged. Mga katropa, kaduin nyo na hindi na kamo magpa dalus-dalus pa, wag nang urong sulong, kumbaga desisyon ninyo na nga daan samtang timprano paka kung ano pa yan ang pwede nga magtapik sa tuwang kabalatian, tap na unta na yung daan, subong pa lang. Duga rap diya si sexy day mo. Kaga, before kita magpakilala sang aton nga bisita, subong or guest, syempre tamyawun taanay ang aton nga mga katropa nga ari sa aton live nga ginapangunahan niya Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, sexy D. Good afternoon, Madam. Kag, I would like to say happy birthday to Adele Zane Kilantang or Adele Zane Kilantang from Kilantang Family and Tagayers Forever Team. So happy happy birthday gina kay Adele ha or Adele. Nagapa-shoutout pagigali ako. Nagapa-shoutout si Baldoza Boys sang muni sa paliti o Pulo Pandan. Mapisan nga mga tao kag pagkayo sang ila basketball. Mapisan nga mga tao kag pagkayo sang ila mga basketball court. From Benny Blogs and Tagayers Forever Team. O, mayugda nga pagkayo lang da sang inyo nga court. Ah. Mayo na gani kay may lingaw-lingawan na kamuda. Kagari diri ang aton nga katropang Lloyd D. Navales. Good PMSD. Life is like a therapy. Real expensive and no guarantees. Oh, yes. Oh, yes. Good afternoon, Sir Lloyd. Kaga, thank you sa pag-agi, no? Kaga, labay-labay lang ko doon sa coffee shop. Ah, di wala. Kidwa, always, kaya nga nag-agi-agi. Kaka-timingan, gid-perming nga ara. This is sexy, ah. Ah, daso libli-ribli. Libri, ha? Mabla sexy, di kapi, di wala. Sir Lloyd, di na, no? Kaga-agi ka lang din. Kaka-agi, kaya sa ako niya. Pero at least, blo, makastoryahan na, imanta. Kaga, mga katropa, so hindi ko na nipagpadugayon, ha? Ipakilala ko na sa inyo subong kung sino ang aton nga guest. Ang guest, ha? Itagaan, taka mo close rate ni siya buhok. Kag, nang ang iyan ni nga hawak, ara sa 42. Taas ni sa, taas ang iyang pagpalangga. Siyempre, please welcome Trix ang 6116 Negro Spotted. Welcome to XFM Bacolod. Katropang Trix. Di na si Katropang Trix na. No? Hi!
1: So hello sa tanandang viewers. Shout out sa mga ka-spotted ang supporters naman. My name is Trix ang 6116 Negro Spotted. Follow good ka mo kay... May ginaluto kami subungan namin nga entertainment para sa inyo guys.
0: Yes, wag grabe dumahili giding aton katropang Trix sa loto-loto. Ano ang favorite mo bing putahe, bitch?
1: Ang paborito kong putahe.
0: Oo.
1: Kung anong namit eh.
0: Sige, man, man. Sige. Kino almost maputahe namin. Pero may ara kagid na iya putahe nga ano iya, paborito. Ano,
1: Favorite dish is adobo.
0: Adobo nga?
1: Luto ni mama ko.
0: Wow! Luto ni mama mo. Ah, so ang aton nga katropang Trix single pa.
1: Yes.
0: Yes, wow. Secret, single. Single mabala si Sexy D, single pero dari lang ya pagwa to ya double. Oh, single. Single si Sexy D pero ang lawas double. Aba si Mira, kada mga katropa nga gusto tamyawon, pwedeng pwede mo gidi malawag ya.
1: Okay, so first ilawag ko is ang tanan nga sponsors namon. Thank you gid sa support and sa mga pero may kailan tao sa mga vlogs namon, abang-abang gid kamo, especially sa new cast namon kay sila ng mga bagong talents namon and sa support niya manggali ang Linay namon nga part sa 616 cast si Ange. So makita na lang sa page kay gina-share na naman kay gina-post.
0: Yes, mga katropa, may ara sila nga page nga 6116 Negro Spotted. Kung gusto niyo na makita si katropang Trexta, pwedeng-pwede niyo gida iyang malantaw ya. Kaya nga, ano ganing ginobra sa nga tondang katropang Trex?
1: Bale, ang obra ko magpasadya?
0: Magpasadya. Magpahugot. Ano na, magpabitin-bitin sa video.
1: Magpabitin-bitin.
0: Pero tikihambal nila ko, no. Daw ka chicks boy ko, no, sa imo. Pag-abot ko, no, sa page. Tuod, gid man nga chicks boy ang aton katropang Trex.
1: As Trex, oh, amo nang gina-portray ko nga karakter, bro. In personal life, confidential na siya.
0: Your voice ah do ka siling basta do ka nami no ikratan Kagaw may mga pamangkot lang si mo, si Sex Eddie, katropang Trex. Ako maging isang ka-ice cream, ano nga flavor ikaw? Kag nga
1: Chocolate.
0: Why?
1: Kay... Amo nang paborito sa kalabanan nga dilapan.
0: Dilapan. Iyo ako tungani ano tuyahaw vanilla. Vanilla tuyahaw.

0: Ang wish ko lang is maging healthy and mabunga tanan niya efforts and mga risk.
1: Yes, in God's will, yes. Ginaya-ara, ginaya. As long as gagiho kaya, di ba lang? Ara, ginaya, malabot ka gindi sa amun. Pero siyempre, kung tamaran kaya, paano mo na malabot na ang mga numuda? Ang matres lang to yung isang ibang ginalabot mo yun. Pero ang goal mo yun, wala mo yung ginalabot. Tia, mapila ka na 25?
0: 22.
1: Ama, 23 ka na, boss?
0: 22.
1: Ama, 21 ka palang subo. Ay, tuod. Anong height niya, katropang treksta?
0: 5'6".
1: 5'6"? Taas mo ba? Nag-basket ka man?
0: Kiss, pabalas, oo.
1: Ano mga, actually, mga sports nga ginihimo mo?
0: So, ang main ko ganyan sports is basketball. And subongga, try na ko pickleball. And, yaman na, oh.
1: Volleyball? Wala.
0: Volleyball, wala.
1: Wala. Gym ka man.
0: Sanguna.
1: Subungi, wala na.
0: Hindi na masulod sa time.
1: Busy person. Nagidjagaliya. Atong nga katropal tricks siya. Kagmayara, pagin ko di sa imo nga mga pamangkot. Sa diin nag-start ang imo nga pag-vlog sa 6116?
0: So, ang nagsulod ko sa 6116 since nga gin-hire ko sa director naman, shoutout kay Direk Ronel. Abi ko una, ma-picture lang. Then nakibot ko on the spot, tara na kami sa place. May script na, ma-acting gali. Then dito, nagpadayon kay nag-boom. So, ginpadayon na lang gin naman para mag-entertain na lang gin.
1: Wow, grabe. Wala ka gin nag-expect na amunay, sabi niya ka. Kabumang inyo, mahugot-hugot na. Pero, pila ka mo na gani, kadilo gani?
0: So, dala ang Yukas. May mga bata pa man, more than 10 na. More than 10 na.
1: Pero so far, subong yun, nag-trending, ka mo yun, no? Kagdukadamo, nag-idea, nag-invite sa inyo yung mga project pagid nga coming pa lang.
0: May damo.
1: Damo. Opportunity. Pasalamatan mo da sila ho. Pwede mo gid pasalamatan.
0: So thank you gid sa mga gahatag sa mong projects, especially ang mga wala pa man namo na shoot and bawal pa man mahambal. Pero this past few projects, thankful man ko kay grabe pag-welcome nila sa amon. And damo na ng luwat sa sponsors naman such as Janelle's, Inasalan, Amara Suits and Gowns, Crispy Kim, kag ang iban pa. Hindi ko lang ma-anugit ang iban na words.
1: Yes, thank you so much. Thank you! Naga, diba, single lang aton katropang tracks, no? Pero may ina-experience ka na before nga nagkaagi ka na girlfriend.
0: Yes.
1: Kaya ako nga ang iban ko nga pamangkot sa'yo mo about ni siya, okay. love. So, ang pamakot sa'yo mo na sex idea, ano ang biggest, biggest lesson nga natunan mo sa love?
0: Biggest lesson nga natunan ni Trex sa love is you can't, hindi mo mapabago ang tao sa pamaagi nga palanggoon mo sa grabe. Be patient, get always, and communication is a must.
1: Yes, no? Open communication, gidya per me, yes. And kaduwa ko pamangkot is, ano ang ideal girl mo?
0: Ideal girl?
1: Mm.
0: Siya, joke.
1: Anong gusto mo sa isa ka girl?
0: Gusto ko sa isa ka girl, actually, sa physical way, though hindi man gid, gusto ko lang tinlo. Hygiene, syempre, and okay, let's say, ang alam. Kag malaintindihon. Makaintindibuot. Like, soft gid saya.
1: Okay. So, sino ang pinakadako mo nga inspirasyon sa subong? Kag nga,
0: Ang pinakadako nga inspirasyon ko subong is, of course, ang family ko. Kay sila ang isang unang ugat kung aari ko di subong para makabawi kung ano man ang nobra nila.
1: Okay. Thank you so much, kid. Kag, aari pagidua. Ano ang pinakadako nga challenge nga naagyan mo sa life mo?
0: Biggest challenge is losing someone important nga nag-rely ka sa iya sa future mo.
1: Mm-hmm. Tapos, kadula siya, ha?
0: Hindi man, wala man siya napatay or what. Pero unexpected things siyempre happen.
1: Diba?
0: So, wala ka.

0: nangaman and nadula lang tanan mo nga gina dream futures and all
1: gani may ara gid man mo the black is out bla bisan sa tao na makambal ka abi mo siya na
0: abi mo
1: lang. pero abi mo lang gali sa kadamo ni isang naagyan yung bato-bato mada or mga dagat or mga kakahuyan man ba di ba tapos sa mula na ingili ang natabo may ginapanguhugutan si sexy diha ano ang pinakasweet nga nahimu mo sa isa ka tao?
0: Ah, pinaka-sweet.
1: Or sa nubya mo ah?
0: Ang mag-effort una sa fam compare goro sa girl mismo. Pinaka-sweet. Oh, hindi man sa pinaka-sweet, sweet. Pero genuine ba?
1: Yes. Ginano mo siya, ginpakilala mo siya sa...
0: Hindi, ako ah, like, gin-effortan ko para mag... Legal ang both sides.
1: Ah, okay. Very good. Kasi akala na bala kakita amo na bala nga lalaki nga willing to mag-atubang sa ginikanan sa babae. Di bala? Kanami na galing, no? Kayo subong 21 ka pa lang sa una. Sa ako, 21 ko. Di bala pag ginigyan sa mind ko yung patubangon niya ang lalaki. Mundo hadlok, gidya. Di, pero at least, di ba, ikaw, yung isog ka, kumbaga. No, mula kaya na hadlok. Kaya mo yung ipaglaban yung inyong yes. Relationship. Yeah, kati, lain, gidya akong open. Nakamuyo mo, di bala? Kati, hindi nakamu katago-tago. Pero ako, mas prefer ko yung kasi amo tago-tago. Kaya nga, ara dang thrill. Di ba? Di ba, ara dahi ang thrill. Kung mabuli na ko, kaya kiga ko to karoon ni mama. Pero ti, kung legal na kamuyo, okay lang na iya. Kati ka balo si mama nga upunta kanan. Ang ikaapat ko nga pamangkot sa imo, kung ma-describe mo ang imo kaugalingon sa isa ka world, ano, word, ano ina?
0: Feel ko lang consistent.
1: Consistent sa?
0: Consistent sa mga bagay nga gusto ko kagsa kung ano man ang na-learn ko. Dapat.
1: Ako, ma-explain ko guro ako nga kaugalingon sa isa ka word nga independent.
0: Independent.
1: Oh, ikaw independent ka man.
0: Kisa.
1: Kisa. Kisa hindi. Tawag si mama.
0: Oo.
1: Normal, kahit iyan mo pumalan ng edad mo. Ariga. Kung mahimo ka nga celebrity sa isa kaadlaw, ano ang una mo nga himuon?
0: First nga himuon ko kung maging celebrity ko sa isa kaadlaw is mag-gain ko sang experience.
1: Amo lang
0: na. Mag-gain lang na experience.
1: Amo lang na anay.
0: And so on, masunod-sunod.
1: Tiko, magdamo ang kwarta mo, be. Ano himuon mo?
0: Makaon nga makaon.
1: Ako, kung magdamo ang kwarta ko for one day, be, mangin billionaire si Sexy D, be. Maklong ko ano yung mga needs ko. Yeah, then, ang sobra, i-help ko sa mga bata, sa mga ara, sa mga street. Ay, tuod, handom. Ginibala ni Sexy D, kay kung ako, kung mag-isa ko ka-vlogger, ang gusto ko nga content is maluto ko food then ipanagtag ko sa ano sa mga nag-uubra sa dalan dabi or ano kung sino daw tao da magiyan ko da street children na may panghatag ko at least bala small gesture lang bala pagkaon na to din ginagmay pero makabulig sa ila kagutom mo di bala te kung ikaw bi mag big time ka bi nga vlogger bi one time bi ano yung mo ubrahon
0: oh same as sa amon nga aim sa page na amon luwat follow ka mo sa 6 on 6 isa ka aim ang page namon is to serve mga ano mga kung sino may kinanlan kung sa ibang pa outreach na saan ginatawag and support local communities businesses and amana
1: mas lain gidya kung may go ka pero nang kamskis asa vlog hindi ka man ako no mag-aim sang money gidya no diba la may ano ka man na ikaw ga aim ka gid sang makakwarta ka gida or ano
0: depende siya sa project and confidential pa sa since starting
1: okay thank you so much last na lang ah paano mo ginahandle ang stress o kon problema
0: ginahandle ko na sa in a way nga mind over mind gid ya mind dapat i-control mo gid kung paano mo ma-handle and kung mamangkot ko, paano ko na sa ginahandle? First of all, mangita ako solution. And kung hindi magana ang plan A, dapat may plan B ka.
1: Yes, very good, Gid. Dapat may mga option kagidiya. Kung baga, nang may gambal ka palang, may arat na dapat sa utok mo nga naka-ready niya. Kung baga, thank you so much, Gid. Katropang tricks. Wala talent ang atin, katropang tricks.
0: may ara man kaya gisa sa mga hindi magin sa talent skills
1: oh, oh, oh, skills
0: I am an artist na traditional artist layout artist graphic designer kaya especially arts gid yan for maybe performing arts
1: so kabalo ka mag-drawing gid yes. Kaya mo ko gali drawing
0: pwede
1: itsura ko
0: pwede.
1: Ay to tingina after na tapos ginabaligya mo na
0: depende kung commission sa or kung gusto ko lang for display lang kitya.
1: Ah, for display lang isa. Pero ti, di ba, kabudlay man maging isa ka artist. Kung kisa ka ti, dapat ga-brainstorming ka man mo. Pero mula na nagaling kay Mayara na kung kisa mga senaryo nga, ay, gusto ko ni drawing ko na kamundi. Dugulpin nilang wala ka sulod sa ulo. Mula, ako hindi kuya kabalo. Yabis kan ilong katawo, hindi kuya kabalo mag-drawing. Sorry, drawing, kaya ko pa. Pero drawing sa amo na, hindi kay Kuya Kabalo. Pero anyway, sa mga katropa, nang magabalik lang kami, bantayin nyo kay madrama ang aton nga katropang trex. Kung si, ang idrama naman mga katropa, syempre ang nagpadala sa sulat na kami mabis kung ano idrama namon. Kag, bantayan nyo, hindi ka mo magalinhalin da. Syempre, diri lang sa paborito nyo nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon, kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santhon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
5: edukasyon.
4: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikayong lawas. matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kaga sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsaliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass. Ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
4: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
5: XFM 103.9. Nababayagtar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: pinalangga ko nga katropa. Alas 4:57 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus ta. Kung may problema ka sa mata like glaucoma, pterygium, katarata, solusyonan ta ina paagi sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus nga may ara sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin nga magaprotekta sa aton beautiful eye, especially sa mga lola kag lolo taga ano nga medyo arapuna kag sa mga permi nakababad sa computer or sa mga gadget. So samtang wala pa, mas mayo nga tap na unta na yang adaan. Anyways, balikan tang aton nga katropang Trex. Hello, hello, hello.
1: Hello, guys.
0: Kag ready ka na bala sa aton pagadramahon? Ka before kumaga no kay katropang Trex, I would like to say hi, good afternoon to Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po Sexy D at sa kasama mo pati sa bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you. Thank you so much, Madam Nanette. Thank you. So, may ara ka pa da itamyawon ng mga katropa before ta mag-start sang drama?
1: Okay guys, luwat ng vlog ko ang page namon, 6116 Negros Spotted. So, shout out sa director namon, Ronald Cordero, assistant director, si Mr. Joel Gaston. Especially ang amon nga major sponsors, kag mga partners, Jonel's Inasalan, Amara Elazier's Gown and Suits, Crispy Kim Unlimited Chicken, SC Food Riders, Silay City, Celeste Flower Shop, Ali Collections, PH, Vacation Rentals by TBC, and Tropicure Resto Grill and Sports Bar.
0: Wow, thank you so much. Amo lang to sila. Kaga sa subong mga katropa, lantawong tagidbi ang abilidad sang atong katropang tricks kung mayugid man sabi pa dramahon kay ang sa 6116 Negros Spotted mga katropa naga actually medyo naga drama ginuda sila pero mga light lang reels lang hindi gid sila nga drama gitya yeah. Pero ti subong tistingan ta siya be kung makaya niya magdrama. Uncle Bob pangitaan ta kaanay bulos sa subong. Pero before that mabasa anang si Sex Edis ang istorya nga gimpadala sang aton nga katropa pa kag syempre diri kami ma base or amuni ang among pagadramahan nga duwa. May sulat naman kita subong nga pagabasahon nga gintiguluhan sang biskan ano ang matabo indi mag-ako. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Lita. 26 anyos na kag may ara ako boyfriend nga si Lito. I-share ko lang sa imo Sexedia, 3 years na kami sang akon boylet or boyfriend, then unexpected gid Sexedia nga madakpan ko siya nga naga-flirt sa isa ka coffee shop with other girl, Sexedia. That time, Sexedia, pagkakita ko, nagakurog na gid kuya, kag gusto ko gid sila palapitan. Pero, ginapaminsar ko nga, basi mahuyan ako or mahuyan sila. So, ang ginhimo ko, gintawgan ko siya kay basi nagamaling akala lang ako. Kaga, through phone, Sexedingin istorya ko siya. Wala man ako nag-expect pagid Sexedinga, mabinutig siya sa akon. So, ano ba lang pwede ko himuon Sexeding? Kag paano ko nibala siya kumprontahon? Sa liwat, ako gali si Lita, kag madamo gid nga, salamat.

0: ini amo ang iya nga istorya. Oh my God! To si Lito man inaon? Sino nang upod yun naman? Kangado ka sweet giniya sa ilas ang girl. Pero gusto ko man siya palapitan, pero basi bala, nagamaling akala lang ko bala ha. Dali lang gid bala, kay tawagan ko siya. Natawon ko gid be, kung mabinutig siya sa akon or hindi.
1: Hello, babe. Lita?
0: Ay, babe? Ay, sa tingin ka subong, babe?
1: Ah, di ko may ginabaka lang kung mga pagkaon, tani, para si mo.
0: Ay, tuod. Sa tingin ka dampi.
1: Ari ko sa tindahan, kay gapangita ko di anong gusto mo, tani, aw?
0: Pwede ka na lang kapuli, babe. Kag dito na lang ta mag-istoryahan na sa balay.
1: Ah, sige, sige, babe.
0: Oh, sige. Hula, tunta ka sa balay, babe, ha? Grabe ba? Hindi na yapagin. Nga nakita ko na gid sa harap-harapan. Pero alatawon ko bala kung makadtot siya sa ako.
1: Babe? Ari na ko sa
0: buwan. Ari na siya. Dali lang. Katuon ko siya, anay, ha? Ay, dali lang kit, babe. Kaya na, nag-iilis pa ako, babe, ha? Dali lang. Sulatan ay, babe.
1: Langga, kamusta? Ano tani ang imong ihambal tani sa akon?
0: Babe, actually, hindi ko tani gusto nga mag-inaway. Taya nga duwan, no? Kaga... Pero gusto ko na nga tani yang magsugid kaya sa akon mo. Kaya, babe, sa tuntuod lang. Ari ho, may picture ko di ho. Lantawa bala. Kung gabinutig ako o kung gihimo-himo ako sang istorya, kay may ebidensya ako diri, babe ho. Lantawa bala. Oh, nakita mo na. Oh. I-zoom ko ha, i-zoom. Oh.
1: Oh, hala. Hindi naguro ako.
0: Ha? Paano nga naging di ikaw na kay dukulot man ni buhok? Tapos, parehos kay ka mga duwa ka taason?
1: Ah, sa tuod-tuod lang. Basi naghapit lang ko da kagina. Kay nagstorya lang ko sa friend ko na.
0: Friend mo? Pero dumahalo ka na yung naka mo?
1: Hindi man sa amo na. Pero close kami na, be.
0: Hindi, babe. Hindi ko yung magpati yung friend mo lang to, ya. Kag nagbinutig ka pa sa akon, anytime, pwede ka malang kalasin siya sa akon?
1: Promise, babe. Naghapit lang ko da.
0: Ako ya, babe, grabe ang pagsalig ko sa imo. Pero sa subong nga adlaw, gimpa matudaan mo nga sa akon nga butigon ka?
1: Hindi man sa amo na tani, ah. Pero, hindi haman ba lang naghapit lang ko
0: to? Ay, hindi. Ay, ikaw pa yung sindihon ko. Wow, ha? Grabe, ha? Hindi na kuya tani gusto mag-jump kuya sa conclusion mo. Galing kay, alam to, ginadeny mo pa. You're so defensive pag-abot sa mga amuni nga mga sitwasyon.
1: Oo, sige na. Ginadeny ko. Pero kabalo ka nga, ah.
0: Ano? Nga, ah?
1: Kay natak-an ako si mo.
0: Natak-an?
1: Mas mayo pa ang batasan niya. Kay ginaintindi ako. Parehos bala si mo subong lang tawa, oh.
0: Tungod na, sige na, ubra mo man sakon. Anong gusto mo, intindihon ta na lang ka, biskan hindi niya intsaktong ginaubra mo?
1: Tani, maintindihan mo man kisa nga ang ginaubra ko ni, kag naghapit lang ko kagina sa iya, kay gusto kong magsorya siya, parti man si mo.
0: Babe, kabalo ka. Oo, ginaako ko na iya nga damo ko diferensya, kag hindi ko yung perfecto nga klase sa babae. Pero hindi ko na iya deserve, kag hindi niya rason nga tuntuhon mo ko tungod lang sa mga amo na.
1: Okay, sige, aminon ko na.
0: Ay, hindi!
1: Intuntota ka.
0: Ah, okay. So, ginamin mo na gid lang.
1: Mas ginpili ko na lang sa kaysa si mo.
0: Oh, wow ha. Grabe ha. Pero ha, sige ah. Sa subong, hindi ko yung mag-ano si mo ya. mas mayo na gani nga gimprangka muna kuya early pa para at least na-aware na ko kag grabe nakasakit sang nabatsyagan ko lito.
1: Amo na ginbaylo ta ka kay damo kakulang siya ko lang nakita.
0: Damo kulang ang kumplito man itong tadlo ko. Paano na damo nagkulang? Ano nga klase sang kulang na?
1: Tani sa dason mo, kung hindi nagid kuya magbalik si mo, baguhon mo ng batasan mo kay wala agid tao nga magusto gid si mo.
0: Anong pagidya nga batasan niya ang gusto mo, yahaw? Pangasawa ka na lang tumadri eh, kay para at least bala, magsanto anay ka mga duwa. Kaya nga akong amon yung attitude ko, mas boring ka.
1: Mas mayo pa gani nga magbulagay na lang ta.
0: Oo, oh, ikaw pa nag-break sa akin ha? Hindi na. Ako ang ma-break sa imo. Hindi ko yung magbaton nga ikaw ma-break sa akin. Ako ma-break sa imo. Break na ta, bulagay na ta. Kag hindi nga kuya sa imo, ya. Kagkabay pa tani nga karmahon ka. Siguraduhon mo lang ang gimpili mo nga babae. Iyano niya ka na ang panindigan niya ka na asa sa ulihi ha?
1: Panindigan na gid ko na. Kag hindi ka na gid magbalik-balik di.
0: Ay, hindi na gid man ko magbalik-balik. Malakat na ako. Bahala ka na. Babay. Kagaw, salamat na lang sa tanan-tanan. Wow. Grabe ang aton katropang treks, no? Nuka smooth lang yung yapon sa iabis ka na dakpan mo na, no?
1: Soft-spoken nga buti ko.
0: Grabe. Pero ti anong ma-advise mo sa atong katropang Lita, katropang Trex, be? Basi may ara ka na gusto i-advise.
1: So, ang ma-advise ko lang sa katropa, tada nga si Lita, tsakto ang desisyon mo nga gini-inchindi mo sa una kay basi nagsala ka. Kag tsakto man ang desisyon mo kung diin nga ginbulagan mo sa kay tungod gilintoya ka. Sa dason, guro, amo na na ang pagdoble halong ta kag diskan hindi man expected ang isa ka bagay, palangga mo man or hindi, ang matabo-matabo. Batunon ta na lang yun.
0: Yes, pero thank you so much yung katropang Trex na. Ako naman yung katropang Lita, ang ma-advise ko lang yung sa imo ya is mas mayo gid nga gimbulagan mo siya kay ti didto pa lang adaan nga wala ka ganit nagjump sa conclusion or wala ka nagbutang meaning sa pagkakita mo pero pagtawag mo sa iya kitang-kita na gid tuya ka tropang Lita ya nga butigo na gid saya nga literal literal na gid tuya nga binutig yang iyo pisyo ya kay harap lang nadakpan na sa hindi pa sayo mag-ako bauti mga amo ni iya nga klase sang lalaki ya ka tropang Lita. Kumbaga hindi worth it nga ipakigbato mo yung relasyon niya sa iya, 'di ba? Kagi ka naman nakatropang trek sang muna nga sitwasyon.
1: Wala ako nadakpan.
0: Wala kaya nadakpan.
1: Wala ko sila nadakpan.
0: So mayo kaya mag wala mo sila nadakpan.
1: Wala sila nadakpan.
0: Pero wala ka man kagi dakpan.
1: Wala ko gamay.
0: So buot gali ang aton katropang trek. So ako wala pa man ko nadakpan.
1: Hindi gid mag-amin.
0: Wala gid ko wala ko nadakpan kay wala man sasang dapat madakpan bo na no di bala chak pa. Madakpan ka man lang na kung ngayon sa inugdakop di sa imo ya. Kag syempre ka tropang Lita, damo pa na lalaki nga mas deserving ang nga palanggaon ka. Galing kay ti imagine bala 3 years sa sila ka tropang Trex no. Daw medyo kabudlay na gani nga ano di ba nga sitwasyon na kaga kadlawig na syempre doon nagkakilala na nagid sila ya sa 3 years ya tapos kis akong sinupa na balang duwi-dugay na bala nga gamo ka muna aw nga mga lalaki
1: ala ka na nadalahig pa
0: sige be
1: pero para sa akon nga po na nabis ka na no pa ka muna kadugay kung tuntuhon niya ka na in the first place amo na ginasaya
0: oo amo na isa cheater is always a cheater di ba kaga no cheating is not a mistake di ba
1: it's a choice
0: di ba. Wow.
2: Perfect.
0: Naka bright subong sa ako now. Naka witty subong sa ako now. Kag, syempre, kisae, mga ganun, paminsaron mo man. Kung kami nga mga babae, oo, hindi kami perfecto, katropang tricks. Yeah. Kaya syempre, may mga kakulang. May mga kulang gid kami. Ha. Kamu may ara, mang kamu, hindi man lang kami, di ba la? Pero ti, hindi man na iaguro in tsakto nga sa amo na iya nga paagi. Nyo kami, ano niya. Kumbaga, amo na nga pagi, pabatsag niyo yung samo niya para lang mabalaan naman yung mga diferensya kami. Nga, amo na gani, mga katropa, kung kamo may karelasyon, kung bis ka mga gagmay pa ng ang mga problema, eh, mas may pangatap na una, hindi na yung maglabot sa amo na iya, di ba? Kahit ikabudlay niya. Pero nagaka-fall out of love, good man, maglawig ang relationship, di ba?
1: Para sa akin, I don't think nga fall out of love siya. In terms kung consistent man ka mo, maybe makakadto sa point nga boring na. Pero ang love, ara ginatagyapon.
0: Yes, ara. Pero pila na ka-years ang mayakagi ka, nubya nga, nag-years dito.
1: Ara man, o.
0: Mga pila ka-years, B.
1: One and a half year.
0: Isa one and a half year mo na, ano na experience mo? Nag-break na ka mo?
1: Oh, sa ex ko. Sa una ko git na GF. And then, namo na. Ang kulang lang gito sa amon sa una is communication.
0: Open communication.
1: That's diba? Why ang amon na na-learn ko. And dapat i-apply mo na sa future.
0: Yes, future. Except for next mo pag nga kaya mo next mo nubiya, so hindi po mo na mabalaan kung mo na future mo. Kasi open na kang mo. Next. Eh. Pero ako, nagabot gid man niya as ako ya may ano na kuya mo may asawa na kuya asawa o hindi man kami kasal nga do live-in partner may bata na kuya kag learn kuya ay as a partner man eh syempre ako daan kisa moody man ko kami nga mga babae mga moody kami na iya ang utok na namon yung may mga saltik din niya totoo din niya kapin pa ma syempre mga hormones namon kisa hindi na namon kaya man i-handle mo mag-change na kapin para amon menstruation na hindi na iyan namon yung man pero ti amo na ikod dapat ang partner nga kinanla namon is understandable man eh, di ba? Understanding mo siya dapat eh. Kahit laing ka dyan, patient eh, ulatun mo eh. Nga, hindi man sa tanan ng oras, amo kami na ang mga babae. Kahit ang mga kami ng mga babae, mga klingig, kami kisa kulang lang kami sa lambing, di ba?
1: Angga.
0: Angga ka man.
1: Ay, siyempre, dapat lang.
0: Ngayon, angga ako eh. Charot lang. Kaga, thank you so much good sa imo nga pag-advise. No? Amo na gani ka, tropang Lita. Tabay pa nga may na-learn ka naman sa amo na kay kami may na-learn man kami sa imo sa subong nga hapon. Pero I hope nga makakita ka na sang ano, sang person nga willing magpalangga ulit sa imo kag hindi ka na pagtuntuhon. Eh. Di ba la? Amo gani ya. Gani that's life. Before antes ka magkadto sa insakto nga tawo, damo ka pa magyan sang sala nga tawo. Gapati ka man nakatropang treks.
1: Okay, kung wala ka may na learn sa past, kag diretso ka lang wala thrill.
0: Tikaw bi anong ma-share mo bi sa ila bi nga mo na mo thrill.
1: Ni thrill I mean nga amo na nga kinanlan mo tsakto nga kinala mo magagi sa sala nga tawo yes. Para magkadto sa tsakto nga tawo.
0: Oo, gapati ka man sa mo.
1: Gapati kita.
0: If minsala, tugaling una mo nga ex eh, no?
1: Hindi man sa sala, pero lesson learned as in a way. Lesson is, lesson in disguise na sa.
0: pero kuya, sala gito yung ex ko, yung sala gito sa'yo. Bala ka na yun mo ya. Sala gito to yung gada ko, patugas to ko siya. Ikaw namian ka man nga ano kaya nang ikaw gagasto sa girl or ang girl gagasto sa imo?
1: Depende sa instance pero kung para sa akon nang kung financially stable na ang guy ang ma-financial support pero as of now kung student pala ka mo you can pay sa dinner then tomorrow siya naman to ka ano lang balik-balik lang. Depends sa situation actually.
0: Oo eh pero te ako ya. Ako ya sa una ya, biskan boy pa kuya, hindi pa kuya pamilyado ya. Ako ginigabayad ya. Kaya nga, ako bi ka tropang Trex, di ko gusto makabati ko istorya sa lalaki. Di ko gusto bala nga magbinulagay kami bala mga sabi, kuya wala ko gusto siya. At least wala sa isukmat sa ako niya. Kahit isa pa kwartala na iya, makita ko na iya. Tiara naman na siya, parang kikisam, yara, gidyan nga mga lalaki nga dapat give and take lang ka mo, di bala? Pero may ara lalaki, yung nga take lang nga take.
1: Ah, okay.
0: Oo, take lang nga take. Tapos ikaw, give ka lang nga give. Pero okay lang man sa akin, gyapon. Ah, kahit hinulsulan niyo man na gyapon sa ulihi. Oh. Di ba? Hinulsulan niyo man sa... makahambal gina siya sa ulihi sa iyo. Yung life ya or sa utok. Kaya nga, grabe to yung nubya ko. Yung si Sexy Dia. Kay, grabe, wala ko to yung gasto siya. Yan ako na lang to kayo nahuya sa iya yung magasto. Yan ako mo na bala na... Unless kung wala na ko kwarta, tiga prangka ako. Pero kung may ara, malang ko ya. Wala na yung problema sa ako niya. Ikaw ya, kung depende, kung estudyante ka mo or stable ka na. Pero sa student, mga mga mo na ikisagan, kung isipon mo gadya, in a gentleman ways naman niya, lalaki, ginaya dapat ya ang mahatag, di ba? Pero ti, kisa mo na eh, dalok-dalok man iba niya laki. Hindi mo man na sila ma-please, babe, di ba la? Nag-isa pa, pero dra pa lang ha, makita mo na kung ano sila klase isang tao ha. Ay, sa mo pala ni ganito, hindi mo na kumaha, ano, ayun, pag ito yung makita, hindi mo na yung kumabaklan panty. Di ba la? Date pa lang ganito, hindi ka nang kaya kagasto, ganito. Ano pag ito yan, kumakita, ano, mga bata, tayo, Diyos ko, mga pasador na lang, hindi ko kagamit napkin. Kamot na kayo, hindi ka kung ano pa sa door.
1: Ang hindi, ang mo lang ng kaginay, ga-process pa sa ulo ko.
0: Kung ano, sa lampin, sa ka ginagamit, menstruation. Ano, kumbaga, ano, substitute sa napkin.
1: Pad.
0: Lampin, gani, lampin, o, lampin. Okay. Subong kay kabalo ka na, kung sa uli, mga sawa ko, tamaran kayo magbakal napkin siya. Ay, gunting isa sa ano ka lang. Ay, ano na, lapat. Nung tingin sa lapat, yata, naan ka sa akong sabo. Nung tingin sa lapat, yatag siya. Ang guess mo. Kadawin mo ko na bala. Kaya nanuway, kadawin mo ka. Paano ka mga liyag sa babae? Sige, be.
1: Paano mga liyag sa babae? First kinanlan nga, hindi magid kinanlan, pero kilalanon mo sa danay, sa background, guro. Kag, kung magkado na sa pangaliaganay, para sa akin, feel ko, unahon ko ang parents kung confirmed naman sa girl ng mutual understanding na. And kung okay na sa parents, sugudan, tas sa pagkilalanay, sa personal, kung sa iban, pagbala dapat sa ulohon yung isa kalisa, or siya man ang sa ulohon mo, then kung okay na, then pwede nakakamukha go nga ma-ask ka nga, can I court you? Ito ka, amin na.
0: So, parang nga isubong na, can I court you na.
1: Depende sa ano, sa, ako wala ko, ano, wala ko idea.
0: Gawa mo ka pa na isubong na, sa babae.
1: Ah, kung traditional courting, ah, ragap.
0: Ay, to, oh, nung traditional courting, naman mo miss, ah, ka na iawasa,
1: I mean,
0: kaya manag-op.
1: aware ko sa traditional courting, pero depends naman kay like, subong Gen Z na, and okay nang talking.
0: So ano ka, Gen Z ka pa, di ba?
1: Gen Z.
0: Hindi ka millennials. Ako guro millennials.
1: Ah, wala lang ko. Between guro.
0: In between ka. Oh. Ti, traditional, ang imo yun, do una kaya ginyo nga luyag sa parents, ginya.
1: Oh, kung ma-confirm mo na sa girl. Like, malisin siya ka man una sa girl, pero prioritize mo ang parents.
0: Pero ti, syempre, una, kagidya pangilala sa babae.
1: Sa babae,
0: eh, di ba? Oh. Kitila, ito yung gilibatasan niya, kag tapos siya, yung pangaluyaga mo itong ginikanan. Kung di, nalasal pa ka dako, iyo. Di ba la? Sumpong niya nga daan niya sa babae, nagidya nga gagakuha niya. Pero, diba sa una nga tiyempo, mga tatay, tiya gani, grabe pa yung pagimakas nga mo pangaluyagan niya ang aton nga nanay. Pero subong gani, hindi niya mo na iya, no? Kahapos-hapos na lang yung subong niya, diba? Kaga, depende na lang gid sa parents ang babae kung stricta siya or hindi. Pero kung ako, may bata akong ala babae, kung depende, guro, kaya... Kung subong niya, ang pag-abisen, iba niya parents, gano'n nag-idya subong sa future sa ilang bata. Iyon mo, di ba? Hindi, ay lang, gadalagan. Ano mga is mga katropa? Mamati kita na isang gamay nga pahinumdum. Ah, mabalik lang kami ni katropang tricks. Kaga, mabasa na mga kamiliwat sa ikaduwa nga sulat yung ipadala sa aton nga katropa. Siyempre, din lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! XFM! Mga katropa!

0: fighting.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto sini to maintain sang manami firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape

0: sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain. The Secret of Health.
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: pinalangga ko nga katropa. Alas 5.37 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre kung nagapalay-palay na dayang inyo nga patola or kalubay, pwedeng-pwede kagid yung magtumar sa ngamon nga turbo nga gawa sa maka at clavo waska nga mga natural herbs para ang ingredients para ma-enhance ang libido kag para mag-improve ang performance ni Mr. Pagabot sa bed scene. Mo ano bala kung magsaka iya ang kwan ang libido sang lalaki na gamay niya it pagid na sila ya di ba kasi maka 12 rounds ka sa imo nga misis pag pag mag-inom ka isang turbo syempre nga nagano mo kag 30 minutes before maglabing-labing sa imo nga misis syempre nga sa turbo wagas ang lakas. Hi, ready ka na magdrama liwat?
1: Pwede kita.
0: Kaga mga katropa, ano ba lang ikaduwat ang sulat nga basa ko naman ni Sexy Dean, no? Kaya, pagdramahan naman namo ni katropang tricks, ah. Kaga, ah, okay, aragit siya, gyapon niya. Aragit siya.

Maisulat naman kita nga pagabasahon na ginting uluhan sa willing to wait. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan nga Rafi. Isa kasiman. 32 years old na ako, Sexedia. Kag gusto ko nagintani isang stable relationship sa edad ko nga 32, Sexedia. Wala gid akong mag-expect nga maluyag ako sa babae nga hindi gintani pwede maluyagan. Pero, hindi ko gidungod, Sexedia. Kag if ever gid man, nga tagaan niya ako chance kay hindi pa man sila kasal kagay. Or, let's say na lang gid, Sexedia nga, ini nga girl, may ara ini sang partner. Willing to wait gid ako, Sexedia, pero grabe gilik ka challenging, Sexedia, pag magustuhan mo ang isa ka babae nga may ara na tag-iya. Kay nga hindi ka pwede magselos. Hindi ka pwede magsaway. Or hindi ka pwede masakitan. Tungod nga wala ka right sa iya. Basta, ang mahambal ko lang sa iya, Sexedia, ari lang gid ko di gahulat sa iya. Sa liwat, ako gali si Rafi, kag madamo gid nga salamat.

0: such a tiring day. Pero mas cellphone nalangin ko diguro anay. Ah, kaya na-stress naman ako. Oh, si Rafi man yung nagtawag. Pero tawagun ko, isabtun ko na lang kayo. Ano si Rafi man? Hello?
1: Hello, Angel.
0: Hello?
2: Kamusta ka na?
0: Okay lang ko. Nakatawag ka man.
2: Ah, nagtawag ko tani. Kay bago lang ko panaog sa, ano, sa barko. Te, nakita ko man ang imong mga post bala do. Kaka-stress ka, ha?
0: Siyempre. Pero before that, ikaw, anay, kamusta? Kamusta ka na? Hindi ka subong?
2: Ari, nang bago lang ko ano, panaog sa barko, ari ko subong sa balay. Ga-scroll-scroll lang ko sa Facebook kasi kung gusto mo nga storyhan ta na, catch up ta kung gusto mo.
0: Maminsan ko, anay, be rough, okay lang. Pero do you have a girlfriend or basi may partner ka na? Basi magkakita tabala kontra, balahaw, hindi man?
2: Ah, hindi man na kay subong single pa man ko.
0: Sige. Sige, subong Monday, ta subong pwede man nga buwas. Mga ano oras bi, Raf?
2: Depende guro si mo. Tawagan mo lang ko kung saan ka available.
0: Sige. Sige, ate. Okay. Itawagan ta lang kahaka. Doon medyo busy pa ako eh.
2: Sige. Bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you. Nanawag siya. Anong but silingo ni Rafi nga nanawag siya kay Tia? So far, do wala mo na siya ganit nagpabatsyag sa akin. Subong. Kagapon kami nag-istorya na yung subong ng mga ano na oras alas 3. So pwede ko na siya guro matawagan. Kasi do wala mo ko errand, subong, pwede gid kami ka kapisang makadali. Hello, Raf?
2: Oh, napatawag ka man. Available ka na?
0: Basi, pwede na takakapi ka ron, kay, or dugay-dugay, pwede. Istoryahan ta lang to, kung ano, gidman ng ano, kati, nahuya mo ko sa imo, kis, kalang mandaan ka pang hagad sa akong, tapos mangindi pa ko.
2: Sige, kita na ito sa usual spot, tagad sa una.
0: Sige, okay.
2: Sige, hold on, taka to, mauna na ko to.
0: See you.
2: Bye-bye.
0: Bye.

0: Uy, Angel, ikaw na na? Grabe, wala ka, mo kagid may pinagbago ba?
1: Like what?
0: Nagwapa ka na gid.
1: Wow, as usual, I know, right? Gwapa na gid man kuya, pero harder ta na ikuan. Ang ano yung gusto
0: ko? Sige, ako bala. Ano gusto mo mga coffee? Okay, ako na lang tong order.
1: Gusto ko ang ano, ang cappuccino.
0: Ah, okay, cappuccino. Sige, ano pa ako mo lang na yung order? Basta gusto mo mag-food.
1: Kag-isa ka... Lechos.
0: Ah, sige, amo lang na. Wala naman, Ivan.
1: Ikaw, ano gusto mo kaunon?
0: Ah, sige, sige. Mga order na ko to, Danay. Mababalik lang ko din.
1: Sige. Ah, ano na tabo ni si Iyo? Ano nang hagad ni si Iyo kapipan? Ay, okay na?
0: Okay na, ari na nga ton nga coffee kag foods. Bali, kamusta ka na ya sa ano sa personal life mo? Amo to ang Austrian tang do stress kagit sa Facebook ha?
1: Bao, grabe. We're getting to know each other pa naman bala, Rafi. Grabe, amo ginadto yung topic mo. Ikaw anay how's your life as a seafarers?
0: Ate, amo to
1: as a seaman.
0: Busy, gid ko ta katama sang last ka gula na ko time bala nga mag-scroll pa sa Facebook kag okay man siya kay damo man kami to nga gakalingawan kag amo na pagpuli ko nakibot na lang gid kuya nga amo tong sa tawag na itang agin kamusta ta kadayon.
1: O gani nga nakatawag ka man sa ako no kag nadumduman mo man ko.
0: Nakita ko lang kay ano, sang samtang papuli ko, gasakay ko sa taxi, nag-scroll ko open Facebook luwat. Tapos ang una nga nagbungad sa akin ng news feed, ang imo gid nga post, nga daw ka stress gito si mo.
1: Ah, wala. Gina, kamalo ko na gid Rafi nga, gina pang ano ko lang, kumbaga gina-blind ko kumbaga ako mga followers. Although medyo toxic din man sa buong relationship ko pag-abot sa akong partner kag nalipat ko gali maghambal sa imo nga may partner ko ha kag nang actually mga 3 years na kami nga nag-live-in subong pero
0: May partner ka na galing?
1: Yes.
0: 3 years na? So, guto sang sano to? Nagsakay ko? Kamo na to?
1: That time, medyo nagpangaluyag pa lang to sa akon. Pero subong kami nag-ejakag, medyo nag-complicated ang relationship subong, Raph.
0: Ah, tingala ko man nga daw may pinaguhugutan ka sa Facebook. Kamo na galing?
1: Hindi man ako, kisaya, may haragid yung nga mga status da iya, kisa, or mga shared post ko da iya nga, namiyan, naging ko yung mag-share ya, iya. Pero, it doesn't mean nga kung anong gina-share ko, umuman ang gakatabo sa akin, kay tia, depende na lang siguro, Rafa, kay tia, so far, do, paginmanamon, kung diin, man kami daloon ka panahon, hasta na lang gid kami daya eh. Pero ikaw, wala ka plano maglumiya or... Di ba, ka na, financially stable ka na subong. Dapat pila ka, Diyos ko, ako gani nga 28 pa lang. Ikaw, pila ka na gani subong, 32 na. Di, dapat may wifey ka na niya or may asawa ka na.
0: Amo na ang isa ka rason kung anong agad ko kapisi mo kay may ihambal makutani sa imo. Nakibot na lang dito galing sa unang hambal mo may partner ka na kay halin sang pagalin ko di single ka pa man tapos kung aminon ko ni Simo dugay tanagid ka nga idol kag ikaw man lang tani ang gusto ko nga hulton amo na nanaog ko gin kamusta ta kadayon kay amo na pero mega sulod sa uto ko gid ya ang imong ngalan.
1: Araw-araw bala si Rafi mo ba? Ikaw bala ka balogi ko bala sa mga ugali, sa mga seaman ha? Kaga, di bala, every panahog nyo, kasi amin nagasaka, manada ang mga babayi ha?
0: Pero, biskan guro nga, amuna ang panulok mo sa amon ng mga seaman, lain ko ya sa ila, kay... Hasta subong tanawa bala, wala ako nagmiga, wala ako asawa, ikaw gidang ginahulat ko.
1: Ay, Raph, hindi ko bala gusto nga magpaasa sa imo. Kaya, in the first place, di ba, kabalo ka, gisugidan, tamang kasubong nga may partner ko. Hindi ko gusto nga mag-asa ka or kung ano pa nang ginapaminsar mo. Tiyempo lang na iya makahambal or si Lord na iya makahambal. Kung mangingkita, good man, or... Wala ko ba, Lura? Pero, anyways, it's nice to see you, Gida, kaga... Nga ko lang man is, if ever nga makakita, kaya sang babae nga para man sa imo, go lang, kaya supportaran, dagit kaya.
0: Pero kung pwede nga hatagan mo ko chance nga subong galayo ga labuan ay naka mo hambalon mo ko kagong magbulagay kamo pwede kagit ka to sa ako na
1: if available ka pa kag kung single ka pa pero kung makita ko nga may ano ka na may nubya ka na or in a relationship ka na syempre mapalayo na ng gid kuya eh
0: sige nice to meet you again Angel.
1: Kaga, anyways ka namin sa ngilang, ano, no? Kapwa Chino, nga Kapino. Kaga, hindi na ko magdugay, Rafa. Kay, amun pa rin daan kisa nga, amun niya issue nga. Late na siya nagapuli, so dapat maunahan ko gid siya puli. Kasi, late naman ho. Sa liwat, and next time, masi makakapita liwat. Kaga, thank you gid sa paglibre mo sa ako.
0: Sige Angel, bye-bye. Thank you gid sa pagkadto subong sa pangstorya mo kag nahidla mo ko sa imo.
1: Thank you so much gid. Thank you. Yes, thank you so much Katro pang Trex. Oh, grabe gid nga atake sa dramahay no. Pero ano mo advice mo sa atong katropang Rafi B? Kung ikaw ang sa sitwasyon niya.
0: Kung ako guro sa sitwasyon guro ni Mr. Rafi, the seaman. Wala man tagaling bimay mo obra. Kung gusto tang isa katao, ang sala lang galing kay ulihin na nabalaan ni Rafi sa ngara na sila sa coffee shop tong kagina. Kung dito lang ginamin ni Angel nga may partner na sa. So, tsakto man ang, ano, ang way ni Rafi paano mag-deliver sa situation. Pero, not to the point nga may partner na ang tao and kung gusto mo i-pursue, dapat respect na lang sa partner man ni Angel.
1: Pero ikaw, Bi, kung i-fever nga may magkakita, kabi nga dumay chance, gid man. Kiti na galayo, galabuay sila.
0: Pero oo, no, sa bagay, kung may chance man, gid, feel ko amo na kay since nga gusto ni Rafi ang isa ka tao pag willing to wait sa... Oh, ako. Kung ako nga sa, di pursue ko na sa nga tao.
1: Very good. Thank you! Pero ako kay Rafi, ah. Damo ko muna, saan makita? Nga babae, ba? Ah, di ba? Lamang mula na galing kay hindi pareho. Saya kay Angel, no? Kaga, basi, iya, bala, nagulpihan lang sa bala sa desisyon niya, bala. Kaya may ara, nayakis nga muna nga lalaki mo nga nagkakagulpihan lang. Katropang Rafi, paminsaroon mo gid maayo kung ano ang pwede mo. Ang importante is wala ka sang tao nga may matapakan. Kaga wala ka sang tao nga may maagrabyado eh, di ba lang? Ikaw bala, ikaw gid bala mismo ang naghahatag ya konsumisyon sa kaugalingon mo. Di ba lang? Katropang Trex, no? Kaga... Gani man. Pero kung kamo ginaiya ka tropang Rafi, may maabot ginaiya ang time na magkita na ikaw mga duwa nga base pa man lang didto na no. It's time na nga free na siya ka Angel tapos ikaw free man or may man tendency nga ikaw may nubya na kung diin pa nga nag free na si Angel di ikaw naman may nubya. Tapos may ara man tendency nga hindi gali magbulag si Angel so sa iabana tapos ikaw ya sige ka lang daw kahulat di ba la
0: nagulat sa wala.
1: Oo, mas may pa-explore mo na lang danay ang self mo katropang rap. Kag anyways, thank you so much gid sa pagpadala mo sang sulat mo. Thank you. Pero ikaw ay ka pa nakaagi katropang trap
0: wala gid.
1: Na naluyagan mo ang babae nga may nobyo na.
0: Hindi, gid na yan.
1: Or na-attract ka sa isa ka babae nga may nobyo na?
0: Attract ko kung ma-attract nga idolize. Pero kung ang parehas to kay Rafi, feel ko hindi goro.
1: Okay. Apos na ko yung istorya hon. Okay. Araw lang hindi ka na. Okay. Hindi na nani pag-iwalo pa kagamo pa rin. Mura, miyara ka pala gusto sa nga... Aramiyo, miyara ka di ka tropa nga nagalantaw si Joel Gaston. Sili niya, Go Trex.
0: Ano? Siya na ang assistant director namon.
1: So, wow, direct. Basi shout out. Basi pwede, tada direct under my drama. Ma-intra, ma-audition, that'd be sexy DB. Ay, yan, nice yo.
0: Yo, what's up, Joel Gaston? Shout out si Mocha. Kita nila na karon.
1: Una iya. Yo, what's up? Pumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Happy lang ako, katropang Joel Gaston. Kag thank you gid so much sa pag-agi, ha. Mayra ka pa yung balsa kay katropang Rafi.
0: So, amo na. Ang feel ko ang kinahugutan, bini Rafi, na tani, kung pwede pa. Tani, kung pwede na, pwede pa.
1: Okay. Hindi ka ga, ano ko no, idol yung mo, di ba?
0: Idol gaya man kinulad.
1: So, dapat, tani, medyo torpe ni guro si Rafi ni. Kaya nga, wala, sang sa before tani, di ba? Temprano pa bala tani, oh. Early pa lang tani, ginamin niya na ni kay Angel nga, may nabatsagan sa, or naluyag sa, or idol niya, muna bala. Eh, kung nakabalo sa Angel, kung may harap malang gusto sa Angel, si Yaya. Diba si kung huwag pa to yung isa, yun ang ita, man yung view ya, ino.
0: Oh, lesson nga dapat, guys. Hindi ka mo dapat magpakatorpe.
1: Magrabe. Hangin,
0: good ka mo.
1: Oh, correct, good. Hindi magsagay magpakatorpe na. Kung anong nabatsagan mo, ihambal mo. Kaya nga, nang kabudlay niya, kung torpe, kaya katropang treks ya. May tendency, gina iya nga sa uli, makamba ko, ay, tani, gin. Gin perso ko na lang
0: sa salan mo gin.
1: Oo, ay tani. Tani gin try ko na lang sa una magpalapit sa iya ba, 'di ba? Nakaasubong na kami nagkilala na yaman. Naabag ulan siya nag, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko na? Tahan, buka mo na bala. Pero tiya, ano gyapon, padayon lang gyapon Rafi, akag kung ano yung handom, yung labutaan na yung babae, arala na yung mapalapit na sa imo, kati total financially stable ka na, di bala, katropang Trex, hindi ka na yung mabudla yung mangita, yung nubyakon sa subong at simpo ka. Kadamo na subong sa mga babae, nga sa hilit-hilit lang dito, kasi Golden Field. Kanto ka mato sa Golden Field, katropang Trex.
0: Wala mo ko ito galagaw. Mano ko ito.
1: Ang bako pala sa may bato, dapat lang hanggang na nadakadagabi, hanggang pa may pipe. May hindi ka na katropang Rappi. Mayroon na nagurutang 1K. Kita ka na tayo nubiya. Oh, saan ka pa? Kag hindi na kami magpadugay mga katropa, ha? Asta na lang kami din ni katropang Trex nyo. Kag anyway, katropa, anyway, sa katropang Trex, thank you so much, Lida, sa effort. Kag syempre sa chimpo, ang ginatag mo di. Kag very welcome, kag Lida, sa XFM Bacolod Station. Kag kabay pa nga memorable experience mo nino. Kaga thank you. Naka-learn si Sexy D sa imo. Naka-learn ka man sa akon eh.
0: Yes.
1: Kaga, basi may hara ka pala gusto pa salamatan?
0: So, first of all, thank you sa Invite XFM. Kaga mo na ng same sa opportunities. Grateful gig ko sa inyo tanan guys, mga kaspatid. As I repeat, shoutout sa director namon, Ronel Cordero, assistant director, Joel Gaston, sa mga sponsors namon, Jonel Sanasal, Amara, Crispy Kim, SC Food Riders, Celeste Flower Shop, Alice Collection, Vacation Rentals by TBC, kag Tropic Q. Abang-abangan nyo guys, ang amon nga mga ginaluto, ang mga film, kag mga reels man. Supportahan nyo man ang aton nga linay sa silay, si Ange. Kag amo na, thank you gid guys, grateful gid ko nga naging part ko di, kag wala ko di kung wala kamo.
1: Yes, thank you so much. Ipalakpakan talawa si Katropang Trex. Thank you. Syempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon mga katropa, 103.9 XFM Bacolod, katropa mo.
0: Exciting.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye guys.
2: Exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:15 sa gabi, mga katropa. Ikaan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na nagapangunang balita. Kinbulgar na National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag, gamay anong kapersonalidad ang isunod kay Senator Bato de la Rosa nga papanaugan sa warrant of arrest ng International Criminal Court kag posible ipagwana sa masunod nga mga inadlaw. Si De La Rosa nga anay Chief PNP ang ginakabing nga Chief Architect sa War on Drugs ni anay Presidente Rodrigo Duterte samtang ang anong ka mga personalidad ang ginapatingan involbado man sa extrajudicial killings. Nagapati naman si Matibag nga lapit na madakpan si De La Rosa. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang matamag version X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive.

0: Kay Bing.
1: Heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
2: Mayong gabi, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
3: Extra Drive! Kapati ka pala kay Lolo, kung kay Lola, Luyag, Bubala, mapamadihan kung anong trending, anong viral sa social media. Papos nga pamagi, Carrie!
2: That's right, basta ka pamati lang kamudera ha, sa duwa ka mga viral nga wakalan, pero hindi tungkol sa scandal.
3: Ako si katropang James King.
2: Me naman, si katropang Mommy G! Kagamon nga pamati sa
3: 103.9 XFM Bacolod! Yes, ang ato noras mga katropa sa 25 na sa gabi. Ini mga tinion, nag-ulan-ulan, nami magtimpla sa mga kape. Kape, sa Yes to Health Incorporated. Pares na lang sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix.
2: Chorizo Bilbao! Ay, nakakaguto!
3: May chorizo Bilbao?
2: Oh,
3: na makahong ko bam-i.
2: Yes, correct na. Ano ang lang ninyo nga sudan sa subong? Or by the way, belated happy birthday sa partner ko.
3: Oy, salamat.
2: James King!
3: I am now 60! Gold! Gold! Ano ito? Gold? Ah, jeez! Ep!
2: Gotta be You're not jumping! Now you're sliding!
3: I am 50 years old!
2: You wanna go
3: I am happy!
2: Oh yeah, you should be!
3: 5-0!
2: Edad niya, gold, pwede pang prenda. Sekweta!
3: I am in my golden year!
2: Yeah, na-reach na ni James ang golden year.
3: Yes, pagkambal nila golden year ko na mami, G, damo ko na kurta gold mo.
2: Huwag kayong maniwala. Based on experience niya po yan.
3: Ala, isa, ano base experience? Away ka pa gani ka la, away ka pa gani ka la, but 50.
2: Wala po, hindi ko kayo based on experience niya po yan.
3: Oh, okay. Nag-aulat-ulat ko gani, ano, 50 ayuda. Man ang ayuda ko.
2: Uy, nagkakapak sa imo. Sing, 5.
3: 5.
2: Kulang 0. Para mag 50.
3: Pwede na, no? Gikan ng mga pinalangga. I mean, may classmate ko pa bala na gupo doon.
2: At mo, school. Subon.
3: Mo, sila niya. Ako, Dren. Sila niya, Dren. Di, may Gcash ka da? May birthday present ko sa iyo.
2: Lang.
3: 28, ano, 20, pila ka years sa mga G, no? Pila nakadekada, ngayon kami nagkitaan.
2: Kitanahin.
3: Oh. Oh. So, classmate tayo kami, close kami sa, ano, sa the first year
2: mag
3: high
2: BFF.
3: School.
2: Mag-BFF.
3: Oh, BFF. Mm-hmm. Babae, babae.
2: Oh. Oh,
3: who would ever...
2: Oh, people don't remember, oh. Jagin ko.
3: Oh, kay close ka, MU kami mo.
2: Ah!
3: MU kami kahit na matangkad siya sa akin.
2: Naalala mo rin niya. I remember the day.
3: Pero tulad siya sa Las Vegas mo.
2: Baka kung di eh, nag-50, dito niya ka na-remember, ha?
3: Oh, padala niya ako pang birthday present, ha?
2: Wow!
3: Ang birthday present niya galing, kasi wala nag-diretso sa akon.
2: Oh, diretso kayo.
3: Diretso sa lain nga numero.
2: Sa palad. Gulong ng palad.
3: Gulong. Hindi gani kalabot sa akon, Mami G.
2: Gani, gulong ng palad. May nakalabot sa'yo mo kay nagkiyong diretso.
3: Salamat man ka sa akin, mga brothers and sisters. Mga sisters ko, yeah. Sa birthday present.
2: Yeah!
3: Okay, salamat.
2: Tapos wala kami pamahaw sa bong.
3: Ha? Para gani, oh. worth 50, apat ka 50 gani na.
2: Apat ka 50! By the way, nag-celebrate naman niya sa bong sa birthday ang amon apo.
3: Hmm.
2: Si Gabriel Denise Vergara.
3: Ah, ayan. Okay. Grabe yung pangalan. Pang mga national heroes.
2: Ganit na.
3: Oh,
2: Gabriel.
3: Denise. Vergara.
2: Vergara.
3: Chimpo ni

0: María Clara.
1: Si Ibarra.
0: Ibarra, Mona.
1: Si Sisa.
0: Sino nga naman bata ni Sisa?
1: Crispin, kag si Basilio. O, oh, diba? Mga amo na nga mga pangalan. Sinadto. Sinadto kung sinaguna. Pero, subong yan, no? Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang nga kaadlawan. Wow, ha? Nag-ilapit-tagi ka mo yan sa end of May. By the way, sa mga na nakalinyada na para sa sagala, I'm sure ng ilang mga gowns nila ready, pati mga flowers, pati ang mga karo.
0: Basta wala, hindi lang maulanan, no?
1: Pero
0: kumusta mga medyo sa buong?
1: No? Oh. Doon nagkakaulanan, gijay ako magsagala.
0: Di kumusta sa buong atun, ano? Nung aton nga
1: weather.
0: Okay,
1: sige, ang aton subong niya nga weather is due to the trough of the low pressure area on LPA. Pero dito siya nag-affect to actually sa eastern section sang Mindanao. Pero dili sa aton niya sa Visayas, no? We belong to the rest of the country. Due to localized thunderstorms, amo na nga may ara kita sa isolated rain showers or thunderstorms. Partly cloudy to cloudy ang aton kainan ng sky.
0: Oh.
1: Pero still, ang init kaya, no?
0: Ikapaang perte.
1: As in, hindi pa paag-init, ganyan.
0: Well, kung maano, kabalo ka mo, katropa ang ibanda na witness nyo, git, kung paano gindagsa ang mga mall sa kahapon.
1: Kahapon kay Perti.
0: Brownout, brownout. Pilang oras to?
1: The whole day.
0: Oo, mga katropa, makakon muna. Pati ang, ano, pati ang mga mall, mga suga, nag, ano ganin tawag siya naman, wala, hindi kasarang.
1: Gasto sa ano, Kaya hindi man na ma-full kid. No, te, gabing ano tawag sina gani.
0: Kadamo tao mo, so ang ba ang ano sa
1: ang
0: mga
1: distributed na distribute gijaya ang ano ang the block kumbaga na distribute ang katugnawon pero gin block naman sa kadamoon sa tao.
0: Grabe.
1: That is the reason why.
0: Pagsulod mo ya, ginexpect mo ya, may area ang bugnaw, may area nga hindi. Kita mo mga tao nga sa restaurant nga aircon gapanguyab.
1: Restaurant tigin na. So si ano mo nakabudlay kung kuwadaan kita sa power.
0: Yes. Ilang taon nyo kung ano ka, ano mga katropa, no? Ang kuryente sa ato. Speaking of kuryente, naku po, ang bill naman.
1: Ay, nagabot na. Te, how much again, Chris?
0: Ay, sa akin niya, use mga 2, from 2, 4, naging 2, 8, Mami G.
1: Ay, wow, grabe.
0: Gamay lang to.
1: Tutano ko ah. Namalipungan ko.
0: Pila inyo ha. Na-intriga ko. Pero kapag ako inyo ha.
1: From 1,600 to 2,800.
0: Oh my God. Isakalibo.
1: Sobra.
0: Basta naglawig-lawig ang gamit nyo sa aircon.
1: I don't know. Kaya wala mo kung kunadla ko kagabi, pero the electric fan lang.
0: Ala, you need to find out. Ang mga nakabilin, dapat yan muna, investigate mo na.
1: Investigate
0: ko na siya. Pila ka oras. May nakapandar sa inyo sa aircon kung wala ko. Be honest, kid.
1: But I can't do that. Actually, amo na nga dito na sila nag-shift sa ibang nga bakod.
0: Naku, kaya pala.
1: Oo, kay free to yang kuryente.
0: May ganun. Subong yan, nag-enjoy, Mami G, ang mga nag-benefit ang mga tao nga medyo namahalan na, pero nag-benefit sila mong labi na ganyan mga gagamit sang solar.
1: Kadamo na subong mala sa nagagamit. They are shifting actually to solar energy. Oh. So others, no, who can really afford that solar nga inang butang pala sa, ano, sa babaw atop, no, na medyo malagpad-lagpad.
0: Ganyan, no?
1: Pwede git, sarang hindi lang mabedepisyuhan. Pero then,
0: dito gani sa Mayluzon, nakita ko daw isa ka, ano, electric company nag-solar mo.
1: Nag-solar mo?
0: Ambot ka to. Ambot ka to.
1: Di ba ka muna ka niya yan? Ginabayaran, talibre na dapat.
0: Okay, solar mo.
1: Di ba?
0: Pero isa mo lang ito
1: kabili. Uwaysan niyo pa kami ah. Pero kung tayo nga wala tayo solar, di antos kita.
0: Antos git kita sa kanya. Pero honestly, ka-gin mo.
1: As in, pilit-pilit.
0: Pilit-pilit.

0: nga makapainit sa ato niya nga, nga ano, nga head.
1: Na ano ka man kung diretsuhon mo pandar lang sa aircon ba, ulbaan ka man sa ano mo.
0: Sa bill mo. Kung electric pa naman, init nga po na ginabuga.
1: Gani man no.
0: Parang it sounds like hell.
1: Bantayin nyo balada, si Saning nagkamaluhalo na. Nagwana, nagbutwa na alinsay dalong sang duta para manghaluhalo kay ginput no kuno katama sa gyerno.
0: Gagaling ka pangungyan, pagkikita. Pero pasalamatan naton kay Team Mga Amunin nga inora sa gab, nagaulan-ulan din man siya. So at least no, ang pagtulog nato sa gabi, maka, maski pa paano, pero okay na ka panghula, sige kuya. Maski na ka-aircon na, my goodness, man, what's happening to me?
1: Oh, that's the, it
0: the sign
1: happened.
0: Of aging. It happens because it's a sign of aging.
1: Now you know.
0: Oh, I accept that one.
1: Ay, so bala,
0: hindi na po tayo bata.
1: Binda ka aircon, naka-electric fan na daw. Kakin, out na. Kaya ko
0: ba
1: si Binda nga ginano sa puga sa cold water.
0: O, di, imagine na bala mga bata. Kayo habalo ko yan. Agad yung paso sang ice. Kapag inom-inom, yung cold-cold. Gidya, yung bala nga daw. No, ka-refreshing. Gidya bala nga makambal. Kaya gidya, oh my gosh. Nakakuha agad man ang init.
1: Kaya tama na, nakibugnaw na itong soft drinks ta.
0: Six-35
1: na kadasig sang oras bala mga katropa, no?
0: Kumakalan man sa aton man.
1: Oo, dugi-dugi. Sige lang, ha, lapit na lang hunyo, ha. Ang ibang ganin nakabaton na, lapit na lang. Kasi ka.
0: May sila yan, nakabaton na. Kami yung magkaton na mo, naubos na.
1: Alas 7:37 na sa gabi.
0: Alas 7 man!
1: Alas 6! Namo goodbye na tama. Paing kami sa inyo tanan ng katropa. 6:37. Hindi si katropa ang James King.
0: Katropa ang Mommy G. O alakak man sa. Basta nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive. Extra Drive. With Mommy G and James King on XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
1: Mga katropa, exciting!
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mamibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parigoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
9: Makatuo ka, may bag-o na nga Santol Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag Miss Kim panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Santol Gold Coffee ka na. Look younger na, shirty ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Santol Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santol Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: XFM 103.9.
4: News.
5: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Gin klaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga nahatag na sa operator kag transport cooperative ang payout para sa mga validated trips sa idalom sa service contracting program. Sunod ka LTFRB Board Member Attorney Greg Pua Jr., obligasyon na sa mga operator nga ihatag sa ilang mga driver ang nagakaigo nga compensation. Gininganyo man sa LTFRB ang mga driver nga makigangot sa ilang operator kun wala pa na baton ang bayad. Nagpaandam naman ang ahensya nga pwede sila magpadala sang show cause order, suspendihon o kutkansilon ng prangkisa sa mga operator nga hindi magsunod sa kasugtanan. Inambalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugin nga Pilipinohon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News. XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagiban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time. 7:21. Ang gabi mga katropa. Well, oras ginadulog sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang supplement na makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Speaking of enhancements ng libido, pampabako din isang inyong, of course, relasyon. Sa mga para pagun pagid ang inyong relasyon nga mag-partner, mag-asawa ka, tropa, legal, ha?
2: Yes, and wala sa worry nga hindi ka muna makatilaw or makaino or makatake. Kaya tungod nga available ini sa tanan nga mga butika nationwide.
1: Yep.
2: Pareha sa lamang sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP and Generica. And also, dito sa ato sa lokal, you can also find or buy sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy as well.
1: Yep, mga katropa. Of course, sa mga katropa natin, ay, ilang ko galing na-upload tong winner natin ng ligad sa libu-libong pa-premium. Si Ma'am Solto, congratulations sa imo, ha? And sa mga luyag pa mag-entra, ahulog lang ang inyong mga entries mga katropa para sa aton nga weekly draw sa para sa chance ang magdaog sang 3,000 pesos para sa aton nga weekly draw. Kabalo naman kamo, no? Malawig-lawig pa rin mga katropa. I'm sure kabisado nyo na kung paano mag-entra. Isulod sa mga sa envelope. Of course, envelope isulata ang inyong mga complete na pangalan, address, katropa, no? Kag, of course, signature. Kag ang contact number mo. And then, ang proof of purchase na ito, produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa kabanig sang Santon Plus Gold. Isa kabanig sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang aton nga Turbo Dietary Supplement na doka blister na katropa. No? And of course, lima ka pack sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes! And by this time, sang nagligagali ka ano na ito, no? Nga programa, aton gin pahayag katropang G sa ang the countries with the most beautiful women. Diba? Yeah. This time naman, let's talk about the hottest and handsome men!
1: I like that! Hottest and handsome men!
2: Yeah,
1: Well, actually, hindi ko na gina-expect mabutang ko sa listahan kinag-graduate. May graduation na, Mami G.
2: May graduation na.
1: Uh-huh. Makalabot ka sa muning tuwing nga na dala ka sa inyong listahan.
2: Uh-huh.
1: Ipag-graduate ka na, mabubutsin ka nun, taga naman tsansa ang iban.
2: Uh-huh. Paano mo na naman, An?
1: Ha? Kaya naka-enter na ko da.
2: Amo niya nga doon, hindi ka kasarangsang kahang.
1: So, give chance to others.
2: Natawakta ako, nadala ka.
1: Wala na gani, tapos nag-graduate na ako.
2: Kumbaga, pero maski pa.
1: Kumbaga sa 4-piece, Mami G. Wala ka na sa listahan. Kung graduate ka na, kumbaga na-overcome
2: mo na. Well, ang ato niya, istoryan is countries, no? Not the individuals.
1: Ay,
2: okay.
1: Sa lagal ito, so, wala sila nag-text sa akin, Beng, ano?
2: So, di ka ganyan ng bulong?
1: Ha?
2: Sa pungsod sang?
1: Pilipinas.
2: O, tila taon ta kong ara. Okay, let's see. Dugay na ito, okay? Pati yung magyapo kay Chris. Nakatlaw lang si Chris sa imo, pero gambala na si Chris nga asa ka.
1: Classmate tanay kami da.
2: Classmate tanay ka magaling.
1: Oo, kami lang ang nakabalo. Wala
2: nakabalo.
1: Oo, siyempre kinang lang dapat tumble ka. Hindi mo kinang lang iwaragwag na magandang lalaki ka. Bakit?
2: Let's check again, sining na, okay? Para may proof ta sa ginaambali niya. Okay, the top countries for attractive men. Nagapanguna gid, actually, frequently ranked bilang numero uno globally, no? Ang ini nga mga kalalakinan ang makitaan sa pungsod sang Espanya!
1: Espanya, grabe! Oh. Isa ka panibin lang dumamang. Bakit?
2: Oh. Nalilagin pala ano ba siya?
1: Isa ka pa nibin lang nga lapit na. Isa ka nibin lang nga, G.
2: Gamo na si, ano? Gamo na si Chris.
1: Sa ilong?
2: Sa ilong ang pa siya. sharp features. Ang itom nga buhok.
1: Si Chris, itom ang buhok.
2: Stylish, sun-kissed aesthetic.
1: Ano niya siya, ma'am? Bakit?
2: Sun-kissed na buhok ay bulat na bulat. Di ka buya sa adla. Ang color niyo.
1: Oo, kung kisa bala, di bala, Chris, na kung dagsang naguna, hindi takin hindi nga, nga nadala tada, no?
2: Pabati inyo na, nai, okay. Bala mag, ano, side okay. Comment. Pabati okay, okay. At nai, ilang taong tagid ang inyo, mga ikasarang?
1: Sige,
2: okay. And this time naman, known for their athletic builds.
1: Oh, shit.
2: Hala, ha, basi yan din sa mga attractive gamen, ha? Hindi lamang ang mga sharp features, kundi athletic builds.
1: Kita mo si Chris? Kita mo lawas ko? Nag-storyanay kami. Sino ko, paniwang ka, mapatambot ko.
2: Number 10.
1: Bigayan, Mami G.
2: Oh, butang tama. Sige, anak ka mo sa number 10.
1: Nagbigayan kami. Sige, para.
2: Bigayan! Eh,
1: kabudlay kung...
2: hindi na yung bigayan. Balance sila.
1: Kung yan mo, kung ano ko...
2: Kung tapikanay ka mga duwa.
1: Hindi, kung ibanan mo ano ko, sailusaya, duwa kami magtupong na... Budlay, perfect na. Budlay maging perfect, Mami G. Taganta man chance ang ibang.
2: Aside from the athletic meals, my warm demeanor, my vibrant beach culture.
1: Diba? Color pa lang. Color pa lang daw, babad na babad sa bye-bye.
2: These men dominate the global beauty and fitness rankings.
1: Oh, diba?
2: I'm talking about the country, Brazil!
1: Oh, okay na.
2: Wala ka mo da.
1: Kulang na lang sa mun, Burangos.
2: Tawagin mo ba na Burakay?
1: Burangos, diba? Burangos? Mga balahibo.
2: Ang Brazil?
1: Burubo, balahibo, Burangos.
2: Ano ka? Ano? Kita,
1: pero kami ni si Necresol, nag-shave kami, Mami G.
2: Athletic na.
1: Amo na ganigin na nun namin ng lawas kami.
2: Next, no? Hindi naman siya, very well known sa ginatawag na high fashion. Di ka na?
1: Tindog be.
2: Di ka na? Effortless style.
1: Effortless, Effortless. Ito mo naman kaya, no? Effortless.
2: Diba? Effortless.
1: Hindi tikalon.
2: Pero, classic Mediterranean features. Buti din on, may dark hair, expressive eyes,
1: diba?
2: Well-groomed beard. Wala ka da. Wala ka muna.
1: Te, amo na, budlay maging perfect.
2: I am talking about the Italians or from Italy!
1: Hablas Italiano?
2: ano na to? Spain, Brazil, Italy. Next, ari naman niya, kilala sa mga matag-as.
1: Kintungan. Kintungan.
2: Athletic psychs.
1: Kung si Will Cassid
2: pa. Are. Sigurado gin wala ka mo ni. Striking blue eyes.
1: Siyempre, kinanglan mo magpakumbaba. Talaga na sa atin.
2: And, high grooming standards.
1: Ano daw?
2: These men are from Sweden.
1: Ang high grooming, Mami G. Siyempre kami low profile.

0: Teachers of the South.
1: Oh. Sa din na?
0: India!
1: Oh, sinigil ko sa'yo mo, hindi kami, hindi naman tayo pa. Hindi naman ako.
0: India!
1: Wala sa level naman.
0: India! India!
1: Wala sa, wala sa level naman. Diba, Chris? May naharan sa level. Wala sa level
0: naman. India! India! Next! O, napatay na niyo. Next, known for producing top international models and actors. Wala ka muna.
1: Atag na sa ila. Atag sa ila.
0: These men are recognized for their fit builds, oh? Height, oh? Kag-commanding presence.
1: Oh, no comment.
0: Wala ka mo kung diini sila.
1: Diin.
0: From Nigeria!
1: Oh, chilling ko?
0: Wala ka mo da.
1: Wala
0: ka mo da. Sige, kung ano ah.
1: Hindi naman kalugod daan.
0: And lastly, no? They are known for the highly influential entertainment industry. Ooh. These men are globally celebrated para sa ilang impeccable grooming,
1: uy,
0: sleek fashion, uy, sharp and refined features.
1: Oh, grabe,
0: pero, retocado.
1: Retocado, te.
0: Kabalo ka na ko din eh.
1: Hindi yan.
0: South Korea!
1: Oh!
0: Anya!
1: Wala.
0: Alang-alang.
1: Pang North kami yung features.
0: Okay, so, wala.
1: Amo na to?
0: Wala ang Pilipinas.
1: Wala.
0: Pero okay. Wait a minute. Oh,
1: kapeng mainit.
0: Oh, yes. Because may ara sa mga local attractions and hotspots diri sa atin sa Pilipinas. But unfortunately, wala nga kamugya po nadala kay sa Metro Manila lang ni.
1: Ah, sa Metro Manila? Wait, kakabalo. Sa ano ka ganin nag-tinder sa Metro Manila? Ano ganin ngayon to? Ha? Kagi ko tinder na mga binulan lang.
0: Well, sa Subong.
1: Sang nag-hunt na sila sa mga, muna, nalagyun ako.
0: Wala ka kamuding. Kaya ang mga handsome men ang makitaan sa Cosmopolitan sa Metro Manila.
1: Oh,
0: and, okay, syempre, ara sila makitaan sa Bonifacio Global City o kung BGC, Makati Central Business District at Uptown Bonifacio.
1: Ato pa tong condo mo, Chris? Kaya na, no? Kaya na, nag-inboyan mo na itong inboyan.
0: Kaya na.
1: Kaya na
0: kami. Kaya mula to. So, butsilingon.
1: Okay lang kami, ha?
0: Yeah! Kasi sa Pilipinas, nawala ako dito. Pero, you will look hot sa batas ang imo yung asawa.
1: Siyempre
0: kung magamit
1: naman
0: ka sa turbo.
1: Correct. Oh,
0: sigurado ginanya.
1: Correct.
0: Sure, mom.
1: Pero, pagdating ng panahon, Mami G, madumduman nila.
0: Yeah.
1: Dumduman niya. Kung wala ka na sa kalibutan. Dito pa lang nila
0: wala
1: ma.
0: I-recognize.
1: Ay, si ano dili mo? Si Crispy Brando galito. Si James King. No? Pagdating ng panahon, Mami. Ini ang extra drive ko po si Katropa ng James King.
0: Katropa, Mami G. O, diba? Nakakadlaw ka na naman kay nakatutok ka sa
1: 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampol Plus Gold!
2: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampol Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sampol Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na kong hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko kumulaan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Umiandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Exciting!

0: XFM Time, 7:54 na sang gabi, mga katropa. It's time to say, buwas naman ah. Buwas naman ah, Mike. Mike, agad tayo.
1: Balik pa.
0: Hindi ka na mabalik mo lang. Goodbye, but not forever. Pwede.
1: Wow! Salamat. Hindi naman ang kanta man.
0: Goodbye, but not forever.
1: Ha?
0: Pwede kumangin composer.
1: So long, farewell. Diba? The Sound of Music.
0: Oh, gani. Goodbye, it's time for you to go.
1: Wow, kumaka. Ano?
0: Supone, go.
1: Ano?
0: Supone, go. Ang last word, supunan mo.
1: It's hard for me. Ano to?
0: To go. Go.
1: Go?
0: Oh, supuna.
1: Go. Go. Go golden.
0: Salamat ka madamo sa inyo, tanan mga katropa. Kaya bay pangabisan pa, paano nalingaw namon ka mo sining gabi. Yes. Mga taga-sagay, salamat ka madamo.
1: Thank
0: pagtuto,
1: you.
0: Pag-ukaba. Thank you. Kaban ka lang.
1: Yes.
0: Thank you so much. Well, ini si katropang James King.
1: Kaan si katropang Mommy G. Tutok lang ha, per medrisa.
0: 103.9 XFM Bacolod.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check!
0: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santangoli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay,
7: pula ka lang music, magkatapos mukta ko. Blah, mayarap ko sa mga balita. Blah, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.
10: The Secrets of Health.
11: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
12: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na gitawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwao na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice na ton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium na ton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
11: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon gina ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
13: The Secret of Health.
11: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
12: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help.
11: Mag-inom kamo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
13: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
13: The Secret of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Hala! Kay

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpilis na mga
2: katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: para sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ulo, ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga bodega. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng Health

0: Nagulpi ni gulat naman sa. Wala ko yung ano, ang nakamutan kong korte sa baba mo.
1: Naga heart shape.
2: Wow.
1: Ako naga fuck shit.
2: Good evening, people of the world, Western Visayas, NIR, magapalayag na ang programa nga
0: Phone Pal.
2: Makaupo nyo si Katropang Troy Tisoy,
0: si Katropang Dolphy Langka,
2: guwapo na Loy Loy pa,
0: bigala na Tamsi pa.
2: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sang amon guwapo-guwapo kag mabuot kag alwan nga boss, Boss Rem, si Rimilito Uy. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, naka-tune in ang XFM Bacolod 103.9. Opod na si katropang
0: Judy Ray
2: Chris.
0: Pakita mo na.
2: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. At tuman dito nagapamati isubong si Melanie Infante. Hambalya, good evening, Lolo Troy.
0: Wow, Lolo Troy.
2: Nagapamati kami sa Kabankalan. Lolo, Lolo, Lolo. Ang partner ta subong sa aton pagwaragwag, no other than si sa XFM Kabankalan, katropang
0: Winston.
2: Ha?
0: Winston?
2: Sigurado ka?
0: Winston.
2: Final answer.
0: At si Ikwa na lang eh? Si Papa Rodel?
2: Ang dingin sa ilang ato, ha? Si Winston o kung si Rodel?
0: Si Winston, ah.
2: Ha?
0: Winston na lang.
2: Grado ka?
0: Si Winston, ah.
2: Si Rodel, subong nga duty. Gin ba sikto ka na, ha? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: Baby Ron.
2: Ha?
0: Baby Ron.
2: Si Shuti Boy, unlib ba sa subo?
0: Oh, amun agani nga si Baby Ron.
2: Si Shuti Boy, gajuti ka, unlib si Baby Ron.
0: Oh, okay. Tiyabi ko, anay ko, narinto sa Japan pa ka to, Cebu.
2: Japan man.
0: Amun, abalang iya nga, ano subong?
2: Siyempre eh, halin di sa Japan, Barangay Paraiso pa ito sa Cebu, maagyan niya
0: okay.
2: Gitman.
0: Okay. Habi ko, halaya ko Japan.
2: Gitman. May Hong Kong ba di gani, oh? May Hong Kong ba? Japan lang. Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victoria's Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si katropang
0: Alex
2: John Ray.
0: Ang bot, sinyo.
2: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
0: Noel
2: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: Neil.
2: Ha?
0: Neil.
2: Sino?
0: Neil
2: Noel.
0: Mabatihan nyo da.
2: Sa Roja City Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
0: si Neil na ginaiya.
2: Final answer.
0: Si Neil, ah.
2: May chance ka pa nga mag-ilis.
0: Si Neil.
2: One.
0: Neil.
2: Two.
0: Neil.
2: Louder. Three.
0: Neil.
2: Correct.
0: At least naka-one.
2: Nag-commenta siguro sa imong live, Ibe.
0: Wala, ah.
2: Naya ka naman.
0: Wala, oh.
2: Napabalo siguro nga siya ka-duty sa Rojas.
0: Ha?
2: Balaan mo, ah.
0: Nabatian ko lang.
2: Nabatian mo sa DN?
0: Ha?
2: Nabatian mo sa DN?
0: Sa ano ka gina eh?
2: Amo na nang nabatian
0: sa
2: mo siya. Dumaibaylo ka na kay Rodel Sinel.
0: Oy, wag ganon.
2: Hasta las 12 kita magdobdanay. Isa ka masinadyahon ng gabi sang
0: sang May 25, 20, and 26.
2: Lunes.
0: It's a Monday.
2: Masildo na?
0: Buwas ko, no?
2: Buwas? Tugambal? Tugambal?
0: Amo man ang nabatihan.
2: Bago aton payroll, basi sunod pa ni Guro.
0: Basi eh.
2: Bago nagapamirol sa aton subong.
0: Mm-hmm.
2: Da na si, ano, si Sergio. Na-promote na siya.
0: Nataas na to rang Kuya Guro.
2: Taas na yung height.
0: Gahihil na siya.
2: So, kung gusto magpasakop sa amon nga programa, pwede ka mong katawag sa XFM call and text line Smart NTNT users.
0: 0912-0076-793.
2: Sa Globe, 0915-8311-431. May gabi kay Christian Singpo, Ninensky Charita, Sang Bulanon, Daro, si Joel Embert Jimenez ang Sigma Capis, kag Melanie Infante nga nagasoksok.
0: Pante.
2: Mabalik pa ang phone pal. Wait ka tropang Troy Tisoy.
0: And katropang Dolphy Langka.
2: Ini ang XFM katropa mo.
0: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus herbal soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus herbal soap.
3: Manamigin!
1: Santon Plus herbal soap.
4: Jill, na ako'y excited na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainy pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
10: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Ceng.
1: Daya, on ka.
0: Ikaw ka dyan.
1: Pagambal ko pala nga katropa mo. Naglawing na ko mo. Ano mo bang pagsunod niya? Excited.
0: Hindi, makugali pa sunod.
1: Dapat pagambal ko mo. Sunod ko mo na excited.
0: Tapos na kawan ako yan. Yay! Kahit pa paano nakawan ako.
1: One all.
0: Pag one all mo ganyan.
1: Siyempre, ang intro tayo gali ya. Hindi mo yung pagdalon intro ta.
0: Back to zero.
1: Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
0: Kang sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nari, sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
1: Ang Yes 12 product sa ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede naka-call. Smart and TNT subscribers.
0: 0912-0076-793.
1: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Mayang gabi. Sino ni?
2: Si Romeo, Troy.
1: Si Romeo. Si Juliet din.
2: Troy, wife, balo.
1: Tagadiin kami, Guru Mayo.
2: Taga si Balam, Troy.
1: Si Balam Antiki. Nagligad, lain ngalan mo. Subong si Romeo ka na naman. Sa sunod, ayan, sino naman yung ngalan niya, Dolph?
0: Ha? Si Juan Guru, si... Subong si Romeo siya, Romeo Vasquez. Sa lasong guru, si Juan naman siya eh, si Bobby Solor.
1: Si Balom ka, no?
2: Ipon-book mo, Troy, ang number barambalaan mo kasi nga katawag.
1: Ah, ipon-book ko?
0: Wow! Oh, ikaw pa gasugo, ha?
1: Gingaan mo gid ko sing, ano, sing idea para pag ipon-book, i-block ko na lang tayo.
2: Kaya ano, kay Parias, may nangyara nga, Parias ang tingog, pero ang number iba.
1: Wow. Gani, wow. Naka-defensive siya, no? Naka-defensive siya mo. First time mo magtawag?
2: Troy.
1: Ay, hindi kami yung magpati.
0: Ba, first time?
1: Ika-apat mo na ni. Ako, alam naman. Ba?
2: Ay, first time ko lang ang tawag ba. Kay, ano, kay subong na ko may load.
1: Ah. Mabalaan naman na Japan sa The Lion Doll.
0: Oo, ah.
1: Kailan na edad mo, Romeo?
2: 23, Troy.
1: Ano work mo?
2: Sa uma lang, Troy.
1: Nagligad. Ang mumantong iya nga ubra. Sa uma man siya ko, no?
0: De,
1: nabali, ano ka, farmers.
2: Troy.
1: Wow, pila ka hektarya ganang imong ginaugmaran sang imong pananom?
2: Nanam, Troy, mga duwa lang, Troy.
1: Duwa ka hektarya?
0: Dako na lang duwa, oy.
1: Oo, dako na ganing duwa ka dangaw. Ma, deep throat mo nalagay na doon, no?
0: Kerry.
1: So, ano ang maibulig ni Dolphy kay ni Troy si mo subong gabi? Kay nga ang nakatawag ka.
0: Gani.
2: Mangita lang tani ka sa punpal, Troy.
0: Ba?
1: Ano are, pamangkot namon. Paano ka maluyagan abis ang babae kung nagapangita ka subong gabi?
2: Simple lang, Troy. Simple lang, Troy.
0: Ano pagid?
2: Tapos, pag siling ma-meet up sa yun, Troy.
1: Amo lang na? Amo lang na? Di dapat imo i-plastar mo kung ano ang dangtan sang babae. Oo, kung ikaw ang gani. Ilang pag-apilion.
0: Anong kinalain ni Romeo nga apilion gid siya sa mga babae? Doon mo na bala?
2: Kung gusto na Troy, kung gusto na, Troy, nga kalima ka bisis ka magkakad lang may mo, Troy.
0: Ba?
1: Wala labot siya na i-convince mo bala ang mga babae?
0: Oo.
1: Na may ama bala sa bat mo bala? I-convince ang mga babae nga ako ang ila pilion, Troy, kay tungod nga kung ako ila madayunan, lima ka beses sila kakaon sa isa ka adlaw. Okay na to. Oo. Dugangi, pagidugangi. Nga makonvince mo gid ang babae nga nagapamati.
0: Ang rason gid bala kung nga ang maluyag ang babae si mo.
1: Oh, agi pagid.
2: Tapos Troy, hindi ko man sa ila Troy, pero kung ano gusto nila ang masarangan ko matago sa ila Troy.
1: Daw pala Rios, malang common malang na sa mga lalaki ng ambalanon.
0: Oo man.
1: Ang wala pagin nila mabatian, abi, ano pagin?
0: Dami murado muna na gani.
1: Oh, ano pagin ang wala nila mabatian sa ibang lalaki?
2: Ang ano, Troy, hindi sila mag-inalsol sa akong, Troy.
0: Nga aman.
2: Tay, why mo ko, ano, tay, why mo ko yaga pang ating sa ano, tapos sa ano, mapinananggahan mo ko, Troy.
1: Amo man na gani, Japon, ang ginahambal sa mga common nga lalaki. Mm-hmm. Mapinalanggaon. Ano pagid? Damua.
2: Okay, amo lang na balang, Troy. Kaya, siyempre, subong lang ko naging, Troy. First time, Troy.
1: Ati wala mo na sa first time, di ba, Dol? Kung i-convince mo gidya ang babae, nga maluyagan kaya ya, maplastar mo ginaya kung tutuo gidya ang imong tinutuyo sa sininga program.
0: Gani.
1: Hindi monotonos bala nga, palarios malang kung ano ang ginapangita sang amon nga mga nagliligad ng mga color. Amo malang Japon sa imo. Ang wala pa nila mahambal, ano pagid?
0: Oo man.
2: Huwain ako, Dia, Troy. Subong ako na ka-telepon, Troy.
0: Habalo mo na ton. Kuna na mita, nagid ko. Gapangumus, pwede. Munga mo na bala?
2: Ano, antes maluyog si mo, maano na ng mga turn off lang si mo.
0: Ay, base ko man na may tan pagid sa iya.
1: Wala kaya turn off. Kaya may mga katabo kung kumusay man ang ipagambalan, ah.
0: Amugin eh.
1: Kaya kung amo na ang imo, iya nga may turn off pa, hindi ka ginaya mapilian sa mga babae.
0: Subo nga, chimpo, mga babae, agresibo na.
1: Oo, ano ganing gusto ganit isang babae? Example sa agresive ganit, Dolph?
0: Oo. Na, mga amo na lang gusto nila, iya.
1: Yan ka sa among mga requirements nila pamangkot sa imo, Romeo.
2: Subong pa lang ako nag-intratry, tapos subong lang ako nagamit cellphone.
1: Hindi man ay rason nga subong ka lang nag-intra, subong ka lang nagamit cellphone, pero dugay ka nagapamati sa radyo.
2: Troy.
1: Tisi mo yung sumili. Nabatian mo ang amon ng mga color kung anong amon nga istoryahan na idere, di ba?
0: Oo.
1: Hindi lang maglain buot mo, ha? Kaya ang amon ginapabatsyag si imo, amo na ang sa realidad subong nga nagakatabo sa aton nga panyempo. Ano kay tuliwat gani ang example sa aggressive gani nga babae, Dol?
0: Look, anay niya nga daan bang niya.
1: Ano?
2: Kay Iway ko diya, party sa ano, si may hata man, Troy. Amo na ito na may ara. Salamat na Iway. Salamat na siya.
1: Hindi na bala, mambal ka pang mauya huya.
0: Pero, nang Romeo, may experience ka na gidmanhaw.
1: Kanobya ka na ako, no?
2: Away pa.
0: Tingala ko man.
1: Amo na kay wala pa sa galing experience. Sige, basta kay amo na nang ginambali, Dolphy, kay kung makasagupa ka sang murat nga uyab, kag amo man na ang pakitungo si imo, basi makapanawag kaliwat ka mahambal ka nga, Troy, Dolph, tuod gi manggali ang ginhambal nyo. Kay hindi mo pa na mahambal. Romeo, hindi mo pa na mahambal kay tungod nga wala ka pa experience. Pero kung ma-experiencehan mo na dira ka ginaya manuto, no, di ba? Kay kung hindi mo na magyan, hindi ka man mag-learn, di ba? Dapat amo na nga ginasampulan ka na namon nga daan kay para pagsabak mo sa actual na may ara ka na idea. Ano gani aggressive gani, Dolph?
0: Oo.
2: Sekunde Troy na gintra ko dati niya sa Kuntal Troy yung mahal. Siyempre, ano, malay ko, basi mabuligan niyo ko ito.
0: Amon na ganing burig namon sa imo.
1: Amon na ganing, eh. Amon ginapamangkot sa imo yung i-convince mo ang mga babae. Hindi kay siling nga pag-intra mo, ma-plug ka lang dahil sa number.
0: Gani,
1: dapat idiga mo man ang imo ako galingon sa kababayinhan para mataypan kanila.
0: Correct.
1: Amon na nga, ginagisa-gisa ka namon maayo. Para magwagid ang natural mo gidya balang araw sa imo nga inner heart nga magwa ina siya para maintindihan kag mangpan sa mga kababainan nga gusto mag-text nga magtawag sa imo Romeo. Amen.
0: Kako may experience ka na ma-memorize mo gid ang tanan nga vowels.
1: Oh, pareho sang.
0: Kapurmal man siya man. Ay, Romeo, mag-amo nang imo batasan. Malas ayan yun ang babae. Yung imo. Ito, od yun na iya.
1: Off lang na number ha, kaya kaseryoso. Ay, hindi na magsabat ha, plug na number ha. Kaseryoso sa imo. Plug na number mo, go.
0: O, sige na, plug na.
1: 09?
2: Ang ulit yung number ko,
1: 0975-99-33-926. Okay, bye. Seryoso siya.
0: Ano ba'y natunduan sa kung paano? Ang real use. Okay nga pagi. Pila matanda masunog.
1: 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
0: Kasi Katropa ang Dolphin lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: kalaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.
4: Sunzone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunzone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Dugang dumandungan ta, una kang jaga kabugtuan niya. Ganyan.
1: Tuwad.
2: Tuwad man.
1: Tuwan.
2: Abay ko na tuwad.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kag sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa, mag Santon Gold Coffee Mix na kamo.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo ka-call, XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Hi kay Lee Fardigno, Junela ang bato. Darna.
2: Wow.
0: Bakod, no?
2: Oo, correct.
0: Sino pa ni? Sweet Dalen, Suki, Angel Gerald, si Sofia Marie, sang Mindanao, mayong gabi.
2: Wow, ha?
0: Yes, from Mindanao, Hambalya. And speaking of Mindanao, nagapadayon subong ang Palarong Pambansa 2026, correct?
2: Correct.
0: Oh, hindi ka naman updated, ha?
2: Bati ang kulang ha. Sa Mindanao gin, butang.
0: Pila na bigabilog ang gold nga nakuha sa NIRB? Kag Western Visayas?
2: Why?
0: Gaya lang ko biskan isa, ano nga lugar nakakuha sa gold sa NIR lang abi, sa aton. AOR. NIR. Ano ba?
2: Possibly, Talisay.
0: Ano nga lugar
2: nga
0: nakakuha sing gold sa Negros Island Region?
2: Talisay gani.
0: Hindi ko sure. Basta ang sure ko, ang sagay kay Escalante nakakuha na sang gold.
2: Probably.
0: Anong probably man? May probable cause na gani. Nakakuha na ganing sagay. Kag Escalante, oh. Kaya sila gold. Tapos, ano man, ginakulang ang iban nga nagapartisipar sa muna ng mga sports.
2: Basi, guro, kung inablang...
0: Hindi dapat, siyempre, yung aton nga mga representante, mga eskulahan na mo.
2: Gani.
0: Ang NIR sa Bombay, bakod kay Negros Occidental, kag Negros Oriental, naging dyan nag-isa.
2: Ang isa.
0: Bali, si Oriental, nagsipak na sa Region 7, mo ng Cebu.
2: Oo.
0: Tapos, kita naman nga NIR, nagsipak na kita sa Region 6, nga Western Visayas. Diba?
2: Amo na gani.
0: So kita na nag-combine sa Oriental kay Occidental. So may dako nga posibilidad nga damo-damo man ta makuha nga gold ang Western Visayas.
2: Kabay pa eh.
0: Ang Western Visayas hindi mo man ma ano?
2: Masasa-sasa.
0: Hindi mo man masasa-sasa ang Western Visayas mga pag-on man na.
2: Gani.
0: Kay kita-kita man upod sa una kita mo kita gani nga duwa pag-on man.
2: Correct. Hindi kay siguro ang
0: ano
2: may mga advantage advantages kag disadvantages.
0: Hindi normal lang nang advantage diba? Kag disadvantages sa tagsa ka mga kuponan. Pero ang pinakaimportante daya kay may ara na gid nagakaigo nga budget sa tagsa ka region. Na. Ngarab lang hindi na makadto laban sa amo ni kag may tarong gid nga training facility na gid nga may ara gid sing concentration
2: eh. Kabay pa eh
0: kag amo man na Japon nakasalalay man Japon ang swerte sa aton nga mga athlete sa aton nga mga politician.
2: Correct. Kasi kung anong bambla ang ano pag sini nang kompleto man bala ang ilang paghatag
0: may kulang ha,
2: oh. Ha?
0: May kulang.
2: Well, ang mambal ko lang, no yes. Comment.
0: Sabi ko, yes. No comment dili.
2: Bisan gani, sa mga, ano na lang bala, bisan sa mga...
0: Bisan national athlete na to, na mo man na...
2: Nga
0: mga ayaw sa mga... Sa mga Olympics, like mga Asia na ginabi.
2: Yes. Amo to gani ng sang sa Iloilo, sa Pakita Bala.
0: Oo.
2: Nga may
0: hindi mga... ko daya pagdalahi ka, basi sala kaya. Ikaw lang ah.
2: Oh, sige, ako lang. May mga, at that time, may mga players, mga nagkatoto sa dito nga istasyon, nga claiming, nga bisan bala, ng sapatos na gidang kuno wala man sila ginatagaan.
0: Ti ang pinakamaayo na dira mahatag ta proposal sa mga ano sa mga clothing company including ang mga shoes. Kay ti muna dayon ang itatak sa aton nga mga bayo sang atleta nga sila ang official partner sang amoni nga team para diskartihan na lang nila.
2: Oo,
0: kay kung isalig muna tanan sa gobyerno, nakulang man ta permi. Kay ang ila ginauna sang aton ng mga politician ang ila bulsa.
2: Kay kon ina gambala.
0: Ha? Hindi ko ginaya kag pagbawion ya.
2: Gani,
0: ako ginaya nagambal.
2: Views and opinions.
0: This program is a paid broadcast. The views and opinions of the host or speakers do not
2: reflect
0: necessarily reflect
2: Rodolfo Lacap. Salbarana y por eso.
0: Ay, tawag na ka mo sa XFM call and text line Globe 0915-8311-431.
2: Kag sa Smart naman, 0912-0076-793.
0: Congratulations in advance sa aton nga mga atleta.
2: Yes. Mayo man nga sa bisan paano, may isa gay nun man yung nagdaog.
0: Oh, dako gali ang Agusan del Sur, no?
2: Dako eh.
0: Dako. May XFM tattoo ya sa Agusan.
2: Wow.
0: May ato tattoo. Mm-hmm. So, sila ang host subong palarong pambansa 2026, mm-hmm. di ba? Oh, naka-host na ta na, Dol?
2: Sa palarong pambansa.
0: Da, wala pa guro,
2: way no? Back mga 1970s
0: kag
2: 80s. So, okay sa paglaom pato ginampang sa una.
0: Ah. Subong ayan, masarangan ta pa na.
2: Pwede.
0: Pwede. Oo, sa galing kay Lapta man na diabi sa aton. Kung dili sa aton ano, area. Sa may,
2: kay basta one time to may hampang matugani sa panaad mismo gimbutang.
0: Mm. Laptabi kung sa bakulot.
2: Amo na nagaling.
0: Ati kay nag-inayar na pwede man na ang volleyball dito sa Dumaguete ang basketball sa bakulod eh.
2: Base eh. Ma-travel ka pa.
0: Oh, may ara kita ya bala aeroplano.
2: Sabagay.
0: Di ba?
2: Oo eh.
0: Aeroplano eh. Ito naman pa sponsoron ang Cebu Pacific ag Philippine Airlines.
2: Philippine Airlines.
0: Di ba?
2: Oh.
0: Oh, Bakulod Dumaguete. Dumaguete Bakulod. May mga airport naman ta. Eh, dako posibilidad kung amo nang matabu eh. Natunta kung mag-file ka sa certificate certificate of candidacy sa 2028. Ano padlaganan mo?
2: Ako?
0: Oo, ikaw man lang upod ko di. Sino pa man pamangkot ko?
2: Sa local na o kung sa national?
0: Sa national. Kaya hindi ka na yung mag-local.
2: Ah, masinador ko yan. Masinador. Patugayan ka pa na. Iban gani, wala gani ka. Barangay kapitan.
0: Nambal ni Milaneo. Nya apply yan ay barangay Tano dante sa sinado.
2: Ang iban gani si Rinko, wala gani kagi barangay kapitan. Oh, senador diba? Dayon
0: galing kay ti basa national gani nga ano nga politician either sa imo nga province ikaw ang pinakakwartahan
2: nan
0: may mga asyenda ka may negosyo ka nga dlagwanay
2: dapat may ngalan ka na nga daan sa inyo to nga
0: di kada isa sa aton may, may ngalan naman nga daan importante may ngalan ka na may kwarta ka pa. Oh, so kapitalan mo ang imong karera sa politika then bawion mo man kung makapungkoan ako magdaog ka
2: muna gani
0: kaya daw sugal man lang japon mo kung maperdi ka bawion mo liwat sa imong negosyo sa imong nga maginansya.
2: Mm-hmm.
0: Kung madaog ka, ang imugin kapital, bawion mo man kung makapungko ka.
2: Nan.
0: Te. This is Philippines.
2: Kaya amo lang yung tawag ng wak bawi.
0: Pero swerte na ta kay nakakita kita sa ulubrahan nga pang Manila man ang ano ang standard.
2: Amo gani man.
0: Diba no? Kay kung siguro may harap man gani iban nga mga parehas ang aton nga ulubrahan nga may Manila man sila tuod pero ang swelduhan ay pang ano gid ya province rate lang gid
2: amo na eh
0: say sa no na ayan matigayon nga uniform na lang ang balatanan ang Manila rate ang national correct rate kag ang province rate iisa na lang kay ang Balaklon bala sa Manila ag diri sa aton di ba bala maglayo-layo parehas man lang
2: gani man
0: ha di ba nakapa Manila kasi ni wala
2: sini nga time
0: oo.
2: Last ko nga pa Manila, dugay na.
0: Palarihos lang ang Balaklon, ah. Presyo sa pamalaklon. Palarihos lang, gid. Ang problema lang di sa aton sa Visayas, sa Mindanao, nabilong kita sa provincial rate. kung direta gobra mo na, 'di ba? Na-notice mo dito sa Metro Manila, damo-damo mga probinsya nung atoto nagapangayaw trabaho.
2: Oo.
0: Kaya ilang ginalagas ang dako nga ano, rate. Nga rate sang pagpanrabaho.
2: Ang ilang compensations.
0: Eh. Kung i-uniform mo na ang rate sang Manila kag sa probinsya, piho gina nga mabuhin-buhinan ang tao sa Metro kag Mega Manila o kun sa Luzon. No?
2: Usually bala lang to bala mga mga domestic helpers dito na tuga kadto sa Manila kay tungod nga dako ang ilang sweldo to.
0: Oo. Na. Pero galing kay do may rate naman subong ang mga ano, ang mga kasambahay mo na minimum 6,000 which is gina-apply man diri sa province.
2: Do you think na 6,000 gid ang ginahatag di?
0: May ara ibang gahatag 3,000.
2: Ginaayo pa na gani.
0: Pero may ara mga maro nga mga ano, mga chimia ha. Mm-hmm. Ginaparehas nga sa Manila 6,000 gid.
2: Dapat lang kay ti amo na siya ang ginambal.
0: Kabudlay man bala mag obra sulod balay dolp mo?
2: O correct eh.
0: Kagi ka man sang una no?
2: Oo.
0: Di ba? Pero di ba yaya ka man sang una?
2: Ha?
0: Yaya ka man.
2: Sobra pa sa yaya. Lover pa ko sang amo. Amo ko na amo.
0: Ay, kawa ng chismis. Lover ka man sa ngayong mga amo.
2: Yes. Datong, subong nga panahon niya, basta gani, mag-apply ka, kabulig, o kung timbang sa sulod balay.
0: Oh, housewife man ako.
2: ang una, ginatayon nyo pamangkot, abin nyo kung ano, mga ano ha, reminder yun para sa inyo ha.
0: Hindi ta na makasuhan, ano?
2: Hindi ah.
0: Bigami?
2: Hindi ah. Ang una kailangan pamangkot, may internet ka mo? May wifi ka mo? Huh? Ano ka naman to? Oo!
0: Kay ang internet kagang wifi subong ano naman lang na. Nang part na sa aton nga day-to-day nga necessity ah. Kay ti, hindi so, naman tama buhay wala sing wifi. Pero mayo man ang pamangkot. Pero ang pinakadako man ang pamangkot si mo nga amo, kung maghuo ka nga may ara kasing internet, paano naman ang trabaho sa imo nga kabulig?
2: Amo na gani.
0: Eh, basi dugay-dugay lang na. Bisa nagapanghugas, nakakonek ang earphone sa Dolonggan. Kaya nagachika sa Nubyo.
2: Amo na gani ang sabat sa ngakon nga pakaisa. Kung may nag-apply sa amon to. May itsura-itsura ha. Pilang gusto mo nga sweldo niya ang minimum mo lang ma'am bagin ma'am ya pa si Manang sa uli pagkuha naman nasa niya ti nang may wifi ka mo may internet ka mo tulog siya ni Manang kasi sinang day buligan taka sulod sa telecom gusto mo
0: telecom man
2: anang ano na bala daw ala ano na bala
0: wala
2: nang
0: pa.
2: Call center bala nga ano nga, dahil gusto mo, buligan ta ka masulod sa telecom. Nga, ano siyang telecom? Dito yung wifi, ma'am, lang napakita mo.
0: Daw sala ang term mo na gamit.
2: Ano mang gali?
0: Ha?
2: Ano mang gali?
0: Globe Telecom, tani, ginambal mo.
2: Hindi ko lang ang pag-imit. Mabudlay na mabayad pa.
0: Ayun, gabi.
1: Ngayon
0: gabi. Oo, pasensya na ha. Kaya doon naglayo na kami sa amon nga topic. Anong may ara sa imo subong?
2: Hello?
1: Hello?
0: Hi.
2: Oh,
0: anong may ara sa imo subong?
2: May kwarta ka daw la.
1: May kwarta
0: lang. 50 pesos.
2: At least may kwarta ka.
0: Oh, mayo ka pa kami. Wala na ganyan. Nagaisip-isip na kami gani basi boss guro ah, mahulog na guro sa amon ATM.
2: Ga-practice na gani ko sipa-sipa lahat pa.
0: Pangalan mo Migo, kag taga diin ka?
1: Gan mahulog da.
0: Ang ngalan anay ngalan?
1: Si Junard.
0: Ah, din ka sa Bacolod, Junard?
1: Sa Bata.
0: Sa Bata. Oh,
2: sa Bata.
0: Oo.
2: Diyan ka muna niyan sa may Mountain View?
1: Bangga Christian.
2: Ah, Bangga Christian ka muna. Tila pitay lang tada.
0: Tultola mo, Dolph?
2: Mm-hmm.
0: Pila na edad mo, Migo Jonard?
1: 28.
0: Ano work mo?
1: Hardware.
0: Taga-bata, gid man ikaw? O kung dira lang ikaw ga-work?
1: Ga-work lang ga, pero taga-kabangkalan ko.
2: Ah, taga-kabangkalan ka, gidya?
0: Dugay ka na da gobra?
1: Dugay na ko da gobra mga 15 years na.
2: Oh, dugay na eh.
0: Nawig na eh, no? Mm-mm. Pero kapulian ka pa sa Kabankalan?
1: Oh, kapulian lang ko kung

0: uyab. Galing kay uyab. Wala ka pa kaagi no biyaw?
1: Kaagi ko no biyaw, pero ti mga lagyo
0: ba? Ah, sa din mo na nakilala ang mga lagyo ng mga uyab?
1: Katog lang yung adang mo nang ligod sa ako.
0: Ate, nag-ako ginsa nga naka-intra na siya.
2: Naka-intra.
0: Taga diin to. Taga diin to.
1: Taga Aklan. Matulay layo man to.
0: Ah, ti, anong tanaabi kay...
2: Oo man.
0: Ang atong programa, gakalabot man dito sa Kalibo. Hindi, tama na mabalibaran. Ti, kung hindi ka tani, nagprangka ka sa amon nga hindi mo gusto, hindi kayo nag-istorya ka man sa iya, nagpatapos kapag itgani.
1: Pero istorya mo lang kapaya kung kursunada, yaman ko, ti. Kursunada ko man tayo, gano'n kayo nangilayo.
2: Ti, video call ka mo eh.
0: Ako man. Hindi pa man
1: wala
0: kita.
1: Na gani, wala na gani ng video call, nagpaktula na yun lang gani.
2: Napaktula na yun man?
1: Pwede na video call, kundi pagdulanay.
0: Oh, oh, grabe, kaladlawan. Kaladlawan niya, Joe. Ang
2: sabagay.
0: Kaladlawan ka dyan, no?
2: Kanami,
0: kanami nasa...
1: Nagligad o bladray. Ito nang balo itong bahay. Ito kung nagligad niya sa isa kasalakyan, ano, huwag ka... Lagan niya gumana. Cancer ko ito bulagin. Nag-message ko ito.
0: Oo. Kasi wala man namon ginapangayo imo sabat kay kabalo mga kamis ng sabat.
2: Reserva. Tani, kung may premyo, kung hindi nang daog ka na.
0: So namati ka tagali mo ito nga time?
1: Oo, oh, namati ko ito. Hindi ko wala. Kung nakatawag ko, kung nakasulod ko tawag, alay, makambal ko tani nga...
0: Gambalan.
1: Nga wala nakadlagan, tani reserva eh.
0: Ginambalan ta ka gani nga ipaistorya ka namon kay Nanay Rose sa senior citizen. Hindi, hindi ka man.
2: Hindi ka man.
1: Sige, senior citizen naman. Tawag kita yan.
0: Tigaan ka man, gaan ka man sing kaedad mo, hindi ka man kay layo man, taga-aklan man. Taga-tingit bala gusto mo?
1: Gere may sa bakulo, din ang lakit lang bala makatuan lang.
0: Ah, gusto mo arang insigida dayon nga arang sini nga mga inuras kung may makilala ka dayon tudluan ta ka kung sa diin dapit. You want?
1: Golden child.
2: Ayo balaan mo. May isa pa gid.
0: Ha? Maro-maro na ni si Adolf. Tultulan niya na tanan Adolf.
2: Ngani?
0: Di lang isa ya?
2: Mambulak.
0: Tultulan niya kita.
2: Oe.
0: Di sa ano naman
2: siya na yan?
0: Tatalisay naman na yung mambulak.
2: At kung di sa mambulok sa e. Mambulok.
0: Mambulok. Mambulok sa Banago.
2: Mambulok. Panaog lang to sa nayon sa may ano. Sa may kinapamahawan. Bala sa tubang sa LCC.
0: Oh, no, napakita mo.
1: Grabe na mahaw.
0: Te, ano ang imong experience sa pagpamahaw mo to?
1: Sa pagpamahaw, kamang sinin ko doon nami ang gintamahaw ko nilaga to ka kuwan-kanon akong ikawan mo tapos nagko mas nami ang nilaga mas nami pagigiguro ang gasabay
2: na, correct.
0: Te, nung sabat sa nag-serve sa imo laya kagimbasyahan sang init-init kasabaw?
1: Nagandang sa ako nga may bata na kuya masarangan mo
0: te,
1: te niya, pito ka bilog ko kaya kung mag-isa duwa lang guro masarangan ko na kung magpito guro hindi ko na masarangan
2: kung yung bata na lang imo.
0: Pito kabilog ang bulubog akin man.
2: Oo, ah?
0: Ah, mga isa, dua, okay pa na iya. Ah, basta importante, wala na ginagatas. Dot, no?
2: Correct.
0: Ang kakauna kanon, Migo Jonard.
1: Oo, oh, ang bagan ka na isago niya. May ginagatas po, Kuya Bla. Sinong ko, sinong ginagatas mo? Yung bata ko nagamay, ang bahan mo sa akin, vlog ko ng bata mo.
2: Di pati yung amay nga pagatas man mo.
1: Kurang ko, kasi ikaw kurang may gatas, hindi kayong bata nga ginagatasan.
2: Nan,
0: wala na sa gani. Wala na sa gani, gatas, kay wala na, naubos na san tatay. mabudlay subong tuod, dapat kung, kung pareho sa kay Junard nga single siya, dapat ano gid Jonard na una-unaon mo gid maayo ang imong desisyon hindi ka gid magpadali-dali nga kung napapahan kasi isa ka babae kag nakonsunadahan mo tapos mabatsyagan mo man nga daw may something man nga mauo sa imo imo gid anay i-background check o itiran mo gid nga pag-background check para hindi ka man sa ulihi mabutang sa ital-ital kag mahinulsol. No?
1: Nadumduman mo to, Troy, sa muna, Troy, nga nagligad doon lang

0: Ikot ang ambal mo sa hapon na may uyag na taga Silay.
1: Ay, wala na ko kadumdum kay wala na ko yaga pa numdum subong. Ang ginadumdum ko subong niya ang 15-30 nga sweldo.
0: Nadumduman ko to niya. Pilagi ka pilog baboy mo ang mata na siya okay. Yan. Napakagon dayon.
2: Oo. Grabe yung memorya iya no.
0: Oo, tinin ko. Tibisan pila pa kabilog. Imo yan basta ang hindi lang bilog yan. Ako niya kinilo lang. Madala naman ako ro.
2: Amugid eh. Man, balaan mo. Si Romeo ni no? Asin ang ni?
1: Si Hudjo.
2: Ano ba sa? Basta ikaw ah.
1: Si Jonad.
2: Oh, Jonad. Kung permi-permihon mo man ang babae, labi na kung may mga may gatas, gakorta man ang gatas.
1: Amo na galiga, amo na galiga bus. Okay ka kurta.
2: Oo.
1: Kagi ka na kurta gatas mo, Dol.
2: Ha?
1: Kagi ka na kurta gatas
2: kurta
1: mo.
2: Kurta naman yung daan.
1: Abi ko ka oo na ka. Oo na kaagi ko sang ginhuyop.
2: Pa correct.
1: Oh, te ano man may suryana lang ta dire.
2: Te ano na Jonaid?
0: Uy, uy, kita uyab. Try nga, taga-diri lang makulat.
1: Plug ka lang number.
2: Plug ka lang number mo.
1: Kagi-specify mo lang taga-bakulod na pangita mo kay para sa sunod mga tawag, hindi ka na magreklamo nga malayuan ka sa mga uyab. Oh, mga taga-bakulod lang no, imo, kagkabankalan, pwede.
0: Mga bakulod, kagkabankalan lang.
1: Basi, intoon mo naman ha, kay hambal ni Cycross. Kadtotoya sa plaza sa Bakulod, damo to kuno ya eh.
2: Kung sa bagay, bala kung layo, bala, pwede mo lang ka muna ka video call, kag pwede mo lang ka muka ulol.
1: Amo man.
0: Hindi mo lang gano'y ka ulol, pakbula na lang gano'y.
1: Amot ah, ginasulit-sulit. Mo gini mo joke, kaway gini ya. Plug na da number mo ah. Ano ang tuko ay?
2: Ay, ambasan sa toko. Dako.
1: Dako.
2: Dako.
1: Number mo, 09?
0: Dako. Dako.
2: O, sige na. Plug na.
1: Hindi na dako iya. Lain to yung Adolf niya. Sala to yung pala matinaan mo.
2: Kwan eh? Tiko.
1: Hindi, hindi.
2: Tiko.
1: Hindi.
0: Ano, ano? Adolf iya. Pagkabate iya nga dako iya. Manamihan na sa tayo.
1: Ang kay Jonard to iya. Para kay Jonard to. Hambal siyang toko. Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Lang na number mo, Jonarda. Lagat lang ang tampo, aw, yaw. Ito, huwag yung mga mudlo, aw.
0: Kuno lang ang itay, katulpe na lang ko.
1: Oh, gano'y plug na number mo, ikuha ko niya na 0951.
2: Sige na!
1: Din ka na!
2: Di po, gaya ginabira mo dahil to ko!
0: Hindi mo na takbo,
2: na plug na number mo, ah!
1: Sige na, dokulang-kulang. Uy, din ka na!
2: Hindi ka dibuwas man ng waga ha, kay Martis Blabuwas. Good life!
1: 0951. Dula ng animal, oh.
0: Arap ako sa pamatid ako, ha?
1: Uy, plug na kayo yung number mo!
0: Ikaw lang ba plug, ha?
1: 0951-906-9936. 0951-906-9936. Madlo! Madlo! Madlo!
2: Kasi ba't man dahil ang babae nga toko nga?
1: Piko! Piko! Jonard! Jonard! Piko! Piko!
0: Nabaldayon ang bahay. Nabaldayon tayo yung bahay. Tayo nga. Puklo, tiko.
1: Hindi ah. Lubong, puklo, puklo.
2: Gusto ko na magsulod-sulod na gani. Gambala yun ang babae nga, ano. Tuklo.
0: Try mo yung tawag na
1: dahil. May yung tuklo. Oo. may nagapang
2: may gapang
1: duso.
2: Babay na Jolan, kunin na to, sabad mo. Bye bye.
1: Bisit at tuko mo na, ha?
2: May sumungang gabi, may special participation.
1: May special participation sa tuko.
2: Tuko. Tapos, tuklo. Tuklo.
1: Mudlo. Mudlo.
2: 10.43, mamali pa ang phone pal.
1: Opo Diyos, si Katropan Troy Tisoy.
2: Katropan Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: at ng trini, hindi rin maligawan ang pagsakin-sakon ng kalawasan, gani bago pa maglala ang palangking nagatay kung akumulan sa Sister Pain para derogaritso ang trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon, kag-vitamin D3, iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasgog sa aton nga tulang, pampagana sang uto, kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: Nagulpi bumbiro. Nag-siren.
1: Seryoso, no gaho.
0: Padayon ka mo sa Gihapon, nagapamati sa phone pal nga programa, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kan, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pangapi ka mo, sing Santon Gold Coffee Mix, may gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo. Nga daw si Freddy Aguilar ang inyo kaitsura. Speaking of ka, Freddy, ha? Nantawa pala yung monitor, sumong sa aton FB Live.
1: Oo, ah.
0: Na, si Freddy Aguilar ka, no? Priya Damag, uy.
1: Te, makanta. Makanta ko, anak.
0: Priya Damag. Santon Gold Coffee Mix ka mo, ha? Bakal na.
1: Ka, kung gusto nyo sa Cotis Porcelana, Cotis Artisa, mag-clear skin herbal soap na ka mo.
0: Ang talan ng Yes All Products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Anak ko, no? Anong intro sa anak? Sige ko, no?
1: Nung isilang ka sa mundong ito, hanap mo dayon ang
0: tarugo.
1: Nanabalan mo.
0: Uy, kabaluyo ko na si Australia. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng mga magulang mo, at ang hanap mo ay tarugo. Diba? Tingala ko man nga ang imo ng isa nga lips daw nagaw na unay na nga duga chupon ka kay. Tawag ka mo sa XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Mengab, ikay Emilio Magbanwa, kay Zay Cruz, banat ni One Eye. Mengab, iman kay Pinks Del Prado Infante. Damo pagali wala nag-follow sa akong balang FB page kay balaan mo sang una dol. Mm-hmm. Ang akong gidiya nga original gidiya nga page ha, mga 200,000 plus ato ka followers since patusang sa Iloilo patabala.
1: Oo.
0: Hasta nga narabot na ko to sa ibang dimension. Nakaagi na to pandemic kag dito gid siya nag-boost up gid nga nagdamo ang followers sa asa nag 200. So ang iban dito nga mga followers naton or followers ko, wala pa to sila kabalo nga may Troy Tisoy 2.0 ng FB page mo.
1: Mm-hmm.
0: So muna nga nabilin sa ako na followers mo, ahay 40,000 na lang nabilin.
1: At least sabihin lang ka pa.
0: Pero gapati ko din sa 40,000, puros na ni sila tanan mga legit na ni nga mga followers.
1: Mm-hmm.
0: Followers ta bala. So 39k manog 40, close to 40k ang followers from 200 plus. Grabe man to ako nga maintain, Dolph mo. Hasta nga na-hack. Pag-hack, Dolph, grabe. Mapati ka akong sa indie. Mm. Mga bold na nang nagagululuwa.
1: Wow!
0: Wow!
1: Ang malamang ba ko, wow!
0: Wow! Galing mga babae, hindi lalaki.
1: At least, himo to yung gani.
0: No. Mahakid ya, Dolph. Hindi ko naging niya ma-retrieve until na mabuta.
1: Nung... Ako ng lalaki, pag ito nag, ano, gagawa ng mga boda mo na.
0: Ma-follow ka lang, Japon.
1: Ang balong ko lang saan, hack me again.
0: I-ano, i-public mo na balang imo account kay para mag-damo imo followers.
1: I-public ko na.
0: Oo, kay para automatically ma-follow sila. Kag, siyempre, private man o kung naka-page balang imong FB account.
1: Oo.
0: Pwede naman lang na siya ma-monetize. Galing kay dako-dako naman subong ang kapigaduhon nga nagakatabo subong sa monetization sang FB. Kay gamay-gamay naman lang subong hatag.
1: Gani?
0: Ang imo 1 million views, pilagi man lang nakalibo ang yatag sang Facebook na sa imo. May commission pa ang ano, ang agyan sina sang account nga ila partner sina ang PayPal. Mm. Na tapos pag withdraw mo may 15 pesos naman kung lain nga bangko imo gamit. Te, ma-vlog ka pa?
1: Mintra nang taga ni sa sexual candle.
0: Sa unad lagod-lag ko yung matutuod.
1: Gani?
0: Sa Sanday dumduman. Kilala mo si Wamos? Kilala mo si Wamos?
1: Nakabati lang ko. Hindi ko familiar.
0: Si Wamos, grabe nga mga alahas siya mo no. Kay gali to, ang iya to, do YouTube kag Facebook to malang iya nga ginaano. Iya nga gin sign upan bala. Hasta damo gara until now nakapulupundar giman sila. Amo to tani ang pinaka the best nga pick sang social media amo to nga time. Nga mayara ka million followers amo na oh. Wala tuo ang endorsement mo. Gani? Ako gani isubong kung mayara may imbita sa akon nga mga maopening sang mga negosyo abi mga kapihan amo na oh. Batuan ko na sila Adolfia. Galing kay ti, paras man na sa aton sa una, ang talent fee, range lang sa 2K, 3K. Mahalan pa na sila gani.
1: Gani man, kung sa bagay.
0: May MC na lang ta.
1: Correct!
0: Pero, ako uno man o kung hindi, nakatry ka ng tagaan ka 500 sa una ay.
1: Kuha! Imagine na pala, imensyon ko na gilang man ang lugar.
0: Wala, rarabirahon niya. Rarabirahon niya ay.
1: Sa dito sa Negros. Oh. May ara gani nga ano katulaw ko nga yes, dason lang ah. Oh? Dason nga dason asa nga wala kang nabayaran.
0: Ah. Hey, wala sila ma-satisfy sa imong hosting mo.
1: I don't think so.
0: Ang sa ako naman ya, gaan ko sobre. Di ba lipay-lipay na talaga tagaan sobre mo no? Mm. Pagsakay sa jeep amo no, pagsilip mo, oh my god, 500. Na, naman yung 500 man, bakal na ni Philip.
1: Sa bagay, inabilang, wala man taga-demand sa dako-dako, gid. Pero inang, sa insaktuan ng balang negotiations, di ba? Kahit pag, pag-ayot nyo sa amon, pag-ambal nyo, amon ni ang ano
0: talent fee, talent fee.
1: Talent fee, na.
0: Tapos, pag daho, okay, ano abi sir, nang nagliwat amon budgeting sir, amon na lang ginibilin.
1: Pwede pa to nga, kuhan, basta amamba ko lang. Wala din sila ganit na gambal nga may taytay kapag gali nga sundon. Pagkakuan, taong pang amon nga sugat. Ay, nako.
0: Manami ito sa una, kay ma-excite kayo ito yung mga kanto ka sa mga barangay-barangay. May mga miss-miss, may mga miss gay pagid, macho gay, kag mga coronation. Diba? Doon nami ito ibalik sa una nga.
1: Correct, eh?
0: Ang mga DJ gijay ang ginakuha ng mga nila, MC.
1: Yes.
0: Ano? May ara pa man subong galing kay Kalabanan ang nagapati sa mga hosting subong ang may mga kulukwarta na lang gid ba lang
1: muna, eh?
0: Sa mga hotel na lang gid yung
1: ginakuha.
0: Ang abi mo ang ginakuha gid subong sa Bacolod. Si Erol lang ginaya pirmi ang ginakuha iya.
1: Si
0: Erol?
1: Si Kwan? Si Tami?
0: Hindi ah, si Papa Jack.
1: Si Papa Jack?
0: Si Migo Erol Lidesma?
1: Si
0: Rod Simon, abi?
1: Ako ni Subong, ang mamba ko lang kitiya, ako honestly ha, ang bakal Subong sa Bacolod, si Kwan, si Tami?
0: Tami, yara na lipat naman sa...
1: Tami, tambay na. Lain naman na
0: yun. Lain na, lain na galing. Okay. Ang bago na yan.
1: Ang bago na yan nga din sa...
0: Hindi, ayawan sa kay Migo, Kuya Erol. Ya. Well, kay Erol, Kuya Japon. Ya.
1: O, tingin ko si Erol, kay Erol, kaya basta ako ya ang amo na subo ang naga. Ba amo tungod man siguro sang ratings man sang station.
0: Di man na, wala naman na gani. Station subong si Erol. Kay sa call center
1: na sa subong. Amo na gani nga siling ko sa imo nga si Tami Tambay subong ang daw mas ano.
0: Ay, hindi ya, si Erol gadya ako.
1: Tindipendi
0: si si Erol, amigo ko na yan si Erol, taga San Carlos na yan mo.
1: Sa bagay. Kilalay man kami na, ah.
0: No, gani.
1: Pero wala ko
0: hindi mo sa iya ipagibato si Erol, hindi, ah. Wala yan
1: ipatilaw
0: sa muna, eh.
1: Hindi, ah.
0: Asa ako si na,
1: Erol, kung kapamati, good man, let's be honest with ourselves.
0: Di ba? Nga, no?
1: Amo na nga si Tami subo ang ganun.
0: Ang sa imo ya nga kay Erol kuya ko niya.
1: Okay, sige ah, kay Erol kaya.
0: Hindi ko man ay amigo si Tami.
1: Basta ako kay Nor ya. Amo kana bala.
0: Ang sa Iloilo naman Sino gani isubong si Iloilo man? But ara pa si sino nami mag
1: kun ang babae kun babae lang gyapon nga
0: kay Apple ano? Deal kuya kay Apple Juan. Deal
1: ako ya kay babes kuya
0: ha ma'am babes siyempre si ma'am babes na yaway ka daya may mahimo ala nga naman nga mapuis ka pa okay ah daw ka diya sa amo na yung time mo sa babae ya. Pero hindi ta paging trahon si ma'am babes si sexy babes ya kay Apple Deal ko ah.
1: Okay no comment
0: no comment hindi kay kumari kung na si Apple Deal mo. Tumari, hay lang ikaw muna. Maninay ka sa akong bata, di ba?
1: Oo, ah.
0: Di, si Apple Deal, maninay, maninay, maninay, maninay.
1: Ako yung natapos na to, ah. Let bygones be bygones, di ba?
0: Yeah. Wala problema, tada. Kay, kung kaisa, may mga circumstance nga wala pag inintindihan, ay.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ato ni subong nga gina-istoryahan is parte sa MC kag hosting mo.
1: Oo, ah. Yung isa pa ng damo man followers si ano mo?
0: Si?
1: Si Apple Dale, di ba?
0: Oo, kay ti new generation na na sila yan. Kung si Ma'am Bibs naman niya, si Bibs siya, why na dahil may makatukong
1: kaya. Ay, correct kaya. Kaya as
0: Ma'am,
1: in.
0: Basi pwede ka na ka pang libre sa kapihan mo sa Mandurriao. Ang oras, 15 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone palopon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Katropan Dolphy lang ka.
0: Ending XFM Katropa mo.
1: Exciting.
0: Mayong gabi.

0: Food supplement for men.
1: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo pa

0: Food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Naka-one kagin man subong ng gabi,
1: yes.
0: No? Lipay ka na na?
1: Oo eh!
0: Pwes, buwas si Ruhon na naman ka. Oy, harap pa ka mudira. Mga katropa, nagapadayon si Gyapon ng amon nga in-house promo, ha? Nga nagapanghatag kami sing cash prizes every week worth 3,000 pesos dolpe.
1: Yes.
0: Ang ginatiguluhan nga santo ni Next FM libu-libong pa-premyo until December pa ni siya. Paano bala mag-intra? Baka lang kamo sa mga masunod nga mga produkto sang Yes to Health. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Isa naman ka or lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ilakip nyo pangalan, address, contact number kag permahan. Ihulog nyo sa drop box nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kada simana may 3,000 pesos cash ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan. Then sa grand draw nagahulat ang 50,000 sa first prize, 30,000 may 20,000, 10,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos. Dako-dako alin na sobra 100,000 gali atong pangatag doon. Intra na sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Ay, wala na sa nalipat. Dahil ginakarir mo na nao.
1: Dapat lang.
0: Nakita mo na galing mo balay kay ina?
1: Yes.
0: So, maninlo, tatubwas.
1: Yes.
0: Panami.

0: before and after ang aton ipakita kay kung maplasar na ito na minamit yung mobalay.
1: Gani man.
0: May ido ka nakabilog. Sito siya kay si Rodora kay si Rodoro.
1: Si Rudolph.
0: Ah, si Rodolfo si Rodora. Tapos ang tagiya sa balay si Rodolfo.
1: Oo. Gagang Eloy nila si Rudita.
0: Hindi rin nagtuturo ka ng mga cute sa ilan, no? May rasa, guro to, no?
1: May rasa, Gijaya.
0: May rasa ka namin. Sa mata, tapos sa namin isang iyang balahibo.
1: Yes, kaluigan, agin bilin lang.
0: Pero dakwaon ko to, guro, si Roda.
1: Si Roda, kwaon mo.
0: Oo, kwaon ko si Roda. Isimpon ko to sa ako. Damdamo na bala, ido ko subong baladol. Amunta na, namian kami subong sang ido. Ang akon nga... chimpanzee nga ito.
1: Chimpanzee, Gijaya.
0: Ako dog lover. Jack Russell, gali. Jack Russell.
1: Dog lover man ko. Ganyan kay may times ang gate nga, hindi ko na sila matipanan. Tungod nga, layo ko sa ina.
0: Ang akong Jack Russell nga ito, namata. Apat kabilog, napatay isa, may tatlo to subong. Ang mga pangalan, sabi mo kung ano, si Oreo.
1: Grabe ba?
0: Si Oreo. Si Cookie.
1: Si Daw.
0: Kag sino ba gani? Si Vanilla.
1: Mayo,
0: kag si Cream. Na, di ba? O, gagmay na lang sila doon. Malingaw ka. Pero ang isa ko to kay Ido, itong dako to ya. Ang atong Golden Retriever. Dito to siya sa Piyak sa Atubang. Kay amo tong panggulat sa mga taga-home credit nga manukot. Nga raw lang.
1: Pagpanoktok pa lang.
0: Parang pagtagbalay pala, tagbalay. Uda ko ng ido. Pero labing na ang mga ano, ang mga Golden Retriever. Pero gintrain ko siya nga ano, love. Kung may taga home credit, gani manukot, taghulon
1: mo gin.
0: Para hindi siya magsagad ka panagbalay. So, ang mga gagmay, toto sa likod. Ginpain-painan ko na sila division nga, hindi sila magsimpon bala. Iluluo yung gagmay sa kay playful nga daan katama ang ano, ang Golden Retriever. So dira ka lang sagwa, kung may manukot ganit, taghulun mo lang. Asa mahadlok, matakaan sila ka pa nagbalay. So muna dito ya sa imo nga bago nga balay, i-train taman to si Roda.
1: Si Roda kag si ano ah?
0: Si Roda, si Rodolph kag si sino to gani?
1: Si Rudita. Amo lang nanay.
0: Amo lang nanay si Rodita.
1: Oo.
0: Si Rodolph ang bata nga lalaki.
1: Lalaki.
0: Ang babae si Roda.
1: Si Roda.
0: Daw nalingaw to sa ato si Soriana, 11:41 na. Damo nga salamat. Sa pagpamati ang aton nga mga partner na mga broadcast technician subong nga gabi nga nagasubaybay sa aton, salamat gid sa mga station managers ng tanang nga XFM radio station sa NIR kag Panay, thank you so much. Sa ngalan sa ngamon nga CEO ug President Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
0: katupa. Exactly.

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na kapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa ginting ng nga puta.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus

0: Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samson Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunasi sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: System pain. Sigari, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako ni
0: Kut. System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Tagkap.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Sansone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, except MKID.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, except MKID.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, except MKID how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning! Good morning! Good morning! Mga katrapang, welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas! Mga katrapang, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara naman kita sa inyong mga tagsaka radio, ara kita mga katropa sa itong radio frequency nga 96.7 and 103.9. And so bong, syempre live na kita sa itong programa diri sa Pampukaw, kun aga. Diri sa Exciting Pilipinas, good morning! Sa mga katropa naton nga bugtaw na subong yang aga, kaupo din niya si katropa Gwendel Balinario. Subong yang Martes sa mga katropa, May 26, 2026. Araya, tsakto na ganyan yung May 26, 2026. Kaya nga, nag-advance na ko, biskan May 25 pa lang ang balko. May 26 na. Excited! Anyways, oras natin, oras! 4:54 na! Sa mga wala pa nakabugtog, uy, matamat na oh. Good morning! Yun, sa mga katropa mo natin, nagtutok na subong sa ito niyang programa. Nagpamati na sila mga tagsa-tagsa ka radio o yung iba na nakalantaw na sa ilang mga Facebook live kung sa ilang mga Facebook account. Nagalabay na kita sa ilang mga news feed. Good morning sa inyo dyan na sa mga katropa natin sa Liwata, Adria sa XFM Bacolod. Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan! Good morning and tutok na! Nasa ilayan ni Jaron, Jaris is ako, Charis. Ay, Charles Gali. Oh no! Kay Jaron Charles Ibrada, good morning! Si kay Benji de la Cruz Palmeso, ngayong aga madira sa inyo. Nagatutok na sa atin yung Facebook Live. Nag-monitor na sila. And of course, mga katrapasubong man, nga Martes, Mayo 26 to this meal 26. Ang ato niya nga, highest forecasted heat index, mga katropa, ngayara sa danger level. O kanyara kita, mga katropa, sa 42 degrees Celsius. Ang ato niya, highest forecasted heat index. 42 degrees Celsius, mga katropa. Wow, mainit-init naman ba? Sabi kayo nito na. Pero, nag-ulan-ulan na siya. Or, biskan pa paano, kapanalithin na kadahapon, no? Lo. Hindi na ako masyado ka-jogging kay nag-inulan. Pambaliya pa yung munong kada ako no danay. Paano na lang diba yung mga fats ko sa tiyan gali ni kay nag-inulan eh. Mga katropa, oras natin. 4:56 na. And of course, good morning sa mga nagatutok pa sa programa natin sa Liwata. Dari sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Abayong mapagpamati sa ilang mga tagsadra ka radio. Kay Ryan Apostoloy, pre, good morning! Mayat gadlaw, mayon buntag. And of course, good morning sa inyong atanan. Mayong aga, dira sa mga luyag gitsang hiligay nun. Aga ka ba bugtaw, Rayhaw? Good shout out na karay, no? Kay Ryan Apostol, good morning. Fairness, aga pa siya bugda. Napukawan, tagid siya this morning. Si kay Benji de la Cruz Palmes, Amalia, good morning, guwapa. Amalia, mga gusto ko yan. Amalia, shout out lang ko, no? Sa Iladra, sa may Pasay. Ready naman sila ko, no, para yung mag-jogging sa Mia Seaside. Wow! Sana all, nagja-jogging-jogging ang mga person. Nadra sa may Pasay City. Ba, mayo lang ang pag-jogging-jogging sa inyo, dra. Ay, nainay lang ka mo, ah. Makalados mo, ah. Sa kay Raymond Zamora, good morning. Mayong aga, dra. Raymond, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta sa New Zealand? Mayong aga, dyan, Raymond.
Saka yung Menche Real, good zagay. Tita, good morning. Yung mga gadra sa may Puro Kilobel, no, barangay, Binubuhan, Baguio City. Good morning sa inyo. Saka yung Greg Caraballe. Tambal ni Adre, morning guapa, so pretty. Ay, ganyan yung mga gusto ko talaga ba, camera. Good morning, Greg Caraballe. Ay, si Caraballe or Caraballe. O, oh, pasensya na. Kay different names, different pronunciation. Good morning sa inyong aliwatwa, katrapagag tutok na. Dari sa programa natin, Exciting Pilipinas. Nan sa mga nagluto, nagadigamo. Subong aga sa mga nanay. Day! Anong ulam? Anong sudan ta aga pa? Do ako do gusto ko magkaon aga pa ramen. Ano ni man? Aga, you crave ko ramen nga medyo makahang-kahang nga medyo mainit-init. Pero gusto ko kanon diri lang sa sulod. Kay aircon. Kay kusagwa do ka pa. Oo. Sino ba nag-crave ramen like me? Ramen. Ramen. Ramen, ha? Hindi ramen. Oh, tapos gusto ko magamit chapstick. Feeling yours. Okay, Sir Totoy Bato. Good morning. Kamusta mga buhay-buhay, mga katropa? So, wong oras na ito, 4:59 na. And syempre, samtang nagahimos ka mo tira, nagadigamos ang inyong mga pamahaw this morning. Huwag ko nag-ready. Pakanto sa inyong mga pakantuan, lagawan man ina okon o lubrahan. Good morning sa inyo, kag. Aring mga musika nato. Kamusta pa? 3 minutes sa inyo sa mga bagay-bagay sa ating mga tagsa kakabuhi. At the same time, makapagyogihos ang inyong mga abaga, mga tuhod, samtang nagapitik-pitik for stretching this morning. Are you ready? Grabe doon ka. Doon ka ba, ano lang, boxing from the right corner. Let's welcome. Wearing. Ako, red hair. Walang kalaban, te. Kaya magsayawan na lang at magkantahan tayo. Mga katropa din sa itong programa, Exciting Pilipinas. Are you ready? Arinawa si Yang Constantino. Siya kanta nga, Chinito. Kung sige, tawa lang.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas. Oh.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
8: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

Tagapalik sa inyo mga tagsa-tagsa radio. Mga katrampadre lang sa programa na ito na Exciting Pilipinas. Dari sa XFM Bacolod. Good morning, good morning. Oras na itong oras. Alas 5:14 na. Good morning sa inyo, kag. Padayo lang sa pagtutok. Dari lang sa programa na ito na pangpuka kunagan. Sa liwat, Exciting Pilipinas. Good morning, good morning. Tandain niyo ang ating program kay mapa-quiz kita. Kaya me and of course, kaupo niyo sa gihapon sa katrapang Wendell Balinario. Kada aga, aapot niyo diri sa programa nato na sa mga katrapa nato nga nagatutok na sa aton subong sa aton Facebook Live. Sa ila ni Ma'am Rina Destro, good morning. Sa ila ni Julius Alpiche, good morning. Ambal niya ko do. Good morning, Lon. Have a blessed day. Mag-iap shout out lang ko no from Hinubaan. Galantaw siya ko no subong sa aton Facebook Live. Kon Facebook Live sa Hinubaan. Good morning sa mga taga-Hinubaan dyan ha, sa most farthest sa my southern part of Negros. Mayong aga, Hinubaan! Kaya sa ila daw niya, Julius Alpiche, mayong aga. Sa kay Sir Randy Medalia, good morning man. Sa kay Nang Muni Maday, good morning! Kaya sa mga katrapa naton sa tagsa ka malambutan sa nga itong iyang radio. Kung nga signal, nga tingog, good morning sa inyo tanan. Hey! Amal na rin sa ako ni Sir, ano, ni Sir, di na to siya, nadula ka. Kung di ko siya basa, nadula siya. Kay Sir John Alpon, kaliya, good morning man. Ginapatamyaw man niya ang Family Alpon, kagkabadunga sa May La Castellana. Good morning! Ambal man ni Sir Toto, hindi rin sana all red lips, red hair, pagidino. Sino ang itabi? Ambal ka ni Sir Randy Medalia, galing naghambal. Ambal niya, mahal kilo ka sa Y subong. Kayang buhok ko doon sa Y tulok. Amo na ganin nagpa-color ko para mahal man tabala ha. Paano giyan? Anyways, oras natin oras. Alas 5:16 na. Bugtaw na. Kag mga katrapa, subag naman ato naman padulungan ang ato niya nga Pampa Good Vibes. No, mga trend ka naman nga video sa TikTok. Ari, nawili ko ni Kalantaw sa TikTok mga katrapa. Kay ini siya, trending na ni. Una ko ni siya nakita sa Facebook. Sa akong nga Facebook friend. Uso ni subo nga makuton ka. Ano bi ang sound bi ka, ano, ka dinosaur. Para si mo anong sound ka dinosaur. Nabaho na siya ang friend. Makibot ka lang na. Kagin edit yan nakasaga. Dinosaur nga gangang. O, para sa inyo, yung mga katropa, ano ang sound sang dinosaur? Kasi, you know, why kita nakalabot sa era sang dinosaur, ang mga nagkaka, o kaya lang sa mga scientists naton, sa mga, ano naton, mga katropa na naton, yung mga masyado bala nag-dig deeper sa ato niyang history, sa ato niyang sinanguna ng mga nagkalatabo diri sa ato niyang kungsod o kung sa ato niyang kalibutan. Lama mga kakaukayan ni sila mga katropa sa mga anthropologists naton bala. Magkakaukayan ni sila ng mga ano, mga syempre, mga butot balat. Wala na balat, buto na lang ganito. Mga bones, mga teeth, ano, mga fins. Isda. Mga horns, no. Amo din nila nga nagkakaukayan mga katropa. Kag based on the structure sa mga bones, abisin yung mga buto ning tulaan na sa term nato. Niya ako pa nung katulaan. Buto kag bones gitan sulod sa ulo ko, no. Amo ni ang mga naghatag sa ton kumbaga sang information o kun kaalam, it is a window for us nga tingma foresee naton or makita naton kung ano ang mga sitwasyon diri sa kalibutan naton before we exist, di ba? So ti amo ni siya wala lang diri kabalo kun hunik ka dragon. Naglambot pagigay sa dragon. Dinosaur lang lanay. No, wala pag hindi ka batik anong hunigid ka dinosaur. Kay
we don't exist at the time, you know. Di wala kita kabalo. Wala pa man to be cellphone nga may recorder. Or wala pa man to sila yung cellphone nga maka-record sila nga maka-TikTok sila pero sa aton. Maka-ubra sila reels ka nag roar. Ano ba lang huni nila? We don't know, di ba? So, ayong makita lang nato, nakita sa mga movies that's katangisip man, no? It's, you know, bunga ng imagination man sang author o kung sang director o kung sang writer. So, di kita sure kung ano yun ba lang huni ka-dragon na naman, ka-dinosaur. Also, dragon. We don't know if really a dragon exists that long time ago. Di ba? Di, mga katropa, ano ba na para sa inyo ang hunika dinosaur? Anyway, sa ate, wala kita kabalo sa hunika dinosaur, pero we can create. Depends on our imagination, depends on our vocal cords. Ang ako niya, no, ako man, roar! Amo na yung ako niya, may hunika dinosaur. What about yours? Ari wala ho, para wala nga masadyahan kita makahatag good vibes sa atong subong yung aga, mga katropa. Live na live sa atong yung official Facebook page. Silang tawo naton kung base sa tawo o kung sa kuring man sa sapat, kung ano ang ilayang perception? How they imagine ang huni o kung ang tingog ka dinosaur way back. Sige, mga katropa, subong ari na. Live na live ba sa itong nga Facebook page. Tutok na. Ari na nga ton. Tik-tik ka na.

it, mga katropa. So, grabe no, ang editing. Hindi siya ha, ang clip ni like ang dinosaur sa end sa video. Kasi tingin nga, muna ga, naging kuha nila sa isa ka-movie. I don't know kung ano naging ngalan ka-movie. Naging kuha nila ni Dinosaur Man Guru. Oh, pero clip siya sa isa ka movie nga tingin nibo nila subong content base no sa iniyang nga trending nga ako nga trend mga katapa. Nag trending ning video nga ni subong. Tanan na lang oy mga friend ko sa Facebook kada nga ano ning nga sunod sini. Oo. Di syempre kung wala ka balo, hindi ka babad sa TikTok. Hindi ka balo sa trend. Di kumakuton ka nung sound ka dinosaur. Mapati ka man. And then kibot ka na lang nga mayara na sang ano na sang imo yaga reels nakatag ka na dara. Mayara ka na trending video ang huni ka dinosaur. Yeah, oy kita ka balobi ko ano gidang matutuod nga huni sang dinosaur. But the most important thing is subong makahatag isa tong good vibes ang ininga video. Sige lang, ipanumduman nyo lang sa damgo nyo. Diba si mga nag-green curtain, ano? Green curtain. Tapos may baluan nyo dira ang hindi ka dinosaur. Magkaubra kita time machine. Tapos ma, if we can go back in time, promise we won't say goodbye. Ay, hindi nagalihan mo nga time machine. Sige, mga katropa, oras na to 5:21 hours. Ako ng 5:22 na. Kaya sa mga katropa tadi sa ilan ni Abner Gamez, good morning. Kerwena Capin Montano, good morning man. Sa ilan ni Kenneth John. Kay Julie Salpiche, ang bali ni Kenneth John sa kondiyo, good morning. Be, Benewin. Good morning man sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Isa tanang mga gatutok sa ton sa ilang mga tagsaka, cellphone, sa ilang mga radyo, dira. Good morning. Sari, what oras na to? 5:23 na. Ano naman, maaga pa kitang mag-Zumba bells. Kung hindi ka mag-Zumba, stretching ginagma. Nang samtang nagpamati kita dari sa programa naton, Exciting Pilipinas! Let's go! Mag-exercise tayo! Ariwa, super-papalicious, super-papalicious man, by Bong Navarro!

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Kape Go Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Oras natin, oras! Alas 5:35 na mga katrapa. Kagula na kita sa oras! Pero yari wa, mga pagtamyaw natin sa mga katrapa natin na nagupod sa aton. Sa ilan yan ni Greg Carabal, good morning. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa ilan ni Rina Gestro, kay Abner Gamez, good morning man. Sa kay Rowena Capin Montano, good morning. Sa kay Kenneth John, mayong aga man. Sa kay Julius Alpiche, sa kay Sir Randy Medalla, kay Nangmuni Camacho Maday, good morning. Kay Gina Marie Transpalma, good morning. Sa kay John Alpon, sa kay Totoy Bato, good morning. Sa kay Raymond De Zamora, sa kay Menchi Real Gonzaga, good morning. Sa kay Sir Benji De La Cruz Palmes, kay Ryan Apostol, good morning. Kay Jeron Charles Ebrada, pag sa mga katropa natin nga nagpamati, sila mga tagsa-tagsak na radio. Kay Tita Daisy Dra, good morning. Kay Tita Salina Traje, mayong agyaman. Thank you again sa pag-upo.

0: panagang programa natin dere sa Excite, Konsek 7 Bacolod, Exciting Pilipinas. Ikaw po din yung si katropang Wendell Balinario. Mga katropa, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na
1: kag nagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
10: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas, pagbulong sa mga balatian, kag kung paano na ito nini mahimo malikawan, pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pirmi sa aton talakayan, gaupod gidani ang mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniangin nyo

0: Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa sininga episode sa aton sininga pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sininga lawas. Ano ba lang nagakadapat na aton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat na aton likawan? Agod mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong para sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga otano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kung sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na, ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kon ang mga utanon, among isunod naton sa, ginatawagin, una naton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya ga-resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina prepare ng aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang ginainom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sinid doon, pag-iawan sa dugno, kanami, iinom pag-iluwat, tapa init-init, tapos sa kaon. Ang ibang sinid, ang ginahimo, nag-iinom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos ibang kaon, 15 to 30 minutes, may iba nag-iinom tunga lang sa cup, may iba nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Timo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Ako si John, problema ko

0: Circle Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kon mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kon hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kon mahimo, kon prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pasing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, kapagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag-abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan aton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglan aton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially yung yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sabaabla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagi kita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon, kay nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Tag iban sini nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang iban sini, nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagyud ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagyud nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sini nga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way naghihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule kagaw Sunthorn of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang iban siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun kaon ta ganin sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto dimot dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang
husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod nga hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo

0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ng aton sa depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini, nga madulot sa inyo sini nga, ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para site ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones. Isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Sinado ka, ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagakalma siya, kaya naganami. Yan sini nga mudo, kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababihan nga may mga hormone na imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa nga memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa nga lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ng aton sa ninyong kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa dito sa imo, pwede ka mag-try sa Premium T3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar, pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira, halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakadto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikon sulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag ang bintaha pagidra, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon nyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sininga mga ideya sa aton nagigili sa aton sininga pagpangalaga, sa aton sininga paghalong, sa aton sininga ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
8: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
9: Puro lang tamis.
10: Wala sang health benefits.
11: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: May stevia and natural sweeteners.
13: Halin sa stevia leaves.
14: Ang Premium D3 Coffee Mix.
15: Ang may aramat sang vitamin D3.
16: Kag pampapasog sa aton nga tulaan.
17: Pampagana sang utok.
18: Kag pampa-improve sa aton immunity.
19: May Santon nga bugana sa antioxidant.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Madamit na. Super healthy pa.
22: Mabili sa mga butika.
23: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
24: Clariskin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag System Pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag System Pain,
3: kangkalang pain,
5: fast and safe.
3: System Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Sunfoam Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: X

Center. Mga balita nga una mo mabaldiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: ng News. Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:19 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkon sa nangkabahan sa bukabahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Martes, Mayo 26, tuwig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namun sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, dara sa buong sa aton, paagi sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Yan ang magkita mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman ng 87.5 sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman ng 106.1 kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa ng 98.5.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita naman ang meras ng live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also mga katropa, meron kita sa ginatawag ng official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini ma-download ng libre sa inyong mga Android phones, sa inyong mga Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre, kag ma-access na rin ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, Tumindanao.
2: Mayara man kita sa text line na dari sa itong estasyon XFM Bacolod, ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na. Kag mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong tinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Miyara na sa 16.2 million pesos ang initial crop damage sa probinsya bangod sa tuman nga tigilinit. Humayan, may dako nga kahalitan.
2: Sa Banwa sa Morsha, isa patay, isang nagbungguan ay ang duha ka motor, isa ka driver, nalapakan sa truck.
1: Elementary player halin sa Sagay City, isa sa una nga nakakuha sa gold medal sa unang adlaw sa hinampang kahapon sa Agusan Palaro. At para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Vice Alcalde sang Isabela, nagapangatubang sang pakamalaot sa Ready to Die nga panawagan sa mga DDF.
2: Senator De La Rosa, wala sang record nga nagwa ini sa pungsod.
1: Kag para sa atong mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
1: Netanyahu sang Israel kag Trump sang Amerika nagaugyon nga tapuson ng pamaog nuklear sang Iran.
2: Russia nagamit sa mabaskog nga hypersonic ballistic missile sa pag-atake sa Kyiv.
1: At para sa itong mga headlines sa sports, 62 ka mga players halin sa nakalain-lain nga pungsod nagapasakop sa chess competition sa idalom sang swimming pool.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz balita mga katropa, si Katrina Halilig and Claro ang ilang sa karon relationship ni Chris Lawrence.
1: Para sa balita espesyal, mga katropa. Kaupon si katropang James King. Hibaloon tabla ko pilang balor sang isa ni kuno kaparte sang Eiffel Tower sa Paris. Kahit ito ga balor kuno sang minilyon, mga katropa. Alas 6:23 na. Inyo na batay ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At na napadulungan ng makaunda naman sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Patay ang isa ka lalaki matapos magbunggoanay ang duha ka mga motor kag malapakan sang truck sa National Highway sa Barangay Blumintreta, Banwa sa Murcia, gabi isang Mayo 24. Ang nagtaliwan, ginkilala sa kay Alice Reynaldo, 45 anyos. Kagresinete sa nasamit ka barangay, samtang ginkilala naman ang drivers ng isa pa kabutor, nga si Alice Daniel, 23 anyos, kag residente sa Purok Gonzaga, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Kag ang driver sa truck nga nakalapak, ginkilala naman sa kay Alias Limuel, 40 anyos, kag residente sa Barangay Batad-Batad, Mualbual, Cebu. Sa next investigasyon sa Murcia PNP, gikan sa isa ka subdivision ng motor ni ng motor ni Reynaldo kag ining padulong sa National Highway. Kagalain ini nga nabungguan sa motor ni Daniel nga gikan naman sa Banwa sa Murcia padulong sa siyudad sa Bacolod. Kag ginapatihan nga ini ang nagtabog sa linya kun sa na hamtang ag truck nga gikan naman sa siyudad sa Bacolod padulong sa Banwa sa Murcia. Pagkatupas ang biktima sa linya sang truck, hinali na lang ini nga nalapakan sang nawala nga panguling Royda ang ulo sang biktima nga nagresulta sang iya nga kamatayon. Samtang ang driver sang isa ka motor nga nagbunggo ang nakaaguman sang minor nga mga pila sa lawas. Sa karon nakaulong sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga driver kag ginulat sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sa nagtaliwan sa nagluntad nga aksidente.
2: Patay ang isa kalalaki matapos mabungguan sa isa ka van sa National Highway sa may barangay Palaka, Banwa sang Valladolid, gabi sang Mayo 24. Ang nagtaliwan naging kilala sa kay Makmaka alias Makmaka, 44 anyos, kagresidente sang Sitio San Jose, Barangay 2, siyudad sang Baiz. Samtang ang driver sang van naging kilala sa kay alias Manuel, 51 anyos, kagresidente sang Barangay Tanturay, siyudad sang Sipalay. Sandig sa investigasyon sang Valladolid PNP, nagtabok ang biktima sa dalan agod nga magbakal sang tubig sa Tiangge apang iniang na labot sang van nga gikan sa norte kag padulong sa sur nga bahin kag nabungguan na kaagom sang seryoso nga pila sang biktima kag iniang gindalahi nga agaw sa ospital apang gindeklarar nga dedo na rival sang doktor. Sa karon ang driver sang van ang ara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigong nga disposisyon samtang nagahulat pa sang desisyon ang pamilya sang nagtaliwan nga aksidente.
1: Ara na sa kustodiya sa kapulisan na 21 anyos nga lalaki kag ginakabig person of interest sa pagpatay sa isa ka babae sa sitio Capayas, Barangay Sikaba, siyudad sang Cadiz sa tong Mayo 21. Ang biktima ang kilala sa kay Jenny Ann Dilano, 38 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Dalin Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP sang Sabado, Mayo 23, ginsungkas ang iyang lulong sospek bangod ang gakahangawa ini matapos nga ginapadulungan sa mga pumuloy sa lugar ang ilang balay bangod na akig sa natabo. Apang ining ginhilway bangod wala sa nagakaigong ebidensya batok sa sa person of interest. Dugang pa ni Loreno, Domingo nga adlaw Mayo 24 ilang nga gilunsar ang drug bypass operation batok sa sospek kag nakuwang 11 gramos nga shabu nga nagabalor sa 74,800 pesos kag nakuha ang isa ka unit sa caliber 38 nga revolver. Sa karon ining nakaunong sa kustodiya sa kapulisan kag mayara na sa nakita nga mga ginapatian karo sabot ko ng sospek apang ining nga gipanginwala nga gikan ini sa biktima apang may arasan nakakita sa sospek sa lugar sa natabo ang krimen. Ginalauman man sa karoon sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz nga may arasan saksi nga magagwa agud magahatag sa dugang ang mga panaysayon angot sa krimen nga nalakip ang sospek kag ginhulat pa medical legal sang biktima kon ini ang ginhimuslan. Kung madumduman ang krimen na sa puan ng biktima nga wala sang kabuhi kag wala na sang pangidalom nga panapton sang iyang abana matapos ini nga ginbilin sa waiting shed malapit sa lugar bangod ini ang nagpagas.
2: Dako pang general manager sa Sipalay Water District angot sa duha ka count sang kaso nga rape kag rape by sexual assault sa Purok 3 sa Barangay 3 siyudad sang Sipalay gabi sang Mayo 21. Ang nadakpan naging kilala sa kay alias Edgardo, 48 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Sipalay City PNP ginserbe sa suspect ang warrant of arrest angot sa nasambit nga mga kaso sang presiding judge branch 77 6th Judicial Region siyudad sang Sipalay. Ang duha ka counts sang rape ang wala sang nagakaigong piyansa samtang ang rape with sexual assault ang may piyansa nga nagabalor sang 120,000 pesos. Ginapatihan nga ang suspect na kaagi na Santo Dacop sa duha ka mga counts sang kaso nga act of lasciviousness sang tinalikdan nga Abril 13 kag may kabugusan nga piyansa nga 72,000 pesos. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspect para sa nagakaigong disposisyon kag imbestigasyon. Ginkompirmar man sang kapulisan nga nagpamalibad ang suspek na maghatag sang komento angot sa reklamo nga ginpasaka sa iya.
1: Mayana sang 16.2 million pesos ang initial nga crop damage sa Negros Occidental bangod sang tuman na kuntuman ka init nga panahon. May kalitan sa umayan kag high value crops ang gin-survey sa Tagsaka City kag Municipal Agriculturist Office sa bayan sang Humayan mayara sang 15,889,421 pesos ang total sang kalitan sa ginatos ka hektarya. May mga umayan nga nagalitik ng duta samtang mayara man sang nagmalang irrigasyon. Sa bayan naman sang high value crops kasubong sang mais, saging kagiban pang mga utanoy kag prutas. Mayara sang estimated amount of damage nga 323,220 pesos. Ang survey ang initial pa lang kag may himuon pang survey ang mga municipal kag city agriculturist. Sa bayan sang katubuhan ginpahig ni Department of Agriculture and NIA Regional Director Albert Barugo nga may nga mas malapad ang kalitan. May 6 milyones pesos nga gipaingin nga pondo para sa cloud seeding program apang ining hindi pa magiyo kung wala pa maobrahan sang program of work.
2: Ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya nga natalana sa Webes sa Mayo 28 ang payout sa fuel assistance para sa mga transport network vehicle service o kan TNVS drivers. Sunod sa impormasyon na ginabulubanta nga yara sa 3,500 ka mga drivers sa bugos nga Negros Island Region o kan NIR ang mangin benepisyaryo sa 5,000 pesos nga ayuda nga ipanagtag sa Department of Social Welfare and Development o kan DSWD sa idalom sa assistance to individuals in crisis situation kon AX program. Sa pihak nga bahin, nagpadayon pa ang paghulat sang syudad sa kompleto nga listahan kag schedule sang payout para sa mga taxi drivers. I-post man sa gihapon online sang syudad ang pangalan sa mga madala sa benepisyaryo samtang sa SM City Mall man sa gihapon patigayon na ng payout parehas ang tinilikdan nga paghatagay sang ayuda.
1: Natigayon kahapon Lunes by 25 nga mahatagan ng vendors nga nagabaligya sa North Capitol Road sa ila sining nga special permits ginarinyo kada duha ka bulan. Naibaluhan nga 42 tanan ka mga ambulant vendors ang pagatagaan sa permits. Ini nga mga vendors ang gina-identify sa city administration matapos ang ilagin patigayon nga survey sa lugar. Ini nga tika ang nagatuyo nga maplastar kag ma-regulate ang mga manugbaligya sa lugar. Gipasalig man sa alkalde ang pagpatigayon sang flushing sa kada semana. Kag pagpabaskog sang police visibility labi na kun magabi agod masiguro ang seguridad sang mga vendors kag customers labi na kun oras sa kagabi yon. Naibaluan man nga duha ka bulan ang validity sang ilang nga mga special permits.
2: DepEd NIR nakakuha sang unang gold medal sa palarong pambansa paagi kay Marjine Iwayan. Si Iwayan ang naghampang sa elementary girls javelin throw nga ginpatigayon sa DO Plaza Government Center Sports Complex sang kahapon nga adlaw. Nagpresentar man si Iwayan sa Schools Division Office sang Sagay City. Nagpakita sang impresibo nga performance sa competition kag nagtop ini sa puesto. Ini nga gold medal naghatag man sa mabaskog nga morale booster sa team samtang nga nagkapadayon ng kompetisyon nga may paglaom pa nga madugangan ang medalya sa masunod nga mga events sa nasambit nga torneo. Madumduman nga si Iwayan man ang una nga nagkakuha sang gold medal sa tinalikdan nga palarong pangbansa sang tuig 2025 sa idalom pa lang sang Western Visayas ang Negros Occidental.
1: Mga ukongin baton sang kapin isa kagatos ka mga barkers sa palibot sa Bacolod City Public Plaza ang ginaplanuan ng alternative livelihood program sa syudad. Matapos sila ginpatawag kag inistorya sang lokal nga panguluan sang nagligad nga Mayo 23. So na kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, kinanglan na nay nga ma-profile ang mga barkers. Pagi sa livelihood officers antes matagan sa nasabing nga pala nga buyan kag bulig. Dugang pa niya. Mag-aagi man ini sila sa serye sa assessment kag session sa Department of Social Services and Development. Agad may baluan kung kwalipikado sila nga makabaton sang livelihood assistance sang syudad. Ang nasabing kapagtililipon ang ginapangunan ni Attorney Mayo upod ang personnel sa Police Station 1.
2: Ginkalipay man sa Negros Island Delegation nga maisagilayon ka gold medal nga nagkuha sa una pa lang ay nadlaw sa ang hirampang sa palarong pambansa sa Agusan del Sur sa ang kahapong adlaw o Lunes sang aga. Sunod kay Almir de Quinyang spokesperson sa DepEd NIR nga nagalaong pa sila sa mga dugang nga medalya sa unang duha ka adlaw sa ang hinampang bango diri ang mga finals sa Athletics Elementary kag Secondary. Ini man record-breaking nga nagkuha sa kahapon ni Marjan Iwayan apang isa ka maayong sinyales sa ngalan sa rehiyon. Sunod kay de Quinyang naging mainit man ang pagbaton sa ila sa ibang pang rehiyon kag sa parada sa tinalikdan nga Domingo sa hapon. Ang NIR ang pinakabagong rehiyon sa palarong pambansa nga hindi na bag-o sa ila nga bantog ang mga humalampang sa Negros. Tubtob pa sa adlaw sang Biyernes ang nasambit nga hinampang sa Agusan del Sur. Nangin maduago naman ang nasambit nga opening tinalikdan nga Domingo sang gabi. May tatlo man ka probinsya sa Luzon ang nagpasakop sa bidding para naman sa madasun nga tuig nga paghampangan sang palarong pambansa.
1: Alas 6:34 na, yun na batiyan na kabugusan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kagin ang inadulon sa inyong mga katropa, sang Santone Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santone Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santone Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At ang napadulungan ng makaunda naman sa mga balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Ang kontrobersiya sa palibot ni Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respecio, nangin mainit matapos kay nagpagawain isang payag nga naghahingyo sa mga supporters sa pamilya Duterte nga isakripisyong ila kabuhi. Sa isa ka pagdililipon sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics sa Conrage Coalition, gipamangkot ni Respecio ang mga nagtambong kung handa na sila nga mapatay. Upo ng payag nga kita tanan mapatay. Nga gilayon nga nagkuha sa kritisismo. Unang ang ipamangkot sa bisalkalde nga mumang nga pamangkot sa isa karali sang May 9 sa siyudad sa Davao kung sa ningin pamangkot sining mga diehard Duterte supporters o DDS. Kung handa sila nga isakripisyo ang ilang kabuhi para kay Vice Presidente Sara Duterte kung handa sila nga ginatawag niya nga revolusyon. Ipayag man na respisyo sa nasabit kapag tililipon nga siya mismong handa magsikripisyo sa iya kabuhi kag gininganyo mga supporters nga ipakita ang ila commitment.
2: Si National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag nagpaandam ng ginaligar nga pathag sang Senado sang protective custody ni Senator Ronald Bato de la Rosa mahimo nga magbutang sa malain nga ehemplo nga suro sa iya mahimo nga makaguba sang pagsalig sang publiko sa pagpatuman sang kasuguan kag sistema sang hustisya. Suno kay Matibag kon pahanugutan ang Senado nga gamiton na bilang dalangpan sang isa ka persona nga nagapangatubang sang arrest warrant himo ini nga maghatag sang impresyon nga mayara sa mga institusyon nga makalikaw sa accountability. Ginhatagan niya pagtamod

0: Wala pa rin nalaki pa ang mga Bay Areas na ginamonitor sa lokal ng gobyerno, Philippine Coast Guard kag kapulisan.
1: Hugot nga gin panginwala sa kampo ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang pangayag sa National Bureau of Investigation na kon NBI nga siya ang armed and dangerous samtang nagapadayon ng operasyon sa mga otoridad may kaantanan sa gin-report nga arrest warrant halin sa International Criminal Court kon ICC. Sa pahayag sa legal counsel ni de la Rosa nga si Attorney Jimmy Bundok ginpahayag sini nga hindi matuod ang paglaragway sang senador. Suno kay Bundok ginaligar nga armado kag delikado ang NBI bangod ang mga tinawo siniya nagapatigayon sa operasyon agud ipatuma ng warrant na nga wala pa napakita sa campus ang senador kag wala nakaagi sa local court. Una na nga ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibaga nga standard protocol lamang sa ahensya nga ikonsiderar ang tanan nga subject sa operasyon ukon individual nga ginaserbihan sang warrant bilang armed and dangerous bilang kabahin sang ila security precautions.
0: Alas 6.38 na, inyinabatian ang mga balita naman sa National. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Ato naman, patulungan mga kaundan sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagpahayag nga siya kag si President Donald Trump ang sang Estados Unidos sa nagugyon nga ang bisan ano nga katapusan nga kasugtanan sa Iran dapat bugos nga magtapos sa ginaligar nga pamahog nuklear sang Republika sang Islam. Nang pan nga ang duha kabahing nagsugtanay nga gubo ng mga pasilidad sa pagpauswag sang uranium sang Iran kakuwao ng mga ginpauswag nga mga materyales nuklear gikan sa teritoryo sini. Ginatagan man pagtamos sang Israeli leader nga nagapabili ng iya perindugan kay Trump nga hindi dapat magangkon sang nuclear weapons sang Iran. Gipayag man ni Netanyahu nga nagapabilin nga mabakod ang aliansa sa tunga sang Israel kag Amerika ilabi na sa bagay sa seguridad kag depensa. Batok sa mga pamahog sa reyon, lakit ng sitwasyon sa Lebanon.
1: Ginunsar sang Russia ang pag-atake sa Kyiv gamit ang isa ka mabaskog nga bag-o nga hypersonic ballistic missile nga nagpatay sang 4 ka individual. Isa ini sa pinakabugat nga airstrike sang Russia sa reyon sang Kyiv halin sa pagsugod sang pag-inaway. Ginaragway sang US ang Orange Neck missile bilang isa ka intermediate range missile nga makasarang sa pagdala sang nagkalain-lain nga kinaadman ukon nuclear nga mga warhead. Ang kadasigon kagdalagan sa ni halos hindi mapunggan sa mga sistema sang depensa sa kahanginan sang Ukraine. Ini na ang ikatatlo nga kahigayunan nga gingamit sang Russia ang missile. Sunod kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hulog ang missile malapit sa syudad sang Bilatreska sa Central Ukraine. Gitawag ni Zelensky ang Russia nga wala sa iya husto nga panghuna-huna kag nag-insister nga hindi ini pag itugot.
0: Alas 6.40 na inyinabatian ang kabugusan ng mga detalye sa Balita Center National. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang patulungan ng mga balita, kung balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Mga katropa, ano ba lang yung kalawig? Ngayon mo masarangan nga mapunggan ang imong paginawa para magtiner lang sang malawig sa idalom sang tubig. Sa Tarnovo, Podgorn, Poland, pinasayang ilang pampang sa chess bangod sa idalom ini sang pool ginhimo sang ginpatigayon ng duha ka adlaw nga international sports scene nga diving chess sa 2026 World Diving Chess Championships. Sa kompetisyon nga kombinasyon sang chess kag swimming, mabugat ang magnetic ang chessboard nga ginagamit agud hindi maglutaw. Ginpasakupan ni isang 62 ka mga players halin sa nagkalain-lain nga pungsod. Sa men's category, nagdaog ang Lithuanian grandmaster nga si Paulius Poltinivicius samtang si Anna Andrzejowska sa Poland ang nagpangibabaw sa women's category. Ang balita sa sports. Pinadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal

0: butika.
1: Ata naman padulungan ng balita sa showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa naman balita sa showbiz, si Katrina Halilima, katropa agin explicar kung ano ang ilaya subong situation sa ilang relationship ni Chris Lawrence, mga katropa. Matapos nga ang mga netizen ang ga-assume nga nagbalikan ay nasa labangod sa ilang mga videos, photos, and bonding together with sa ilang bata, mga katropa. Madumduman nga si Chris Lawrence kag si Katrina Halilima, mga katropa, ang mag-ex kag sila ang may anak nga isa ka babae, mga katropa. Kag isa subong nagabalik close ang duha kag makita ini sa mga netizen sa Facebook, Instagram at the same time sa TikTok kag sa Twitter ng mga litrato nila. So no kay Katrina, mga katropa, ngayon ko pa lang ulit nakilala ang bagong siya. Muna nangin pahayag niya, mga katropa, nga subong niya pa lang kunuliwat nakilala ang bagong persona kon nga ti pamatasan ni Chris Lawrence, mga katropa. Wala nila direkta ginambal nga nagbalikan na sila, mga katropa, pero ti ang yagin payag nga wala pa man sila nagbalikan pagid nga duha, pero ara sila subong sa at ano bala no sa era kumbaga nga ti kinakilala nila liwat ang isa kang isa at the same time nagabuligay sila nga para mangin happy no ang ilang nga bata kag ginabuligan nila ini padako at the same time gabanding sila no para ti mga katropa sa ilang bata ang pakita nga ati mayara siya sa mother and father figure. Pero mga katropa, sa iyang nangin pahayag no nga siguro subong nga mas open siya kuno nga mas makilala pa no si Chris, mga katropa, si Chris Lawrence kag kampante siya kuno nga step by step kuno mas mangin okay sila nga duwa kag as time goes by basi nga mas tidragid man ang pakantuan. Pero subong nga wala pa sa pagbalikan na nga natabo suno sa iya. Pero this kuno, mga katropa, happy sila nga duwa at the same time happy man ang ila bata nga si Kate o kun si Katie, mga katropa. Ang aton balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton nga habon nga pangpapati sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap makaprevent gid sa early sign of skin aging, mga katropa. Ini makapaputi man sa aton mga panit sa natural sini nga ingredients. Nami gid gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya makadula sa germs kag amoy kag baho sa imong lawas. Ini ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa gluta, Kojek, ano? Gluta Kojek, kaginimpunan pagid sa VCO, kanang virgin coconut oil, sa isa kahabon, mga katropa, ang aton nga
0: Express
3: Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:45 na, mga katropa, nyo nabatian ang balita sa showbiz. Mga katropa, itong padulungan naman ang balita espesyal kapot si katropang James King. Ibaloon ito ni mga katropa, no? Pilaginibilang balor sa parte kuno sa Eiffel Tower sa Paris, no? Amunin siya ang isa sa mga wonders of the world, no? Nga tore, bala? Makita mo da sa tunga sa Paris, no? Eiffel Tower. Baloon, taning istorya, sini katropang Ed, nagsaka ka sa Eiffel Tower. Kamusta ang birthday, gali?
0: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning, mayong aga mga katropa. Si katropang James King, kaupod niyo sa liwat para sa Balita Espesyal. Iniang 103.9 XFM Bacolod. Kagangatong nga Balita Espesyal, sini nga aga, katropa? Parte sa hagdan sa Eiffel Tower nabaligya sa balor nga 32 milyon pesos na bakal sa balor nga 450,000 euro o kung masobra 32 milyon pesos ang isa ka parte sa original na hagdan sa Eiffel Tower. May katason nga 9 inches ang 14-step section sa hagdan kag nagabugat sa 1.4 times na ginimo sa tuong 1889 o kung 1889 ang tuig kung saan natapos ang Eiffel Tower. Pagkaligad sa masobra 4 kadekada, ginutod sa magagmay na parte ang 526 feet. Nahagdana, agubos na na sa mga elevator na nagadala sa mga bisita sa pinakamataas na viewing platform sa Eiffel Tower. Nabaligya ang hagdan sa balor na 3 times kataas halin sa pre-sale estimated value sini nga ginabanta yara sa 120,000 euro tag 150,000 euro. Basta gani mayari sa kabagay nga kabay na sang history mga katropa, mahal, isang piraso pa ina, lain ang value. Well, ina nga itong balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropong James King, XFM News.
1: Alas 6.48 na mga katropang yung nabatian ng balita espesyal kapot si katropang James King. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa rinta ni Mabakal.
3: Mga katropang, ato mga produkto ang Mabakal sa ato mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mo na Mabakal sa mga butika mga katropa sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TJP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na may ngaga sa inyo tanan, Arinisla?
3: Yes, oh. Good morning sa ilan ni Sir Lloyd Navales na mayong aga. Sa ilan man ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ilan ni Jovi Sarge Armodente, good morning.
1: Good morning.
3: Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Sa kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning man. Mayong aga. And of course, sa mga katropa natin, sila mga tagsakapanimalay, sa mga listeners natin, sa may Kabangkalan, good morning. Sa mga listeners man natin, sa may Don Salvador Benedicto, sa Sangay, sa Baguio City, no? Shoutout kumanda sa Lanina, nakag ni Tatay Galiano. Mayong aga, madalas sa may Barangay Binubuhan, mga listeners natin sa Barangay Binubuhan, Baguio City. Good morning!
1: Yes, mayong aga. Sa mga nagatutok dara subong sa ato, no? Sa tanan, nga nag-monitor diri sa XFM, Bacol. Mga katropa, hindi nyo napagliso ang inyong mga radyo kay magabulos na ang bulos ay kaupon si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Fran Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: Turbo!
10: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavo

0: kusugan ang isa ka profesional boxer sa adlaw-adlawang training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibili sa mga buki ka.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
0: Sample Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Sample Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
0: Sample Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
4: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga aton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secret of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The Secret of Health.
3: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balungay do.
4: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The Secret of Health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Jose Amelia.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Pabili
1: sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.
5: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may arap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit mga DJs, nila, kanya, bla,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: FM 103.9
0: Sunthorn Gold Live Testimony.
7: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sunthorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sunthorn Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

0: Amaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtanakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Bullseye!

0: Venga ka mga katropa. Welcome sa pagpapakaraga natin dari sa Bullseye. Panabago naman nga adlaw. Mga katropa, it's Tuesday. Magpapakaraga naman kita. Tugtog balast, Jess. Isang aga mga katropa. Rock and roll.
1: Ito na ang programang para sa nagbibigay boses.
0: Rock and roll ah. I hope para kamo sa mga sitwasyon mga katropa, subungkit nga aga para sa mga kultura naton nga pakadunan sa mga opisina. Mga bagong ganda. Dumahidbang man ta ba? Saan ka man? Mga isyung dapat mong malaman. Para sa mga commuters naton sa mga kultura ta pakadunan sa mga opisina nila, pakadunan sa ila tagsa ka mga obligasyon nga katropa, may aga sa inyo. Kaga welcome sa programa again ha mga katropa. Tugtog kita alas 10 nga aga. Sa pagtalakay naman sa mga balita, mga impormasyon aton tutukan mga byan sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Ang init subong dumapalo naman sa 42 subong nga adlaw mga katropa. So medyo halong-halong lang no. Kagapon nag-ulan diri sa downtown kag pila ka mga lugar. There is Negros Occidental mga katropa. I hope na basbasan man kamo. I hope na ano nyo na samsam nyo ang ulan. Nagbulubog na bugnaw ang gabi ta. Kada hapon na ni sa mga katropa no. Ang aton nga pag-ulan-ulan. There is Negros Occidental kabay pa nga dayon-dayon na lang ni no. Amo-amo na lang ang ulan na ni. Hindi lang pagpatami ana ya.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
3: Hindi na sa samsam mga blast tayo.
0: Pila ka mga balita atong tutukan subungkit nga adlaw mga katropa sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Kaupod naton sa technical side katropa, katropang Jonel Upside. Ako naman si katropang Win Salinas. Ang pila ka mga update mga balita mga katropa sa aton para tuntunan. Aryo, presyosang gatong nagsaka naman subong nga adlaw mga katropa. Diba noon ta rin pila ka mga latest development updates ni. Samta mga katropa, ang aton nga OCD, no? Mga katropa, mag himo sang El Nino Task Force. Preparasyon sa posible pag igo sang El Nino diri sa Negros Occidental. Kabilog ka Western Visayas, katurap kabilog ka ni NIR. Mabatsagan ta ni sa August ko na mo, no? Kabay pa nga hindi lang sulusubra-subragit, hindi ka amuna ka inet git, no? Ang ginahambal sang pila ka mga kauturan ta, naka-experience kita abis ang El Nino. Naghubas ang mga sapa, naghubas ang mga irigasyon, naghubas man bulsa ta eh. Why bigaw ang pangabuhi kung may ara sa El Nino? Pila ka ma-update mga katropa, dugang ang mga balita. Mag-amay, aksidente sa Kabankalan. Anak, ang anak patay. Samtang ang amay mga katropa na confined sa hospital, pirason. Kanaon tira ka ron sa pagpakalagad ta. Latest development, there is Bacolod. Ambulant vendors sa North Capitol Road gintagaan na sang permit sa lokal nga panguluhan diri sa Sudan sa Bacolod mga katropa. Sa pagkatanda man ni no, tanda man sa lokal nga panguluhan ta subong mga katropa no. Kini bigkan gusto sang tibla butangan mo permit. Simple lang gid kayo ang prinsipyo sa di tagaan mo hapos nga permit katropa para makapangulikta ka sa tax. Dibla? Amo ba na kayo sang mga aton nga mga negosyante sa Bacolod nga to ease down sa mga proseso, mga requirement naton sa ano sa business permit para maghapos ang pag-establisar sa mga negosyo kag investment diri sa Bacolod kag mangin friendly kita no, mangin business friendly kita diri sa Bacolod ka tropa. Anhon mo abi kun sige na ang ining makabig ta grabe nga mga requirements balik-balik lang ang imo business permit imbes tapuson mo isa ka semana, grabot patag dua, tatlo ka semana. Kung kisa, ginarabotan pa sang binulan, pila karouting, pila kalbot-libot, mga katropa, halin sa pagkwa mo, apply mo. Apply ka business permit, be. Pag apply mo sa business permit, marouting ka sa mga requirements, tagaan ka form sang ilang BPLO. Tagaan ka man form dito sang sa OBO. Kadto ka naman to sa engineering. Pag kadto mo sa engineering, kadto ka naman to sa fire. Kadto ka naman to mga katropa sa OBO eventually, no? Para sa mga requirements ninyo, nimo. Kadto ka man to sa zoning, terrible, no? Amuling routing mga katropa, balik-balik na sa pag-apply mo sang building permit, balik-balik kun money. Ang OBO engineering department sang isa kay LGU, balik-balik kun mo rin sa. Pagkatapos, tapos mo na da. Tagaan ka man sang ilibuton mo naman na. Balik ka naman to sa fire, kadto ka naman to sa zoning tanan para ipa-check ang electrical nimo, no? Pagkatapos dito naman ka mga katropa, kadto sa pinaka-last stop mo. Dito sa OBO, dito na nagkakatalo kung kisa. Dira ka madugayan kay mga requirements na da, triple man. Kung ikaw medyo dako-dako nga kumpanya, do ma-frustrate ka eh, do ma-indi ka eh, nga kay ti amunibla ka kadamo sa mga requirement ganihimo sa mga lokal na pangunuhan. Kung i-is down mo mga tropa ang ini mga requirements, tani, no? Pero ti may mandato man abing gobyernos ka na. Pag rekihir sa mga local government unit sa mga requirements nga dapat nila i-comply nila mga katropa, no? So manam, no? Ang pinaka-latest update ang mga ambulant vendors ni mga katropa para sa igadigad sandalan bla natagaan na permit, no? Para mag-legal sila nga mag-baligya kag mag-tinerdira mga katropa. Siguro part ni Japan sa pag-intensify sang aton nga lokal na pangunuhan angot sa gusto tang mangin efficient ang aton nga tax collection diri sa aton syudad mga katropa. Ari pao pinakamalayat latest update mga diyan. Senator Aimee Marcos, no, nag-aligar administrasyon may ara sang plano nga term extension kuno bawa. Kaga may ara sang plano nga charter change either sa CONAS or constitutional convention. Doon na ba ti ang kumanis ang nagligad pa? No? Nagligad pa nga mga tinuig katropa ining CONAS kag ang kag kilala kun hindi ko malimtan ang mga senador kay nagduso man sini mo. Ti subong may ara kuno ho mga katropa ho. Nag-alma ang pila ka mga senador mga katropa na tungod sa ining mga allegation ni Senator Aimee Marcos sa aton nga sa mga senador kag sa iyang utod katropa. May statement si Senator Miguel Migzubiri angot sini mga katropa sinyo why communicate storyaya why communicate abri sa mga topiko nga amo sa nading nga nakabalo niya nga amo niyang tinaga iya sang senadora ringa kung may problema sa gobyernos la ti tubangon nila eh. Kung gusto niya, buyayaw niya itong iyang magulang, ho? Nga, hindi niyo pag-himuon sa mga kabalas ng ganda kay daw maapiktado ang aton nga ang kredibilidad sa aton Senado tungod sa ginahimo da sa pila ka mga senador kag sa mga officials gobyerno mga katropa. Nagaantay na sa gamay nga painuino mga katropa. I hope makalabot man kita sa pila ka mga kongresista naton kag pila ka mga official nato mga katropa to talk about the impeachment, to talk about sang political stability diri sa aton pungsod mga byan, no? Kung kisa nagaka-frustrate kita why because nga ti nagakaratabo sa aton pungsod ho, grabe kalala sang sitwasyon ta. May ari kita ganapang tubang nga krisis, may ari pa inflation ang utang sa Pilipinas, nagko-nagko amo nang ginatubang niya sa aton mga senador. Terrible, no? Why man sang mooks man yung ibang liman? No? Kung kisa daw kabatsag kita, daw gusto ko na, ayaw ko na sa earth. Gusto ko nang lumipad sa kabilang planeta. Tungod sa grabe nga politika sa pungsod Pilipinas, mga bian. Ang aras gahom gusto mag pabilin sa gahom. Ang aras sa posisyon ay sus. Gina-take advantage ang posisyon para sa personal na intereses. Wait ay gistorya parte mga sitwasyon sa mga pigado ng mga kuturan ta. Wait ay gistorya isang krisis kinapatubang ta. Wait ay gistorya isang ginahambal nila nga super El Nino. Wait kita gistorya isang grabe nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon. Wait kita nag-gistorya sa mga sitwasyon sa mga trabahante natin sa mga pungsod. Wait ay gistorya parte sa sitwasyon sa mga regusante naton, no? Ang inflation nga nagataas ng mga katropa, no? Ang event naton ng mga middle class, mga katropa, apektado na subong. I-survey mo subong ang mga regusante. Gahambal ka dyan, singil, lain ka dyan kayo subong ya. Nakamatsya, gid kami sa sitwasyon subong. Lain ka dyan, no? May ara sa mga regusante nga duma-give up na. Di anong ginahimo sa gobyerno ta mga katropa? Puna mo na yung mga sitwasyon. Eventually, hindi kita gusto nga makita sa mga dason-dason nga may nadlaw nga may ara na sa mga massive retrenchment nga mga tabo na responsod mga katropa tungod sa kapaltahan lang sa atong paguluhan para i-address ang mga problema na responsod. Thesis less politika nila sa 2028. Ginapreparahan nilang eleksyon niya, mga katropa, ang ilang kandidatura para sa 2028 elections. Amo ni ang focus kabad trip lang. Din kakita iya man. Din kakita iya sa amo ni nga mga panahon nga dapat tutukan ta ang problema sa pamuroy prepinhon. Kita iya sako sa preparasyon para sa 2028 election. Ay sus. Oras mga katropa, 7:30 na sa pagpangalagat natin sa atin para tuntunan. Importante kung ano man nga mga puwis-puwis di Baskog Japon lawas ta. Huwag tayag masakit ah. Huwag kitag lain pamatsag ah. Importante, steady pulse lang. Ang term nga mabatian ko sa mga kauturan ta, i-survive na lang subong. By ida boss, no? Subong anay. Ang atun tubangon kay para kung ano man ang boss tubangon ta, no? Total, naanad naman ta sa grabing sitwasyon ta nga ginatubang ta sa Pilipinas, katropa. Ang sitwasyon nga grabe ka challenging, grabing mga pagtilaw subong, no? Ti kung kisa, makahambal ka na, pakamuyuan ka lang na. No? Pero ti ikaw malang ka pangamuyo, iban wala ho. Huwag sa kabatsyag, sa kabatsyag ta subong. Oh, ay sus. Bakod lawas na nato mga katropa, importante na, no? Ultimate Trios ang Yes to Health Incorporated, tatlo ka mga produkto, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Maintain ta lang niya di sa nanong mga sitwasyon para hindi lang tayo lubog sa ano ta sa mga masakit kag sa mga balatian. Balikaw di kaw tira. Yeah, no? Ang Premium D3 katropa, ang aton suplemento sa vitamin D, kinahanglan ta imnon para magpabakod sa aton nga tulan, pabakod sa aton heart, ang aton nga brain katropa. Ang vitamin D isa man sa mga kinahanglan naton para magproducer kita sang dasig nga production sa mga happy hormones naton. Importante sa sining mga panahon katropa nga do maglingi ka sa tuo problema, maglingi ka sa wala problema, at tubangon mo problema dito ni makadtuman. Tapos mga katropa, ang klima pa, grabe pang ginapangatubang ng klima subong. So mga katropa, amuning mga challenges subong. So amuna, ang aton nga lawas tipikan kaya ang mga bisyo nyo na bala, ang mga panuparigarilyo nyo na bala, ang inyong inom-inom na bala, mambal ka one for the road lang niya. Baho kaya mo pa magpa one for the road. Nga daw isa gani kakakilo sa bugas daw halos ito makadalawat. Unahon ta pa ng one for the road, kagwan sa kalug. Ay, tipo wise mga. So, amuna mga katropa, no? Ang aton nga produkto, amuni yung nami, iyang abisyo. Pagpabakod sa aton immunity, resistensya kontra sa mga masakit. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara sa mangosteen, may ara sa kampalaya, may ara sa garlic, spirulina, nga mga suplemento. Para magpataas ang aton immunity, no, depensa kontra sa mga masakit, infection, kaya iban pa. Pag panubo sa aton blood pressure, ang pag control sa mga kalamay natin. Mga katropa man, magsulod ka na sa edad nga 40-50. Ang judgment, final judgment, kunwara na mo. pag 50 mo, hindi ka pa high blood, congratulations. Pag 50 mo, nga wala ka pa sang hindi ka pa diabetic, congratulations. Kung wala ka pa may ginabatsag katropa nga mga chronic nga mga masakit at the age of 50, congratulations, no? That's why gina-celebrate nato mga katropa. Si katropang away pa lang, 39 pala si katropang James siya. Hindi pa rin mabatsagan. Mag-quarantine, iti muna eh. So, katropa, amo na yung aton nga masuplemento. Ang vitamin C, ang aton nga ginahambal man sa mga kuturan ta. Nga please, no, maintain nyo na ang mga vitamin C because amo na yung nagapadasig sa pag-proseso sa mga vitamins, minerals, nga kinanglan sa lawas ta, katropa, para hindi ka magmasakit, no? Kung may ara ka sang premium D3, Santon Plus Gold, parisan mo gid sa vitamin C. Pangitaon mo ang... Pangitaon mo gid katropa, ang alkaline-based ng vitamin C. And if we talk about some vitamin C nga alkaline, we talk about the Santon vitamin C, mga katropa, why na sa iban? Diri na di na-pattern ang pila ka mga vitamins nga iban mo? sa alkaline-based vitamin C, Santon vitamin C, mga katropa. Nagbulubag-ubag-u ka lang kahit ti daw na murag-muragan ka lang. Pero it's always good to go back kung ano ang ginkaugalian natin sa una. Nagdami man ang imong resistance siya, no? Nagdami man ang imong pambato sa why ka man nagmasakit sa una. Bakit nagbago ka? Subong tanawa, vlog. Nag-suprer ka. Suka-suka, galain, pamatsyag. Although, hindi ka na mag-vitamin C. Mag-vitamin C ka, daga...

0: Tad mga katropa, dapat lingi kamo permisa tuo. Hindi maglingi sa wala. Kay lain makita mo na da, puti nga daw katintar-tintar. Pero kung maglingi ka sa tuo, makita mo na ang signage ng Yes to Health Wellness Center, katropa, okay? So muna, okay dogs, mga impormasyon na kabalita natin subong sa atong pagpangalagad, okay? Kantuan ta pila ka mga latest update man sa patrol angot sa mga nagkalatabo diri sa Bacolod, mga katropa. Duga-duging subong mga hold up, no? Duga-duging subong ang mga hitabo subong mga katropa, no? Oo. Yes, sir. Adya. Nag-message si SM. Sige. Yes, sir. White at choice, eh. Hindi man sa kabalo magkanta. XFM News. Morning nga, mga katropa. Sa ito nga, Rio, pinaka-latest nga update, mga katropa. Panibago nga grupo sa nga nag-impluwensya sa illegal nga droga sa ina-IRG na bantayan. Subong, bang mayari naman? Ay, nakuhoo. Oras na ito, mga katropa, 8:38 sa pagpakalagad na ito. Let's pause for break. Balikan ito mga latest balita na ito pagkatapos din naman sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka ba

0: Strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Oras ka tropa, pa, alas 7.41 na sa pagpangalagad sa atin para tuntunan diri sa Bullseye. Welcome sa mga katropa, mabatihan kita sa 103.9 XFM Bacolod. Sa kamangkada naman, mabatihan kita mga katropa dito sa... Kamangkadaan 106.1, no? Kung ano pinaka latest update mga katropa, mention ko lang mga katropa peps na dugi-dugay, no? Kinakatutok sa programa. Thank you so much. Salamat kita. Morning. Ang may mga grupo diri sa NIR na kinabantayan karon sa aton nga mga lagad sa kapulisan, no? Naga-engage sa illegal nga baligyaan na isang droga katropa. Kadamo sa mga confiscation sang aton nga maragas kapulisan sa ining mga droga nga galatnag sa aton nga lugar, no? So puno man tayan sang aton nga mga lagas kapulisan eh kun anong pinaka mga sitwasyon sini kwa on tabi at ang mga detalye sini kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Yes, katropang Erwin, sa ato ning pagpakigangot as regional director, no, sa Police Regional Office Negros Island Region, katropang Erwin, matapos ang pinaka mga millions of pesos, no, so far sa information nga na-receive naton, accomplishment sa Co-NIR sa pinaka mga drug buyback operation diri sa aton sa pinaginagin sa katropang Erwin Restitution sa Bacolod, naglabot more than 40 million pesos.
0: Dapo,
1: just
0: no?
1: For a week mo.
0: Oh, no? Week lang? Semana lang?
1: Dilaw-law ni Katropa Erwin ang munika sako nga accomplishment.
0: Terrible.
1: Sa nga aton nga kapulisan diri sa bahin sang Bacolod din also sa Bugusman nga rehiyon sang Negros Island Katropang Erwin.
0: No? Oho.
1: Kay si ang 40 million niya binula na ni siya mo, no?
0: Oo.
1: Rodriguez sa aton sa Bacolod ya. Semana lang. Semana nga accomplishment.
0: Nag-improve.
1: Ako na nakikita ko, Katropang Erwin. So, tira-indri, nagpapakita na ang presensya sa illegal na droga o ang pabalik, ang pagbaligya, sinindri sa bahay sa siyudad sa Bacolod, nagpadayon din, no? May mga operations or masiling na ito, Katropang Erwin, ang lakas balang sa negosyo kaangay sining illegal na droga.
0: Oho.
1: Apisar nga pila na ka mga drug bypass operation ang ginapatigayon. Kaya nagligan ito ganyan kita pa, Erwin, ng mga binulan, di manuglaw ng balor, na makuha sa ato kakapulisan, aray subong nagdako agad, no?
0: Oho.
1: Nagsobra pagiging kita pa, Erwin. So, dari na itong ginpakigangutan, si Police Brigadier General Romano Cardinio, nga itong Regional Director, ang Police Regional Office na Negros Island Region, no? Na istorya, tani siya siningadlaw lang katropang Erwin. And nangin maswerte, man kita nga nagsabat siya sa aton, man nga tawag. At doon naka-exclusivo man sa istorya sa iyan eh, no? So katropang Erwin, rin aton din pangayuan sa information. Tag nagatagdid katropang Erwin ang aton Regional Director regarding sa presensya bala sa bagong mga nag-exist naman ng mga grupo sa illegal nga droga, nagabaligya or may influensya sa illegal nga droga diri sa aton sa Negros Island Region.
0: Oho.
1: Kahit si Katropa Erwin diri na aton ginantaw ang nakumpiskar nga balor sa Shabu, ay makatili nga lagid man, no? Kung ginagmay lang ni nga mga individual Katropa Erwin, hindi ni siya siling yung muna kada po ma-accomplish sa aton nga mga kapulisan.
0: Oho.
1: Basta ang illegal drug operation sa pag-istoryahan.
0: Oho.
1: Being confirmed sa aton, Katropa Erwin, ni Police Brigadier General Cardinio, ang aton Regional Director sa Pro-NIR, Katropa Erwin, nga ang naga-exist na pangalan sa drug group diri sa Negros Island Region is ang Bertuccio.
0: Okay.
1: Nagapabili na yagapon, Katropa Erwin, sa listahan nila sa mga drug groups.
0: Oho.
1: Kaya di pa mang kota, nagligad pa ni, na-remember na ton, during Duterte time, may pila pa mga drug group Katropa Erwin nga nag-exist nga ragid mismo sa listahan sa atong nga kapulisan, no?
0: Oho.
1: Mga aktibo, mga dalagkuan.
0: Oho.
1: Organisado.
0: Oho.
1: Kasi grabe yung impluensya basta illegal nga droga ang pag-istoryahan Katropa Erwin. Pero galing ti na matamat o sila dula. Kaya bangod sa mga aktibo nga mga anti-illegal drug operations. And also, take it to Irwin mo itong na-remember na ito ng war on drugs during that administration, previous administration, no?
0: Oho.
1: Pero subukan ito pa, Irwin, tinakita na isang pro-NIR nga may nagapadilin nga isa ka-drug group.
0: Oho.
1: Nga ilangan na record na monitor na isa Negros Island region, nga which is na-mention na ito, namun in Vertusio.
0: Oho.
1: So, di pa mangkotan eh, kung ang ining presensya sa illegal nga droga kay previous week na Tropa Irwin, ato ba lang 28.5 million pesos kinakuha sa isang kababae.
0: Oho.
1: Dara sa may barangay 31. And also, Tropa Irwin may nakuha pag-idri sa may barangay 3 na worth 14 million pesos man, no? Na valor sa Shabu. Di ka Tropa Irwin, dara na tama tingala kung ang amunang kadamo sa balor sa Shabu kag amunang kabugad.
0: Oo.
1: May ara niya yan sa likod sini.
0: No, interesting ni nga party kay Tropang Franz kung daw mo rin ginunat-hulat ko. Eh, daw puro na nirigad mga nadakpa na recovery. But if we talk about sa dako nga, ano, nga grupo nga rin sa likod sini, mas interesting ni nga part?
1: Correct, Ed. Ari ka Tropang Irwin, dari sa atong gi-confirm ni Brigadier General, Police Brigadier General Cardinio, gamay nag-exist naman, nadwa naman kapag uka Tropang Irwin.
0: Oho. Uy.
1: Hindi, why siya silinggid nga, or hindi man sa siling organisado.
0: Oho.
1: Hindi man sa siling nga makabing na grupo.
0: Oho.
1: Pero ka Tropang Irwin, ang ilan nga origin came from Luzon.
0: Uy.
1: And also from Mindanao.
0: Nationwide?
1: Nationwide niya siya, hindi ilaw-glahog niya ang ilang, ano gali, ang ilaning nga scope, kung sa ano pa bala.
0: Uh-huh.
1: Ang ilaning nga nasa Kupan, Katropa Irwin, ang ilang area, kung saan pa, area of responsibility nila, ba?
0: Uh-huh.
1: Eh, ang, di pa man ko tanin si Brigadier General atong Regional Director, kung ano ginibi ang ilaning nga mga identities. So, wala, did sila pas ang husto nga detalye ang Otberi Katropa Irwin.
0: Uh-huh.
1: Pero, ang mga previous gamata illegal drug operations nga itong nagresulta sa 45 million pesos nga nakumpiskar sa kapulisan, posible nga halin ini sa sining nga mga entities sa Tropa Irwin, no?
0: Mm-hmm.
1: Or ini nga kabigo ta na lang isa nga grupo.
0: Oo.
1: Kaya ti pila mo isa kabilog direct for sure kay Tropa Irwin, wala sang pero wala lang naingadlan.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikumpara natin sa Vertusio, nga hindi lain man eh.
0: Oho.
1: Kag hindi pa sila siling organisado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tinutuyo ni Kuno Katopo Irwin sa ini nga mga grupo ni, lain-lain man sila mo. Lain man ang lakat sa Luzon. Lain man ang lakat Kuno Katopo Irwin sa Mindanao. Sa pag-insindi, sa payag ni Regional Director.
0: Mm-hmm.
1: Pero Katopo Irwin, ang ilang nga target sa posible gati siyempre kung may ano ka kung may parcel kabe for example bala dapat may ano na ka Irwin, may drop off point ka na mo, no?
0: Uh-huh.
1: Or lugar nga i-deliver ba?
0: Oho.
1: Oo. Eh alin to sa ano, alin to ba sa kuluhaan sa bodega to?
0: Oho.
1: Uh-huh. I-deliver dari sa area mo kung sa day mo gusto i-deliver.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Eh, amo na ang gakalatabo kay Tropa Irwin, no? Usual nga mga lakas ng operation or process sa sininga pagdulong kay Tropa Irwin sa ang illegal nga droga.
0: Mm-hmm.
1: So, dirigin payag ni Regional Director Cardinio nga ila sa karon ni ginatutukan ang operation. Kaya nga kay Tropa Irwin, ginakabigyan ni nga upcoming threat.
0: Okay.
1: Ang sambit naman ni nga grupo.
0: Oo.
1: Oo, which is from Luzon and Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: Ang ina ning presensya ka Tropa Irwin, may aras ang dako nga influensya sa presensya sa illegal nga droga. Kay dere kuno ka Tropa Irwin posible target nga i-distribute naman sa syudad sang Bacolod.
0: Uy. Damo para kay ano din
1: sang sining mga grupo.
0: Oo.
1: Oo, which is the amo ni subong nga ginmanduan niya man ang Bacolod City Police Office nga tutukan gid. Ang ilaning pagbantay. Sa presensya sang sambit naman ni nga ano no, nga may nag-exist naman din ng mga grupo diri sa aton sa Bacolod, no? Ti identify ni Katropang Irwin, ginatutukan ini gabantayan kahit posible nga ti kung hindi ni siya matapna Katropang Irwin, posible mabalik naman ni ang presensya sa mga organisado ng mga drug group diri sa Negros Island region.
0: Correct.
1: Pero wala man gin lipod sa ato ni Regional Director Cardinio.
0: Oo.
1: Nga nagpakigangot ni siya katapa Arwin, okay nang lang sang nagakaigo pagin niya persa.
0: Oo.
1: Para ti mapunggan ini o kon matapda katapa Arwin.
0: Oo.
1: Nagpakigangot man ni siya mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency kung tidaya.
0: Oo.
1: Para ma ano ni katapa Arwin makadugang pagin sang persa mabantayan sang gusto.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre katapa Arwin mapunggan. Mm-hmm. At least pa man ini nga mag maglakta, no? O kung maglala ang presensya sa illegal na droga.
0: Oo.
1: Ilabi naman rin sa Negros Island region.
0: Kaya pang France?
1: For how many weeks pa malang nagpungko.
0: Oo.
1: Nag-assume office ang atong regional director sa ProNIR si Police Brigadier General Romano Cardinio.
0: Mm.
1: So, take it up for Erwin, amuning iyaya nga, ano mo, no? Mm. Amuning iyaya nga tinutuyo, dire.
0: Oo.
1: Sa isla sa Negros.
0: Oo.
1: Nga magapabiling kay Katropa Erwin ang safety sang pumuluyo, no? And also ang presensya sang illegal nga droga.
0: Mm-hmm.
1: Ang matapna katropang Erwin kay din pahayag daan ni Police Brigadier Brigadier General Cardinio.
0: Mm-hmm.
1: Nga sa pag abot din sa NIR as the new regional director.
0: Mm-hmm.
1: May ano siya Katropa Erwin, do may din pahayag siya nga may mga initials ni siya nga ano ba no nga sa iya nga pagdumala diri sa NIR Police Regional Office.
0: Uh-huh.
1: May initials ni siya nga ginatawag nga SAFE, no?
0: Oho. Uh-huh.
1: Amo ni ang S o kung amo ni SIN, no? Ang A amo ang appreciated.
0: Uh-huh.
1: Ang F amo ang felt, kag ang E amo ni extraordinary, no? So tayo amo ni iya nga kung sino pa ka to Farwin Duman, praya ba na?
0: Oho.
1: No? And also ang iya gidya yung nagapangunang mga tinutuyo. And also, para mangin magbalik balang salik sa pumuluyo o publiko.
0: Mm-hmm.
1: Sa kapulisan pagi sa sininga mga initials ngayon pahayag niya.
0: Oo.
1: Sa pag-assume sa office dali sa aton sa Negros Island region. So, take it up for Erwin, amunin siya subong sa pagpamaog naman o kung bago naman yung presensya sa sininga mga grupo.
0: Oo.
1: Na may influensya sa legal na droga.
0: Oo.
1: Kaya, Prof. Erwin, ang ininga mga gipayag sa atong regional director, itinguan man nga mapasan yung pagib.
0: Oo.
1: As long as nga ti nag-exist na sila.
0: Mm-hmm.
1: So dapat ang presensya sa kapulisan mas manging doble o triple again.
0: Uh-huh.
1: Para matapna ang nasambit ng presensya sa legal na droga. Kahit siyempre ka to Farwin, ang amunidaan nga dinusuay sang droga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo gining gaugat ang kriminalidad pala. Pinanaka mga insidente nga ginaangot tanan sa illegal drugs.
0: Mm-hmm.
1: Katropa Erwin nga tayo, which is nga iba na ganyan ang mga individual nga dulaan sa kaboy pang utusin nga inigal nga butang.
0: Oo, Katropa Erwin.
1: Katropa Erwin, tatang ato ng Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region nga si Police Brigadier General Romano Cardinio.
2: Actually, based on cell monitoring, si Betusio Drug Group pa rin yung ating nakatalaga sa ating listahan.
3: Okay. Yes, sir.
2: Pero according to sa ating mga intelligence on the ground, merong mga dumating dito na ibang bagong grupo na sabihin may pinaparating sila ngayon dito sa area ng Bacolod.
3: Mm. Sir, ang grupo na yan, sir, ano, organized po ba? Malaki din?
2: Hindi pa natin sila masabing organized kasi hindi naman ganun ka laki pa yung grupo na nakikita natin. Ito ay parang isolated na
3: isolated.
2: Personal na ano nila, pero may malaking volume lang yung nagdala.
3: Sir, but based sa inyong investigation, anong origin po, sir, ng ganyang grupo?
2: Actually, meron sa galing sa Mindanao, meron din galing sa Luzon, actually, yes.
3: But different silang dalawa, no?
2: Yes, oo.
3: Different, okay. Pero sir, ano sa ngayon yung ano observation ninyo? Parang nag-establish po ba sila ng ano dito, ng sa area?
2: Actually, parang ganon. Kaya nag-coordinate din kami sa ating ideya para mag-joint effort kami na linisin ang area natin sa mga illegal na droga.
3: Okay. So, RD, ang ibig nyo sabihin, sir, this is upcoming threat po sila, no? Dito sa NIR?
2: Parang ganon na rin kasi nga, parang ang observation ng PIDEA, observation ng PNP, maraming kumakalat ngayon sa market. So, ibig sabihin, may supply talaga na nakarating dito sa area natin.
3: Okay. But RD, yung mga previous drug by bus na malaki, no? Sir, yung sinasabi ninyo na bagong dating dito na mga grupo is came from sa ganito mga grupo yung mga malaking accomplishments, sir.
2: Actually, yun nga. Ang sinasabi natin doon is galing ng Mindanao, tapos galing ng Luzon. Pero yung may nahuli na rin ang PIDEA, may nahuli tayo. So, yun yung mga item na ipinasok nila dito.
3: Okay.
2: So, hopefully, makakuha rin natin lahat, ma-recover natin lahat yan.
3: Pero, sir, nang except for drugs, yung operation ng smuggled cigarettes dito, ano naman, hindi naman part na kanilang operation or another ano naman sila, another group naman tong sa smuggled cigarettes, no? Or mga illicit cigarettes, sir?
2: So far, sa ating pag-iimbestiga, parang ibang grupo naman talaga yung nagpapasok ng cigarette. Pero ngayon, accordingly, medyo nahirapan sila dahil isang setback din sa kanila yung nahuli natin nung first week natin dito. So, ngayon medyo natatakot sila ngayon magpasok dahil binalaan natin lahat ng ating kapulisan na kulihin talaga lahat ng mamomonitor nila na kung mapasok na illegal na cigarette dito.
3: Yes po. RD, ano po sir, last question na lang sir. If dito sa Bacolod yung target ng ganyang mga grupo na bagong pasok dito, ano po yung mandate ninyo sa ano sir, or may marching order kayo sir sa BCPO?
4: Yun.
3: RD?
2: Well, ang mandate natin hindi lang sa BCPO, kundi sa lahat ng ating mga PD, mga provincial director natin na paigtingin talaga yung kanilang intelligence gathering, lalo na sa illegal na droga, illegal na pagpasok ng smuggled cigarette na yan, pati sa mga illegal gambling. Tuloy-tuloy po tayo dyan.
3: Yes po. Sige po.
0: Oo. Ito pala yung culprit.
1: Sir Parvin?
0: Ito parang culprit kung bakit maraming supply ng droga dito sa ating lugar. Makumula. Million na million nga recovery sa mga katropang France, hindi basta-basta
1: niya. Dinilaglaw niya katropa Erwin. Dinilaglaw. No?
0: Oo.
1: Buka ano na yan, buka ano na siya sa city. Na binigay din sa polisan. Ginangkat din sa katropa Erwin kung umunabot sila. Gawin mo, nagligad to. Nakakuha sila to sa ginagmay. Tapos, ang pila ka mga units ng kapulisan nakakuha naman sa million tapos nasundan pag isang million sa pesos so isa lang inambot sila nung ito per window do ginang kat gadya nga ton ng mga katapos sa kapulisan
0: gani man
1: di nakakuha na sa million tapos may narakpan pag iluwat ng million tagad
0: million naman iluwat katrop ang France gitensyon ka gina may, ang bago nga ni why pa ni ka operate why pa ni ka penetrate dire sa NIR.
1: Actually, ara na gadya katrop per win kay nagligat kung mga ato pala sa barangay 31
0: oho.
1: Itong babae nga natakpan, gin-confirm na sa ito ni Brigadier General Cardinio nga amuto ang ilang ginpangdagdag na diri sa Bacolod. And also, nagligad pag-edry man sa may barangay 3, posible nga ila man to kung nung katropa Erwin, ang 2 kilo masubra nga shabu, no? Nga ti, amuning isubo nga ginatinguan sa mga pro-NIR sa itong kapulisan doon sa Bacolod na sa Negros Occidental. Na malaot ang inaang mga supply kay siyempre katapawin ang target nila doon mo, no? Mapasulod na lang yun sila ya.
0: Oo. Damo mo bakal, Guros Bacolod, ay?
1: Ah, siguro eh. Damo guro. At eh, doon naman na big question katapawin kay Tita Basmana yan. Damo yun, mag-digro sa illegal drug operation ng Bacolod City Police Office mo.
0: Terrible. Amo ring dapat ang kampanya natin sa pamilya man sa ginikanan kag sa bata. Ganin ko gisa mga bata antog na pabayaan lang kong gabi yo. Ay,
1: naku. Amo na ganin man.
0: Oo.
1: So, tingnan ni ka to for when ang aton diri nga gina ano gid no, ang pinaka bagota din nga ginabantayan sa karon sang pro NIR. Kay amo ni presensya sa sining mga grupo. Which is isa sa mga ano gina no. Posible nga makabing naman nga hangkat sa atong kapulisan presensya ni nila.
0: Oh.
1: Pero tiging klaro, tiging klaro lang sa ato ni RD, kato pa Erwin, nga isolated. Kasi sa pakato pa Erwin, do hindi man sila tuman kadako ang grupo, pero dako ang supply na ma-provide nila. Kagidagdag na rin sa syudad sa Bacolod, kato pa Erwin.
0: Amo ni ang sabat katropang France sa paramang kutanon at ligad mo, nga di ini naghalin ang mga supply, sinong sa likod siya ni? No? Sinong nagkapasulod din? Pero at one point, may isa pagid ka para mo kutanon if ang ini ka pa supply naghalin sa Luzon amo na kapos nga makasulod sila diri sa Bacolod City ang mga entry points di do ara man ang PIDEA ta ara man ang Coast Guard naton yet makasulod ha
1: no correct na kay siguro ka proper win may ano ni mo no amo ta ni kabalo kay ba siguro ga backdoor ni ban
0: oho
1: may posible may backdoor ni
0: Pwede man.
1: Kahit is, oo, posible. Kahit is, syempre,